0: namang pangarap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
10: K5 News FM.
11: News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo paborito nga palatuntunan.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay, mao damo gid na inspire to sa aton nga balita, che friends. Damo gid na mian gali no, mga amo na nga mga balita bla nga kay way method lag ko gid inyo subong so we focused more on some very inspiring stories. Kung ta na timing man kagapon nga may nakuha kita nga isa ka balita parte si to, no? Okay, ma'am. Mga ka-K5. Dugay-dugay, ginatry ko. Tanyo ko na bitan na ipakita tayo sa akon nga bill sa Jose ko to. May isa katagahinigaran nga ang bilya naglabot lapit isak milyon. At siguro mga error ba na pag-encode. Kita mo na, Chef. Naglabot lapit isak milyon ang bill niya. Although balita ko na correct naman inis ang Noseco, ginatinguhaan ko lang ha si Ma'am Jocelyn Garcia nga makontak subong sang Noseco. Agod nga pasabton talaga sila. Very briefly lang, kadali lang gid. I just want na Noseco to answer sa dali-dali lang gid nga tinaga kung ano nang inyo nga ginhimo parte sini. Although nga tido ka imposible. So, siguro human as they are, masi may mga sala bla sa encoding kisa pag-reading sang meter reader. Tikin na ako di subong medyo electronic na, tumuok-tumuok na. Pag-reading niya, basi bla sala ang tumuok. Di hangpunang-puntan lang na. But not isa serling or dan kagiguro na yun.
12: Foro de los Pueblos.
13: Pakita ba tan kadalitan, ara ho, i-focus lang tan sa bill sa punta. Ang abirin sa bibil mo sa kurinte, abirin sa Monica Daco, orange, 922,000, ma-okay ka lang. Lapit isa ka milyon. Siguro mga error na to pag-type, guro to, ano? Hindi kinmang guro nga, why man sa kamuna, guro ka lang ko. Error lang ni siguro sa pag-type mga ka-K5. But I understand nga due date ito, June 28, 2026 pa to. Oh. Pero na-correct na ni isang nusay ko, tanahon tani dugay-dugay mga ka-K5, ha? Tanahon tani karon kay dugay kay ginatry ko nga malabot ang isa sang mga manager sang Noseco so that they can very explain briefly ang ako lang diyan ko sada is ano ang inyo ginhimo para makorek ini no agod nga magasilbi man bala nga panatag ang kaluuban ba panatag ang kaluuban sang aton nga mga tagpalamati. Okay, etan so much for that tan kay dugay-dugay, i-try tanitan kung makakontak kita sa taga Noseco. Meanwhile, kuhaon ta ng live report ni K5 Wilson Villena. Kuhaon ta na kay Wilson to. Kay si K5 Wilson, may problema ang Prime Water along Lacson Street, corner Rosario Street. Nagigad, damo ga katumpilak dira sa Lacson Street, tubang BDO. Tikada adlaw gina-report namo ni K5L dyan last week ginkayo sang Prime Water na pulpugan tudo kag nalumpatan sang puro di Los Pueblos mo. Dason nga adlaw wain laging kayong piyak ginlumpatan ta naman liwat lang gabang niya subong na kayo na. Tiko di do ka nami man Prime Water mga mukha mo na. Sang nagligad nga adlaw mga K5 nagkanto kitas man silingan kay dito grabe man to ang tubod sang tubi, dala sang linya sang Prime Water nga wala man makayo. Check garon naton mga ka-K5.
10: K5 News FM Live Report.
13: Okay. Tanawon ta ang report ni K5 Wilson kay ginakuha tang signal niya man live si Wilson eh dito gid mismo sa Mansilingan. Tanawon ta biyang kumpas wong sang Prime Water. Okay. Mata sang K5, mata sang Foro de los Pueblos ang nagatiyog subong sa pagtanaw sa mga lugar nga nagapuluswak ang tubig ni Prime nga daw hindi mo maintindihan kung anong plano is kabuhi niya.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay. Ara na. So, ara na si K5 Wilson Villena, malive siya. Si Wilson lang yung pag-asa. Makita, tagi di siya eh. Ara na si Wilson. To, ready na siya. Okay. Dali lang, Wilson, kay ginaplastar pa nila ni Renz ning imo nga signal. Kay tanahon tabi, kung may tubig naman liwatokin kayo sa Prime Water, kay kung wala ging kayo ni Prime Water, lumpatan ta naman liwat.
12: Foro de los Pueblos.
13: Langgabang niya. So, Rosario, very good. Palakpak, Prime Water. Lakson Street, damo gatong pilak. Ginkay o na sa Prime Water. Wala na gaduga ang dalan. Palakpakan! Ginkay o ni Prime Water. Sa Iluhanta, ang Mansilingan. Tanawon ta kung ang Mansilingan na kay o na ni Prime Water.
10: K5 News FM Live Report.
13: K5 Wilson, kamusta ka danoy? Gabaha pa?
2: Yes, K5, very good morning. Sa may Arceo Street, Street sa mga barangay Silingan, sa Bacolod. Mm-hmm. Kaya sa Derek, halin na kita din siya nung tinag-adlaw kaya ibalikan natin for as man of 1 week, hindi kita man sila less than 1 week gani eh. Araw sa Gyapon, ang tubig, naripan din.
13: Harap ha?
2: Kundi sa Gyapon niya, tubig, sa Derek, wala matandog sila. Ngayon, ito mo na barangay, nagkanto na makita sa barangay.
13: Diyan ako, no?
2: Nga katuhan nila ini kita Derek along with the poor president na buto na daw ini kaya makaubra sila sa tiga pero wala na kapalong ni katuhan din nila nila kita Derek ay sumurong doon naglarak na doon ang pasang tubig. So delikado na din sa mga nagamotor kita Derek ang lumot ng mga porsyon ni Gran ng itong naging kita Derek
13: nadalman nadalman oy
2: Nadalman yung kipa Derek, hindi na sa lumot, dalang isang hito, isang guma, may lumot pa, tanana, rin yung kipa Derek, kaya ito, masadan ko, suba pa lang ang tibis.
13: Hinay lang ba si makadanlog ka, Wilson? Bago pang uniform mo, hinay lang?
2: Oo. Oh. Yeah, hinay lang niya ako niya dalagan, kipa Derek, so ang tubig niya, ang lagan, pag tubig ka muna sa mga
13: tubig.
2: Oo. Kaya, sige, hindi sa Japan. Wala, hindi nila matandog sa Derek. Maglugpa, ano, maglugpat ka na naman yung sa oras kita Derek. Tumati na hulat naman na sila makatiming na naman sa doktor na mabaligtong at bigyo din nila kita Derek.
13: Bawo, puwira palayo, puwira palayo. Mga kakipipe, tanawan yung sitwasyon sa Mansilingan. Huwag gapon, makayo. Sige, Wilson, go ahead.
2: Kita Derek, kung ano ka lapad, mga laan sa lawang sa Derek, kung lapad lapad, pag hindi ang tubig.
13: Grabe, no?
2: Kung
13: ano, may modernize.
2: Kung inalabyan niya sa modernized jeep kaya ng Tere, wala niya dadlog na ini, dadlog kay Luna. Luna, may ako na. Ano natin siya, lumot na kaya ng
13: Tere.
2: Inalabyan siya din na nag-green na
13: Tere. Sino ang ginkadto mo sa barangay Mansilingan kay Pai Wilson, ginreklamuhan mo?
2: Na lipat lang ako sa nalang kaya sa Tere, pero nalakbok ko nila because sulot
13: Hindi mo siya paglugakan, noy. Kinanglan ko si Prime Water, ganing natubang mo, pusdakan mo, gipirming ang pusdakan, may pasungay mo sa baka, kaglumpatan, ngalumpatan, para nga, pulpugon mo sa tudo para magiho. Tiara, huwain mga kagiho. Tiklan joint forces naman sa Mansilingan na Barangay Council.
2: Oo, kung nagaling ka sa Derek, kita na gani nagkakuha sa obligasyon nila na mag-inspect sa mga linya. Tapos, ang mga lagi kaya nagpapalit ko sa kaibigan, tumayon, palit na hindi asagin ko sa Lakson dito ng street niya sa Derek, hindi kayo nila.
13: Oo.
2: Ang Rosario dito sa Tubang sa Budiga, mala naman to.
13: Palakpak! Palakpak! Palakpak! Palakpakan! Palakpakan!
2: Palakpakan
13: pag-abot sa Mansilingan, lumpatan.
2: Palpagan naman sa dikit pa ni Eric, mamapasagan.
13: Wilson, Wilson, Wilson, hindi ka lang mangakig ha. Siling ni Romar Duran sa imo, siling ni Romar Duran, no? Siya Wilson, the waterman. Langga ba nga? Wilson, the waterman ba?
2: Hindi ka mag-waterman, hindi nga mong flowers. Muli pa, lusaw ka na sa pag. Ay, kong.
13: Okay. So grabe nga tubig, noy. Grabe nga tubig, noy.
2: Oo. Sa ito sa mga buho. Ang track sa Light of Merit na street, ang guwa niya, tinigahagi ang tubig nga gusto ko sa dalong, inigahali ng tubig. Kaya ang guwa yan, tugatbay ng mga suba ni Merit. Mga mini-mini suba. Kamu na yung pilit naman panahog dito sa dalong kaysa Merit ko. Kaya siyempre, inatapakan ng mga sarakyan, eh, kalaptaan tubig. Kaya inimere, yan yan wala sa pagmalaki sa Derek, kaya hindi matindugan, hindi ko makita mo, hilungot na may dandog yung sa sapatos, kung lang hindi tayo, ilog na.
13: Okay.
2: Ilog tayo sa Derek, may pampung na mo nito, paano yun, buo pa. Kung matandog, hindi, masangit ang guma mo to, maliskal ka po sa punta. Ulog ka kit, kung may buho, magdiyo.
13: Okay.
2: May buho, man. Mm. Ng tubig, si Kipe Derek. So, hindi na kinmayo kahit tangan, hindi sa nga dala, kasi kalinga din yung pagkanaw na ito, nag-high tide, kaklow tide ng tubig. Kasi ang linya sa tubig na kumahit siya sa nerin, karang sa talong sa kuhan, sa talong sa mga concrete pavement. But sa lingon, sige sa gawa ng tubig sa talong sa mga konkretong nga dala, kasi nag-ginamatama siya, ano, nakamayawawa ang kuhan, ang sinto. So hindi na namin ang amin din namin ang sinigwan nga tawag sinigali na quality sa nga dala sa Kita Derek. So may tagno Kita Derek na meron ka pamilipay.
13: Okay.
2: Nagatag din siya sa siya na kwan. Mm. Ang mga sentimento kay Kita Derek, no?
13: Grabe. So what we will do kay Pipe Winston is, Wilson, what we will do is balikan ng barangay and balikan si Prime Water for tomorrow para nga aton nga ma-follow up ini nga issue, Wilson. Sino nang utupad ta? Guwapo?
2: Gusto nga lang pala siya. Bagay, ano ini nang siwa mo, ganit na mo, patra mo, lahat ako ganit na mo. Okay, ito sa Prime Water. Sa Prime Water, wala sir, pasali naman, nagigal na si Mana, nagkato kami to. Hindi ko nung naman yung simana. Eh, isang pidari pa kami kaniklamos kasi bumuhay pa. Amo na din na yung kaniklamos. Lang, damo, okay? Amo na din na pliskad lang, hindi sa drato. Hindi ayan, sige na, wala ko rin sa private naman mabuka ang ulo, sir. Tipo si Dave, basi kong ma-access
13: lang. Palayo lang. Palayo lang.
2: Kaya nga, lang pa lang, ba't ko kaya ang pasong tubig sa dalan? Kaya sasabihin ko to, nga why na dito kami yan, hindi lang nakabulan. So, ang tubig ko, gusto mo nang kabuhi, naman tubig, kung wala kami, hindi kita mabuhi. So, ang tawa ko dalan, kita now, pero ang gasulo sa Balay Street, ito mo siguro ang presyo. Ang isang tubig, ha? Pag-isa pag may dako na tubig na rasa dako, maraming pagkado sa dako na pastod eh. Pumutog na. Oo, tingkay na, dugay na nga reklaso rin naman.
13: Okay.
2: Why get over na reklang? Aparang tayo nung basa parang dresser. Why man tapang parang gay kasi iya pa na sa prime motor mo, no? Yan iya sa prime motor mo. Ito ba? Kaya mo na mambal ko.
13: Okay, okay.
2: Ano pa ang dalan? Kaysa
13: okay.
2: Sa tabuhin sa tao.
13: Okay. Sige. Okay. Sige. Okay na na kay Pipe Wilson. Kita mo, Prime Water, ang mga pumuluyo, gareklamo, mas baskog ba ko nung piswit sa tubig nyo sa dalan, sa tubod, sa ilang agripo? Okay. So, kay Pipe Wilson, matsyag ko doon dalayo naman nga pulpuganay ini. Kaysa February, pag rin pumuloyo, gareklamo, Valentine's Day, nalabay lang ang Mother's Day, naglabay lang ang Simana Santa, manughulat na kita sa abriklase, di way pa yung masulbar sa Prime Water, problema sa Mansilingan.
2: Yes, sir. Sa Mary, sa mga day, sa Mary, siguro ang mga nanonusik, nalala na kita tubig, kasi sa Mary, Pero may sa interview na kung December, talaga kasi kaya rin nagsugot na niya live ang tubig na rin. December 20, nag-anatama sa nilake ang tubig na yung interview. So, tinawig-lawig na, no? Matapos na madugay-dugay niya sa ka-December, eh, why pag-iap ko, hindi masin. So, uli, makatapos sa may problem. Kaya kita Derek, na huwag karamig, kasi sa kanuo, isang mahal na surotot na naman kita Derek, nag-attack ako sa number ko dito. I have the number naman sa contact dito sa may friend Walker.
13: Oo.
2: So, po, tumas, expect ang tawag sa isang kagisa. So, kung kaagwan, dati naugan ko, kaya hablan sa akong taugan ako kasi sa Derek, kung ano yung bilabo na kung ipasugsana.
13: Te?
2: Ito, kasi sila sa Maynita, na may mga kumbang sa atin sa interview. Kanuo, eh, kasi Derek, magwa, manawagi ko kapat ko sa...
13: Te, basi ko nang masabat si imo nga taga Manila, basi wa ay pato, alang-alang pato, kay gabaha sa Manila. Kalain, no? Problema sa Bacolod, problema sa Prime Water. Kung may reklamo kagali, malisensya pala sila sa Manila.
2: Yes, Manila. Pasen.
13: Ay, basi maipit ka, no? Pahigad, no? Basi maipit ka?
2: Ay, di na mawasak na yung iba. Sa akong di sa Derek
13: yan. Bago ka daan, takin mo subong to. Bago pang buhok mo, bago pa takin mo.
2: Gamay na nga ito, nabilpil, sinisang lipo tayo ng tubig sa Prime Water, mabot na lang yun.
13: Anyway, sige, okay.
2: So, ating huwag sa tawagan na ito, liwat ini.
13: Stand by, Ariel.
2: Pagsabat sa tawag, katuan na ito sa ilan sinin ng pisina ng maliwat ni Sir Eric. At ito mapalabot ang reklamo sa pinaka mga residente sa liwata, diri sa mga Arceo Street, sa ito ini sa kundiriksyon muna yung dalan. Pag-train siya sa exit ng napaka-adik kay Frederick Street sa may barangay Mansilingan. So, nga tayo, nag-loss sa Fiscal 1 sa 1983 by Conditrixion Regen. So, na ito, si kay Frederick para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko at kalingangon sa Negros, K5-SFM.
11: Foro de los Pueblos.
13: Salamat, Gid. Good job, K5 Wilson Villena, kag si K5 Vincent Coralde, ang aton nga cameraman. So, wala, Gid. Prime Water, until now, huwag nyo pa mabalikan kag makaayo ang problema sa inyo tubig nga nagapuswak sa dalan dira sa Mansilingan. Damo naman ka message sa ito nga mao. Mahilang kayo sa ara si K5 kung wala si K5 ang amon nga mga tubig. Di disgrasya naman. O, sige. Si amigo naton Herschel Lee dito sa Patria Village nga K5 Eric pakanto evening amon. Kaya dito ko sa Patria Village, amo man, nagatinubod man ang mga tubi sa dalan, wala man ginakayo sang Prime Water.
11: Foro de los Pueblos.
13: Okay. Alang-alang ang interview tato sa kwano sa Noseco. Pabuwasan ko lang ni Noseco. Atong bill lang at tagalapit 1 million. Actually, kinanglantaman sa Noseco ang ilalang official statement on the action taken, mga ka-K5. Sa Iluhanta, ang masunod nga balita dito sa siyudad sang Sagay, kay kahap nagligad nga adlaw, nagkadto si Defense Secretary Gibo Chudoro sa mga detachment kag mga headquarters sang army, ginlibot siya parte sa natabo bilang atubuso encounter mga K5 or raid or whatever nga madamo ang nagkalamatay. Yari ang update kay K5 Ariel Apas pag-abot ni Gibo Chudoro.
14: K5 News FM Live Report.
13: K5 Ariel, nag-abot si Gibo ga sa isang adlaw.
15: Yes, Sir Eric. Good morning, Sir Eric. Ang kabayan na itong pag-abot ni Gibo Chudoro, sige talaga, Sir Eric, kung pinihang pag-tawag na ito ni Lucille ng Tapahardo, wala sila nag-hake sa payag kung ano ang purpose. Kaya nga ito nakita na si tatlo ka Black Hawk helicopter ang nag-tumba dress by state university, Northern Negros.
13: Sa isa no?
15: Oo, sa Mirabay nga adlaw. Katong May 2022 o 2026.
13: Sabado. So nag-abot si Gibo Chudoro, dragon mismo sa Sagay siya nag-abot?
15: Yes, Sir Eric. O, ilang lagi si Kreto, Sir Eric, si Gibo Chudoro, aulahinan sila nagpabalo, Sir Eric. Pagdado na ito sa area, wala sila naghatag sa paya kung sino ang nag-book na bisita na nag-dado rin sa Sagay.
13: Security reasons why sila nagpabalo. But anyway, hindi siya nagkadto, nag-ano na sila daw, nasadya kinaon da?
15: Diyos, Sir Eric, malangis na nagpunta sa Sir Eric sa nila tayo kung ano gila purpose niya nagkanto sa ang ato na nabaloan niya ara si Jibot Chidoro muna nagkanto kita sa area si wala man sila nagkanto ano gila ang tuod niya sa kapsyon kung sinugi na bisita isang ada tuod nagkanto sa Sir Eric.
13: Oo. Ti sinugi ni istorya ni Jibot Chidoro di siya nagkanto dira sa army na mismo sa kwan sa sagay?
15: Sino pa sa ato niya inisyo niya po Sir Eric niya kanang nagkanto sa Philippine Army, Sir Eric, pero wala itong ano reason.
13: Ah, sige, sige. Nagbisita siguro si Gibo ah. Kay Kabalo ka kay Five Ariel, may natabo na ng ligad nga, tabla na tabo na stubo. So kundi nag-controversial to. Kay managa-claim nga hindi man to NPA kuno tanan. Ang hambal naman sang army nga ato mga NPA gid. May nagahambal nga ang iban NPA, ang iban hindi, kagdaw kabahol kayang ilang nga man nagkaladakpan nga mga armas to mga butas, daw bag-o lang yung pang bakal sa supermarket to, nga bag-o pa kayo kag tinlo. So doon nag-controversial. Pero nag-abot diri si Gibo Chidoro sa Sabado, ang hambal ni Gibo Chidoro, don't you know, Ariel, nga si Gibo Chidoro, mga kuhang ko, mga dugo, ilas ni? Mga kuhang ko, mga taga-drini sa aton nga dugo. Kag naglibot gid si Gibo para matan-aw kung ano gid ang sitwasyon. I think kagang wala siya kapabalo, I think it's part of the security procedure. Nga hindi lang anay sa Gibo kung basi kung targeton ba si NPA naman. Tira duron siya bla, no? But anyway, the good thing is that ikaw mismo ga confirm nga nag-abot da kag damo helicopter nang alabot sa Sabado.
15: Kaya ikagapagkabiris niya adlaw si Eric, nagkatumpahin at lokalot sa inyo ako, si Eric, pagkabaado ni Sabado ng adlaw, nagbalik naman iniya ang tatlo ka Black Hawk. Ang munang isa ka Kisyo, si White Jotun sa Sabado. Kaya muna ka, anong ibalik-balikan? Hindi man ni training, hindi man ni training sa Philippine Air Force.
13: Kuhan na to, ang balik-balik sang Birnes pag-abot niya, recognizance, doon niya tanaw niya clear ang area. Nga dari si Ariel Dapito, dari ta maagi, kaya niya arada, na clear na di. Nga dra malanding ang helicopter. Amo ginanoy, may kuan ginatawag ni Labla, may recognizance kag ginaplastar ang security procedure. Secretary of National Defense, ito hindi nila huglahog. Secretary of National Defense, Gibo Chidoro. So, okay ta wahay man lang hasta nakalakat siya okay lang wahay man damo problema na sa norte.
15: Kaya naman si Rick kaya siyempre ang pwede sa mga iskilan sa sangay na baguhan man si Rick kaya tama lang na mo makikita sa mga mga blackbox sa Rick kaya
13: sige lang
15: na lapit sa primalay kaya panlupad
13: sige lang may ganit nakita mo helicopter para may lang basta kalupad lang
15: do ano do alindanaw
13: tiway kagid nagpa-picture abito ko magambal nga nanggalupad sa blas babaw sa silpi katani para makita ng helicopter sa ulo mo. Anyway, K5 Ariel, good job. At least gina-confirm mo lang sa amon subong nga nag-abot gidmanda si Gibo Chidoro sa Northern Negros to inspect the troops. No? That's good. Ariel, thank you, Gid.
15: Yes, Sir Eric, amo na sibong ang balong ng balita dito may yang sudah sa eskala. Asa sa Sir Eric, kini ng balita kini ng da maluwang produkto sa tiktok sa kanilang action to sa mga komen dito sa kanilang sapay na nakadistok sa para sa producer sa tiktok ay para pa sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ng kanilang sa Northern Negro. Bad news time.
16: Foro de los Pueblos.
13: Amo ginamaabot na sila sa Kawayan to nag-abot to siya. Duwa mga kadlaw, may mga drone galinupad to, may mga kwa. Amo ginati mga VIP maabot. Kag si Gibo Chidoro no kwan sibla di Secretary of National Defense mo ara siyang mga army ara ng control tanan tan video mo tan kwan tan ang nabatok tinigang tatan okay na so amo na okay gina so toto Ariel may nakakita ka mo de helicopter ng mga tao ma ay importante man lang nagakadto sila sa area amo mula lang aton at least maski paano ginabisitahan nilang area. Kung sugot ka mo sa ginpanghambal na kagindi, lain naman ang istorya. But the fact nga galilagaw sila, ang mga secretaries naton, maayo na ina nga signosa.
16: Foro de los Pueblos.
13: Si Terry Vergara Sancho, ara gid nagaupod sa aton subong mga K5. Terry Vergara Sancho. Okay. Tan, ipakita danay tan ang kwanbitan, ang report na tan, kaina mga K5 sang kaagahon, kay gahulat pa kita sa aton nga tandem broadcast para sa palarong pambansa ba lang? Tan ipakita na itan ang linog tan, magnitude 5.6 ipakita na itan. May linog mga K5 dito kaina sa Surigao del Norte. Sa Surigao. Ang Surigao, sa ginhalinan isang linog sa dagat or sa takas, pakadto dito sa Agusan del Sur or Agsur, nga ato tusubong ang aton palarong pambansa mga K5. Grabe, mga 77-78 kilometers ng distansya. So may linog kaina, kag ang balita ko nga safe man lang ang athletes nato ni. Tari pakita na tayong notice na tanga 5.6 ta ng linog ta. Ipakita para may resibo lang tablas tagpalamati ta nga may ara gid na tabo nga linog. Okay. Ipakita na itan, ipakita tan. Okay. 5.6 linog May 25, 12:48 a.m. kagahon. Ang linog mga K5 ato sa Surigao dito sa babaw mga areas ang Butuan tong may pula. Now, ang Agusan del Sur ari di ang absorb lang may hampang aris tunga. So mga more or less mga K5 mga 77 kilometers ang distansya. Pero baskog ha? Surigao del Sur ang linog, no, hindi kali norte kay na norte ang bako. Surigao del Sur ang linog baskog ni 5.6 o galing kay ato siya sa tunga sang baybay. Kag sa tunga siya sang baybay, kag manabaw siya ari sa 10 kilometers lang. So wala man sang tsunami, wala man kunano nga natabo. Tanawan nyo bla subong ara subong sa inyong Facebook mga K5.
17: Foro de los Pueblos.
13: Okay. So amo na siya ang aton nga ginapabalo lang sa inyo nga may linog. So ginahulat-hulat ta ang aton nga tandem broadcast, ara na sila to, way pa. Okay. Ginahulat-hulat ang aton nga tandem broadcast, bangod kay may signal problem, guro to ta, okay. May signal problem tungod sang linog. Siguro tungod sang linog, balang ilang nga mga signal sang internet, ang tanan, baldado mga K5. So that's why, ang aton supposed to be tandem by 8:30, kansilado. Kaya ang mga signal sa internet masyado gigkahina eh. Tan may mga report na sila tan, ipakita blatan ang mga report tan ara tan no. Kuhabito si K5 Red Salgado to, liog ko bito. To si K5 Red kay may headline si K5 Red, ginpadala di kay ina parte sa aton nga mga hinampang dito sa Agusan del Sur. Agod nga kwaon tang detalye kay K5 Red Salgado, biliyog ko bito.
17: Foro de los Pueblos.
13: Ara si Red, may headline di si Red kay ina parte sa Agusan. Basi may ara siya nga kwan bla, may ara siya nga detalye. Sa nagkakatabo subong update naton dito sa Agusan del Sur sa 60th Palarong Pambansa. Grabe ni mga K5 National Games bilog na Pilipinas. Ang ma-produce na ito nga mga champion, malay mo, basi taga Negros ang masulod nga player naton para sa Olympic, Olimpiada, kundi dako nga butang.
17: Foro de los Pueblos.
13: Okay, ginakuha ta, hindi sila makontak, si Red Salgado. Ah, okay lang. Tan, i-play bitan ang video tan, arat na may video kita sa opening. Ano to tan, liwat bitan? I-flash bitan liwat sa akon? Aha. Okay. Tiyang video ta, bitan, ipakita na tan. Tanawabi ang video ta, ipakita abi kung ano ang kalatabo sa palarong pambansa. Ang una nga video, gibitan, sige bitan, tirahatan. Ipakita itan. Mga K5, we have this video sa aton nga natabo nga palarong pambansa.

Abitan tanliyo ko abitan one time lang tan. Pa pasid ingaman kami toto itan. With 128 live viewers na subong tan gusto sila ara narera. Volume, volume up. Are. Okay. Amo ni ang sampol sang opening, grabe galing opening. Mga ka-K5, grabe ang opening sang kwano sang Agusan del Sur nga palarong pambansa, no? Okay? Bumay ano ni sila Barney Autonomous Region of Muslim Mindanao, mga ka-K5. Green ang ilang nga uniform, tanawa nyo ko tahom-tahom, bao grabe. Iyan naman isang barm katahom sang uniform nila. Okay. Bawa ka nami, ang Western Visayas, why ka datan, sample tan. Okay. Ang NIR, abitan, ang NIR, arat datan nakita mo may NIR dira, nami man sang uniform eh. Palarong Pambansa 2026, areng. NIR, volume up itan, volume. Are, are, are, are, are.

0: pagkatahom. Very good. Mga K5 production na to sa aton nga coverage team dito sa Agusan del Sur, headed by our Vice President for Operations, K5 Eljan Castaño.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yari ang mga highlights sa natabo, mga resulta sa games mga ka-K5, kay ka problema ang signal, naglinog abi kay na eh. Ari ang aton station manager, K5 Rods Palma, siya gid ang gaman subong sa aton nga mga balita para madala sa aton ang update, highlights kag mga resulta sa hampang sa Agusan del Sur. SM, good morning, SM Rods.
2: May nga gas ato sing mga suki nga tagpanali, and that would be kanami subong nga balita kay K5 Eric,
0: yes,
2: because
0: sir.
2: Ang Western Visayas formerly join kita mo, no, sa Western Visayas,
0: yes, Iloilo.
2: Region 6.
0: Kagi
2: na nagkontrahanay ang Region 6 versus Bicol Region,
0: okay,
2: sa hinampang basketball secondary, which is high school kay K5 Eric,
0: okay.
2: And grabing bakbakanay halin sang first quarter hasta sa fourth quarter daway gid mayo kabanse ang Bicol Region, and nagtapos ang inampang sa score nga 63-44
0: abanse
2: in favor of Western Visayas.
0: Ang idol ko da sir, si Luke Rose.
2: Oh,
0: maghampang siya do ikaw hindi ta ka malipatan permi mo
2: do si ano gid do si Derek Rose, andi si Eric Rose, si Eric, do si Eric Rose.
0: Ara man siya Japon, sir.
2: Ara siya Japon, and siya gid ang team captain, and makita naton.
0: Very good.
2: He's coming

0: from ano mo, halin siya sa Aklan?
1: Aklan
0: nga player, no? Halin sa nagligad pag hampang diri sa Prisaa.
1: Okay.
0: Nagagwa gidya ang nami nga disiplina.
1: Siya gidyang starring, no?
0: Ang siya gidyang isa sa mga star players sa Western Visayas. Ginabantayan subong kabalo ka ka K5 Eric sa basketball ang ginabalantayan sa aton singa mga scouts, most especially sa mga NCAA, kag UAAP, ng mga schools, participating schools, ginabantayan nila, gina-scout na nila mo ang mga players. Kaya right after the graduation, may mga offer, just like sa aton sing pambato, mandiriya sa may volleyball, secondary sa girls, ginabantayan. So, abansi, ako nagdaog diri ang Western Visayas, kahapon pierde kita kontra sa Negros Island Region, kontra sa NCR. But definitely basic karon makabawi kita and agi dapat man tayan pagida kay K5 Eric ang volleyball girls
1: way pakampang
0: alas 10 karon bantayan and i-live cover naton live coverage
1: sa K5
0: diri sa K5 News FM Bacolod 101.5 mga gwapo nga mga hinampang and ginabantayan gid sang kadamaan special minty sining mga sports enthusiast naton nga mga kauturan. So later on mag-provide ug maghatag naman sing report si K5 Red Salgado, K5 Aljan Castaño kun ano nang nagakalatabo dito kay di kaina o naglinog sa
1: naglinog
0: sa, naglinog gid so naguba may mga signal nga mga interferences.
1: Sige lang amo na
0: mention. But anyway, bantayan karon ha ang hampang sa volleyball girls Negros Island Region. Versus gina-check ko pa diyo kay ulihi ko sa schedule, no?
1: Pero nami na sir, pero i-cover ta live diri sa station karon kag sa K5 Sports naton
0: diri. Gamiton ginaton, no? Starting today, gamiton ginaton ng aton 101.5. Kay may mga technicalities kabalo ka kay K5 Eric when it comes sa meta. Grabe subong si Lolo Meta. Nagpang nasigo man siya.
1: So,
0: but siling ko ang 101.5 karon batayan at around alas 10 ang aga maghampang ang volleyball girls.
1: Damo matanaw sila, sir. Damo baloka nga damo matanaw. Si Rose Almendralejo, marampang. Si Ang.
0: Si ano ni?
1: Brianna
0: si, Ang. Ang.
1: Mampang.
0: Dutayan lang ko lang mention, mamention, lain nga, nga Ang. But anyway, sila ni K5 Eric, this would be the last, kung naman be, last hampang sa managraduate naman si Brianna.
1: Okay.
0: Last nga palaro no, ni Brianna Ang kay mag-graduate na sila. Si Almendralejo magpapabilin pa. Next year mag-join.
1: Ako na mo manghold si Almendralejo kay Brianna.
0: That's why nga ang ginhimo sa mga team captain amo si Brianna Ang. But anyway, bantayan mga K5s na singko na, ginabantayan ang Negros Island Region when it comes to volleyball, ginabantayan ang Western Visayas when it comes to basketball boys.
1: Kag softball na to, ha?
0: Oh, ang softball na to, which softball. Is the ano City High.
1: Balantayan na.
0: And naka World Series na niya ng mga softball girls na to.
1: Grabe na nga mga players na to, na muna mga team tanga balantayan. Ang Western Visayas, si Luke Rose ang basketball. Amugin.
0: Yes, sa balantayan. Volleyball aton si Rose Vian kag si Brianna
1: Ang.
0: Nicole Ang kay K5.
1: And who knows, basi Sir Rods, basi may mag-shine naman blang bago ang mga players. Kaya mo gina may mag-step up gina. Permi mo may ma-step up gina siya.
0: Correct.
1: O kampiyon. So mahulat kami karon sa 101.5 nga page.
0: Nga page, yes. Amo na karon ha, ang hampang nga pagpatigayon nandito mismo sa may Agusan del Sur. Direkta sa News Center, ko naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kadibuy nas man sa akon, subungan law station manager among ga-report sa akon, ga-yelo pang bayo, yakagkalo, terno. Thank you so much, Sir Rod Palma, for that update. Mga ka-K5, grabe itong update ni K5 Rods, ha? Ang Western Visayas Basketball ang nagdaog kontrata ang Bicol, daog ang Western Visayas, sila ni Luke Rose, mga ka-K5, dami di dyan magampang basketball. Magtanaw ka to, dumalingaw ko magtanaw, kisa daw hindi ko hidlawon kay Itan mo nung maghahampang si Rose, daw hindi ko hidlawon kay Itan. Manami ginakahidlawan ko ni si Itan nami magli up si Rose daw si Itan daw amo gid. So mga ka K5 kampyon, at 10 o'clock don't forget, this is K5 in action. Dalo na mon sa inyo mga doorstep, sa inyo mga ugsaran ang live action sa hampang sang paborito gid naton nga team, nakagina national champion, palaro champion, duha nagtuig ang Taytong High School. Sulaw sila ni Rosbian Almendralejo, na sila ni Brianna Ang, and the rest of the team will play Karon Dugay-Dugay, and you will see the action live on K5 News FM page, mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Okay. Amo ng mga balita, ta subo nga pagkadalon ba si Marian Olvidos nga matanaw gi ko subo nga agaw. Okay, may ari subong dugang update si K5 Rods Palma from the news center. K5 Rods, are may update pwede na da, sir. Go ahead. Sir Eljan, mayong aga.
3: Good morning, K5 Derek. Good morning sa ato mga panangga, amantag para matindra sa Negros. Pagugid lamang, nagdaog ang Western Visayas Basketball Secondary Boys kontra sa Bicol Region sa score nga 66-43.
1: Very good. Grabe.
3: From the beginning of the game until the end, wala katilaw avance ang Bicol sa Western Visayas. Mm-hmm. Ang strength na kipakita sa Western Visayas sa pagpanguna sa ilang team captain niya si Luke Rose, ang ilang consistency sa opensa, ang ilang consistency sa depensa, wala yaga puas kag ipaberi, kuhay ginakapoy. And amon yung kulang sa Negros Island team, katong na nakita sa nagliga ka first game, nadukaluya sa ila, kag kung kaysa may mga panahon nga mapapahiyan ang depensa. But in the case of Western Visayas, you can see the consistency, the spirit, the speed, and the chemistry among the players. Katahom sa inahampang kagipayari, indominardina. Ang unang hampang sa day 2, there is by EOC Evacuation Center, nag-serve bilang
1: playing venue.
3: Official venue para sa basketball secondary boys. Yes. Ang best player of the game, abo si jersey number 18 sa Western Visayas, with more than 18 points kagipayari, ang iyasaling naging register. Pagugid lamang, gold medal ang tagasagay. Sa javelin throw.
1: Uy!
3: Javelin throw, sagay. I-check mo lang karoon sa duga ng Italia si K5 Berto Gakit para at least madulong takay daw ka damo, subong damo sa mga medal events. And ginakobre na tanahan sa K5 News FM. Bantayan dugidugay ang ginahulat sa tanahan Taytong High School Volleyball Secondary Girls alas 10 subong aga.
1: Okay.
3: Ginakobre live sa K5 News FM. Abo na ka mga update, kinadulog na ito ang K5 Yari. Director Mandri sa may Agusan del Sur para sa palarog pabasa 2026. Ako naman si K5 Alger Castaño para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang karingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you again, K5 Eljan Castaño, kaga sa pagpatigayon sa atong station manager, K5 Rods Palma.
2: Foro de los Pueblos.
1: Grabe ito nga balita, ha? To take note to, may isa na ka nag-champion taga-sagay. Tagasagay kung sino ining nag-champion, Ariel Apa, sa aton station manager, si Inday Colin Cubia. Palihog ko kung makuha nyo, Ariel Buas. Kuhaan nyo gay kung sino ang ginikanan sa nag-champion ni Sir Rods. Kadtoon ta to sa sagay, kaya totong manager, ta subong si SM Colin. Sino ning nag-champion, Toto Renz? Kuhaan tangalan, agor ga makadtoan ni K5, Ariel Apas. Grabe! May nag-champion, the first gold for Palarong Pambansa 2026. Taga-sagay ang nagdala, mga ka-K5. Grabe!
2: Foro de los Pueblos.
1: Hindi magwanta. And, sila ni Sally Almention, wow, nice, taga-sagay. Lang, gabang
2: yan. Foro de los Pueblos.
1: Si Bings Delpins, di Pulso, lang Gyapon. BT sa Neset Arkyo, ara lang. Nag-monitor lang. Okay. Si Al Aurinos, di Pulso, Romar Duran, Rosalie Hilgon Tunugan, mayong agagid sa inyo. Kag of course, ang amigo ta si Bing Piñafil, sige man ang monitor sa
2: ito.
1: Okay, mga ka-K5, today, may balita ako sa inyo. Relax, relax lang, anay. Buwas, mga ka-K5, magasaka ang bilisang gasolina, magasaka ang bilisang krudo. Tan, ipakita na sa ilatan kung pila ang gasolina, pila ang krudo. Ipakita anay sa ila. Mga ka-K5, masaka ang bilisang gasolina, masaka ang bilisang krudo. Grabe ba? Ang saka sa gasolina, mga ka-K5, 120 to 150. Ang diesel, 150 man.
4: IR versus Bicol, Volleyball Girls, 10 a.m.
1: NIR versus amo na ni karon. Grabe. Bicol gali volleyball girls ha? Alas gis. Ti ang official annotator ni kaw gid SM.
4: Si SM
1: diyan, okay. Mga K5, bari na ginpasa na sa news center ni Station Manager Rods Palma. Nya i-anunsyo gida kay Pemeric NIR aton bla kita di kontrata Bicol Volleyball Girls alas 10 sa aga ara sa K5 101.5. ara da mga ka K5 ara dira ang aton nga hampang karon dugay-dugay bao bantayan bao ako naman sini disgrasyado hindi naman ko makatanaw NBA sini matanaw kuya kay Brianna ang sa 101.5 gig ko matanaw
2: Foro de los Pueblos.
1: Day 5 trading estimate Tuesday May 26. Ang estimate ni Ethan gasoline 70 centimos, diesel 40 centimos, ang gaas sa lapi. Butsing ganon, may saka. Ini mga estimate ni. Sa piyak naman niya tan, may estimate sila nga pisos kuno hasta 1.30 ang diesel. Ang gasolina, base kuno 1.50. Tiway takabalo, sinikon ano, basta ang sigurado, preparar, masaka ang presyo sang gatong.
2: Foro de los Pueblos.
1: Preparar, preparar lang kita. Another preparar. Ano pang preparaho naton? May masulod nga masamang panahon. Kadlaw naman si Mitong kag si Bilma, oh. Katinagalog naman si K5 ko. May masulod nga masamang panahon. Hindi kay masamang ugali. Masamang panahon, magasunod, sininga simana. Basi weekend mga K5, basi kunbay, algo bagyo. Kag hindi lang algo, bagyo na gid. Kaingalan, Doming is coming to town.
2: Foro de los Pueblos.
1: Di ko ni maulumpawan naman ning aton nga mga tanom, maulumpawan ang pananom sang iban, maumpawan na ning kainit nga puwerte naman. Tigululan. Tapos pag tigululan, ma-declare naman kita. Wala klase. Tungod kay may ara kita gale warning. Langgabang naman. Kung tigilinit, wala mata klase kay may heat index. Pilakadlaw ang estudyante ta nga.
2: Foro de los Pueblos.
1: Permi lang ta. Wala klase. Si Enla sa Magalyon, kapamati man. Sige man ang monitor nila. Veronica Delgado Recto. Ma'am Esperanza Insole, why ginayagahalin halin pa nakaina. Sige lang ang monitor mga K5 dito sa Fort Myers, Florida. Lang gabang yan.
2: Foro de los Pueblos.
1: On your screen, makita nyo subong, dalawang sama ng panahon. Bukit tinagalog yung ako gaya po, no? Gasundan na yung mga K5, daw modernize ka, traditional jeep ka gasundan na yung. Ara, ang una ni nga pula nga makita nyo, ini nga weekend, sulod ginisya sa aton, may bagyo na gigita ya, kag magalaing gid ang lakat sang chimpo.
2: Foro de los Pueblos.
1: Diri sa Visayas area, ang Luzon naglinong subong, pero alin siyang nagligad nga adlaw sang weekend, gabaha to yas Manila, subong ari naman. Ang malain mga K5, kay masulod ang bagyo sa chimpo nga nagabirada kita sang palarong pambansa dito sa Agusan del Sur.
2: Foro de los Pueblos.
1: Why na kita galing time ha, sa aton pagpangalagad alang-alang. Nabantayan na lang ninyo sini ang masunod gampangan. Don't forget NIR versus Bicol mga K5 girls. NIR versus Bicol girls alas 10 subong aga sa page ng K5 News FM Bacolod. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ang aton regular nga partner sa aton pagpangalagad, palatuntunan Foro de los Pueblos, ini si K5 Eric Tinerefe, Lunes subong, ginarimind ta kamo, free si Doc, charge kay Doc, dira sa aton Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa siyudad sang Kabangkalan, Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ara kita sa Arroz Building. May karinderya ka, unang mo to na yun. Okay? Ang iba naton dira sa Escalante, Balintawak may clinic man kita sa Dalom sang Public Market. Ini si K5 Eric Tinerefe saying, bye-bye for now, buwas naman. Bye-bye, bye-bye.
2: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurine sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC!
10: Mabaka. Sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
10: Mabaka. Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
17: So na.
16: Good day. Magid ako sa akong body odor.
17: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong.
17: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
16: Kag
17: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: D3 Bio.
21: Problema sa pangkaso,
20: hilana, sipon, kagubo,
21: tugas ang virus, kagbiklobyo.
20: Ang D3 Bio ka na.
21: Ang D3 Bio,
20: puno sang lauric acid
21: na ginahimo
20: monolaurine sang atong lawas
21: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
20: Mag D3 Bio.
21: Adlaw-adlaw.
20: D3 Bio.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace sa tanan nga nagatutok sining aton nga programa. Oras ugong, alas 9:06. Diri nat man naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, lifestyle nga manatili nga aton nga lawas nga healthy. Bawal magkasakit. Upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. But before anything else, remind pa lang, tagsa-tagsa, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton nga DTX 500. Of course, updantasing Mighty C, power booster rin sa alkaline nga vitamin C. Kag hindi ka magkalipat, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Sa tanan nga nagatutok, kuha na bullpen, papel, kaya damo kita pag-istoryan subong about sa informasyon sa ikaayong lawas. Sir Boy, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Aslorabs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. May pang detox, aga pa, engineer, no? May pang cleansing, not only sa imo lawas, kundi sa imo gin mismo silula, no?
1: Correct.
2: In an oxidative level, you are cleaning yourself. Kung gitumal ka mo DTX 500 kay super antioxidant ini, no? Ini may ginatawag nga DSE, pinakakusog nga antioxidant, nga gatinlo, ga protekta sa ginatawag nga premature aging sa imo silula. Mayari man ni sa isa ka klase nga detox man. Mayari man ni sa ginatawag nga detox man, ang ginatawag mo ang pancreatic cells, no? Kay may ampalaya, may ampalaya extract, no? Ini nga ampalaya extracts, ginahagan-hagan niya ang ubras ang imo pancreas nga ga-producing imo insulin para mas mas nami ang quality sang imo insulin kag ginamimik ka maning insulin, no? Ginasunod-sunod yung maning insulin para magnubo ang imo blood sugar. So diin ka pa sa mga bisyuhan na diabetic, ha, mag DTX 500 pa makabawi man sa inyo lawas. And of course, kung gusto niyo i-boost ang inyong immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders sa aton lawas. Might it be sa halin sa external, mga viruses, bacteria, or it might it be sa sulod nga problema, mga anomalia, mga cancer forming cells, makareact na yun mga soldado sa imo lawas kay bugana sa ginatawag nga alkaline vitamin C nga halin sa Mighty C. Ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti, increase ang glutathione level mo, and of course gamat-amat ka hamis, kay ang collagen level mo depends man on your vitamin C consumption, no? So ara na, and kung gusto mo niya nami ang imo eye health, mag eye care gold. O, yung eye care gold, na may sa mata. Sa mga tao na nga gusto ya, sa, lalo na sa mga kabataan, subong nga tutok pa rin sa computer, sa mga tablet, sa mga ginatawag ng mga radiations, sa mga aton mga gadgets, mag eye care gold, no? Kag sa mga medyo middle age nga gusto pong layo pag gusto mag antipara, take care of your eyes. Ang eye care gold may ana ni zinc, may ana ni vitamin C, vitamin E, and bilberry extract, no? Ini yung mga essential minerals and nutrients amuniga ga panami sang health sang imo mata para layo ka sang ginatawag nga mga katarak, layo ka sang ginatawag nga mga eye diseases. Mag eye care gold. And of course, just like our body, kailangan man kailangan ng hugasan ng aton mata every day, mag eye care drops, no? Yung eye care drops ni nami hindi sa pangtindo sa mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes para kondisyon ini permi. Okay? And of course, kung gatang kaso na gaubo, gasipon, kagilanat, kag gusto mong dali ka mag-ayo, ang sabat, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Isa lunis subong adlaw, damo kita mga topiko, kag topiko ta, Sir Boy, para sa ikayong lawas, nga anong mabulig sang DTX 500 sa aton? Anong pinaka-topiko nga dalunta sa ila, Sir Boy?
2: Ang aton topiko sumong simple lang, ang ginahangad sang tanan, engineer.
1: Uh-huh.
2: Ano pala ang ginahangad sang tanan? Long life. hindi lang long life, quality nga long life na.
1: Correct.
2: Kanya long life mo gaygda na.
1: Oh, dapat gaygda, happy ka.
2: Gaygda na.
1: Happy ka na, nga long life.
2: Masakit ton. Uh-huh. Lawig na to, 90 news na, 80 news na po, gahilata lang. Dapat, may quality nga long life ang gina-aspire ta. So, ano pala sikreto sa long life? Of course, no? Because of, no, unahon ta na yung gapadubo sa kabuhi. Because of the environment that we are living in this modern world right now, hindi tayo maiwasan ang pollution. Ha? Amat, may ganisubungki, may amat-amat, may EV revolution na, may electric revolution na mga salakyan.
1: Oo.
2: Yung amat-amat na
1: ano, tinlo, ang, tinlo ang, kwan, ang palibot natin.
2: Ang carbon footprint.
1: Oo, baka nadutay-dutay na lang.
2: Nadutay-dutay na, no? And of course, ano pagin, ang kapanubo sa kabuhi sa tao, mga chemical sa pagkaon. Mm-hmm. Mga artificial nga pagkaon. Ha? Inisa,
1: mga unhealthy foods.
2: Unhealthy food. And lain nga ang chemical kag artificial ya, kay made of chemicals ni siya. So it's not natural.
1: Correct, correct. No?
2: So even though makapabusog siya sa imo, pero ang epekto yan ni sa imo sa body mo in the long run, hindi maayo.
1: Ang mga selula mo nagamasakit, sir boy, kung correct, nag-take ka sana.
2: Kay hindi natural.
1: Oo.
2: Of course, ano pagit ang problema ta? Of course, ang tawag nga oxidative stress. No, din ang oxidative stress, alin? Ha? Alin niya sa mga bisyot, ha? Alin niya sa, uh-huh, sa pag-iyot na lang. Being alive per se will make your body create free radicals that causes oxidative stress. Ha? Mismo ang metabolismo mo sa pagbuhi ka lang,
1: uh-huh,
2: ha? Ga-cause ng oxidative stress, so kayang-kaya na isang lawas mo, you know? In fact, our body is capable to create its own antioxidant. Powerful pa niya nga antioxidant ini to basically negate the effect of oxidative stress, no? May taga-produce ang atay taglutatayon. May ang aton brain, kaproduce melatonin. May mga CoQ10 ginaproduce ang aton lawas just to negate. Pero why niya sa bokobularyos ang lawas ta na maging bisyohan ka?
1: Actually, sir boy, yung mga viruses nag-cause in isa sang flu, colds, dengue, no? Mm. Bacteria, pag hindi isa pag ginakakosis nga nagamasakit kita,
2: niya,
1: sir boy.
2: Ba, yun yung bala. Sakto na engineer, no? Tanang nga factors contribute sa pagtigulang sa tao. That's why kung gamasakit ka, abi mo nag-ayo ka lang, ay nag-cause patugli man jutay sa imog na tawag nga clock on this earth, no? Ang imo time,
1: uh-huh,
2: na ibaanan sina. And of course, ang hindi yung mapunggan, aksidente,
1: okay,
2: mga unwanted situations, sa mga calamities, no? Hindi niya mapunggan. Pero, kung talahon mo gitanan, ang environmental factors, kung ikaw nabigin masakit,
1: uh-huh,
2: why ka man gin pambal mo gin dengue, why man nagsulod si imo nga mga harmful microorganisms like viruses and bacteria, oxidative stress alone could basically help accelerate sang imo nga tawag nga aging, no? So paano tani bala, ano, paano tani punggan, no? Damo kay gambal nga, of course, kalanlan ang imo lifestyle balance.
1: Okay.
2: Balance gid, meaning to say there's a little bit of exercise. There's a lot of rest dapat.
1: Mm-hmm.
2: Rest gid ang ginapangayo, no? Exercise ang tawag nga resistance training contributes to longevity sa pagpalawig sang imo kabuhi.
1: Ang kulang tulog isa pa gina nga function nga makalain pa gid.
2: Ang pagkulang sa tulog mo, dako man ni ang epekto sa pagdugay mo o pagpalawig sang kabuhi mo, no? So ini tanan-tanan nga factors we must take into consideration. Isa-isa hon tabi. Siguran ta sa imo nutrition. Ang nutrition mo dapat kuno according to research and ano mga ginatawag ng mga studies, should be also balanced. And you should eat at the right time. Importante gina. Ha? Magkaon, sang imo pagkaon, kung gutom ka na.
1: Correct, correct.
2: Hindi yung tungod ka lasiti, mamahaw ka na. O tungod las 12, manyaga ka na.
1: Mm-hmm.
2: O tungod, ng tawag sinigani, alas 8 na sang gabi, manyapon ka na.
1: Bisan busog ka pa.
2: Uh-huh. You only eat when you're hungry. Ang basing isa ka doktor, no? And of course, you need to follow para maglawi ko ng kabuhi mo. You need to fast. Mag-fasting ka, no? as much as you can kambal nila, lalo na sa mga capable, sa mga masakito niya, mga diabetic, hypertensive, at hindi tanan ni mobra sa mga tigulang. Pero kung medyo hubin-hubin ka pa, dapat mag-fasting ka. At least, kuno ang Manila, 12 to 14 hours. Ang muna ginatawag na stage 1 nga fasting.
1: Mayara nga gutom, Sir Boy, para lang mabusog. Junk foods ang ginakarga nila, Sir Boy.
2: Lain agad.
1: Lain pagid.
2: Naglain agad. Let's talk about sodium later, no? And its effect. Pero ang story, hantay subong niya, kung ano pagid bala mga factors nga una, anay gapatigulang sa tao. So again, a little review, kulang ka sa tulog, natigulang ka.
1: Okay.
2: Pigaw ang imo nutrients, ang source of nutrients okay. Mo, pigaw ang imo pagkaon, hindi siya natural. May nubo-nubo man ang kabuhi mo.
1: Kulang ka sa exercise.
2: Kulang ka sa exercise.
1: Isa pagin na.
2: Wala ka gadlagan, wala ka sa sunscreening, ang banila, manubo man ang kabuhi mo.
1: May mga bisyo-bisyo ka like smoking, Sir Boy, kag drinking alcoholic drinks.
2: That will also lower your life.
1: Dani.
2: Kung magkasabat, kaya nga, kung tupad balay, 95 anyos, managashot man na adlaw-adlaw.
1: Oo.
2: Nga okay pa, yahaw. Nga okay pa. We are all built differently.
1: Correct.
2: Kumbaga, kung sa salakyan, ha, may ginatawag na Toyota, may Hyundai, ha, may BYD, may ginatawag na mga different kinds of brands. And tanan-tanan na klase ng salakyan, nilain na ang tinira nila si mo, no?
1: So, Sir Boy, putsi ko gani, isa ka kilo ng BYD ng salakyan, Bi?
2: Ano?
1: Kinilo
2: yan. Okay. Ang punto di is, kita ya, we're built differently. So, ang pag-abusa sa lawas, may diferensya man ang epekto sini.
1: Correct.
2: Sa aton lawas, no? It might be not the same. For example, kami ni engineer. Kung si engineer ya, gainom. For example, ako ya, ga pulau perme. Si engineer ya, naapektuhan da yun. It because ang lawas niya, lain niya sa lawas ko.
1: Correct, correct.
2: But in general, we're talking about in general.
1: Correct, correct.
2: If gusto mo papalawigon ang lawas mo, dapat mag-iwas kid sa bisyo. So, a little, due tayong evaluation ni Watt. Ano itong inambalta para maglawig ang kabuhi mo? Tulog ka. Rest is very important. Magkaon sa mga fresh ng pagkaon, no? Hindi permi magpa-stress.
1: Okay.
2: Number one, gina. Kaya kung stress ka permi, equate niya sa kulang sa tulog mong. Kung stress ka permi, ang may ginatawag ka ang anxiety permi, ginatumbaan ka permi, what happens is, ang lawas mo, sige-sige lang release ang cortisol, the stress hormone.
1: Mm-hmm.
2: Anong ginahimo sa cortisol sa aton lawas? Ang cortisol, ang ginahimo yan ginahimo yung lawas mo, mga revolusyon ng pen. May kita kasang gusto niya na doon sa motor?
1: Mm-hmm.
2: Sige lang puga.
1: Oo.
2: Kung sa salakyan pa, sige ka lang tumok sa gusto niya na doon.
1: Okay.
2: So what happens is, your body uses a lot of energy. When your body uses a lot of energy, siyempre may latak ini, mas may damo
1: carbon.
2: Ang pag-produce ang oxidative stress.
1: Correct.
2: So that's why, kung kulang ka sa tulog, not only nga kapoy ang lawas mo, kundi do tigulang katanawon, kay ang imo lawas, wala ka repair sang iya lawas. Kumbaga, per se, no? So da mo makita, nga ini mga factors, stress, lack of sleep, lack of nutrition, environmental factors, like kung biska ano mo ka healthy, ha? Pugito kaya sa sulod sang sentral, ga sa tanan nga aso kag chemicals, hindi ka man gapon magdugay.
1: So prone ka sa mga kuan, mga pollution.
2: Ang workplace mo, kabipan, miss the long radiation, hindi ka man gapon magdugay.
1: So, correct.
2: Ini tanan-tanan nga factors, plays a major role in your lifespan, kumbaga. So ano lang sabat, ano ba lang common denominator sa tanan-tanan ini nga kinanlan mo? Antioxidant.
1: Correct.
2: That's why
1: kanilan
2: mo may DTX 500 ka. That's why, damo gigambal nga, kung gusto mo maglawig ang kabuhi mo, kaon ka utan kag prutas. Correct. It was never explained nga makaon ka utan kag prutas. Pero may lang ginambal, kay puno ng vitamina.
1: Sakto.
2: Pito puno ng vitamina, puno na ginatawag sa fiber, nga katinlo si mugat. Sakto. But little lang ginahambal ang effects ang antioxidant nga ara sa prutas kag utan. That's why kung kulang ka sa prutas kag utan, most likely nubo man ang kabuhi mo. Tida mo rason nga kulang ka sa prutas kag kag utan, kay ambal mo mahal.
1: Correct, mahal gibang subong sa Sir Boy. Pero importante may solusyon kita sa aton nga mga problema sa ikayong lawas.
2: Correct, dapat naka DTX 500.
1: Correct.
2: Ha, 14 pesos at 14 pesos ha, tapos na obligasyon mo sa imo lawas. Kaya nga, ah, 1.2 to 1.4 million nisa sa ORAC scale. Meaning to say, ang imo daily antioxidant need, magaan na dayon sa DTX 500 pag tumal mo sini.
1: Uh-huh.
2: So anong sikrito para maglawing ang kabuhi mo? Of course, live a healthy life first and foremost. Exercise good. Ah, puna ang lawas mo sa antioxidant. Lalo na if you're prone sa stress pan me. Kung pala pulaw ka, hardworking ka, stress ka pan me, do, matyagan mo, galibog pan me, ulo mo. The more you need antioxidant, the more you need nga magkaon sa prutas, kag mga vegetables, the more you need DTX 500.
1: Ang mga kwan ba, Sir Boy, ang mga benefits nga sang antioxidants nga makita sa aton nga DTX 500, makabulig, strengthen sang aton nga immune system, makaprotect sila sang mga cellula nga maging damage, Sir Boy, makasupport man sa aton nga skin, makahatag sa aton nga healthy heart, Sir Boy, ang aton puso, bala? Tiyan mo na kinanglanong natin, kinanglanta, mag-take per me, DTX 500, kay damo ina sa mga antioxidants. Like for example, maka-reduce ang mga inflammation inside and out, Sir Boy, sa atong lawas.
2: Well, no, ang pag-reduce sa infection, pagpabakod sa immune system mo, ha, part na obras ang antioxidant, no? But, ang antioxidant has its limits, no? Lalo na kung if you're sick.
1: Uh-huh.
2: Ha? So, but that's a different topic na in the future, no? So, dito lang makita, no, pag gusto mo pala wigon ang kabuhi mo, ha, ang mga nang bagay ni live a healthy life, ha, stress free kung pwede lang, kung hindi na pwede siguro,
1: uh-huh.
2: Wala kaya stress sa kabuhi.
1: Gani man.
2: Hindi, kung wala ka stress sa kabuhi, wala kaya obligasyon, no. May ari gid stress ka lang, may counter stress ka lang, kabalo ka maglingaw sa lawas mo, kabalo ka magtulog kung gitawag kapoy ang lawas mo, no. So, kung gusto mo makabawi ka sa bisyo mo, gusto mo maglawig-lawig ang kabuhi mo, buligi ang lawas mo, mag DTX 500.
1: Okay, okay. No? Salamat Sir Boy sa informasyon about sa mga mabulig sa DTX 500. Dugang ta, ah, mga mabulig naman sa D3 Bio para kita maging healthy, Sir Boy. Mm-hmm. So, dugang na talk ni Doc, about sa D3 Bio kag mga benefits ni.
2: Correct, engineer, no. Ini yan D3 Bio, I'm always excited to talk about D3 Bio. I always call this the food supplement, the superfood supplement nga, ah. Ini D3 Bio, no, comes from a natural source, hindi na laboratorio nga lin, ha.
1: Uh-huh.
2: Ang D3 Bio halin sa cold press extra virgin coconut oil. Cold press, hindi mm-hmm. lang yung VCO, hindi lang virgin coconut oil, hindi lang extra virgin coconut oil, kundi cold press extra virgin coconut oil. Meaning to say, why niya kaagi init? It preserves the ang ginapangita tagid sa aton mga gitawag nga VCO, which is its medium chain fatty acids. Ang cold press extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio is ang pinaka-premiado klase nga VCO. Ano ba na ang importansya sini? Nga cold press kikalanlan ang utuman mo. Kaya number one, mas damo ang ginatawag nga medium chain fatty acid called lauric acid. Lauric acid, amuni ang pinaka, kumbaga, amuni ang champion. Amuni ang champion sa mga medium chain fatty acids, no? Kaya inisa, it does not only has superb antimicrobial properties on its own. Mm-hmm. Iba converted, ha? On its own, lauric acid is a potent na, ang kampyon na siya klase ng antimicrobial. Makabato na niya sa microbial. Meaning to say, pag inom mo, sa VCO mo, sa D3 Bio mo, lalo naging pusa mo, naging palibot mo sa tutunlan mo, kaya katulang tutunlan mo, may antimicrobial properties sa dala kontra sa viruses at bacteria. Pero, ha? Remember, 49% sa D3 Bio, ang unod sini, ha? Lauric acid. Pero kung hindi yan matap na, it goes down to your gut.
1: Correct.
2: In your gut, It will be converted by your body into its monoglyceride form.
1: Paano? May transformation, Sir Boy.
2: May transformation through the digestive enzyme called lipase.
1: Okay.
2: Ang lipase nga ini, tandugod niya yung D3 bio mo, ang lauric acid galing sa D3 bio mo, it will turn this into a monoglyceride called monolaurin. Ang monolaurin nga ina is considered as nature's one of nature's most potent natural antimicrobial. Biskang diin nga libro, mabasahan mo na. What it does is, tiginagyan mo tong imotonsil, it goes back to your blood system, to your system. It travels into that infected area and it will kill those viruses at bacteria that causes your tonsillitis. Paano ang ginatawag ng mekanismo ang ginaubras ng monolaurin ngalin sa D3 bio? Ginawasak kini ang panit sang viruses kag bacteria engineer.
1: Mm-hmm.
2: So kung wala ni sila sang ginatawag ng panit nila, hindi ni sila ka-impiktar o makapadamo sa imo lawas. Meaning to say, ginaptap na sang ginatawag ng monolaurin ang infection naturally. In a natural way. Again, this is not synthetic. This comes from the coconut tree.
1: Mm-hmm. Natural, ini yung Sir Boy.
2: This is a, pero cold press ni siya nga tawag ng extra virgin coconut oil nga sa D3 bio. Kiwain niya kaagiinit. Natural niya ang tawag nga pagpagwa sang tawag nga sang oil nga ini, no? That's why it's called cold press. That's why you get the best benefit of lauric acids and monolaurin kung gainom ka diya tawag nga D3 bio compared to other VCOs. Amo niya ang kampiyon kasi D3 bio. That's why through the pandemic, so ang ang batsagan gina sa tao, gito gina-prove sang D3 bio nga epektibo siya. Gito man nag-timing man to, gito man nagpagwa ang aton government, ang DOST, sa research nila about VCO. Kung ano kabakod sang ginatawag nga virgin coconut oil when it comes to its antimicrobial properties.
1: Ang mga konsini, Sir Boy, ang mga mabulig, sini may ara sa nga antibacterial properties, may ara sa antiviral properties, makabulig siya, away sa mga harmful microorganisms, Sir
2: That's
1: Boy.
2: That's why it's called antimicrobial. Kidala na, tanan. Isang pagambal ka antimicrobial,
1: Tantanana
2: viruses, bacteria, fungi and parasites.
1: Correct.
2: Amo niyang kanami isang monolaurin nga makuha mo sa D3 bio. So not only that, it also provides your body the energy it needs to recover from sickness. Amo niyang importante gid. Kaya iba niya ginapaayo ka lang, pero iniya ang medium chain fatty acids also gives you the energy or your cells the energy not only to repair your body but to give you the energy nga maka recover ka dayon. That's why may tagline, gusto ka magayo, gusto ka dasig ka magayo, mag D3 bio.
1: Tagiya Sir Boy bala, ang baby bala, ng bata pa bala, kundi nagadidi na sila sa nanay nila. Ang reason nga nagahilty sila, Sir Boy, kay damo gali monolaurin.
2: Lauric acid.
1: Gaga-convert mga yapon sa monolaurin eh.
2: Alin sa breast milk. That correct. Is correct, no? So nga balila, iba si allergy ko dak sa lauric acid nga ina. Kung nakatilaw ka breastfeed sa nanay mo, most likely hindi, kay ang lauric acid, halin man na, may ara man lauric acid ang breast milk. That's how natural
1: correct
2: lauric acid is, no? So, gusto mo, kung amon yung ginangyambal ko ganing engineer, no? Ining D3 bio, do ka, ano na siya, no? Kumbaga, do hindi mo gini siya ma-underestimate. When it comes to last week, when it comes to brain health, kampiyon. When it comes to metabolism, kampiyon. When it comes to anti-diabetic properties, ang extra virgin coconut oil or ang cold press extra virgin coconut oil has its own anti-diabetic properties man. Doon mo makita nga iniya totally. That's why ang anong giningin ba sagna sa coconut tree, the gift from nature. Anong pang may term pag gina sila? Tree of life.
1: Tree of life. Damo gidya tanahin sa dahon hasta sa puno at sa ugat.
2: Tree of life gili pero ara siya oil.
1: Correct.
2: Ang pinakanami iya nga ginahatag sa humankind. And ang munang oil nga ina nga gift from God ara na sa ginatawag nga D3 bio. Alin sa coconut tree, made by God. So it's natural, not synthetic, not made in the laboratories. Hindi niya kumbaga alin sa dahon ha, alin diya sa oil.
1: Correct,
2: alin
1: correct.
2: Sa oil sa coconut.
1: Pag may mga kasabihan, Sir Boy, mm-hmm. support immunity the natural way. Dapat ang immune system natin mabakod siya, pinaagi sa paggamit sa mga natural. Like for example, halin sa coconut oil or ara sa virgin coconut oil, Sir Boy.
2: Correct, no? So, nung ambas na tayo niya, di, kumbaga, paano na siya ginaprocess? Why na siya ginapainitan? No? Among ginaimportante sa tanan. So, just to shorten everything up, kidway na kami time, no? Kung gusto ka, may natural antimicrobial na depensa ang lawas mo everyday, mag-D3 bio. Kung gusto mo, kampiyon ang pag-absorb mo sa mga minerals and nutrients, alin sa imo pagkaon ng mga fat-soluble, like vitamin A, D, E, and K, mag-D3 bio. Kung gusto mo kampiyon ng imo brain health, may energy siya, lalo na biskang diabetic ka, hindi ka lipat-lipaton, mag-D3 bio. So, kung gusto ka magkayo, kung tatangkaso, obosip on kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag-D3 bio. The super food supplement.
1: Pero kinanglan naman, Sir Boy, adlaw maligo kita, proteksyonan ta ng atong panit. Sir Boy, ang outside nga kwan lang ng atong mga panit, kinanglan ta mga bone sang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Tiyani namin niya ka ma-moisturize ang imo skin the moment magamit kasi ni ang collagen nagataas man Sir Boy kag beauty ah aga puti na nagahamis pang imo nga mga panit Sir Boy. So kung ikaw daw gulang-gulang lang taon mabuhin-buhin na ng imo nga edad kun magpaligo ka pa ni
2: positive ah.
1: O gani
2: gusto ko maghubin tanawon ha. DTX Beauty Soap, ang BCO nga kayatap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga anan, bone, psoriasis, ha? Platina na mga nga problema mo nga pimples, gamat amat na kakaso ng habon mo, DTX Beauty Soap. Ini nga BCO sa DTX Beauty Soap, ha? May ginatawag mo ning antimicrobial properties nga ga-protect sa imo against body odor, no? Ang nami pa ni may papain nga paputi sa imo,
1: uh-huh.
2: May ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of papain and ga-increase pagyas ang glutathione level sa imo lawas, that's why gaputi ka pagid. So sa mahilig na gusto magpaputi, this is the right soap for you. Gaputi ka na, kampiyon pang antimicrobial properties, mag DTX Beauty Soap. Palisan mo na nasa deodorant, no? After mong paligo,
1: butangan
2: mo sa natural nga deodorant ang imo ilok. Mag-klinika, Deofresh. May VCO man nga kaya tapdaon mga mikrobyo nga gatugas ang itawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Amuning nga kakampiyon sa ginatawag nga klinika, Deofresh, no? Okay, mismo ang gapabaho sa imo balhas ang sa ilok mo, nga gapabaho man sa ilok mo, amo na yung ginakakas.
1: Uh-huh.
2: Amo na yung ini-eliminate.
1: Ang bakterya nga nagadulong sa baho.
2: Ang gahimo sa baho. Correct. Sa klinika, Deofresh, no? So, kompleto na ang imo morning package. Pagtapos mo na, mangapi ka na, engineer. Anong paborito mo ng kape?
1: Tiyaga,
2: engineer.
1: Ito yung ginainam ko, permia, DTX Coffee Mix. Amo nang ginambal, permeable, Sir Boy. Damo-damo, kadto sa balay mo. Nabakal sining DTX Coffee Mix. May mga senior citizen, may mga... Adamo lang, ha? Kay ginambal, bra, permi, nabatian nila, kag-okay. No? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Ginatinluan pa mismo ang imunga sulok-sulok, Sir Boy.
2: Ano ang ginangada sa DTX Coffee Mix? May DSE.
1: Uh-huh.
2: Super antioxidant that protects yourself from oxidative stress nga taas, gitaga-aga. Ano pagid? Ang other detox na ginamensyon ng engineer, may chia seeds.
1: Uh-huh.
2: Nga tinlo, ga-detoxify sa imo colorectal area dahil layo ka sa colon cancer. That's why, if you want a coffee na manamit na, ga-detox pataga-aga sa imo, mag-DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yung double barrel ng kape, ang when it comes to antioxidant ng effect, makibisyuhan ka, palapulaw ka, diabetic ka, mag-DTX Premium Coffee. May ergothionine nga rin sa ganong mushroom considered as the herb of immortality. Ang hindi nga ergothionine nga rin sa DTX Premium, amun yung pinakadugay ng antioxidant katina sa lawas. Ginduangan pag ni Dr. Rami Luis, ang ginatawag nga DSE, sa ang antioxidant nga sa DTX 500,

0: nursing niya, huwag ka pataas ang iyong glycemic index, no? Kay naka DTX Premium Coffee. Or you simply want to look young.
1: Uh-huh.
0: Gusto mo magpabata to drinking coffee, this is the best coffee for you. DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga.
1: Dapir, milang ko smooth, sir boy?
0: If you are not a morning person,
1: uh-huh,
0: dapat ang kape mo, pre-bio coffee. This coffee improves your mood dramatically. Kaya nga, ah, kipuno niya sa spore-forming probiotics when hindi ka mapatay sa init, sa tubig, sa kape mo, or sa asido sa isang tiyan mo. Ini mga probiotics nga sa pre-bio coffee will not only produce your happy hormones para medyo magluyom-yuhom kaban kung taga-aga, hindi pa nami pa niya sa imo digestion. No? That's why pagpamahaw mo tapos mo pangapi, nami ang imo pamahaw. No? And of course, we all know that probiotics plays a great role regarding gut health namin, ang absorption sa minerals and vitamins pagit. Kung ang kape mo, pre-bio coffee sa kag sa pagkanamit.
1: No? Gina-reduce mo ng bloating, sir boy, bla?
0: Correct.
1: No? Nang kag isa pa, nag-support ini sa good bacteria na aras imo intestine.
0: Kay good bacteria na siya dahil.
1: Baan, ano?
0: Kito God siguro engineer, may prebiotics,
1: mm-hmm,
0: ang pre-bio coffee. May dalanan siya nga pagkaon para sa imo itong good bacteria.
1: Correct.
0: Kasi, that's why, amuna nga kampiyon, ganyang klase nga kape. Pero kung ikaw, ya feeling mo yan, ando, jutay na gid ang imo probiotics imo chan.
1: Ay, tiyari.
0: Imo yung imo niya gut health niya, medyo why na gid apulos, ano ka na yan, pan me, ka na, hindi ka na yung buringot.
1: Oh.
0: Ano ka na yan, ng alabuton ka na gid.
1: Clinica Spore Biotics, sir boy.
0: Clinica Spore Biotics, no, may 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria or probiotics that basically is essential for your gut health. No, your gut is really important because your gut does not only support itself, it supports your brain, your muscles, your emotions. Kaya tanan-tanan ginaobrang ginatawag ng mga hormones, no? Like your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Lamang ginaobrang mga ginatawag ng gut-derived vitamin Bs, your B1 to B12, which is very important to your nerves and your brain health. Ano pagid? Pagid ginahimo ang ginatawag ng mga or gina-absorb mga essential minerals and vitamins including antioxidants para mausasang imo lawas. So kung gusto mo, nami ang imo ginatawag nga gut health, para nami imo brain health, nami ang imo digestion, nami imo metabolism, tandaan ang ngalan, Clinica Spore Biotics.
1: May isa pa ko, sir boy, yung gusto dalon sa itong matagpalamati. Ini makapaboost up ba sa imong energy kag stamina? Ha? Tigina introduce ko sa ila ining extend food supplement for men. Para ini sa mga lalaki, of course, para man sa mga babae, maka-improve ini sa mga physical performance. Ining daw galuya-luya kag blaser boy.
0: Mm.
1: Physical performance magasaka, sir boy, ang imong mood kag stress management. Maga okay kung mag-inom ka sa extend food supplement for men. Namin ni siya, maka-improve sa imo focus kag concentration. Ang imo reproductive pag sexual wellness sa boy, mabuligan. Buting ganun ini mga nagaluya na manoy, nagahina, nagaluyloy, kag nagalaylay, magauntay sa boy. Makaba bulig man support sa aton na hormonal balance. So mag-take kita for me, kung kinanglan para nami man ang imo blood flow, sir boy, extend food supplement for men.
0: Okay, no, kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no, magpabanyos. Kung abang ginamasahe ka sa ang ginatawag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, no, mga hangin-hangin sa kaso-kasoan mo,
1: mm-hmm,
0: nga kas na kung ginabanyosan ka sa DTX Liniment Oil, kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sa DTX Liniment Oil sa imo senses, no, lalo na kung medyo kapoy ka. Simutan mo lang, hindi ka relax ka na. Like, kung kagabiyahi ka, kag may biyahihilo ka, kuha ka lang sa DTX Liniment Oil mo, simutan mo ni kamat-amat ka, kuha ang lingin sang ulo mo, no? So, diin ka pa, no? Kung gusto mo, nami imo blood flow, maka-relax pang imo lawas, magpamasahi, magpabanyos sa DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, sir boy. Lunes, subong adlaw, anong mga parting words na ito? Kag diin sila pwede makabakal sa ating mga suplemento kag vitamina, sir boy?
0: Well, no, pwede ka mo online, pwede ka mo kadto sa amon TikTok shop, no? Pangitaan nyo ng official page namon, and of course sa Lazada. Kaya manda ang amon official

0: Page ang Amon Stores, ang Clinica de Alternativo, and of course to all our clinics here in Bacolod, all over Negros, and the Western Visayas, including Iloilo. Kompleto da ang Amon produkto, no? Original pa. Sigurado ka pa original ang makuha mo. And of course, no? It's a Monday. Kanalan kondisyon ng lawas da. Dapat naka-DTX 500, the super antioxidant. Naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Naka-Eye Care Gold para whole week healthy ang imo mata, no? And of course, Eye Care Eye Drops. And of course, importante kayo sa tanan. Kung gusto mo dali ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kagilanat, Mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and start your week right.
1: Salamat sa inyo paupod sa programa in behalf ni Dr. Ramil Oy, aming pinalangga nga CEO. Of course, Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, Station Manager Sir Rods Palma. Ako nagasiling, disiplina sa katawan, magandang kalusugan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sa liwat, nagapasalamat sa inyo pag-upod. Kabayga ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan natong nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: Wow!
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gat kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ote, anong mga istorya niya sa imo?
2: Ginintoy ako. Gatagan niya ko kunosang pagkaon.
1: Te, kamusta man?
2: Wala ko yan ang pinto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
1: Hindi aw.
2: Ano mga amigo man?
1: Hindi kagid man niya linton, amigo, hindi bala?
3: Ikaw pa yung amigo, basko kagdi yan, ho?
2: Oo, kuya nga daan, budlay kuya. Budlay ko in toon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintuan lang ko si Iban nga bagay, hindi lang sa pagkaon mo.
1: Oo, oh, Miki, ikaw pa yan.
3: Amo ka de, sa tabon pa nilang suta ba?
2: Oo, ako pa ya.
3: Sadya-sadya, no? Wow!

0: Yes, budot.
1: Gali, bakit bala perming ulo ko tungod kay Noli mo?
0: Ano?
1: Amo ginayang problema ko.
0: Ha? May problema ka? Magpangapik, ha?
1: Ara ka naman. O, ito, anikong tapos ko pangapi madula dahil yun ang problema ko.
0: Bisan wala na dula. Importante, kapangapi ka na.
1: Wait it ka. Linis mo, anda ka ka rin sa ngininit.
0: Bawa, sakit-sakit man ba?
1: Oy, kikabalo ka naging nga nagalibog ang ulo ko kay Noli, bro.
0: Kag nga naman.
1: Eh, naglangoy-langoy siya sa balas. Kanaga-dive-dive pa. Ang kalain, bagit kay una ulo, paglukso niya to bala, una sa ulo.
0: Mayo, tani, abaw pwerte ginang abilidad niya, ma. Abilidad rang gidya gali si Noli, eh.
1: Mayo, tani, kumakwartaan ang abilidad niya. Ina malang talabunan man.
0: Okay man lang na, abisan na muna siya. Kay ti, ang konsumo ngalin sa mga utod niya, gapulos man ta.
1: Oo man gani, kita man tuod ang galamon. Pero nga, kung pagit ginapaligban, base bala pila kaadlaw, maglala na gina siya. Kagitang basulon sa pamilya, yo.
0: Kag nga kita ning basulon. Arasato ng utok, yaw. Mayo bala kung ano gani, budat?
1: Kung control ta ang lakas ang utok, yay.
0: Na, amuna, pwede ta nila yung mabasol.
1: Gani, man, sa bagay, no, may punto kagit.
0: Dapat gani, hindi nila yung matingala pa.
1: Kag nga naman.
0: Kahit di sa lahi na yan nila nga may mga bagangan ng ulo nila, yan. Sa dugogin na nila, yan. Nagapanalaytay na iyan.
1: Alo, sadya-sadya, ino.

Nalipay gid ako sa mga sakop ko sa Kongreso. Ginatingwaan gid nila nga makakasa pwesto si Inday Saray. Ay, kanami gid sa kay Madam Chairwoman mag-preside sa impeachment. Kay daw sa tuno pa lang sa ilang paghambal. Kaksong ginilya si Inday Saray? Kanami gid, nagustuhan ko gid ang mga nagakatabo. Nalipay ako samtang nagaugtas ang mga DDS. Sa mananing bala, bagsakon mga handom eh. Ano pa, dapat mapana siya sa akon alagyan. Daw may plano pa siya nga daan sa akon nga bungguon ako eh. Heh! Subong palang, rumpagon tanaka. Ha? Paagi sa akon nga, demolition job. Kag tapos na, kay Bung Sansaw naman nga mga galawan ang bahala dira. Pagwaan ko siya sang sorbe nga kampyon. Kampyon nga sorbe. Inang daw mapatihan gid bala. Mag-amusin ning dalagan. Panigurado. Paldo naman kami sini. Patod. Makabakal naman ako sini sang madamo nga cook. Kukwa. Buhay. Sadya-sadya, no?

0: Ala, si Norbing di malunhaw, nagsandig na lang siya sa higado. Tapos nagadiwalang dila niya. Ay, ala, kinahanglan madala, nagin ni siya sa ospital, ya!
1: Mads Marites!
0: Ay, Mayo! Mayo, kaya ari ka na, Marikayot!
1: Hey,
0: Marikayot!
1: Hey, Mads, eh, kamusta na si Norbing?
0: Lubat na, Mads!
1: Ay, ti! Anhunta siya i-charge?
0: Ay, hindi na naguro madala sa charge, Mads!
1: Ay, di ano man!
0: Dalunta na lang siya sa ospital, Mads. Kalahain nagsandiwal sa dila, yun o kalaba na gido. Daw ido nga nagahagal.
1: Ay, animal! Abi ko kuna, makapangalipay kita upod kay Norbing. Sos! Problema! Paya ang dala sa aton!
0: Ano, Bimayo, Mads, kun pabayian to na lang ni siya, man?
1: Ay, ahay, makaya mo ayhan, Mads?
0: Ay, Mads!
1: Hindi ka ayhan pagkonsensyahon na pabayian mo lang siya. Panong dumabala, siya ang una nga nakatukrab sang imo banggirahan.
0: Yeah. Ay, hala. Uno?
1: Siya ang lalaki nga una naton ginbuang-buangan, tapos pabayan ta lang siya?
0: Sadya-sadya, ino?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
0: sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Scoring Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Migo, do excited na git ko ya.
1: Sana, Migo.
0: Sa Lunes na buwas, Meg. Sa diskol naman eh.
1: Ay, uuli no?
0: Nano ka man imo, Meg man. Nagkakalipat ka o.
1: May napaminsar lang ko, Meg.
0: Pag ano naman, Meg?
1: Gapalibo ko, Meg.
0: Pag ano naman na gani ginapalibugan mo, Meg?
1: Anong mas nauna, Meg? Itlog ko kung manok.
0: Ara naman nga pamangkot ang imo, Meg. Ngabisan din daw ang sabat mo'y sakto kag salaman ang mugyapon.
1: Nga man, Meg, aw.
0: Magsiling ko karon itlog. Sabton mo ko ang sakto nga sabat, manok. Magsabat naman ko, manok. Ang sakto naman nga sabat, itlog.
1: Among na gani na paligban ko, Meg. Kundiin kita ang insakto, Meg.
0: Ang insakto ko, Meg? Kabalo ka ko na lang.
1: Ano, Meg?
0: Kung ano nga rin sa pinsan mo, amo na yung insakto. Meg, hindi na siya. Kat palibog, Meg, ha? Ang aton niya paligban, ang aton nga Sunday school.
1: Sige, Meg, ha? Lunes na kalibos, Meg, no? Mas Sunday school na ta?
0: Oo, Meg. Ihanda na nga daan ng otok mo, Meg.
1: Handa na niya, Meg.
0: Amo na yan, Meg. Kabala ko naman nga mga tag-asya nga daan ng ato niya IQ ya mo.
1: Oh, Meg.
0: Oo. Ready ka ng daan sa ato ni Moon Boss, Meg. Kay first day of school, mapasikat eh.
1: Ayos, Meg. Para sa Diyos sa Jai, no?

0: anong mahayo si ni Mads?
1: Ano pa, Bi? Kundi dalunta siya sa pinakamalapit ng ospital diri sa aton.
0: Ayante, sige, sige, Mads. Eh. Kido na kusensya ko tuod sa ginpangambal mo.
1: May ara ka pa na gali, Mads, how?
0: Diyos ko, oo, Mads, eh. Realize ko man nga sakto man na ginpangambal mo.
1: Amo gani. Eh, dali ka. Buligan ta siya agubay hasta sa bantayan sang tricycle kay. Karga ta siya pa ospital, ah.
0: Ate, sige, Mads. Oh, abi ko gani kung makapaldo na ta. Gali kay sa abit pa.
1: Sige lang, Mads, ah. Basi maumpawan man siya, amo ugaling pagtilaw ta sang iya bulitas.
0: Bot lang, Mads. Ay, ambot lang kon, maayuhan pa ina siya.
1: Amo gani nga dalon ta siya sa ospital para didto ta mabalan, eh.
0: Sige na, Mads, ah. Hakwaton ta siya.
1: Ay, sige, Mads. Ah, pamwersa ka maayo, ha? Kabalo ka nga bugat ni si Nurbing kay tag-isa ni Kakilo nga daan ang bugat sang bulitas, ya.
0: Ay, sumura mong pagkabulitas ba?
1: Amo pagid na ang nagpadugang bugat sa iya, ang tres bulitas siya.
0: Ay, sadya-sadya, gidya, eh!
1: Nay!

0: Uy, nagbalik ka na nga, katuhon ka.
1: Abang.
0: Ay, napati pa lang ulat ko sa email.
1: Grabe ka naman, Muya Baboy.
0: Ni, baboy kitya.
1: Oo, tawag mo mang ganis akong gutuhon.
0: Di kay tuod man na.
1: Di tuod man nga, baboy ka. Ikaw kay pala ka panguna sa ako, Angelina.
0: Sige na, tama na na. Kamastor yan na formal.
1: Oo. Bisan, sa talagsa lang sa Malaka.
0: Boss, nagaling aton. Sunday school na kay Lunes na.
1: Hala, oo, galing na.
0: Na, aga pa ta, boss, ha?
1: Aga pa tayo maligo, ta?
0: Hindi. Aga pa, wala na ligo-ligo, rikta na to sa school.
1: Hala!
0: Para kita ang unabot sa school.
1: Bisan, wala pa ka paliga.
0: Oo, importante kita gani una sa school.
1: Hala!
0: Hindi man ko ramamangkot si ma'am kung sino wala ka paligo.
1: Ambot lang?
0: Hindi man ta Japon mag-ako nga wala ta kapaliko.
1: Hala, sadya-sadya na.

Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, agad akong ngapanit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: first set kay Kevin Beljan. So now serving number 13, Bernarte of Big... Eljan. Ito, wala pa go signal. Yes, sir. So, meron tayong clarification dito. Score niya kay 5, patas po yung ating score. First set sa pagitan po ng Negros Island Region at saka Bicol Region kay 5. Ito, serving, nakuha ni Vivero. Ito, bang! Uy! Quick smash! Pero nabalik pa ka K5. Ito, number 17, block! Number 8, number 4, block! Buhay pa rin na bola, still number 4! Napasobra yung smash ni number 4 outside.
1: Napakagandang kombinasyon ni Bagyo Banggiao. Sila po nagbablock ng mga atake po ng Bicol Region. Serving for NIR, Rosbian Almendralejo. Almendralejo now will serve jersey number 60. Oy! Good stop, nag-set. Pero good save pa rin on the part ng Taitong. Nag-set, umatake! Outside! Outside! Ang score ay papunta po na Bacolod Taitong High School NIR. 3-1. 3 serving 1. Almendralejo na jersey number 6 para po sa Bacolod City, Negros Island Region. Dalawa na po kalabangan. Almendralejo, what a powerful serve! Uy, alanganin. Almendralejo, nag-set sa likod. Maganda yung setting na ginawa ng Taitong High School. Sa likod, another attack by number 2, Bertolano! Napakaganda ng setting ng Taitong, unpredictable attack.
0: Grabe yung atake ni Almendralejo kay K5. Hindi po talaga ma-receive sa sobrang lakas. So now, serving number 6 from Bacolod Taitong, it's Almendralejo, Rosbian. Ito, bang! Good receive po sa part of Bicol, babalik ito. Good receive din sa part ng Bacolod Taitong. Ito! Save pa rin, buhay pa rin ang bola. Ito, binalik sa Bacolod Taitong. Vivero, number 4. Bang! Buhay pa rin ang bola. Babalik! Block! Bumalik! Point para sa Bacolod Taitong.
1: Bumalat ang number 4 ng Bicol Region by Rola. By Rola, pero... Napakaganda ng blocking ginawa ng Taitong, ano? Ang score, apat na consecutive scores na para sa Bacolod Taitong High School. Rose Almendralejo serving 5, serving 1. Oy, magandang stop yun. Oh, alanganin, hindi makapag-set ng play. Strong attack! Pasok! Pasok! Pasok! Pasok! It's 6 against 1. Pasok.
0: Yes, yes, lima na ang labang ngayon na Bacolod Taitong. So, meron pong time out yung Bicol Region to stop the bleed sa Kevin Eljan. Kasi kanina, yung avance ay nasa dalawa o tatlo pa lamang. But ngunit sa mga atake ng Bacolod Taitong, Negros Island Region, biglaan yung paglobo ng lamang ng Bacolod Taitong. So far, yung ating nakikita po dito, Kevin Eljan, yung mga lakas ng mga strike, yung mga smash ni Almendralejo at saka si Banggiao.
1: Ang service po ni Almendralejo ay napakalakas. Actually, makikita mo nung una, palaging mintis yan ang mga strike ni Almendralejo. Mga 90% ang kanyang 10% to 20% accuracy. Pero ngayon, dahil siguro sa training niya sa national team, iba na yung laro ngayon ni Almendralejo. Almendralejo now will serve for the 7th score if makapasok itong kanyang service laban po sa Bicol Region. Kapitbayan, lalaban NIR at saka Bicol Region. Almendralejo, kidlat ang lakas, ano, thunderbolts talaga. Ayan, the Negros Bertolano outside. Napasobra? Hindi. Hindi, what it was not properly executed, Kakipaim Baran.
0: Yes. Napasobra yung pag-smash ni Bertolano outside by GK5. So now, nakakyat ng, nakakuha na score po ng ang Bicol Region. Ito po, Bicol Region serving. Save the bola. Ito, bang! Save pa rin yung bola. Medyo mataas yung, oy! Naka-score. It was Francisco from the Bicol Region. 6-3 po yung ating score kay K5. Humahabol po yung Bicol Region. Hindi pa huli ang lahat sa first set. 6-3. Ito, service error. Sayang. Balik sa apat ang lamang ng Bacolod Taytung Maki K5. So now serving Bangyao sa part naman po ng Negros Island Region. Ito, bata pa si Bangyao, may 2 hanggang 3 taon pa yung kanyang pananatili po sa Bacolod Taytung. Bangyao serving. Ito, number 17! Ang lakas!
1: Ang tawag natin doon ay quick attack. Quick attack po mga kakipay, very effective. Kasi sinabayan lamang ano, a quick attack from Bicol Region, very effective. And we're to credit to them, siguro maganda naman yung coaching staff. Ano? Titignan natin what kind of adjustment you are going to do. Taytong ngayon umatake! Yung mga side-outside hitter po, malalakas mula sa Taytong. Oh, blocked! Kung titignan mo, iba yung palo ng mga players ng Taytong High School compared to the players ng Bicol Region. They're also doing good, pero makikita mo yung accuracy ng palo ng NIR.
0: Yes, kung nakikip na Eljan. So ngayon, ito na ang NIR Bacolod Taytong serving. Hoy, napasobra! Napasobra, kikip na Eljan yung pwersa ni Bertolano. Sayang,
2: ano?
0: Oh, sayang, Kakipay Eljan. So, Tibuok now serving on the part naman po ng Bicol Region. Tibuok, oy! Outside. Sayang, Kakipay Eljan. Easy score sa part naman po ng Bacolod Taytung. So now, number 13, Mayang. Serving for the Bacolod Taytung. Ito, lakas ang serve pero good receive on the part naman po ng Bicol Region. Ito, back! Alvendra Leo!
1: Pabatay ang tawag natin doon ay power kill, ano? The power attack. Yun ang tunay na atake. Makikita mo yung napakalalim na atake po ni Alvendra Leo. Talagang you have to dig in order to defend his her attack.
0: Ito, Mayang serving again. Sobrang lalim pero natanggap pa. Hoy! Easy score again on the part ng Bacolod Taytung.
1: Parang na-demoralize ito mga kaibigan natin sa Bicol. Kailangan nilang mag group together, no? They have to focus on the game. Yan lang talaga, no? At believe tayo sa mga bata ito from Bicol Region dahil they are trying their best to protect also the region, ano? Ayan, umatake outside. Ball possession ngayon ay papunta na ng Bicol Region. Service error ang tawag natin doon, Kaki 5 Red.
0: Okay, sayang po yung serve ni Mayang. Babalik po yung bola sa part naman po ng Bicol Region. Ito po, Francisco serving, lakas, pero good receive on the part. Ito, babalik, Gali! Ang galing ni Gali! Napasok po yung bola. Score sa Bacolod Taytung.
1: Slow motion ang atake ni Gani. Hindi niya binanatan. Walang pwersa. Parang placing lang yon. Pero pasok, ano? Hindi po na-depensahan. Ngayon, Gali will serve. It's 12 serving 6. Ayan, dun sa likod, number 4. Up! Hindi, short ang kanyang net.
0: Yan ang magaling na middle blocker. Yung magaling na middle blocker.

0: natanggap, buhay pa rin ang bola. Oy! Pero meron tayong violation. It touches lane violation, sayang.
1: Nakikita po natin yung weakness ng Bicol Region. Wala silang magandang setter. The setter really plays an important role sa atake na kanilang kupunon. So, kung makikita mo, walang variation so far yung setting. So, kailangan pa siguro na baka hindi natin alam may naka-reserve na magandang setter ang Bicol Region. Kasi pag maganda, itong si number 4, malakas na itong pumalo. Makita mo yung talon niya napakataas. Another attack! Outside yung atake ni Almendralejo.
0: Yes, sir. Napasobra po sa puwersa yung atake po ni Rose Vian Almendralejo. Nagisulta po sa outside. But then again, yung ating scores first set, KK5, 13 points yung Bacolod Taytung NIR. Samantala yung Bicol Region ay 8 points po, KK5. So now, number 8 serving for the Bicol Region, that's Molina. Molina serving. Oy! Napasobra po yung lakas ng pagpalo ng bola outside. Balik po sa anim yung kalamangan ng Bacolod Taytung. So ito na po, K5, magkakaroon po ng substitution. Papasok po si Brianna Nicola ang magpapahinga muna si Bangyao. Ito na.
1: Si Brianna ang isa siya kasi sa mga blockers, ano? Main blockers ng, siyang senior blocker ng Taytung National High School ng NIR. Serving right now, Bulak. Serving a good stop from Bicol Region. Up. Hindi po na-control yung bola. Gonna be a fair play. Ayan, ibinik. Brianna Ang! Napasobra ang atake ni Brianna Ang.
0: Napasobra po. Napasobra po yung palo. Sobrang lakas na palo ni Brianna Nicola ang outside po. Score on the part po ng Bicol Region. Hindi pa po tapos yung ating laban kay K5 dahil lima yung avance ng Bacolod Taytung at malayo pa tayo sa endpoint ng first set. Yung score po natin, 9-14, 5 ang labang ng Bacolod Taytung NIR. Ito, Bulak. Bang! Bertolano. Good receive on the part po. Sayang yung pag-smash ni Buen Salida. Na-block po.
1: Oh.
0: Na-blanka.
1: Actually, hindi po na-block pero kapos ang kanyang atake. Tinabahan yung net. Ano? So, kailangan nila gumawa ng adjustment. Kailangan din siguro nila i-check ang kanilang rhythm. Kailangan makuha nila. Kaya nga, importante during the warm-up na talagang itudo mo yung paglipad mo. No? So, it's Rose Vian Almendralejo serving 15-9. Ang score in favor of NIR. Napakagandang atake yun. Whoa! Atake from Mayang. Mayang and Almendralejo is doing a lot of damage right now.
0: Yes, exactly. Maganda yung atake ni Mayang. At doon lahat ng mga players ng Bicol Region napunta malapit sa net. Yung KPPL dyan, hindi nila nakita na bakante po sa kanilang likuran ang nagresulta po ng pag-atake doon ni Mayang kanina. So again, yung ating score, labang pa rin po yung Bacolod Taytung. Napabayaan po yung backcourt. Dahilan kung bakit doon po pinapunta ni Mayang yung bola kanina. So they need to make some adjustment. Dapat magkaroon po ng communication yung Bicol Region para ma-divide po yung kanilang role po sa kanilang front court at saka sa kanilang backcourt po, Monkey K5. So balik po tayo sa ating laro. Lamang po ng 7 ang NIR Bacolod Taytung High School, mga KK5. Patuloy pa rin po na lumalaban ng Bicol Region. Hindi pa tapos ang ating laban. So now serving Rose Vian Almendralejo of the Team NIR. Ito po si Rose Vian serving. Bang! Hoy, good receive. Napakalakas, gaganti ang Bicol Region. Buhay pa rin. Bulak, save the ball. Ibinalik ang bola sa Bicol Region. Ito pa, gagante. Bang! Oy! Napasobra yung pagpalo ng bola outside. Sayang. Sayang yung pag-strike or yung pag-smash po na bola outside. So, yung avance ngayon, lumobo. 8 na ngayon yung avance ng Bacolod Taytung. 17 yung Team NIR Bacolod Taytung. At 9 na puntos naman po sa Bicol Region.

0: So now serving Rosvian Almendralejo of the Team Negros Island Region. Pero dito nagkakaroon po ng verification instructions sa mga players. So I guess baka meron po substitution pero merong follow-up information si Coach Taninias. Okay naman raw. 5-7 ang tangkad ni Nicola Briana Ang. So let's see, Almendralejo serving, lakas! Pero meron tayong...
1: May movement dapat.
0: They need to move kay K5L dyan. So ito, instant score, easy point or easy score. Almendralejo serving! Good receive sa Bicol. Bumalik po sa makulong taytong. Bulak! Bang! Oy! Save the ball! Number 4! Block! But outside!
2: Ang Bicol Region, ang kanilang number 4, nakikita po natin ang potential. He's one of the best attacker. Kulang lang talaga na magandang setter ang Bicol Region, ano? Yes. If they have a good setter, ito makalaban ito, ano? And there must be a variation of attack kasi very, very predictable na yung atake ng Bicol Region.
0: Yes, agad po ng atake kanina ni number 4 ng Bicol Region, si Bayrola.
1: Dalawang blockers,
0: but still nakalusot po yung bola. Nag-outside score po sa Bicol. Ito, number 4, Bayrola. Serving. Napasobra na naman po yung pagpalo ng bola. Outside.
2: Itong player nito, if given a chance at matrain ito, he is also a promising one kasi may height. Tapos malakas din pumalo. Kailangan lang ng mas matinding training pa. Pero titignan mo ito, si Nicola, this will be the last year for her. Ayan, magandang stop yan, Bicol Region. Oy! Nagkaroon po ng blocking sa itaas, pero kinaya na maganda ng, oy! Alanganin, nagkaroon po ng hesitation ang mga players po ng Bicol Region. Miscommunication po. Miscommunication, correct.
0: KFML dyan. At yun, nagkabagaan yung mga players. Hindi na po na save or naligtas po yung bola. Yung score po natin, 20-10. 10 po yung labang na Bacolod Taytong. As what we can see here, the team manager, Sir Montalvo, nanonood rin. Ito, Nicola Briana ang serving. Oy! Service ace! Service ace po para kay Nicola Briana ang... Patuloy po na lumulubo yung kalabagan ng Bacolod Taytong. Again, serving for Bacolod Taytong, Negros Island Region, Nicola Briana Ang.
2: 21 serving 10. Briana Ang, good stop ng Bicol Region. Nagmagandang settings. Napakagandang atake. And that is a count. Ano? Itong si number 5, napakaganda yung ginawang pag-atake. Kahit na nagkaroon ng defense but outside defense ang tawag nila doon, you know? So yun nga, number 5 now will go for the service para po sa kopuna ng Bicol Region. Number 5 is Servilon of Bicol Region. Uy, napakaganda, simpleng serving pero napaka lalim, no? Ayan, number 3 umatake. Oy, si Libero naman, si Bibero. Another one. Attack by Mayang. Yung outside hitter, the left and right combination. Mayroon kang Mayang sa kabila. May Almendralejo sa kabila. Yeah. Dalawang mga outside hitters. Napakahirap pong pigilan itong dalawang batang ito.
0: Yes, sir. So, sayang po kanina, nagkaroon lang po ng miscommunication and they were not able to save the ball. Ito na, si Bertolano. Ito, save the ball. Number 3, block. Buhay pa rin ang bola, pero hindi na po naabot yung bola. So, score po sa part po ng Bicol Region. 10 pa rin po yung labang na Bacolod Taytong, pero patuloy pa rin po na hindi nawawala ng pag-asa ang Bicol Region. Buhay pa rin yung kanilang fighting spirit to... Yes, number 3, Francisco. Buhay pa rin po yung kanilang fighting spirit. Hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa ang Bicol Region. Ito na.
2: Lumalaban. 12-22. It's a 10-point lead para po sa Bicol Region.
0: Number 17 serving. Ito po. Good receiver na part ng Bacolod Taytong. Bibero. Binalik po yung bola. Pero score on the part po ng Bicol Region. 13-22 po yung ating score, mga KK5. 13 serving 22. Ito po. Bagyaw! Ay, si Gali.
1: Napakalakas
0: ni Gali. Pag, yes.
3: A quick release from a very good center.
0: Yes.
3: Kasi matasi po si Bagyaw. Kunting tagot lang. Mahaba po yung mga kamay. So, kayang-kaya niya mag-quick smash. You know?
0: Yes, correct.
3: So, that's a very good play po sa Binayaw.
0: Ito po, Bicol Region, Francisco, babalik ang bola sa Bacolod Taytong. Save po yung bola. Bang! Ito! Hoy! Nabalik po, hoy! Unable to protect the ball.
2: Ito ang makikita natin ngayon sa court is the next generation po ng Bacolod Taytong National High School. Ito na po sila dahil magtatapos na sa pag-aaral itong mga seniors nila. No? So this will be the future of, these are the future of Taytong National High School. Oh!
3: Service error.
2: So kung titignan mo silang pinapalaro, dahil gusto siguro ng coaching staff, baka buo ng confidence at baka develop ng trust in chemistry sa mga bagong players nila.
0: Yes, correct, KK5 Aljan. So now, ito po ha, 10 pa rin po. All, actually, set point na po yung Bacolod Taytong. Ito. Binalik yung bola. Hoy! Ito, Bicol Region, babalik yung bola sa Bacolod Taytong, pero save pa rin. Ito, Gali! Grabe!
3: Napakahaba
0: ng kamay. Napakahaba ng kamay, KK5. There you have it, the first set. 14-25 yung ating score, KK5. Sa ating set number 1.
2: 14-25. Set 1, ibigay po natin sa Bacolod Taytong High School. Ano ho ba ang mga
0: dyan, KKVL, dyan siguro yung miscommunication dapat nilang i-eliminate eh. Kasi kanina mga maraming beses po na nagkabagaan yung mga players ng Bicol Region, they need actually to communicate bago po tagapin yung bola. At may mga errors din sila kanina na hindi po nakuha ng isa sa mga players ng Bicol Region at parang tinignan lang yung bola kay KKVL dyan. So dapat magkaroon po ng communication at dapat po talaga na basahin yung depensa ng Bacolod Taytong dahil hindi ko minsan nakakatawid kay KKVL dyan eh. Malakas yung middle blocker ng Bacolod Taytong dahil ano kung bakit hindi po nakakapenetrate yung mga outside hitter or opposite hitter po ng Bicol Region kay KK5L dyan. Well, sa part naman po ng Bacolod Taytong, good job on the part of Mayang, good job on the part of Bertolano, good job din on the part of Almendralejo, although di pa natin nakikita yung tunay na laro po ni Brianna Nicolaang. Pero dito kay K5, ma-remember po natin, hindi po siya makapaglaro ng 100% sa kanyang statement last 2 days ago dahil meron po siyang hand injury. But according naman po sa kay Coach Romel Taninias, nakapag-recover naman po si Brianna and she will do her best to show up or to show her 100% performance sa ganitong laban between Bicol Region and the NIR Bacolod Taytong High School Baki K5. So again, yung ating live broadcast kasama po si Sir Elgin Castanio ay hatid po sa atin ng DTX 500 Mighty C at Clinica D3 Bio. Dito po tayo kay K5 sa may Provincial Engineering Grounds ng Agusan del Sur. Dito po sa Prosperidad. Kasama po natin si Direk Jun Ogapong at yung ating IT Chief na si K5 Solomon Directo. We also have here Bakoy, Jack, K5 Jerry Luda Luis, and K5 Berto Gakit. Ang daming mga tao dito kay K5, nakala mo ha, yung pinapanood dito parang championship game na kay K5 Aljana, walang bakanteng upuan at dito in demand talaga yung tubig, sobrang init. Kahit na open space po dito, mainit talaga dahil sa sobrang daming tao dito ngayon mga K5 para abangan lamang at panoorin yung laro po ng Bacolod Taytong sa mga fans ni Nicola Brianna and of course mga tagahanga din ni Rose Vian Almendralejo. So ito na, balik na tayo ka K5 sa ating second set between the Bicol Region and of course the Bacolod Taytung NIR mga K5. So nag-change court na po tayo. So dito on the part naman po ng Bacolod Taytung, makikita po natin si Almandralejo Bangyao. We also have number 2, that's Bertolano. We also have Mayang Bulak Gali. Yan, makita po natin si Gali. Pero babalik si Gali, papasok po si Vivero. So si Mayang andito. We also have Mayang Bertolano. So yan po ang ating nakikita ngayon. Yes. Oh, overhand injury. Baka siguro. At kailangan po talagang mag-recover siguro ng gusto kay K5L dyan. So dito ngayon, eto na po tayo sa second set ng ating laban. Mga followers ng Bacolod Taytung, mga followers ng Bicol Region, eto na, kapit bisig. Tuto kayo sa K5 News FM.
2: Sakil po, we are going to start now the second set. Ang unang set po para sa mga returners natin, nakuha po ng NIR. It's 14 against 25. Nakuha po lang first set. Now, Bacolod NIR will be serving the ball. Ano po, tinitingnan natin. So, si Francisco, nagpakitang gilas kanina. But the problem is, kulang talaga ng magandang playmaker kung sa basketball pa. No? Ito na po, Bulak. Bulak now preparing for his service. So, parang seryoso na. Tingnan natin ano mangyari. Andito na po, Bulak now will serve. Tingnan natin kung anong klaseng defense na ibibigay po ng Bicol Region. Now, good stop by the libero, number 8. Hoy, binalik ang bola. Nagkapalitan, number 3, Francisco. Ayan. Hoy, nakuha pa. Nakuha pa. Balik pa sa laro. Oh! Grabe, ha? Dinubog yung upuan. Pero napaganda yung pagbalik ng bola ng Bicol Region. Alam nila kulang ng isa sa gitna kaya doon nila ipinalo yung bola, K-5 Red.
0: Yes.
2: Magaling yung pumalo ba? No? Magaling.
0: Kahit mahirap, they were able to save the ball at nabalik po sa kalaban, which is Bicol. Pero yun nga lang, nabalik yung bola pero hindi nabantayan yung malakas na atake ng Bicol Region, Maki K5. Yung una nakascore, Bicol Region, Maki K5. 1-0 po yung ating score. So ito ngayon. So ito ngayon, Maki K5, number 8, muli na serving. Hoy, kinapos na po sa Persa. Easy score on the part naman po ng Negros Island Region. Yes.
3: Ang pinag-importante sa volleyball ay matitawin mo talaga yung bola.
0: Yes, correct.
3: Kasi sayang eh. Wala ka pang bantay doon, but you know the pressure is there.
0: Ito Rose Villalobos-Relejo. Serving. Hoy, napalakas yung kanyang serve.
3: 2-1. In favor of Bicol Region.
0: Yes, 2-1 po yung ating score. Isa po yung lamang ng Bicol Region. Sabi nga ni Coach Taninias, kailangan mag-relax. Huwag madaliin yung laro. Ito, Bangyao! Bangyao! Grabe. Yan, ito na tawag nating quick attack. Diba? Coming from the middle blocker. Bangyao. Grabe.
3: Younger generation of
0: Bacolod Taytung High School, yes. Younger generation, so as we can see now, Bangyao serving. Bangyao, they were able to save the ball. Babalik yung bola! Partially blocked, pero outside. So, ngayon, naibalik po yung kalabangan sa Bicol Region, mga ka-K5. Balik pa.
3: Bangyao.

five simpleng five. Balik ba? 3-2 po. Five simpleng five.

kagandahan nito is ngayong palaro hindi siya nag yung basket yung

0: Tunga. Designated po yung Bacolod NIR, samantala yung Bicol Region ay nasa siyam na puntos. Yes, correct. KKFML dyan, sampu po yung labang. Eto! Bang! Hoy, napalakas yung tira ni number 13 Mayang of Bacolod Taytung High School. So it's outside. They are checking kung meron bang player ng Bicol Region na naka-abot or na-touch yung ball bago po nag-outside, but confirmed the referee, wala. So eto, oy! Miscommunication again. Hindi po natanggap ni Alvin Dalalejo. 11-19 po yung ating score kay K5. Walo po. Walo yung lamang ng Bacolod Taytung. Patuloy po na humahabol ang Bicol Region.
1: Wala po sa 10. Walo na lang kalabangan ngayon ang NIR.
0: Ito number 17. Na-save po yung bola. Bang! Oy! Score by Nicola Briana. Ang quick attack made by the Nicola Briana. The middle blocker. Ito po si Nicola Briana. Serving for 2011. So they are actually complaining. Medyo madulas po yung court niya kay Pike. Pero po kanina nakahiga. But they confirm okay naman.
1: 2011, balik sa siya ang kalabangan.
0: Yes, balik sa siya po yung kalabangan. So now Nicola Briana ang serving. Ito. Briana. Napasok po yung bola. Ito na Brent. Oy! Miscommunication again. And an easy score para po sa Bacolod Taytung NIR Magi K5. 21-11 yung ating score. A 10-point lead. Ito, apat na naka K5 for the match point. Ito, Nicola Briana ang buhay pa rin ang bola. Ito, binalik ni Francisco sa Bacolod Taytung. Sino kaya? Bang! Oy! Pasok!
2: Mayang.
0: Ang ganda ng atake ni Mayang, number 13 from the Bacolod Taytung High School. Kaya K5, papalapit na tayo at papalapit. 11-22. So now, number 17, Saloria. Ito po yung may kapatid na player sa Talisay, KKFML dyan. Noong nakaraan.

Congratulations po. 12:25 ang ating score, Jackie 5. 12:25 is our score.

0: Ha? Tapos, tapos. Ba't talaga pa? Ang galing kami, ang panggaling ko eh.
1: Ma, ingat sila nga, Nay. Interview.

0: blood sugar. Nagtesting akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka.
3: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: Ano yung pinaka-importante?
4: Correct.
3: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
4: himuso
3: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: bigaw na kung may edad
3: bigaw
4: ka.
3: Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
3: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
3: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
3: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T cells bigaw na.
4: Bigaw na.
3: So yun lang sa mga immune system.
4: Correct.
3: D3 Bio lang ang second immune system.
1: D3 Bio.
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Kasi most of the seniors are basically bigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Sir JP?
7: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
4: Mm-hmm.
7: Oo, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pankreas. No? Nagtigulang na si pankreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
3: Hindi
7: good cholesterol.
3: Matigulang ta.
8: Load-logit magtumar, D3 Bio.
1: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
7: Ay, muna da?
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
3: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
8: Uy, pa yung nga, bakla nyo good.
3: Permi na sila tuluan sa tuluan.
5: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati ka mo.
3: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 Bio.
5: Ha? Para ang desisyon mo, amugyapo, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gaya ka na, mapa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, oh, D3 Bio.
3: Daka D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na yung kuya. So, amo na, ha? Alain, gidman, nga inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin. Kung D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Ma-infection kay Japon, bis ka nakapabaksin ka.
4: Correct.
1: D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
10: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

Good morning! Mayong aga sa aton sini nga mga ka-K5. Kamusta? Kamu subong aga? Kanami isang aga nyo? Kay amon din yun, namian man kami sa amon aga ah. Nga ah, aga pa. Daog na ang volleyball team sa Negros Island Region, represented by Bacolod Taytung High School. Nangibabaw sila batok sa Bicol Region sa score na 25-14, 25-12. Two sets ah. Sweep sa Negros Island Region. So at least may isa na kita kadaog, kagbilibid ko iya sa Taytung High School. Basta sila ganing nagahampang, nagagutok ang mga tumalambong. Damo tao. And at the same time, ang aton sininga magic ay sa final, sa aton sininga special coverage, aga pitik-pitik lang ah. Linibo ang nagalantaw. That is how popular Bacolod Taytung players are. Everything's free in America. For a coffee. Kag wala Manila, ginapaslaw ang ila sini nga mga supporters by winning in two sets versus Bicol Region. Wow.

sa aton kapagpangalagad subong, ara pa ang euphoria sang kadalagan. Mali pa yun pa kita. Kay nangyababaw naman ang Bacolod Titong High School Thunderbolts versus Bicol Region. Pero sa giyapon, magadal kita sa inyo sa mga balita kag-impormasyon diri sa palatuntunan 11 Mbps. Sa ngalan sang aton regular anchorman, Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyong KK5 Elmer Ubaldo. Dalon ta karon sa inyong latest update sa bahiniyasang nag-collapse nga building bukasubo sang natabo dito sa Barangay Balibago, dito sa area sang Angeles City. Amot na ano nga sistema iya nga nag-collapse to ang 9-story building. Siyam kapanalgan nga building na usdanggid. Kay kuno ginabasol kuno, under construction pa man lang ang building mo. Ang ginabasol nila kuno kay daw tuman kuno kabaskog sang ulan sang timprano pa. Kung husto man lang ang safeguard, kung husto man lang ang mga scaffoldings na, kung husto man lang ang inyo preparasyon, hindi na yan dali nga mag-usdang ang building. Ah. That's why my ongoing investigation sa sining na trahedya nga natabo dito sa Angeles City. Other than volleyball, girls, secondary, gindaog sang Bacolod Titong High School. Karon magadalaman kita sa inyo sa mga update gikan sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang UNIFED kuno nagpagwa na sang ila panindugan nga pabor sila sa ginapanawagan ni Governor Lacson nga dapat ang kabataan imonitoron gid sa mga eskwelahan. Kay man dira kuno nagasugod ang recruitment mo sa mga eskwelahan nga ginarecruit ang mga kabataan nga magupod sa mga rebelde. And talking about rebels, no peace talks. Peace talks? No! Surrender? Yes! Ang siling ni Secretary Gibo Chodoro. Wala na yasang ulo istorya pa. Kung mabato, bato. Kung masurrender, sungka na. Senior citizen nga ginparakan sang luthang sa banwa sang ilog ni? Oo. Dito sa sur gabahin sa aton probinsya, ara na kuno sa stable condition. Naano man iya ngang isa ka pamilya, plano nila maglingaw-lingaw, nagsaka sila sa Mount Hermit dito sa banwasang Binalbagan. Ay nagka-problema sila kay nasunog ang ila sa lakyan. And talking about sunog, isa man kabalay ang gintupok sang kalayo sa Barangay Tangub. Sang una ang babae, ara lang sa balay. Simple housewife, subong kadamo na sa mga babae nga nagailintra sa illegal na operasyon kasubong sang illegal drugs. Isa naman kababae ang dakop sa bypass operation sa banwasang Calatrava. Kag may ginapatigayon gali nga first man lambos night market sa siyudad sang Escalante, mayo man kuno kay nagauluin ka man sila. Ini ang report sang Escalante City Tourism Office. Bilay ni sa mga bagay nga to sini nga pagadalon sa inyo subong nga aga diri sa palatuntunan 11 Mbps.
Pero antes ang tanan, anong inyo pananawan sa sining plano kaginaduso sa Department of Education nga sabaylong hasta sa fourth grading ang ilang grading system sa elementary kag high school, himuo na lang ini sa third grading. In other words, first grading, second grading, and third grading sira klase. Sang una ko di makuha ta card, first grading, second grading, third grading, tapos may fourth grading pa. Nga kung sa kwan pabala daw finals ina ang fourth grading, antes kita mag-graduar o antes kita mag-silo sa lain naman nga year level. Pero this time, siling sang COMELEC, tatlo na lang. Ano ang pros and cons sang grading system nga ginaduso karon sang Department of Education? We know for the fact nga ang grading system, ang grado sang bata, amo ina ang basihan naton sa performance sang aton kabataan. Kung maayo ang trabaho o ang pag-perform nila sa school, ma-monitor naton pinaagi sa ilang grado. When my son decided to pursue his college degree at the University of the Philippines in Diliman, Quezon City, isa lang ang hambal ko sa iyo.

hukom sa imo. Luckily, my son survived college years, and in fact, nagdala siya sang honor bilang cum laude sa UP. Pero why man siya nag-rebuild eh? That's why ako hindi ko niya pabor sa nagasilinga. Ay, mga rebuild din ada, hindi ina matuod. Depende lang ina sa bata. Kung ang bata mo may bad experience na sa pamilya niya, sa komunidad niya, basi madala pa sa istorya. Pero kung ang bata mo, bastante sa pagpalangga sa ila puluyan, sa inyo balay, palalangga sa ginikanan, sa mga utod, hindi na siya dali-dali matintar. Going back sa sining ginaduso sa Department of Education, grado ang aton basihan. Di kun ikaw ginikanan, makasiling ka nga kung mayong grado sang bata mo, mayo gid ang dalagan. Pero ining pagkambyo sang grading system, madamo ini sang maapektuhan. One, mga manunudlo, base isa ko sa kuo naman isang DepEd, sa iluhonan nilang sistema nga 3 gradings lang ang isa ka tuig. Tapos, instruksyonan lang maestra nga ang inyo ginatudlo sa sulod sang isa ka tuig, paiguon yung hasta lang sa 3rd grading. Kung may 15 chapters ang libro nga ginatudlo ninyo, inang 15 chapters, i-divide ninyo inyo 3 into 3. Ang tatlo o ang lima ka chapters, tatlo ka mga lima ka chapters, amuna kada grading ang inyo leksyon. Daw muna abing adjustment. Timayo lang kung ang manunudlo automatically can adjust sa busy nga schedule sang pagtudlo sa idalom sang tatlo ka grading period. Luwas sina. Kundi may lesson plan. Di ang arad ang sa lesson plan ang plano mo for the whole year. Di ano na ipreparar na sang kumileg. Kag ipanagtag na lang sa mga manunudlo para uniform ang level sang pagtudlo. Nga dululungan. Kung basi, pagustuhan na lang ang mga maestra, ikaw na bahala kung ano magtudlo. Di kundi warat sayod naman. Kaya depende na lang sa pananawan sang manunudlo. Luwas sa preparasyon sa manunudlo, ang mga ginikanan, are they prepared? Handa naman si mamang, si papang, si tatay, si nanay, nga mag-adjust, nga kiti, kabalo kita, nga ang bata, halin sa elementary hasta high school, bisan pagani sa college eh, may mga times nga may mga leksyon sila nga hindi nila maintindihan. Kag ina nga leksyon nga hindi maintindihan, nga ginapamangkot ang nanay, ang tataya. Ti ang ginikanan, ready na? Handa na kita? Nga amuning sistema na karon? Ginalantaw diri ang readiness sang mga ginikanan vis-a-vis competence sang mga manunudlo. And third, paano naman iya ang environment sang kabataan? Ini bala nagkakaulugan nga sa tatlo ka grading system. Talagsa na lang ang homework? O basi, everyday may assignment sila nga dalon sa ila puluyan? Ano ang mangin plastada sini? Unless maintindihan ini, kay man usual abing nagkakatabo, especially sa DepEd, makuha na sila, maplano na sila. Pagkaplano, adjust na lang kamuda, hulaton nyo na lang kung ano ang dalagan. Duway ka bala, kwan? Duway freedom ang kabataan? Ganganga na lang ang kabataan, mahulat na lang kung anong instruction sa mga manunudlo, kay amuna ang plano kagusto sang Department of Education. Isa lang ang akon pananawan, may angot sini.

it is not the system that will make or produce quality graduates. Dapat bilog nga organisasyon, bilog nga sistema. Hindi lang kay mga manunudlo lang. Hindi lang kay mga estudyante lang. Hindi lang kay mga ginikanan lang. Hindi lang kung kay sino nga mga stakeholders sa akadim, sa Department of Education, ang makaproduser sa maayo kalidad ng mga kabataan, kundi ang tanan-tanan, ang bilog na school community may ara sang ilabahin o role sa sininga proseso. Kung hindi ini malantaw kag ma-evaluate nga handa na kita, ang guwaya sini, pinaswertihanay naman. Tapos kung hindi gani magmadinalagon, bawiyo naman. Di anong guwaya, kundi ang mga ginikanan niya daw hukas-hukas. Kung anong yambal nyo, sunod na lang ginikanan. Kaya wala man sila may mahimo mo. Nga may aradasang country nga nagmakahambal sa aton nga, oy, dito bala sa Kwan, dito bala sa Thailand, hasta lang sila third grading. Pero ang ilang mga estudyante ito, permi lang niya mga top students. May arada. Sige tayo ka disinyo, nga disinyo, nga disinyo. Sang bago naman nga sistema. Pero why naton ginalantaw? Anong kalidad sang estudyante nga ma-produce ta? Ano ang kalidad sang eskwelahan nga ginapadalan ta sang aton nga mga estudyante? Is the learning environment susceptible to our kids? Susceptible to learning? Amoy nang dapat nga tutukan sang aton gobyerno in their evaluation and assessment of the quality of education that our kids get when they go to school. Dira nato niya dapat tutukan. Anyway, sa aton sining kapalit, badayon nga pagpangalagad sa inyo, i-check naton dugay-dugay si KK5 Sunshine Lacson. May angot sa pila ka mga bagay, pila ka mga balita nga iya pagdalon. Of course, gina-acknowledge na ito. Nagatutok na sa aton nga pagpangalagad. Una ding akon nga sawa ho, Lynn Ortilio Titong. Esperanza Hinsoli from Florida, USA. Gina Purano, mayong hapon o mayong aga. Ang akon nga hinablos nga si Ferrer, nagatutok magali ho, Rogi Vargas Donasco. Dan, like and share na sir. Esperanza Insoli, thank you. Salamat man, Gina Purano. Johnny Ohano, good morning. Watching from Barangay Araal, Marilyn Parcon. Good morning Sir Elmer, I'm happy watching and listening to you. I love K5.

o sa mga nagapamati gali sa aton, makita kita karon o makita kita subong sa K5 News FM Negros Island. Dira kamo kadto nga page sa K5 News FM Negros Island. And ariman kaupod man naton subong sa pagpangalagad, nagatutok naman si okay, nabasa ko na ini. Problema naman ina sang parents kag students. Hambal ni Esperanza Hinsoli. Problema gidi kay man kita yang mga parents kag ngaton kabataan ambo lang i-perming naga-adjust. Kung anong gusto sang Department of Education sang gobyerno, masunod na lang ta kay tiway tamay mahimo kaya mo nang gusto sang gobyerno. Pero ti anong epekto sina sa bata ta? Kung third grading lang hasta ang grading system sa elementary kag high school, puro na na mga scientist ang maproduce ng mga estudyante. Di mayo eh kung makaproduce kita sa mga scientist. Pero basi bala, why bala tupa, how? Basi bala pag dugay-dugay, bawiyo na Manila. Pero si bala subong agin pasunod na nila sa aton ang K-12. Bawas ang primero, ang mga ginikanan, gawi it, gid-gay, hindi lang K-12. Kaginapalawig nyo pang amon nga pag-antos nga mga ginikanan. Kaginapalawig nyo man ang pag-antos sa mga kabataan. Tama na nakalawig. Hindi man. Tegin ni Sister Gids ang gobyerno, K-12! Kaya mo nang makapayo. Tisubong ho, may mga sektor na nga nagaduso nga dulaon ang K-12. Kaya mo naman ho, ahan mo naman ng ila sabat. K-12 pero 3 gradings lang ah. Nakatutok man sa aton nga pagpangalagad, Kim Arizona Flora. Monitoring lang sa sumag. Jelwen, mayong aga. Palingin gani sa ulo, Sir Elmer. Siling ni Esperanza Hinsoli. Good morning, ka K5 Elmer. Bisan diin lang na iyang paeskwilahon ang estudyante kung maalam siya. Alam gina ang estudyante. Merlita Malvas, good morning, Sir Elmer. Present na from Handumanan. Thank you, Merlita. Siguro ang iba naton nga nagalantaw sa programa. Ato pa nagatutok sa aton sininga coverage pa sa palarong pambansa. Ang iban sa inyo nga nagamonitor sa radyo kag gusto maglantaw sang live, i-book siya ang inyo sininga Facebook. Kag pangitaa ang Facebook page nga K5 News FM Negros Island. Ara dira subong ang aton live.

bisan diin mo pa eskwelaho ng bata mo kun ungo kag anga, mainungo ginaya ka mainanga. Pero bisan diin mo pa eskwelahon kun matutom, maalam gid na kay ang bata nga nagatutom. Bisan average lang ang iya kalam, naga-improve nga naga-improve tungod sang iya katutom sa pagtuon. Amoy nang inasiling nga, bisan ang bilog nga tuig, isa lang ka grading? Pwede? Halin sa pag-eskwela sang bata hasta pagsira iya klase, isa lang ka grading? Pwede ah. Pwede gidya nga isahon ka grading, pero ang pamangkot, ginisa gani ka grading, tinanong resulta ya sa bata? Nanong resulta sa utok ya? Nag-improve ang utok sang bata? Natubuan buot ang bata? Amo na ang dakoda nga pamangkot. Kay sagad ta ka saylo-saylo, sagad ta ka ilis-ilis ang sistema, habla nga. Hindi uway man gyapon. Ay, nako. Right, sir. Siling ni Esperanza Hinsoli from Florida, USA. Gusto ko gid bala magkadto sa Florida. Kung makachance lang, ang gusto ko nga kadtoan sa Florida is Miami. Ang Miami kay famous ini sa mga beach resorts. Marilyn Parcon, shout out sa Parcon family sa sitio mapait Barangay Suay, Himamaylan. Always monitoring sa K5 News FM, halin sa kay Marilyn Parcon. Salamat, salamat, gid. Ara na lang na sa aton nga gobyerno kung ano nila. Why man tamay may mo, bisan magprotesta ta. Sa una gani, may mga rally pa na kontra K5, K2, K-12. Marally pa na sa kontra K-12. Pero pagkatapos, why man nahimo ang tao? Nagkapoy lang sang hagad ka pakadto pa kari kang magsinggitan sa dalan kontra K-12. Kay gusto sang gobyerno, tiway ka may mahimo. Pag silis ang gobyerno nga, this is what we are going to do. What can you say? Pamangkuton ka pa na. Anong masiling mo? Ti anong masiling ta? Why eh? Okay sira. Okay na sa amon sira. Sunod ka na lang. Tapos sunod, waay na. Alvin Bornia, mayong aga Sir Elmer, monitoring na ko sa radyo, tamiyaw ko lang galing tanan ng furniture sa purok bugay nun. Kaga sa Two Kids Bakery. Ah, Two Kids Bakery. Nung Mayon Fernandez, sa tanan nga nag-aubra, halin kay Alvin Bornia. Salamat, gid.

0: Anyway, balikan tala na karon ang balita halin sa kay KK5 Sunshine Lacson. Ay nang pagkarumpag sa nine-story building. Hamak mo nga nine-story tapos sa ikapilatong floor. Sa middle, may ara pa sila sa swimming pool. Tiwasak eh. Wasak tanan. Anyway, sa pagbanong balikin na sa ato sini nga pagpangalagad, dirigyapon sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Standby!
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
1: may powerful compounds
2: yan ang panubos ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: ara mismo.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong palang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod to sinakaron si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pagkanto sa first, second kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormon sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado. Kaya man, hindi pa nakaayogid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So, dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga tatlo ka bulan. Nagapagamay, nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imo uterus.
4: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang. Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
3: Husto, ano? Amo na ba sa Dr. Permi?
4: Kung ako yang bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sa ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
3: Juices.
4: Vegetable juices.
3: Laswahan, Permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi. Kag DTX 500. Agod nga, ano, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
3: Correct, no?
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
2: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes. So kung gusto kaya nami protektado ka naami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals. Importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag MITC. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies, ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag MITC,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
2: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
1: happy kanunay,
2: DTX 500.
1: Masaligan,
2: epektibo,
1: DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5
7: News FM. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko. Normal na rin.
5: DTX 500.
1: Bibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
10: K5 News Philippines,
9: sumasayo ang MITC Network News.
10: MITC Network News,
9: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
10: MITC Network News.
9: MITC Network News.
10: MITC Network News.
9: Headlines.
8: At sa ulo, naman nagbabagang balita. PRO6 nakahandang iserve ang arrest sa uwaran ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas ang senador. Hiker na nawawala ligtas ng matagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Mga chupese kapis, ikinababahalang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Boss na nawala ng preno, inararong siyam na sasakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Rider pataya matapos bumangga sa isang wing van sa Aklan. Fiesta sa Santo Tomas Isabela, pinagbabarila, pulis at barangay kapitana patay. Pamilya na estudyanteng namataya matapos sagsakin gamit ang tariya sa Sibalo, Mantique, na nawagan ng hustisya. At lalaking lasing na may bit-bit na baril sa bayan ng Bacoor, Negros Oriental, arrestado.
9: MITC Network News.
10: MITC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO6 nakandang iserve ang arrest sa warrant ni Senator Bato de la Rosa kung nasa Western Visayas man ang senador. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Nakahanda ang Police Regional Office o PRO6 sa pag-serve ng arrest warrant ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung madidiskubrihan na ang pinagkakaroonan nito ay nasa Western Visayas. Ayon pa kay PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay mandato sa ngayon ng PNP sa pamumuno ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ito ay dahil rin sa utos, hindi lang CIDG ang manguna sa paghain ng arrest warrant na pag-alamang itinuturing na fugitive from justice ang senador dahil sa kaso nito sa International Criminal Court o ICC bilang perpetrator sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. At para sa MITC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita. Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Samantala, hiker na nawawala ligtas at namatagpuan ng rescue team sa Mount Beaufort at Puerto Princesa, Palawan. Kabuang detalyo ng balitang yan, nakatid sa atin ni K5 Grace Berostrino.
12: Matagumpay na nasa jeep ng mga rescuers ang nawawalang hiker sa Mount Beaufort sa Barangay Irawan, Puerto Princesa City matapos ang magdamagang search and rescue operation. Ayon sa Puerto Princesa City Disaster Risk Reduction and Management Office, natanggap nila ang ulat hinggil sa nawawalang hiker bandang alas 7 ng gabi noong May 22, araw ng Biyernes, mula kay Barangay Irawan Secretary Lenny Ricabo. Agad namang nakipag-ugnayan ang CDRRMO sa Bureau of Fire Protection para magsagawa ng Joint Search and Rescue Operations kasama ang PNP Station 2 at Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee ng Irawan. Matapos ang ilang oras na paghahanap, matagumpay na natagpuan at nasagip bandang alas 2:40 ng madaling araw ng Sabado, May 23, ang 19 years na lalaking residente ng West Coombe Road, Barangay San Miguel sa lungsod. Samantala, dahil sa nangyari, pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat sa pag-akyat sa mga bundok at tiyaking ipaalam sa mga otoridad o kasama ang planong pag-hiking para sa mas ligtas na outdoor activity.
8: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga chupes at copies. Ikinababahala ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Balitahatid sa atin ni K5 Rold Villarreal.
13: Hindi na sapat nakita at halos abunado pa. Ito ang halos araw-araw na dinadaing at iniinda ng mga tsuper sa lalawigan ng Capiz dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Peter, dekada na ito na namamasada ng jeep. Dati anya sapat pa sa kanilang pangangailangan ang kanyang kita. Ngunit ngayon, halos abunado pa ito dahil sa napakamahal na presyo ng kurudo. Ito rin ang sentimiento ni John, hindi na sapat anyang kanyang kita sa pamamasada. Nangangamba din ito na walang maibili ng school supply sa kanyang mga anak sa nalalapit na pagbukas ng klase. Kahit na mga dispatcher sa terminal ay apektado rin. Ayon kay Ronnie, wala silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Malaki rin ang nabawas sa kanilang kita dahil sa pagbawas ng bilang ng mga jeep na namamasada. Panawagan naman ito na gumawa na ng konkretong aksyon ng gobyerno upang mabalik sa dati ang presyo ng langis at mabigyan ng sapat na tulong ang kanilang sektor. Napag-alaman na ngayong linggo ay nakaamba na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: At boss na nawala ng preno, inararaw pa ang siyam na sakyan at bumangga sa isang establishmento sa Catbalogan City, Samar. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
14: Inararaw ang siyam na sasakyan at dalawang establishmento matapos mawala ng preno ang isang bus sa kahabaan ng highway sa Barangay 4 Catbalogan City nitong Mayo 23. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, ang nasabing bus ay galing sa Giwan Eastern Samar at patungo sana sa Central.

0: KK5 News FM.
1: D3, bayo, problema sa pangkaso, hilana, sipo, gagawin.
2: At isang bahay, nadamay din umano ang isang tindahan ng mga tsinelas, sapatos at ukay sa barangay Canlapwas. Maraming pasahero at gayon din ang driver ang nagtamo ng mga sugat at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital upang mabigyan ng lunas. At nasa kustudiya na ng Catbalogan City Police Station ang driver ng bus habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon. Dinala na rin sa himpilan ng pulisya ang mga sangkot na sasakyan para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas.
3: K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Guardian rider patay matapos bumangga sa isang wing van sa Aklana. Palitang hatid sa ate, Neka K5, Leonard Veray.
7: Patay ang isang 30-anyos na motorcycle rider matapos bumangga sa likod ng isang wing van sa National Highway na sakop ng Barangay Tigayon, Calibo, Aklane. Kinilala ang biktima na si alias Roberte, residente ng Poblasyon Leso, Aklane. Batay sa investigasyon ng Calibo PNP at sakuha ng CCTV sa lugar, nakahinto sa traffic light ang wing van na minamaneho ng isang 44-anyos na lalaki mula sa Pian Capiz nang salpokin ito ng motorsiklo ng biktima na galing sa bayan ng Bangat papuntang Calibo. Dahil sa lakas ng impake, nabiyak ang helmet ng biktima at nagtamo ito ng matinding pinsala sa ulo. Mabilis naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital pero agad na idineklarang dead on arrival. Pinaniniwalaan ding na sa impluwensya ng alak ang biktima ng mangyaring aksidente. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Calibo PNP ang driver ng wing van para sa kalagdagang investigasyon at pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Calibo. K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, fiesta sa Santo Tomas sa Isabela na uwi sa pamamarila. Polis at barangay kapitan patay. Kamo ang detalye ng balita. Hati naman sa atin ni K5, Justin Kiss.
8: Patay ang 4 na katao, kabilang isang polis at barangay kapitan, habang 4 pa ang sugatan matapos ang madungong pamamaril habang kasagsaga ng barangay fiesta sa barangay San Rafael Abajo, Santo Tomas, Isabela nitong Linggo, Mayo 24. Batay sa paunang imbestigasyon, bigla umunong pinagbababaril ng mga armadong salarin ang mga biktima habang dumadalo sa selebrasyon dakong alas 7:50 ng gabi sa harap ng bahay ng isang pulis. Dead on the spot, ang barangay chairman at isang pulis dahil sa tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan habang agad namang isinugod sa Milagros Albano District Hospital sa Kabagan, Isabela, ang iba pang sugatan kabilang ang 2 minor de edad. Mariin namang kinundena ni Mayor L.A. Talawe ang madugong pamamaril at tiniyak ng lokal na pamahalaan ang agarang paggamot ng tulong sa mga pamilya ng mga biktima kabilang ang burial assistance, financial aid at psychosocial support. Samantala, sa pakikipag-ugnayan ng 100.1 K5 News FM Santiago ngayong Lunes, Mayo 25, sa Santa Maria Police Station, patuloy umano ang kanilang imbestigasyon habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation at checkpoint para sa agarang pagkakaaresto sa mga suspect.
9: At para sa MyTC Network News, ako, inyong Mr. Public Service, Justin Kiss, para sa impinang kampiyon, K5 News FM.
4: Network News.
5: MyTC Network News.
6: Gayun din, pamilya ng estudyanteng namataya matapos saksakin gamit ang tariya sa Cebalo Mantique na nawagan ng hustisya. Balita hatid sa atin ni K5 Jojan Morillo.
10: Patuloy ang paghihinagpis ng pamilya ni Smith Lee Madero, 24 na taong gulang estudyante, matapos itong mamatay habang ginagamot sa ospital. Si Smith ay isa sa 3 magkakaibigan na sinaksak gamit ang tari noong May 23 sa District 4 Cebalo Mantique. Sa impormasyon na natanggap ng K5 News Team, natutulong lang kung sana si Smith sa kanyang kaibigang nagkarambola, ngunit isa siya sa mga biktima ng pananaksak ng sospek at namatay. Samantala, nananatili sa ospital ng dalawa pang sugatan na sina Vince at Gabriela. Matapos ang insidente, agad namang naaresto ang suspect. Sa panayam ng K5 News Team sa pamilya ng biktima, nananawagan ang kanyang tiyahin ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
6: Samantala, lasing na lalaki na may bitbit na barila sa bayan ng Bacong Negros Oriental na arestado. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin kay K5 Shara Humilio.
0: Dinala sa kulungan ng 16 years na lalaki matapos mahuli ng mga pulis na madlang baril na walang lisensya sa Proxars, Barangay Liptong, Bacong Negros Oriental. Mabilis na rumispondi ang Bacong Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa isang lasing na lalaki na nagpaputok umano ng baril sa lugar. Pagdating na tagpuan ng mga otoridad, ang suspect na si Priscilano na nakandusay sa lupa na may dalang kalibre 38 revolver sa kanyang belt bag. Na-recover sa kanya ang nasabing baril na walang serial number kasama ang tatlong bala. Dahil sa hindi pagpakita ng mga legal na dokumento, nakakulong na ngayon ang suspect at maharap sa kasong paglubag sa R810591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: ITC Network News.
5: ITC Network News.
6: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang 90 katao sa pagsabog na minahana ng carbon sa northern China. Nangyari ang naturang gas explosion sa Lewis Hengyu Coal Mine na pinatatakbo ng Tongzhou Group sa Shanxi Province. Daandang rescuers naman ang ipinadala sa site para sa paghahanap ng mga biktima ng pagsabog. Base sa unang pagtataya, nasa 247 na minero ang napaulat na nasa site na mangyari ang insidente. Humiling na rin ang Chinese President Xi Jinping sa gobyerno na patuloy imbestigahan ang ugat na aksidente at panagutin ang mga responsable. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ang dahilan ng pagsabog. Subalit, base sa ulat, lumagpas na sa limits ang level ng carbon monoxide, isang nakalalasong odorless gas na natagpon sa pagmimina.
4: ITC Network News.
5: ITC Network News.
6: At mga K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Tacloban at Santiago, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Roger Pangilina, K5 Carol Medina at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuto nung akong arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang akong pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
8: Luter na Max.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag Aria.
12: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Parang kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Sa sini nga mga tinion kadtuan naton si KK5 Sunshine Lacson. May angot sa narumpag tubla nag-collapse nga building. Kag pila pa ka mga national stories gikan sa newsroom. Upod na sa kay KK5 Sunshine Lacson. KK5 Shine, mayong hapon.
1: Mayong hapon, KK5 Elmer, sa tanang-tanang nga nagapamati sa 11 Mbps. Din-monitor na to actually humaling pa kahapon ining pag-collapse sa isa ka building sa Angeles City, Pampanga. And we have this latest update. May isa ganito ka Malaysian national na guest siya KK5 Elmer sa pihak na building o sa pihak na sa hotel, no? Malapit sa sining building na nag-collapse, doon nadalahig yang ahay ang pubre na bawian din sang kabuhi. So may isa ka fatality na dumuluong. And dokwa na apat na ang reportedly nagkalamatay, kalabanan sinisaila mga construction workers kaysa nagluntad gani ilang pagkatikhag sang building KK5 Elmer. May mga trabahador na nagatulog sa sina na area. Actually, ongoing ang search, rescue, and retrieval operation. Sa apat na nakuha, one of them, again, is a Malaysian national. And ang may nakuha ni gali nga buhi sa ilang sa apat, gawagin cardiac arrest. Pero wala na sa mahinagaw, actually, no, sa nabawian sang kabuhi. So right now, ang pinaka-latest na update is just isa-is pa ang reportedly missing sa sining trahedya nga nagluntad sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Nakatimer ko din nga place mo, kay Father Elmer, kay nag-bisita kita sa Clark Air Base sa 1992 pa to, 1991.
0: Okay.
1: Subong kadamo, nagid sa mga buildings na dara mismo sa Angeles City, Pampanga, naging tukod. Actually, wala pagyid eh. Wala pagyid sa update kung ano gid bala ang resulta sa investigasyon na ang nahinali lang na narumpag ining building. So, ongoing pa ang investigasyon. Kaya wala pa din yan. May gintumod na specific na rason. No, ining mga investigators na ito, na mga otoridad, kung ano ang gintunaan sini. By the way, may isa kita ka LPA na ginamonitor and sagwa ini sang PARPA, no, Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
1: Nakitaan ini siya sa nasilangan na bahay sa Mindanao and then by ang update is amon eh, no, by Thursday or Friday, masulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Paghinadlan ini siya bilang si Bagyo Doming, no? Amon ang latest update natong sa PAGASA. NPA pa lang siya subong after 48 hours, posible nga maging isa-inisa ka tropical depression pa and then magabaskog pag-inisa, no? That is the latest update from PAGASA. And ano, hindi ko ginima palampa siguro nga report sa KFAG Elmer because there was a Filipino seafarer, no? 43 years old. Actually, ginhinadla na gig sa Department of Homeland Security kag sang US Coast Guard sa Los Angeles, California. Nadakpan ini sa KK5 Elmer na nagpasaka sang 227 ka kilo sang cocaine.
0: Uy.
1: Sa barko.
0: Triple ba?
1: And sang ginimbestigahan, yes, oo. May nakuha ang mga otoridad dito sa Amerika, particularly sa Los Angeles, na may ginkarga na bulto gidya nga cocaine sa sining barko nga Aqua Travesia, gamon ng ngalan sang oil tanker. So ginimbestigahan dere pagdungka nila kay halin ini sila sa Ecuador.
0: Aha.
1: Biyahe sila from Ecuador sa kadto sa Amerika. pag-abot dito sa Amerika, dinosisa ining kapitan sang barko and dito na tukiban sang mga otoridad sa Amerika na isa gani ka Filipino national ang nagpasaka sining 227 ka kilo sang cocaine and si Juanita ni ibiyahi pakadto sa Mexico. So Juan i-ano naman, ipasulod pa ni sa mga sindikato ang stocks na kung ang pag-insindiko.
0: May ngalan na na ang Pinoy?
1: Yes. Actually, that is why gusto ko gin-report. No? The Filipino national arrested sa Los Angeles was Cesar Tubay Hilacio Jr. Cesar Tubay Hilacio Jr., 43 years old. So, dako ang iya sininga kaso. Ang pinakanubo nga sentensya sa sininga kaso, kung napamatmatan, gidman siya nga guilty, is napulo katuig. But may, ang pinakakuan nga pamatbat is life imprisonment, pinakamabugat nga pamatbat. Kaya ang kaso niya is importation of a controlled substance.
0: Uh-huh.
1: Again, the suspect is a Filipino national and dinignanlan ini siya bilang si Cesar Tubay Hilacio Jr. Report because in the center is si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita. Sa Elisio Publico, Kankalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Terrible nga talents ang Pinoy ba? Kanami kagkadalayawon sa iya. Amak mo nga nagpasaka sa iya sang drugs. Nagpasaka sang drugs, sang cocaine sa barko. Kulbaan ko ba? Pag silinga cocaine, daw mamangkot ko tani kay K5 Shine. Diin to dalon sa Pilipinas. Ay, mayo nga pong gali sa kay Charlinda Polyaroste. Charlinda and Sulem ni Polyaroste. Sang Barangay Ilopez Silay. Mayong udto, Idol Elmer. Mayong udto man sa kay Sulem ni Polyaroste, watching and listening from Yolanda Ilopez Silay. Thank you, Sir Idol. God bless. Thank you and God bless man, Charlinda Polyaroste and Sulem. Still present la kudi, Sir Elmer. From Handumanan, si Merlita Malbas. Salamat. Grabe man to nga Pinoy, no? Di napinsar yato guru nga kung mapalusot yato. Milyones mo? Ya, pagkalusot ni. Bisan hindi na ko dahil magsakay sa barko. Masiting pretty lang ko to sa Pilipinas. Kanon mo kay Nabulilyaso. Kantuhan naton karon ang latest update sa Palarong Pambansa 2026 upon si K5 Berto Gakit. Ibaloon ta kung nano na to? Other than winning the game against Bicol Region in secondary or volleyball secondary girls, ano pag ang gindaog sang Negros Island Region man? May arapayhan sa mga ginpangdaog pa nga mga hampang kay Batiko perdita sa basketball. Ahay kasubo. Do single elimination ng nibla mo. Ini mga ball games ngay day kung maperdi ka kaisa wala ka na. Pag maperdi ka tunaw ka na. So kinanglan bira-bira gid kada hampang bira-bira gid nga magdaog kay kun mag-slide ka, ati hindi ka nakabangon eh. Aber, i-check naton. Latest update sa Palarong Pambansa 2026. Supod naman sa kay K5 Berto Gakit.
2: K5 News FM Live Report.
0: Bert, mayong hapon.
3: Mayong hapon, Gate. K5 Elmer, again, nag-report kita live directamente diri sa may Agusan del Sur, Palarong Pambansa 2026. Bao kag-i-vibe, Elmer, the old first nga gold medalist mao kampiyon gid halin sa may Sagay City,
0: mm-hmm.
3: no, ang aton sini nga gold medalist sa palarong pambansa, pinakauna nga nakuha nga medalya nga Bulawan sa nga aton sini nga Negros Island Region, no, NIR, gin atinan sa gini ka gin obdan gina kung paano ni siya naghahampang ang ining taga Sagay City nga

0: Bronx tayo ng mabalaan mo kag Iba Elmer.
1: Uh-huh.
0: Ang hampang sini sa athletics training sports amoning javelin throw.
1: Okay.
0: Javelin throw ang dos pick na bala kag Iba nga do takoy suraya pero still na. Ginapatayog-tayog ni Haboy.
1: Daw bangkaw ah.
0: Ang pinakatayog nga Haboy sang mostly ah ang mga standard sang Haboy sa isa ka typical nga mga elementary kagang mga sports athlete naton yara lang yag kalabot sa mga 20 no 20 25 pinakataas 30 no amoy mga kopdanan niya 20-30 metros ang ka-measure sang Haboy sa sining ang tawag sini javelin eh no
1: uh-huh.
0: Ay, Haboy mo javelin throw tawag sini bala mo kag Iba Belmer ang tagay niya ni tagay non niya ning 12 anyos niya ni naka-record ini sang 37.20 meters no
1: mm-hmm.
0: 37.20 meters jutayan niya lang ni ma tawag na ma-break ang record sang 2019 nga 49 sa palarong pambansa 49 meters man buti ringon hindi kaya mag lapit-lapit kung hindi kaya kaya maglulayo
1: mm-hmm.
0: Lapit-lapit silang ang ila sining ang metros ng gabi mo kay ti may mga ano ni mo may mga attempt ni mo may three throws kag Ivan Elmer
1: mm-hmm.
0: Then gintili ang last eight kagang three may arap pag duwa ka throws kung duwa ka Haboy kaga amuning pinakataas niya no wala gid may ang last niya ang second niya silver medalist nakakuha lamang no sang 32 meters tama kun mo kag Iba Belmer pila ka metros ang agwat sa sining silver kaga ining gold naton nga taga Tagaynon suno sa iya kag Iba Belmer tuloy ya oni sige na pagistorya ta no proud kid kay balan mo magluwas din eh, sa gold medalist di ba okay na gold medalist na siya
1: uh-huh.
0: No kada first medalist ang problemahan niya naman sa 27 kay sa 27 gold medalist man siya sang nagligat sa hampang man niya high jump no but tingon sa athletics niya ni kag Iba Elmer pwede kani iya makapila ka
1: events
0: kampang.
1: Oo
0: pila kampang. For example, javelin throw, pwede mo hapangan, pwede ka mang kampang kung mag-excel ka sa high jump, ang maximum sini tatlo eh.
1: Uh-huh.
0: Pero diyan si, ang 12 anyos, ganyan nga si Marjin Iwayan, sang Sagay City, specifically taga Vito Elementary School, duwa ni Kabilog. So, laban-laban kung mag-surtihon niya sa 27, mag-gold man siya, sa high jump kay Tila Sir Gold mo sa high jump mo. So, kung yung kinugin kising-kisingan eh, ang javelin throw nga eh, masagad pag ita. Kasi Iba Belmer, ipapatian ta ang atong sining interview exclusive sa ni 345 News. Pamiyari,
2: mga kag-5 daw, first gold medalist sa Negros Island Region sa hampang nga javelin throw. Congratulations, Marjen Iwayan from Sagay City. Kamusta ang hampang mo subong?
3: Kailan ko super happy.
2: Ha?
3: Happy.
2: Happy kagit. Oo, paano mo na hampang ka ina? To anong imong paminsaron ka ina? Samtang gampang kaw?
3: Bina paminsar ko nga ang sakit-sakit nga training.
2: Ha?
3: Bina paminsar ko sa sakit nga training.
2: Sakit-sakit nga training? Paano mo sakit-sakit nga training? Matan, may kagit ka training
3: niya? Pag-ubos o tanan.
2: Ha?
3: Pag-ubos o tanan.
2: Ubos man? Like ano?
3: Pag-ubos o tanan ng sakit nga training.
2: Sakit nga training? Great, kamusta ang suporta ni mama ka ni papa mo?
3: Okay lang.
2: Hmm?
3: Ha? Okay lang.
2: Okay lang man. Okay. Pero ti, andin kang galing kaga-eskwela sa diin nga eskwelahan sa Sagay?
3: Bito Elementary School.
2: Ha?
3: Bito Elementary School.
2: Bito? Bito Elementary School sa Sagay City.
3: Oh.
2: Okay. Aside sa amuni nga javelin throw, may arang apa sa...
1: Mm-hmm.
0: Kagito Elmer, amuni ang ginambalya sa aton nga gabi gid training gid.
1: Sakit-sakit ga training gid kuno ginagyan niya mo.
0: Training oo. Ti ama ko mo kay na do. Do na ni file sa blaka kay ti balamong kapasidad siyang bata, blaka ina pa lang taw na ton. Do

0: Abala mo kagiba bergimang kota bala. It is ordinary. Kayang measurement, kayang standard ng panganay. Ni patayog tayo gaboy mo, no? Kagiba Belmer, di ikaw lipak kagiba Belmer, haboy mo be. Hambot lang kapila ka metro ang matayogan niya. Kaya niya, pilapit 40 metro, di layo na kagiba Belmer. Layo-layo na pinakal kagiba Belmer, pasinsya, kita lang, 47 meters, kli, pasinsya, 47 meters, lapit 50 metros.
1: Okay.
0: 47.70, pasinsya, kita kainan nga ito, silingin
1: ang bal. Ang iyang, kuwana, nga throw record, 47.20.
0: Halin sa gintindugan niya, kagyang iya, sini nga ginauyatan niya do amuling jubilin. Kagiba Elmer kay bugat man nimo.
1: Oo.
0: Sunod dito na lantaw sa do ano nimo. Do amuling kanong bala sa kanyon mo, no? Ang lapa bala nga amuling ginahapoy ti medyo bugat na siya. Ti aboy mo nakalabot siya sa 47.20, no? Meters. Kag isa ini sa mga pinakadako gamay ay jutayan na lang get ma-break ang record ang malintang nagpalarong pambansa nga 49, no? Ti makapit sa Japan kag Wilmer nga once in a lifetime nga may mga amus ini, no? Ang iti iban 30 pinakatayog 35 eh. Iya yung 47 ang baka mga coaches nito sa may ano sa may Sagay City, grabe man klase nga bata, no?
1: Yeah.
0: Lima ay subong ng iya nga high jump. Ang high jump niya naman ti ama ko muna sa atleta mo, iban din pa numdom mo, isa lang ka ampang mo. Iya, duha ka bilog. Eh, bantayan taman ni siya kay kung magdaog ni sa gold, si babae ni siya, she is the isa lang din ka atleta nga duha ka gold, it is say, duha ka sports. Grabe, no?
1: Ano tong isaya ka event gani? High jump?
0: High jump, pagid niya may ampang, pagid siya sa high jump.
1: Pero
0: ang athletic
1: sa throwing events, isa lang javelin, why siya mga discus throw, why siya javelin ano lang na. Siling ko sa throwing events kay usual na abi sa athletics ang throwing events, kung mayo ka sa javelin throw, mayo ka man na sa discus throw.
0: Pero ang area is goal gid siya.
1: Pero ang iya javelin lang tapos high jump na.
0: Ang yes, kay ti ang high jump mga part na sa mga athletics mong dito no sa aton nga palarong pambansa committee, ang isa ka estudyante, ang isa ka athlete, pwede ka intra maximum kung makaya ya. Ang tatlo kabilog na hampang sa palarong pambansa, athlete lang ni, no? Athlete only. So iya naka-gold siya, but silingon, humalin sa pagampang niya athletic, halin sa municipal, nagkato sa provincial, nagkato sa regional, kasi ba meron, may duwag yung kabilo, yung pang-gold siya gito sanan. No? Kung malantaw mo kagi ba, Elmer, ginalantaw ko siya kanina, kagamay man nga bata, pero grabe pa, ano, grabe, kaya uyatan niya lang ko, ano, kalabot, di ba, hindi mo makita itong haboya mo, pero hindi ka bugat, kagi ba, Elmer, pero is, believe man kita, kaga abilidad niya kisa mo mga mutong ang basang teacher na itong si Maruena, abilidad man mo nga si kisa lang nga kita si nga musina nga kag taga Sagay City pa, no? Taga Negros get bugal get pinakauna nga gold medalist sa Negros Occident talagang makabig naman titulo kakibay Belmer sa iyaman tining bahin di pwede ko nung sa ka pamati man kaya siya naman ka pamaligya man ko nung ano na ng kumbo ba.
1: Okay,
0: ng kumbo. Oo, ti ambal niya kay na sa aton sir sa K-5 pero may gid si nanay ko ka pamati galibot kumbo talaya ko nung ang radyo ti ambal ko maayo na kay samtang galibot to si nanay mo sa Sagay ginapamatian niya tingog mo ngang bata ya na gold medalist sa malarong pamansa. Nasa ginadulong tagi doon, nagtulumaw-lumaw man ang mataya. No? Pero tigala, kung gito siyang mabatian ang tingog ya sa K5, ka K5 element.
1: Aha. Proud siya mo, proud siya sa kaugalingon niya nga may na-achieve siya, pero happy siya kay nakabalo siya nga happy man ang ginikanan niya.
0: Oo, man, idunuyo ni kuno si coach yung mong, no? Si ano yung baka-baka man, mati sa aton kipay. Do ka proud ba lang? Nga, tinanay, ang gusto yung mati nanay, bata yung mati sa radyo, bla. Kagiwa si interview. Ti subong nga pa mati, kit for sure, ang iya sininya ginikanan. Kag, shout out nila sa Sagay Kitty. Ang bata mo na ang bata mo, gold medalist sa palarong pambanta. Pinakauna nga gold medalist sa Negros Island Region diri sa Agusan Resort palarong pambansa 2026 Capable Man.
1: Okay.
0: Sige, Capable Man, ang dugang sini bantayan tayo nito kay kami boxing pata. Going kita sa Esperanza, do medyo layo-layo api ang mga sports events naton. Capable Man, medyo layo-layo ano? Gaanta na ka background ni Capable Man.
1: Uh-huh.
0: Kung ang Agusan Resort ang sentro sini, amo ni ang prosperidad ang Dubacolo City.
1: Kaya
0: baksing dukabang kalan. Ah, no?
1: Akalapit ah!
0: Layo-layo, yeah.
1: Oh.
0: Ang gasto sa gasolina, pero may kaso ah, no? Si everyday bla, si doon mo lang na nga doon sa Bacolo, ang area, nga ton sini nga balay dito, nga din taga Tiner, dito man sa may Bacolo, Tampol Bay, ang aton sini nga lakton din rin sa may prosperidad, esperanza, at ikalayon sini doon mga hinigaran, kabangkalan mo, no? Medyo layo-layo, gitmayo lang kahit si Madasig man ang driver, nga si Santi Ralios. So, subong dire so going kita update kita diri sa aton sini nga mga pages kag sa radio kag Gibabel Mer sa boxing bakod ni again nga bakod si mo kag Gibabel Mer nga ang boxing balabantayan man ni kay ang aton nga delegation
1: Bayawan
0: sa Negros Island Region sa bilog nga rehiyon sa Pilipinas ang may pinakadamo no nga delegate na delegation when it comes sa boxing kag Gibabel Mer so bantayan ni ang dugang sini nga mga balita nga aton sini nga idulong sa inyo diri lamang sa Kampyon Istasyon ang K5 News FM. Capable Man, ang aton sini nga balita gikan diri sa may Agusan ginadala sa inyo tang DTX 500 DTX Bio may TC kag DTX Coffee Mix may kape ka na naka-detox ka pa. No, nagikan diri sa may area sang Agusan para sa 2026 palarong pambansa Agusan del Sur. Ako si Kagibay Berto Gakit para sa Kampyon nga Balita. Servisyo publiko kag kasiyan sa bilog nga Pilipinas. K5 News FM.
1: Hindi gid magkalipat sa mga ka-K5 naton ha. Inumgid ka mo sang DTX 500. Kun ang salakyan gani ginapawasingan naton. Ang plato nga ginakan-an ta, ginahugasan ta. Hindi tayo paglimpyuhan lawas ta. Ang pagpaligo nagalimpyo sang lawas ta sa gwa, pero mahigko sa sulod. Kinahanglan nagapaligo ka kag nagainom ka sang DTX 500 para balanse limpyo sa sulod kag sa gwa. Kay man ang DTX 500 nagalimpyo sang aton kolon. Likaw kita sa mahigko nga kolon nga posible tunaan sang masakit kay base sa Department sa World Health Organization sa ila datos nga nakuha nga 94% sa mga balatian nga ginabatyag sang isa ka tawo resulta sang mahigko nga kolon. Malikawan naton ina ang mga seryoso nga balatian kung nagainom kita sang DTX 500. Why naman ta tiyempo ha? Sa ato sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan ang 11 Mbps sa ngalan sa ato sini nga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Sa aton nga Vice President for Operations ka K5 Aljan Castanio. Sa aton nga Station Manager ka K5 Rod Palma. Sa aton nga News Director ka K5 Julius Mariveles. And of course, ang ngalan sa aton regular anchorman, kag Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. Kaparte ko subong aga, ka K5 Remuel Alcantara, kag subong man, ka K5 Renz Alcantara, upod na si ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. The lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Energy booster.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend
14: Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Today is May 25, 2026. Salamat gid sa mga suki naton nga nagaupod na sa aton nga program sa Lunes nga edisyon sang It's Your Time to Shine.

Salamat gid sa aton nga mga kaupod nga mga drivers every afternoon from Monday to Friday. Kag sa mga suki naton nga mga senior citizens sa Bilungan Negros Occidental. Especially sa mga suki ko dira sa Victoria City, nga dugay ko na wala ma-mention diri sa akon nga program sa K5 News FM. Thank you very much also sa mga taga Cadiz City. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dira sa Sipalay, sa Hinubaan, sa Kawayan, sa Ilog, sa Kabankalan, sa Binalbagan, kag sa Himamaylan. Karon naman ang iban. This is Sunshine Lacson, Updanay Kita, Tugtob alas 3, diri sa aton nga programa. Kagsalamat gid sa mga KSS members sa bilog nga Bacolod, nga nagtamyaw sa akon kahapon. Sa bilog nga Negros, pagid ang iban, wala ko pagid siguro ma-replyan. Pero thank you very much gid sa inyo pagdumdum sa akon nga kaadlawan. Tikahapon na dugangan na naman ang aton nga edad, but it's okay. Ang aton nga mga eksperyensya sa kabuhi, especially ang mga bad experiences naton sa kabuhi, amo ini ang nagapabakod sa aton samta nagalakat ang panahon. Salamat gid sa inyo tanan. Alauna, 14 ang aton oras, mga ka-K5. Here's another song for you. Nagapamati kamo sa 101.5 sa FM band sa inyong mga radio sets. This is K5 News FM. Mama.

1:17 PM. Ang aton oras, mga ka-K5. Salamat sa kay Ma'am Trolley Colado. Nagapamati sila right now dala sa Barangay Felisa. Do kasubo man isang second song ko. Anyway, Ma'am Trolley Colado, may nga po sa imo, Ma'am Trolley. Salamat gid sa mga KSS members dara, kag sa mga suki, tagin, mga baskugan team. Thank you gid sa ik, sa kay Pastor Bangkiran, sa kay Sir Eliseo, and Ma'am Victoria Latoza, sa kay Ma'am Febi Estova, Istoya brother, Sir Ernesto Libuon, kadamo gali sa ila nagapamati dara, sa kay Sir Salvador Palabrica, Johnny Palma, Carmencita Olvido, Sir Efren, and ang mga Clinica Product user, Clinica Products ng mga users dira sa Barangay Felisa, ganaga pamati right now, ginatamyaw ko gid sa maayong hapon. Thank you very much gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Thank you, Ma'am Trolley, and sa mga taga Barangay Dulaw, no, dira sa Bagaw City, mga kaupod naman ni Ma'am Rowena Villaran Erbito. I know you are listening sa mga DTX Coffee Mix lovers dira sa Dulaw, sa Bagaw City. Salamat gid sa inyo, especially sa mga taga Purok Maasin. Ako rin ba'y iniisip? Alauna, 10:09 ang aton oras, mga ka-K5.

So kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine. Thank you gid, nagamonitor lang gid siya ako no. Salamat gid Ma'am Jocelyn Flores.

Mga ka-K5, sininga Lunes, may ginamonitor kita nga isa ka low pressure area. Kainos ang aga mga around 8 a.m. Ginpalayag sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or sang PAGASA nga sa sulod sang 48 oras or pagkatapos ang 48 hours. Ang LPA nga ila ginamonitor sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao mangin isa na ini ka tropical depression or mangin isang kamahina nga bagyo. And sa Biyernes or sa Sabado, magasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility upon sa PAR and pagahingadlan ini bilang si Bagyo Domeng. And base sa forecast sang PAGASA, pwede ini nga mag-trigger sang ginatawag natun nga Southwest Monsoon ukon habagat, mga ka-K5. Bantayan ang latest update sa aton nga mga Facebook pages. Mga Facebook pages sang K5 News FM Bacolod, mga ka-K5. Alauna 21 ang aton oras. Sa mga suki nato dira sa Sipalay City, hindi ka mo maulihi sa DTX 500 capsule kay may branch kita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Sipalay City.

1:25 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Dadamo-damo pa ko din siguro talamyawon. By the way, sa mga suki naton dira sa Barangay Singkang Airport, good afternoon, especially dira sa mga taga-Purok Saturn Vino sa Barangay Singkang Airport. I just want to say hello to Annie Aguilar. O dira sa may Purok Saturn Vinos. Ano ka patamyaw, gali sa imo langga, si William Yanson. Oh, I don't know if he is listening right now. Pero ginpadala niya lang ni sa akon ang greetings, no? Ma'am Annie Aguilar of Purok Saturn Vinos sa Barangay Singkang Airport. Good afternoon sa imo. Sa mga suki naton dira sa Banwasang Pulo Pandan. Mayong hapon gid sa inyong tanan. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to welcome also diri sa aton nga program ang mga suki naton dira sa Silay City. Nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine every day. Ano adlaw ara gina sila. Thank you gid sa kay Sir Alan Takapan. Kumusta ang signal dara Sir Alan Takapan? Kumusta ang ambot lang kun klaro dara ang akon nga tingog? Okay lang. Thank you sa mga kahinablusan kuno ni Sir Alan o dara sa sitio patol sa Kaliling Kawayan. Sila ni Dayday, si Bibi nagapamati right now. Grabe, labot pa to ang K5 News sa putok-putokan sang binukid sang Kawayan. Gapamati gito sila, very clear ang signal sang K5 News FM si Balay. This is from K5 Alan Takapan. Thank you Sir Alan, good afternoon. Mayroon ni gani, mapabalo nyo ko kay parang makwanta man sila, matamyaw-tamyaw taman sila. Kabaluman ko nga mga tagpalamati nato na mulang man ang ilang kalibay. Basta ma-mention sila sa ilagi na pamatian nga program. Thank you, gid, sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Sa mga suki nato dala sa Banwasang Ilo, good afternoon sa inyo.

0: sa mga KSS members dira sa Ilog area. Good afternoon. Ma'am Gina Lozada, salamat gid. Always gid kami nagapamati sa imo mission. Yes, ma'am. Thank you very much. Salamat man sa kay Ma'am Orlita Malvas sa mga suki natong dira sa Handumanan. Thank you very much gid sa inyo. Salamat also kay Ma'am Annabel Alonzo.
1: Ako'y maghihintay sa habang buhay.
0: Sa kay Nanay Utay dira sa Barangay Punta Taytay, may hapon gid sa inyo. Salamat gid. Very supportive na sila sa It's Your Time to Shine program. Alauna 29 aton oras mga ka-K5.

0: Today is May 25, 2026. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today. Sa mga nag-saulog sang ilang kaadlawan.
1: Happy, happy birthday to you.
0: Para gini sa inyo. Happy birthday sa inyong tanan. Sa nag-celebrate sang iyang kaadlawan dira sa may Makiangayon. Purok Makiangayon sa Barangay Punta Taytay. Si Sir Felix Salarda nag-celebrate sang iyang birthday today. 59 years old na siya. Sir Felix, ginabuyagyag ni Mama Annabel Alonzo ang imo nga edad. Thank you very much again sa mga suki nato dira sa Barangay Punta Taytay. Sir Felix Salarda, happy happy birthday to you once again. Kaga ginatamyaw man naton sang maayong hapon si Ma'am Lourdes Gramatica at si Sir Ronald Monterde, ang mga staff sang Memorial Sacred Heart dira sa Barangay Sumag nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Nakilig-kilig ang mga members ang Lupon dara sa Barangay Felisa on sang nabatian nilang ilang mga names nga ginlawag ko. Thank you very much gid sa inyo. Kabay pa nga makabisita man kita dara sa inyo nga lugar. Adamo-damo nga dansa nagapamati man dira sa mga taga-Tutong 4, sa mga taga-Tutong 3. Thank you very much gid sa inyo. Alauna 31 ang aton oras mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Ito po, when pass ang inyong kong laboratory.
1: Ang una, pila?
0: So, 35 to 36. Ilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibog nyo.
2: Butrinamax capsule and Butrinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang bala ka lang.
5: Ako,
6: ang linya ko,
5: isang kapsula ka lang.
6: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
5: ikapsula mo.
6: Extend!
5: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
5: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-banganaga! sa pulmo, baby!
5: Extend, supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.

0: Ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Number 1, the hit music station. 101.5.
11: 101.5. K-Fine.

1:45 ang aton oras, mga ka-K-Fi. Sili ni Sir Alan sa akon, clear gid ko no ang signal sa K-5 News FM sa Sipalay sa D. Ang siling niya sa ako ng mga hinablos niya kuno dara sa syudad sang Sipalay nagapamati gid sa program It's Your Time to Shine. So makabati ginigali sila Sir Alan sa mga gina-share naton dari sa program It's Your Time to Shine every afternoon from 1 till 3 PM. Sumabalaan ninyo nga dara sa Sipalay sa D may branch na kita dara sang klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center. Kag hindi ka mo maulihi sa mga products nga ginagamit ko man. Ang akong paborito nga kape, of course, ang DTX Coffee Mix. I-try nyo man. O dara sa mga suki natin sa Sipalay sa D. Kaya ang DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sa aton nga blood sugar level. May DTX 500 capsule pagid ako nga ginatumar. Every morning budlay ni galing kun mamis mo ang pagtumaro sa DTX 500 capsule hindi ka makapupo, so dapat every day gatumar ka gid sang kapsula, no? Tapos syempre pag umpisa mo sa aga sang imong trabaho, kinahanglan may isa ka gid katasa sang DTX coffee mix adlaw-adlaw. Salamat sa mga taga Sipalay. Thank you very much, Git, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. And sa mga suki natin dira sa Kaliling Kawayan, salamat, Git, sa inyo. Gusto ko man tamyawon si Sir Dudes Labrador. Si Sir Dudes, kahapon nag-greet man gali sa ako na happy, happy birthday. Thank you, Sir Dudes. Salamat, Git, once again. Sa mga suki natin dira sa Banwasang Pulo Pandan. And sa family ni Sir Dudes Labrador. Nagpamati sininga hapon si Ma'am Drew Tayu, si Ma'am Maria Lynn Mancesa, si Ma'am Maybeth Labrador, si Ma'am Joy Tia Nicole Labrador. Amo ni sila mga kakilala ni Sir Dudes dira sa Banwasang Pulo Pandan. So, nga nagpamati right now sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan si Mami Lili Inting Balinas. Salamat gid Mami Lili sa tanan-tanan nga naga-monitor dara sa may Dangkalan, sa Barangay Dangkalan, sakop inasang Banwasang Ilog, sa sur nga bahin sa Negros Occidental. No, thank you very much gid sa inyo. And of course Ma'am Yuli Orkea, basi nagapamati man right now si Ma'am Yuli Orkea. Salamat gid sa pagmonitor. Ma'am Cecilia Banzon, tapos kay ina nagdulong pagidya sang pizza si Kwan, si Indang. Long ako na biga dira sa Purok GK sa Barangay Sumag. Indang Hilado Sarad. Thank you very much gid.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Good afternoon sa mga suki natong dira sa city village. Sa Kwan Pagid, sa kay Sir Romy Pasigado, dira sa Block 17, Paglaom Village, sa Room Store. Pangitaan nyo na, kay available ang mga clinical products dira. Actually, nagapamati sila sa Bon. Thank you very much, Gid, sa mga taga Room Store. Mga ka-K5 ba si Linko? Halin sa COVID-19. Hasta na sa Hanta virus. Hasta na sa Ebola virus and subong. I-share ko lang ni sa inyo ng mga information. Supposedly last week pa ini. Pero subong na lang gid nato matsimpuhan nung ma-discuss ini nga balita sa inyong tanan. COVID, Hanta virus, Ebola virus, subong ang istorya Hanta human immunodeficiency virus, ning HIV. O ang iban siguro familiar naman sila. Pero abi ninyo, na-confirm or gin-confirm sang Department of Health sang nagligad nga simana. Nakibot ako. 51 kada adlaw ang nagapositibo sa human immunodeficiency virus or HIV sa bilog nga Pilipinas. Amo nang pinaka-latest nga update from DOH halin sa Enero tugtog Marso sininga 2026 may ara gid sa kuno nga 51 ka mga individual nga nagapositibo sa HIV.

Ginisip sang Department of Health kung from January to March, tatlo ka bulan, no? First quarter sa tuig 2026, kung pilagi dyan bikabilog sa bilog ng Pilipinas, ang bag-ulang gid nagpositibo sa HIV. And mga ka-K5, base ini sa datos nga gin-share sa publiko sa Department of Health sa kabilugan halin sang January to March 2026, ang bag-ong kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas is 4,633. Amo ini ang kadamuon sa mga individual sa bilog nga Pilipinas nga nagpositibo sa HIV, sa Human Immunodeficiency Virus. Damo sa mga lalaki nga nagpositibo sa HIV. Kabalo ka mo kung pila kabilog, 4,381. Siyempre, gin-check ko man kung pila ang mga babae. And base sa datos nga gin-share sa aton sa Department of Health, ang mga babae nga positibo, bag-o nagpositibo sa HIV, mga ka-K5, 252. 252 ang mga babae, 4,381 ang mga lalaki. Gin-check ko man mga ka-K5 kung ano nga mga edad ang pinaka-apektado gin. And base sa datos ng Department of Health, halos katunga sang 4,633 nga bag-ulang ginagpositibo sa HIV nagaedad sang 25-34 anyos pa lamang. Kag daw sa hindi man ko magbati pagin. Imagine 31%. 31% sang 4,633 sa mga nagpositibo sa HIV, nagaedad pa lamang sang 15-24 anyos, my goodness. Kadamo man sang mga nagpositibo nga nagaedad pa lamang sang 35-49 years old. Kag may ara pagid sa mga nagpositibo mga ka-K5 nga nagaedad 50 anyos pasaka. Masyak pagid ko ni siguro kung may mga nagpositibo nga nagaedad sang 80 anyos. Pero ang ginhatag nga datos sang Department of Health is 50 pasaka, 3%. Sang kabilugan nga bag-o nga kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas. I-share ko ni sa inyo later on ang iban pagin nga mga detalye angot sini nga balida sa pagbalik sang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Muna yung pinaka-importante.
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuson
2: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad
2: pigaw
3: ka.
2: Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pag hindi mo inom D3 Bio kung tigulang ka.
3: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T cells pigaw na.
3: Pigaw na.
2: So yun lang yung second immune system.
3: Correct.
2: No? D3 Bio lang ang second immune system.
1: D3 Bio!
4: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this is affects their brain, no? Kay most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP,
6: ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya? O, tigulang ka na diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol.
3: Wow.
6: And elevates your HDL.
2: Hindi
6: good cholesterol.
2: Matigulang ta.
7: Loggit mo tumara, D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa imnon D3 Bio ya.
7: Hoy, paimnon nga. Bakla nyo good.
2: Permi na sila tuluan sa tigulang.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
2: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka nila pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, da, kayo mali-maliun. Hindi, D3 Bio.
2: Hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, iguya. So, amo na, ha? Alain, good man, gainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Miskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Infection kay Japon, miskan nakapabaksin ka.
3: Correct.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: pa.
1: Ano naman ang kaburastugan ang ginhimo ni Nestoy?
2: Ato, may ginsumbag naman siya nga classmate niya.
1: Wala gitpulos ka si Manghod. Ang pahuya-huya amo ginang iya.
2: Henrik, kahibalo ka na. Tanan ginhimo ko na. Tanan nga disiplina ginhimo ko na. Pero amo man gihapon.
1: Pabay ilang pa. Kay ako karon ang maistorya sa iya.
2: Mas maayo pa. Kay kun ako lang. Pasi matumba ako nga wala sang pilas tungod sa iya.

0: Noong, silang nanguna sa ako ni. Eh. Alang alaman nga hindi ko yung magbalos.
1: Kuntani, nagpaiway ka na lang. Likawin ka mo.
0: Naghalikaw man ko noong. Sila gid nagagarit-garit sa ako ni. Eh.
1: Ginapakahuyan mo lang gid ko sa eskwelahan. Valediktorian ko dira tapos.
0: Tapos ano noong? Gago ko mo bala? Anon ko nakaroon noong? Kaya mo ko sini?
1: Kung hindi lang salaman ng bag. Ha? Kung hindi lang salaman ng bag sang utod, isinumbag tala ka.
0: Inatungod nung palangga mo ko, hindi bla? Nung palangga taman ka nung ha? Abi mo nung idol ta ka eh. Gani, gininga tingawaan ko man nung mangin pareha sa imo. O galing, hindi ka niya kaya sa utok ko nung eh.
1: Hoy, Nestoy. Tapuson mong high school mo ha? Gusto ko nga makatapos ka.
0: Oo nung ha. Sorry, gino nga. Anon ko nakaroon kay sila yung nagagarit-garit sa ako ni.
1: Likawi gani na. Wala mo makita si Papa nga nagaugtas si mo? Abi, hindi man kami paghatagis ang sakit sa ulo.
0: Sorry na gani, nung. Sorry na, nung ah.

0: Babe, naano ka?
1: Ay, wala.
0: Sinistoy naman ay.
1: Oo. Wala akong makaibalo kung naanuhan ko siya. Abi mo sila. Bisan ang mula na mahod ko pero puwerte ko gin siya kapalanggay. Siya ang rason nga asta subong.
0: Asta subong ano? Wala mo pa kugin pakaslan? Amo bala?
1: Yokpan. Oo. Oh, akon ko. Inatukod ba damo pa ako sa plano sa iya eh? Gusto ko nga makatapos man siya sa pagtuod niya.
0: Babe, bisan kasal na kita, pwede ka man gihapon makabulig sa iya, hindi ba lang?
1: Oo, pero paano kung makabata na kita?
0: Henrik, bala mo. Hindi mo ginaya obligasyon ang manghud mo, kay buhay pa man si papa mo.
1: Oh, nakita mo man, babe. Pensyon na lang ang gabuhi kay papa eh. Pensyon na lang. Bah, ang cellphone ko. Daligid ang babe, ha?
0: Sabta na, nanay.
1: Hello? Om! Ano? Isa din sa subong!

0: Ano naman yung kagaguhan ang ginhimo mo ni Stoyman?
1: Dong, nadalahig lang ko di.
0: Nadalahig sa katuntom mo eh!
1: Nung ula ko yung nagaduso eh, nung. Bagulong ko yung nagagamit. Ano ang piking classmate ko eh? Nagkapamilit ka di.
0: Hey! Dok ka namin ang ginhimo ni Stoy! Uti ka ron! Maano ka ha?
1: Nung, ligiman ko nung ay. Ligiman ko nung.
0: Wala na sang bulig ni Stoy. Kapoy na ko sa pag-insindisi mo. Bahala ka na sa kabuhi mo.
1: Nung kabalo ko, hindi mo kaya mapabayaan niya nung. Hindi kit nung.

0: Enrique anak. Anong mahibo tana sa manghod mo man?
1: Kwantay. Nangayon ako bulig sa abogado. Mapagawa ko na sinistoy.
0: Oh, ay. Sakit lang gid sa ulo ang ginahimo sang bata ngay na.
1: Nangako siya sa kwantay nga mabago naman sa kuno. Nagaplano ako nga dito ko sa peskulaon sa bukid. Dito sa manghod mo tayo.
0: Oh, Henrik?
1: Oo, tay. Kay baloko na impluensya na ni Say.
0: Ah, kut sa bagay. Gusto ang plano mo ngayon na, anak. Ote, ikaw, paano ka? Nakita ko kang tanan nga oras mo daw, ara na lang sa manghod mo.
1: Ang muna galing na initan ko man, tay. Pero, ote, hindi ko man na siya mapabayaan.
0: Kung makasarang lang kung tani ako, anak. Nakita mo man nga stroke survivor ako eh.
1: Ako nang bahala sa iya, tay. Kabay pa nga magbago na siya dito sa umatay. Kabay patay.

0: 3, Bio. Gani ka ukabara sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang kita ang

0: babe. Nalipay gid ko para sa manghud mo. Padayon ang pagbag-o niya dito sa uma.
1: Amo gani, baby. Gusto gid ba lang plano ko?
0: Ay, salamat.
1: Kag, total, though okay naman dito si Nestoy. Siguro, time naman nga, future ta naman ang i-plastar ta.

0: Nong, kakiyot sa kinablos ko ba? Mausunod gin sa ako, no?
1: Hoy, Nistoy. Hindi na yung magsunod sa imong mga yapak.
0: Si Manong, wala mo. Joke lang na, Nong, ha? Palang gagawin niya nung katama nung inablos ko yun, Nong.
1: Oo, gali. Anong plano mo?
0: Eh, kung anong, mangita ko sa obra.
1: Obra, ha? Ang gusto ko may eskwela ka sa college. Hindi ka magkabala ka. Kaming magasto ni Manang Musheta.
0: Eh, hindi na lang nung ha. May pangabuhi ka na eh.
1: Hindi bala nagambal na ako sa imo? Nga ako mapaeskwela sa imo?
0: No, hindi na. Ako na lang bala sa kagulingon ko nung. Focus na lang bala sa bata mo nung. Kag siyempre sa asawa mo. Basta nung, ari na ko sa tupad mo yan nung.

0: Babe. Tama na lang, Facebook. Babe, matulog na ta.
1: Hindi, paano pa man, babe. Walang ginachimpo kung FB kung gigda. Pero, si baby, temprano pa man nagtulog eh. Naanad mo ko bingahan, gabi na siya gatulog. Babe.
0: Oh.
1: Babe, tanaw abla ho.
0: Ano na?
1: Lang tanaw abla ho, grabe. Nagyang panahon, subong niya. Oo, arom.
0: Ito yun ako, bro.
1: Perte, nagid kapigado nga kadamo. Nagidya sang kawatan niya wala. Gidya na hadlok manaka sang balayo. Pero babe, lang tanaw abla, babe ho.
0: Apo gade. Maayot na lang gade kay... Kaladakpan na sila, bala.
1: Gani man.
0: Man, mga perwisyon na sila sa lugar, te.
1: Gani man. Ang kaluluoy sang isa niya ho, nga nadakpan ho. Oo, lang tawa.
0: Nadakpan?
1: Oo, oh, ariwa. Nadakpan lang tawa mo. Oo, doon hindi na makilala ang tsura niya ho. Ginkastigo, guro sa mga pumuluyo, oh. Oh. Yala.
0: Ay.
1: Lailain sa tsura,
0: dali langit, babe. Dali langit, ha? Dali langit.
1: Oh, sige.
0: May ka panahon, okay? Babe, abe, sino ni?
1: Sabta na eh.
0: Si Papa man eh. Oh, dali kita nga.
1: Sige.
0: Hello, pa?

0: Nestoy, ano naman yung ginobra mo?
1: Oh, sorry, Gidnong. Sorry, Gidnong.
0: Naginhimo mo ni?
1: Kan, ipa-enroll ko tani sa college nung. Ugaling na timingan, Gidnong.
0: Abi ko, anay ko, nagbago ka na! Hindi pala naghambal na ako sa'yo nga kami ang bahala? Uti lang naman eh. Mapriso ka naman sa obra mo.
1: Sorry, Gidnong. Kadako namin sa nagastong sa ako nung eh. Gani ako na lang ng itas ang pagi, Gidnong.
0: Nangita pagi sa katonto mo eh. Tanuan eh. Problema naman kita, Nestoy. Tanuan pala oh. Ari ka din sa ospital pero may posas ang kamot mo. Bahala ka na sa kabuhi mo!

0: Babe, malain ba ako ng magulang?
1: Babe, anong ka man? Di ka bala maghambalsin, ha? Wala ka nagkulang sa manghud mo. Ara sa iya yung problema, hindi kay sa imo.
0: Babe, pero bisan ano ko kasi kway sa iya. Though hindi ko siya gihapon mabatas.
1: Babes, nakasala ang manghud mo. Kag hindi pwede nga itolerar mo lang, ina.
0: Gusto ko man siya pabayan o galing nagkakakonsensya ako. Kinapaminsan ko kung kamustayan siya sa presuhan. Gusto ko mapagwaon ko siya eh.
1: Pagwaon mo? Kagkon makagwa, maano? Basi kung ano naman ang buhaton niya, basi sobra pa na sa pangawat. Ay. Ano ka man, babe man?
0: Amot, babe, bro. Doon mabuwang ako sa manghud ko, babe. Ay. Wala akong makaibalo kung anong buhaton kasi, babe.
1: Babe.
0: Wala akong makaibalo. Babe.

Sang makagwa ang manghod ko sa prisuhan, gin patigayunan ko siya obra bilang isa ka bagger, pero nadakpan naman siya nga nagapalapaw sa mga items. Grabe naman ang konsumisyon namo ni Papa sa iya. Oo, ako unko. Bisan amusina ang manghod ko, pero palangga ko gid siya katama. Tanan nga disiplina ginhimo ko na tanan. Ang pagpalangga ginpakita ko man sa iya. Pero wala gid siya nagabag-o. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Henrik.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5 ang aton oras, alas 2:31 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, isa pagid ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center nga available sa aton nga mga KSS resellers, available man sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kag available man sa mga Clinica branches sa Bilogan Negros Occidental. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Banwa sang Hinigaran, kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati dira, especially sa mga taga Tugis no dira sa Hinigaran. By the way, available ang mga Clinica products dira man sa Hinigaran sa Gem Guangco Arcade no. Nga kalapaos nako. Sa muna before ka mag-program, na gina-practice mo na ang baba mo, gina-kuan mo. Do may exercise gid para dara mo, tapos may water ka, and then may mga kuan eh, may mga ginahimo ka para hindi ka mabaos. Anyway, sa mga suki naton dara sa Mansilingan, nagligad do naman kut ko ni kay Sir Romy Pasigado kun diin ang Paglaong Village. Sang una gali ang room store, amo na siyang Cody store. Tapos subong, ang ngalan niya is room store na. Dira sa may Mansilingan, going Mansilingan sa Paglaong Village Road, going to Murcia, o kunhalin kita sa Libertad. So ara lang gida siya, Sir Romy, sa kilid sang dalan, no? Kay dira sa may room store, available ang mga clinical products. Pwede ka mo makapurchase dira, no? Especially sa mga suki naton sa Mansilingan nga malapit dira sa Paglaong Village. Ara ko no dira ang coffee naton. Basta kumpleto dira, no? May DTX coffee mix, may Clinica D3 Bio, may DTX 500 capsule, may Mighty C capsule, may Mighty C syrup. Basta kumpleto dira sa room store siling ni Sir Romy Pasigado. Ginakuan gini, ginamensyon ko gini diri sa aton nga program para mapahibalo ang mga taga Paglaong Village, no. Ara gid ko no ang room store sa Block 17, Paglaong Village. Salamat gid sa inyo dira sa Romy Pasigado and sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo. Alas 2:33 sa aton oras, mga ka-K5. May mga magulang, may mga manghud, may mga utod, may ginikanan, may mga abyan nga nagasakripisyo para sa tao nga ila ginapalangga kaginakabalak-an. Pero may ara sa aton nga samtang ara sila sa aton nga kabuhi, ginasakit nato ng ila nga balatsagon, na hindi na kita makakita sang amo sini nga mga klase sang tao eh, na balang handa sila nga isakripisyo ang tanan, no, para lang nga mabutang ka kag maplastar ka sa maayong sitwasyon. Handa sila nga sakripisyo even ang ilang personal life, no, para lang sa ang ilang kaugalingon, para sa imo. Tikon pa mangkuton mo ko kung makakita ka pa sang amusin nga sahi sang tawo nga nagakabalaka sa imo sang grabe nga ano no, grabe nga pagkabalaka kag nagasakripisyo sang amusini para sa imo. The answer is no. Talagsa ka lang gidya makakita sang amon nga klase sang tawo. Kun abusuhon mo pa ambot kun anong matabo sa imo. So amo na gani siling ko indi gid pagabusuha ang tawo nga nagapakita sa imo sang kaayo. Ilabi na ang mga tao nga hindi mo kaano-ano. Tapos, 100% nag-support sa imo. Kung madula ni sila, abi ninyo, hinulsulan mugid ina sa imo nga kabuhi. Hinulsulan mugid na iya. Kung madula sa imo nga musin nga klase sang tao. Kung kaisa, ang pag-tolerate
naton sa aton nga utod amo nang nagatulod sa iya sa kapahamakan. Diri sa kalibutan, may mga bagay nga dapat tuldukan. Masakit, pero dapat himuon. May mga bagay gin nga dapat tuldukan. Indi bangod, indi mo palangga ang tao nga ina, kundi kinahanglan mo nga hatagan siya sang kahigayunan nga makatindog sa iya kaugalingon nga tiil. Para ina sa iya pagbag-o. Para ina sa iya kaayuhan. Masakit man sa imo, pero paminsaron mo gid nga mintras ara ka, kag nagasalig siya nga ginasalod mo lang perme ang iya nga mga kapalpakan, indi maayo nga batasan, di gina sa iya magbag-o. So kinahanglan mo gid sa iya i-let go, ibuyan, para ma-realize niya nga hindi amo ang iya nga ginahimo. Kag kinahanglan niya gid nga magbag-o, or else wala na siya eh, wala ka na eh, wala na siya sang saligan. Kung magbag-o siya, makapalapit pa siya sa imo, kag mag, you know, pwede niyo pa nga mabalik ang inyong relationship, ang inyong friendship, ang inyong pagka mag-utod, ang inyong pagka iloy or amay sa iya. Kinahanglan gid, no? I cannot express right now sang gusto ko i, but you know, paminsaron ta gid nga dapat may mga bagay gid nga dapat tuldukan.

0: Las 2:41 ang aton oras, mga ka-Gay 5. Nagapamati sa gihapon sila ni Ma'am Choli Colado dara sa Barangay Felisa. Good afternoon sa mga members ng Lupon Dara. Thank you gid sa inyo. Salamat gid once again. And sa mga tricycle drivers nga naka-tune in right now sa It's Your Time to Shine program, maayong hapon kag salamat gid. Sugpunan ko na lang ni siguro ang akong gin-share kaina sa inyo na hanungod sa kaso sang Human Immunodeficiency Virus or HIV o diri sa pungsod Pilipinas. Ang pinakamadamo ng kaso sang HIV infection from January to March this year 2026 na record sa National Capital Region o kung sa NCR nga naglabot sa 989.
1: Naking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila yung ilaw.
0: Nag-umpisa ang recording sang kaso sang HIV sa bilog ng Pilipinas sang tuig 1984.
1: Di malaman
0: 1984 pa ni nag-start.
1: Namustan pati pagtulog.
0: Sa sini nga tuig, mga ka-K5, na record ang pinakauna nga kaso sang Human Immunodeficiency Virus diri sa aton sa Pilipinas. So humalin sang 1984 hasta sini nga 2026 ang kaso sang HIV sa bilog nga Pilipinas. Kumpirmado nga kaso ha, naglabot na sa 168,079. Now sa wala pagid sang ideya what is HIV,

0: isa ini ka virus nga ginatunaan sa ginatawag naton nga acquired immune deficiency syndrome o kon AIDS mga ka K5.
1: At ang payo nila'y
0: amo ini siya ang virus nga makuha naton pinaagi sa pagpakighilawas. Nga once magsulod ini sa aton nga lawas
1: para sa iyo
0: gub-on niya gid ang imo nga immune system. And once maguba na ang imo nga immune system, pwede ka na nga matapikan sa mga infectious diseases. Masinambunot na nasulod sa lawas mo, mapinalumba na nasulod sa lawas mo ang tanan nga klase sang kagaw. So pwede ka na magka-pneumonia, pwede ka na maka-acquire o kung makakuha sang pulmonary tuberculosis, kag iban pagid nga mga balatian, tuga sang kagaw mga ka-K5. Diri sa aton sa Pilipinas sa pagkadamo naman sa mga nabawian sang kabuhi bangod sang HIV AIDS. Tanugon baya sang iban, kay ang iban ka mga gwapo kag ka mga gwapa. Hatagan ko kamo sang jutay nga info about AIDS.
1: Ikay nagkamali.
0: Ang HIV, bisan ara na siya sa sulod sang lawas mo, ang human immunodeficiency virus, hindi mo dayon mabalaan nga positive ikaw. Ang iban nga virus, after like 20 days, 15 days, after 2 weeks, magwa ang sintoma. Pero sa kaso sang HIV, carrier ikaw, may virus ikaw, pero wala ikaw sang sintoma. So if you are unaware, kung wala ka makahibalo nga you are positive of HIV, makighilawas ikaw sa iban nga tao, nagalapta ang kaso, kag nagadugang ang kaso. That is why gina-advise sa mga experts nga dapat isa lang gid ang imo nga sexual partner.
1: Laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang yung ilaw.
0: Isa ang Pilipinas diri sa Asia nga daw na-record nga daw kadasig lang bala magdamo ang HIV cases diri sa aton sa Pilipinas. Isa kita sa mga pungsod nga dasig lang gid kuno ya magdamo ang HIV diri sa aton sa Pilipinas, dasig maglampta.
1: Agabi na po ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo.
0: May ara sang mga nagakalamatay ngang ilang edad, tag 21 anyos pa lang, bata pa. Imagine, sa records ng Department of Health, 15 years old, positibo na sa HIV. Now, ang 168,079 kakaso sang HIV diri sa bilog nga Pilipinas, kumpirmado nga kaso. We don't have the data yet kung pila ang mga nagkalamatay. Pero sa 168 nga ini, kung wala sila yaabi makahibalo, halimbawa lang ha, kung wala sila abi iya makahibalo nga positibo gali sila sa virus, tapos nagapakighilawas sila sa iban nga tao, they have multiple partners, paano na lang? Nagadamo ang kaso, nagalapta ang virus.
1: Para sa iyo.
0: Imagine, no? 4,633 ang bag-o lang ginagpositibo from January to March.
1: Di mo sila pinapansin.
0: Mayo lang kay nakapacheck up sila. So nabala nila nga they are positive sa virus. So mapunggan nilang ila kaugalingon, hindi ni sila magpakighilawas kag mapaidalom sila sa treatment.
1: Ikaw ay
0: ang problema lang kay wala pa kita sang specific treatment para sa HIV AIDS mga ka-K5.
1: At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang
0: paano naman ang iban nga wala pa makahibalo, nga naga-carry sila, nagadala sila sang virus, kag wala pa sila makabacheck up. Amo na ang siling sa mga eksperto kung if you have multiple partners. kung damo-damo ikaw sang partner.
1: Sisisiyag sa isip mo.
0: Kinahanglan mo gid nga magpaidalom sa HIV test para nga mas temprano mahibaluan kag maagapan bisan paano mapalawig pa ang imong kabuhi.
1: Kay nagkamali.
0: Las 2:49 aton oras, mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup.

2:50 PM ang aton oras mga ka-K5. Sa mga utod naton nga may ginabatsan, tapos medyo kapos-kapos sa budget, wala sang pambayad sa consultation, ilan na lang nadira nanay tatay ang imong nabilin sa imong pension? Taguan na lang na hindi na pagbuhini sa consultation. Libre ang pagpakonsulta sa Hernay Street sa atubang sang gates ang Paglaom Sports Complex kadto kamo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Now 2:51 PM ang aton oras mga ka-K5 for infection. Para maproteksyonan ang aton kaugalingon sa infection, magtumar sang Klinika D3 Bio. Try ko lang kung mahingagaw ko. Gemini, May 21 to June 21. Sa pagsolbar sang imong problema financial, kinahanglan gid ang insakto nga pagdesisyon. Maghalong ikaw. Kay kun may kwarta ka, dali ka maintuan. Cancer, June 22 to July 22. Concern ikaw sa privacy. Kinahanglan mangin smart ka kuno. Kinahanglan nga paminsaron mo gid nga ang confidential, dapat magpabilin nga confidential. Leo, July 23 to August 22. Hindi ka na magpati sa mga bulubalida kag mga chismis, party sa mga, you know, mga palapad papel. Focus ka lang sa trabaho. Virgo, August 23 to September 23. Ang imong ginahimo nga pag-exercise adlaw-adlaw, amo na makapagwapas kag makapagwapo sa imo. Amo na makabulig sa imo para mangin healthy ikaw. Libra, September 24 to October 23. Dapat ipadayon mo ang imong ginsugdan. Kay mapuslan mo ginang imong ginahimo subong. Scorpio, October 24 to November 22. Grabe kuno ang imong imagination. Tapos grabe ka man subong magpursige. Your imagination, ang pasensya mo sa trabaho, kag ang determinasyon mo. Kung i-combine mo na tanan, mangimadinalagun ikaw. Las 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.

0: 100 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano ba lang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupod ta sina karon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby sir GP ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception pagkanto sa 4th, 2nd kag 3rd trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang naga-function sang husto. Agod mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants like for example palakaon ka gulay, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imo nga selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit ba lang ang pagkahulog sa imo ginabusong the week ba lang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog, amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuway kasi ka bleeding, no? So dapat pahuway gid amo nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imo uterus.
4: May mga studies sir JP nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
3: Oh.
4: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permi na mabalik-balik, kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason sir JP nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog
3: husto,
4: ka.
3: Husto, ano? Amo na ba sa doktor permi?
4: Kung ako yang bana sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na
3: bala. Juices.
4: Vegetable juices.
3: Laswahan permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
3: Correct, no?
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium. Kag impaired placental vascularization. Bangod sang oxidative stress. Sa nasiling na ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kung healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty C. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kantos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty C,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
5: DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. For Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3.

0: mga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pidalanga, namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad. Ang una nga bahin sa aton drama sa kahanginan, inyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na!

0: Pero eh, wala tabugas para buwas. Kag inugblitis ang bata tapaskulahan.
1: Ay, puwerte ka purao ta. Ay, sige lang. Kay maayo ko karon nga makas-advance ko kay Boss Nuno.
0: Ay, hambala mo na ba lang boss nyo nga? Taas mo ng sweldo nyo. Ay, kabinti na magsaka mga black loan pero sweldo nyo among gyapon.
1: Amo mo na ganing ginakumon sa mga upod ko. Pero wala kaya sa bulungogan ni sir.
0: Ay, duwala man niya blatsyago ng amo nyo man.
1: Ah, wala tamang emosin eh. Salamat na lang ta nga, bisan paano. May ginakuhaan kita sa kinanglanon ta.
0: Ay, kulang gani mong. Kulang kiti, Roy. Abi, dala ka karon isa katri nga itlog ha? Para bisan itlog lang, may sudanon ta.
1: Ah, mautang naman ko eh. Hambalong ko lang, sekretarya na mong nga, duwaon ko lang kabayad.
0: Ay, grabe. Tani, bisan libre na lang na.
1: Uy, wala na biya libre subong kay sir.
0: Hmm, amo na nga kwarta ang ginapasulod niyo sa bulsa ya, bro. Wala git bisan bonus?
1: Wala na tamahimo. Kaya kung maghala ko kareklamo, base karon pahalin nun niya pa ko.
0: Hmm.
1: Isa pa, hindi man lang kita nagakumod eh. Halos tanan man kami ng mga empleyado, dra.
0: Di paano na siya karong kabalo nga nagutman ang pamilya niyo kay hindi man kamo kaprangka? Ay, kung may chance bala, hirit ka mo. Ay, traidor mo na yung klase amo man. Hamak mo ah.
1: Mm.
0: Sa bilog na syudad, kagkaiping ang mga kabanuhanan. Pati pihak na isla, nag-deliver ka mo sa itlog kag dress chicken. Ay, hindi ko yung magpati nga, hindi na siya kasarang magpasakas ang sweldo ninyo. Ay, swapang niya, klase nga amo ya. Swapang ginaiya.

0: Ay, maayo gid ang negosyo nga itlog mig, no?
1: Mm.
0: Mintras daga pangitlog ang mga layering chicken, wala man unta tang tubod sang kwarta para kay busing ta.
2: Amak mo, no? Si Sakadlaw, kaduha kita mag-harbis ang itlog. Kagsakad ako sang pam ni busing, daw nagakulang pa yung stocks na.
1: Amo gani, abi nyo bala, dirigid sa itlog ang grease chicken si busing ta nagmilyonaryo, no? Kaya nga, kita lang yung nagapigado nga nagapigado. Siya yan nagamilyonaryo.
2: Pagsfildo bala, may istorya ta sa sekretarya ni Busing. Ang balon ta siya, nga buligay niya tayo nga sa kaanong sweldo ta.
3: Ay, nasaga. Amo nang buisit ko, sildo na nga aga pa namang ibaisan ni Sawahon.
1: Kami ni Imi, mamuman eh. Nagbais man kami parte sa sweldo.
2: May isa tabla. Istoryahon ta si Busing kung mabibisita siya day. Dari sa farm. O kundi gani sa Ma'am Jilin Balahaw.
0: Mayot ani kung matabuan bala nga nagapahuway-huway ta kung magkadto di siya. Agod nga makaistorya ta sa iya isang formal.
3: Madugayon pang igani kita nga hindi lang pagsakaan swildo. Pangiluan ko lang tanan ng mga manok di pro.
0: Uy, tarantado ka. Makalapos gani sa mga big boss ta di. Tiwas ka gintiro eh.
2: Makalusot man lang na iya kung may mapalusot. Ikaw kita-kita mo lang derido, hindi man kuro ah.
1: Uy, Bimbol.
3: Hmm?
1: Basi kung ikaw mapalapos ha.
0: Ha?
1: Nugay ka ha. Nugay kid. Basi bla kung magpasipsip ka kag duot mo kami sa ibabaw, blaw.
0: Eh, nano man.
1: Talungon mo lang.
0: Ano na yung dumdun yung isa ko niya, traidor? Grabe man ba?
1: Oh.
0: Dala na lang gani, kamo
1: ah. Uy!
3: Ko!
1: Bakbon!
3: Nagsungkod kisa tayo, no? Uy, ano man?
1: Bol!
3: Ay, Bimbol! Bimbol, balik di! Bimbol!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Ga, gwapo drive mo ng bago nga pick-up nga ginbakal ko, no? Di bala?
1: Oo. Bago nga model, eh. Pila na siling mo? 2.48 million?
0: Ah, oo. Parang isa taka pick-up nga old model. Si Kervin naman ang magkamit.
1: Tama na dayon nga bakal sa salakyan ga.
0: Oh.
1: Anong taman ni pagamit ng tatlo na ni kasalakyan?
0: Oh, ikaw balaga. Kabalo ka nagid nga salakyan ang weakness ko. Amo na yung huyog ko eh.
1: Amo na yung huyog mo. Salakyan. Oh. Lalabot sa chicks, no? Hindi ka tingalahan nga maluyagon ka sa chicken nga business. Kay huyog mo man ang mga chicks.
0: Oh.
1: Man pila ka adlaw, Nuno. Maupod ginang atubangan mo.
0: Oh.
1: Masi bala makasalapo kasang babae nga may AIDS. Man, wala labot sa mga estudyante nga ginakabit mo. May mga GRO ka pa nga ginakuha.
0: Yeah, at least. Wala ko yasang may ginatago sa imo. Iba niya gani nga ba na nagabutig sa mga sawa nila nga nagapang-cheek sila. Pero ako ya, nagalisensya ako sa imo ga.
1: Base lang eh, ang iban ginalisensya mo, ang iban wala.
0: Oh.
1: Pero ining tanda eh ha, ginkasugtan ta ginabala.
0: Oh.
1: Nung kangabaklan mo sang propiedad ang mga kirida mo.
0: Oh.
1: Kag, ang bisan ano nga mga properties nga ma-acquire naton sa akon ngalan ha? Dagkon mabalan ko nga ginapamaklan mo sa mga propiedad, mga gamit o kung ano pa dira ang mga kirida mo. Ipasalvage ta kaupod sa ila.
0: Hindi gani. Mabalan mo man kung nagapagwa ko ya sa kwarta kay ti. Makita mo man na sa mga bank transactions ko. Eh, kabalo ka naman. Kapatigay ko yung sa tanahan mo ka gusto. Mukha mo sa akong palangga.
1: Pagpihoon mo nga nagagamit ka sa proteksyon, ha? Kay base, malatnan mo kung animal ka sa mga balatian.
0: Ay, oo, gani. Oo, na. Ikaw pala mo kabasagin sa kakunsin mo. Ipos pala. Wala na gidya. Ikaw pala. Wala na gidya sa may makapirte sa imo ga. The best na gidya nga sa awa ya. Kamu na nga ginakaluyan ang mga negosyo nga ginsudlan. Takay ti, smooth yung pag-upod ng katuwa.
1: Amo ganing tarungon apiho.
0: Kasi kapagampal ka, nara ka gins akong karunog ito ka.
1: Sampag.
0: Bebebe.
1: Napamate pala, anay.
0: Oh, sige.
1: Tarungon mo, ha? Kaya wala ako nagalahog, Nuno. Buwan ka lang gid nga nagautaw-utaw sa kadagatan kung hindi mo pagtumanon ang mga patakaran ko sa mga babayi mo. Tanda. An mo gid ida.
0: Ay, abi pus na. Abi bunyagan tani bag ug pick up.
1: Tuwa. Ay, man.

0: Ay, may apo na tayo.
1: Hey! Nasaan pala? Isa-isa ka mo solo diri sa opisina. Kaya ginuto ka mo diyo.
2: Suplada ba?
3: Suplada.
4: Sorry, gid, Ma'am Pinat. Guwata! Magwata! May mabili lang dito isa.
5: Init sa guwa, biday.
1: Pasilong ka mo eh! Sige na, guwa ka mo, anay. Isa-isa lang ka mo. Kaya kagamay sa opisina ko.
5: Kung nang mauna ko, anay, pwede? Kaya layo pang pulihan ko eh.
1: Hulat! Ate, guwa ka mo, anay, ay! Hindi ko yung maghatag sweldo kung wala sang may magwa sa inyo!
2: Pati!
4: Sige!
2: Guwata na!
4: Pagwata na yan!
5: Guwata! Sige, guwata na! Guwata!

0: Oyal la. Nga do kagamay, isang bilin ko na pinataw.
1: Damo kakas advance, hindi ba la? Alipat ka? Kag may utang ka nga itlog, nga isagid ka tray. Naso may gingkuha ka sa akon nga mga dilata sa akon tiyanggi. May sigarilyo, may soft drinks, tinapay, kagiban pa.
0: Eh, day pinat, ang gingkas advance, kasi nagligad, abi ko kung tatlo to kabayan.
1: Hindi da ako natanan, ha? Kaya may bago ka naman nga cash advance. Ay, nagkasampuan na ilang hindi ang list mo sa mga CA mo, ho? Ay!
0: Di, bawa. Pwede, bisan, tuka lang ane, ididakday. Hindi lang pag-ubusa, be. Kaya inubayad ko pa na subong sa kuryente.
1: Ay, kapala utang sa imo, ambi! Dason, ha? Hindi ta nagid kapag pa-cash advance on. Bati ka, ha? Mabalanin ni Sir Nuno, ako ang akigan sini para kakabalo.
0: Eh, pasinsya, iday. Hambalabla si Sir nga, sakaan man din yung sweldo namon. Eh, pamatyaga namon, no? Hindi na kami mabuhay sa sweldo din namon, day. Doon nagkaplano ka ni kami nga, mawilga na lang kami, mag-amusin eh.
1: Anong siling mo, Tiroy? Mawilga ka mo? Ha? Ah, gali, ha? Sige. Tawgan ko si Sir Nuno Subonggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Kwan, Ma'am Peanut? Lahog ko lang na, ma'am. Lahog ko lang ato, Ma'am Peanut.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dahil sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi.
9: Ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at doon lang ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado, ang pungahon sa pamamahog ni Tiroy sa amo. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat na kasugbon sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kasi direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kaginiang inyo alagan, EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
9: Muter naman. Kaya na mayroon dito ang imong sugar, pila na lang subong.
10: 62.5 ang imong kong laboratory.
9: Ang una, pila?
10: 35 PSI. Ilawin nyo ang Bloter na capsule. Itipibog nyo.
11: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang pala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend
14: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
14: Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti. Tika.
18: Number 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
20: Number 1
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
0: El Castigador.
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador.
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador.
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
0: El Castigador.
19: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Marcos. Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta kamutanan? Pat sa 25 katakaroon sa bala naman sa Mayo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining hapon. Madamo kita ng mabalita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginaupdan ako sa akong sigamahangkilan ng mas paring partner sa technical side, opod sa kay Ka-K5, Raymuel the Master Pugi Alcantara. Kag si Ka-K5, Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog, ako naman si Kubos ng Alagad, si Ka-K5.
1: Rods Palma. El Castigador.
0: Mayong hapon, Lunes na Lunes kita mga Ka-K5. Una naman nga adlaw sa itong kapagpangalagad. And of course, sa ito si Kumasuki, naka-live magkita sa ito si official Facebook pages. K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5. Malantaw man kami via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kag TikTok account at K5 News FM Bacolod. Well, of course, ato si Kamasuki, medyo mapaang ang panahon sining kahapon na nun. Apang nga ato si mga tricycle drivers, e-bike drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, kung may mga POJ drivers naton, kag modernized bus drivers ang nagaungot na sa itong pagpangalagad. Nagatapik man sa aton subong hapon na ang K5 News FM Kabankalan 102.9. And of course, ang 100.5 Radyo Mascovado Sword FM sa may CPSU. And of course, ang ako ng 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kag din naman sa siyudad sa Bacolod, ha? 101.5 K5 News FM Bacolod, mga kakipaybe. Sa ato sing mga suki, upod na kamo sa ato sing pagpangalagad, madamo kita ng mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Sa aton sing mga utod, dapat nagkapangapin na kita samtang himay-himayon nato ng mga pipilag ka mga balita na dapat naton nga pagasundan sining hapon. Ang aton nga mga suki, naka-DTX coffee mix na balang tanan. Kung ay pa, kuha na kamusang mainit nga tubig, ihiwad sa tasa. Butangan sa isa kasasay sa DTX coffee mix. Tapos ilugayon kag huipon antis imnon. Kaya ba sila kumapaso, ikaw? Mas nami gidyang nga ti medyo kaya sa nga to sing dila ang kainiton. Kay ting panahon nga dan perti kainit na, pero sa tradisyon sa mga Pinoy mahilig kita sa kape. Well, sa giban nga kape ba ka K5 nga ginahandom kag pinakamanamit nga kape sa bilog naman nga kalibutan ang DTX sa coffee mix gid lamang. Hatag kita sa ato sing mga pangulong dinalan, ang mga pangulong dinalan ngayong babatian ang ginadulong maskalawan sa Mighty C. The Alkaline Base Vitamin C, nagkapabakod ka nagkapaabtik sa aton sining immune system. Una kita dito mismo sa may sur nga bayan sang Negros, isa patay, isa pilason sa aksidente sa may syudad naman sang Kabankalan. Samtang tutukan naman karon ini mga barkers, no? Sa may downtown area sa Bacolod, gintipon, agod matagan sang alternatibo nga pala nga buhian. Kag tutukan naman ining linya sang tubig nga nagalik sa Arceo Street, Barangay Mansilingan, Bacolod City, ginkay una sang prime water matapos mabalita sa K5 News FM. At ang manigarong nga pagkatutukan, pagiging stable na ang kondisyon sining senior citizen nga ginparakan lutang sa may banwa naman sang ilog, kapulisan, may ara na person of interest. Kag aton karon nga baga-check karon naman ang update sa palarong pambansa 2026 ining atleta nga boxer halin sa Negros Occidental, ahay naghibi matapos nga di malutos kag wala ko namadayon ang promisa sini nga dalon sa iya sini nga mama ang bulawan nga medalya. Ahay ti mga ang hampang mga Ka-K5, may daog, may pierde. Ato man ikaroon iban pa nga mga tutukan nining pipila ka mga balitang nasyonal nga gintipo naman sa aton sing News Center Connection. Ining ahay tatlo tong nagkalamatay matapos bala mga kaki 5 atong nag-collapse bala nga building sa May Angeles City. Madumduman nyo to dito sa May Pampanga. Pinagsaka na subong nga hapon o kung ining tatlo ang na-recover na nga nagkalamatay matapos nga ti narumpag bango naman sa masiling naton do ti hindi nagakaigo nga disenyo o okay man ang design dito sa wapad lamang siguro mga ginagamit dira mga haligi do hindi iya nagakadapat nga magasalo sa kabugaton sining pinatukas story nga building 9-story building. Yan naman ikaw nga ba check man, ining pipila pa ka mga pilason do mga kaginda sa report nga nabaton naton, may arabag ka kay 5-6 ka mga pilason sa sining pagkarumpag man. Masubo man nga bahin ha, masubo man nga palad, sa itong sing masuki, iban to nagabulubaligya, iban to nagalabay, iban to nga mga construction workers pa. Hindi ba naman naton, ang mga construction workers, nagapangabuhi ini, nagatrabaho.

0: kagi 5 kiti na bilawan naton the ICC warrant of arrest nga gin-issue naman kay Senator Bato de la Rosa nga sa subong padayon nga ginapangita naman sa mga otoridad, Philippine National Police, CIDG, kag ginapangita man sa National Bureau of Investigation. Ti sunod naman sa palasyo, no, mga kaki 5 daw may ara na naman no, nga ginalauman, no, halin mismo sa ICC nga magwa naman ining iyak warrant of arrest halin naman sa International Criminal Court. Tiyatong karong nga magatutukan ni sino naman ay handi ni Beloan naton ang mga co-perpetrators sining drug war ni President Duterte. Ini aton malikawan ng mga pangalan dra. Ti ara dirang pangalan ni President Duterte o Tatay Digong. And of course, ang pangalan man ni Senator Bato de la Rosa, ang pangalan ni General Cascolan, ni sino ba gitong ibanto? Ara pa tong pangalan si sang isa man to kabugado ay nalipat ng ikong pangalan niya. But anyway, hulaton tani. Ang ginabulo ba na banda, kabalok ka, ang Senado subong is under, ano mo, kumbaga daw ara sila subong na nagarinabuab ang Senado. Kay nga man, sa bago naman ng leadership, no, sa Senate, kung sa rin, ginpili, kagintalusan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ining si Vicente Tito Soto III. Ti subong mayara niya mga kakipay nga ti kung mapagwa naman sa warrant of arrest, anong matabo sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Duterte? O, kay ginalaot si Senator Bato, ti ang 13 ng indose na lang. Ti daw may mga kaso pa nga ginapangatubang si Senator Chiz Escudero, si Jinggoy Estrada, and of course, ang ginahulat-hulat sa iban, si Senator Bonggo. Tilan taon ta mga kakipay, kumustahon ta na kay isa ka masiling naton na critical nga ginahimo subang sa Senado ining impeachment trial nga gintugyan sa ila hali naman mismo sa initiation o kung gin-initiate sang Kongreso mga kakipay. But before ta na padalman, check ta na si kakipay Shine Lacson sa ato singa News at Correction. Hibalaon ta, anong nga mga balita ang yasubong nga gina paaman o kung nangiya nga ginaaman para sa aton, paaman man tiyaman, ginaaman para sa aton, anong nga mga minu na naman ang ginpreparar sang aton sininga News Center Connection, ka K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rod.
0: Go ahead, ka K5 Shine.
2: Yes. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa El Castigador. Sir po po rin ka init sa Senado, kaina grabe ang si Mig Subiri, Senator Isa Hontiveros, Aileen Marcos, Soto, but actually ni Senator Isa Hontiveros, kwan sa gihapon, onse sila sa gihapon sa minority bloc. They are pushing Senator Sherwin Gatchanyan na maging presidente sa Senado, pero wala pa man sang pagbaylo sa liderato sa Senado sa Rod sininga adlaw na ang balita is amo man sa gihapon, pero may mga suno ha kay Senator Isa Hontiveros, may mga nag-istorya, nagapabutsa from the majority bloc na gusto nila mag-silo sa minority bloc. Pero ang amo na ganing siling ni Senator Isa Hontiveros, siniya nga hapon, nagapabilin sa gihapon na 11 ang mga senador na yara sa minority bloc. But again, siling nga may ara ang nagapabutsag na luyag nila mag-silo. And pabor man siya because ining si Senator Kiko Pangilinan gin-endorso niya si Senator Sherwin Gatchanyan na maging bago nga Senate President. And ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, Senator Sherwin is kilala ko na sa malawig na panahon. Do mga almost 10 years tong dimension niya. Correct me if I'm wrong. Sabi niya, kilala ko na si Senator Gatchanyan. And pabor sila na si Gatchanyan ang maging presidente sang Senado. But Again, no, wala pa.
0: Grabe, kaki 5 Shine, no?
2: Of this afternoon.
0: But yes, si Ringon, kaki 5 Shine, tanan niyang mga

0: senador daga ay gidyan nga makapungko sa pinakamataas nga pulungko andra mismo senado, which is the Senate President. And madugduman mo si may mga huring-huring man si former Senate President Escudero daw may nagaginuwa man nga nagasiling niya tikon masailo ko daw sa minority o kon sa 11 no nga minority sa Senate minority pwede gid pero dapat ako imonyo as Senate President. Oh, dami kang ginawa nga mga impormasyon.
1: May mga kwanto si Rodza, may mga komento, may mga istorya nga they are not in favor of Senator Cheese Escudero. Bungod din isang iskandalo nila sa flood control projects, no? Bungod sa mga anomalya sa flood control projects sa ilalim sa DPWH. Sa munang isa sa mga nagbutong man kay Senator Cheese Escudero. But Senator Cheese Escudero, kung wala lang ni ang flood control issue, may posibilidad mo nga ba si kon maging presidente siya sang Senado. Anyway, si Rod, ari ang nakadumdum ka sang 38 ka mga Filipino seaman.
0: Oy, oh.
1: Nakasakay crew sang MV Hondius na cruise ship.
0: Amo tong may kwan hanta.
1: Oo, sa hanta ba?
0: Hanta virus. Oo.
1: Balita.
0: Oo.
1: Yes, oo. Good news ini, no, basi kon may ari diri sa Negros, sa Bacolod, nga ang ilang himata, isa sa 38 sa mga Filipino seafarers ang nagdasakay sa kwan, sa cruise ship ni, na sabihin naglintad ang outbreak. No? Ining 38 kasiman, ang siling ni BMW Secretary Hans Kakdak, they are negative sa hantavirus, mo salamat naman kung mag-amusin na because may mga, kuno, may mga pumunuyo o may mga tao dari sa aton sa Pilipinas na they are worried diba si kung magsulod dari ang hantavirus sa aton. Ang balita isang 38 ka mga Filipino seaman negatibo o base sa resulta sa examinasyon sa laboratory test negatibo sila sa hantavirus. Galing kasi they need to complete the quarantine period which is pila to ka ano man months pila to ka weeks man basi ko ng mga June 18 sila mabalik diri sa aton sa Pilipinas. No? So makumpleto na nila basi kung mapauli na sila kay T-Century grabe man kakahadlok sa roads ang ilang nabatsagan no bangod sining hantavirus. May report pagib kuya sa imo, may report kuman kaina sa 11 NDPS nga dapat mahibaluan ini sang mga tagpalamati mo man sa El Castigador.
0: Okay.
1: May angot ini sa isa ka Filipino seaman. Si
0: Roy,
1: gadin check ko kaina ang iyang Facebook positive. Siya ginigurong nakita ko. He is 43 years old. Ang ngalan niya si Cesar Tubay Silasio Jr.
0: Agoy.
1: Kung kabalo kung taga-diin ini, taga-Versailles, or Luzon, or Mindanao. But isa ini siya, or gindakok ini siya, dito sa Los Angeles, California.
0: Okay.
1: Sang Department of Homeland Security, at sang U.S. Coast Guard, kay nagpasaka siya si Rod sang cocaine sa barko.
0: Sus, tinga Asia lang ginagin... Oh, siyang gipasaka, ano siyang kapitan sang barko haw? Anong plastada?
1: No.
0: Kay kung siman ka lang, titanan ka mo da, suspitsado eh, kung may nagsaka, drag na yes. Drogas barko?
1: Definitely. Amuning natabo si Rod, nakakuha ang Coast Guard at ang Homeland Security sa US sang impormasyon na may 227 ka kilo sa cocaine. Nga ginpasaka sa barko 227 kilo.
0: Sus, my goodness.
1: Hindi nilahog-lahog. Ginpasaka niya sa barko. Karon, ginistorya ang kapitan. Ginimbestigar. Dito, pag nabalaan si Rod, na Filipino gali, na 43 anos, ang nagpasaka sining cocaine.
0: Kaki 5 siya, hindi may pagduda ko di.
1: 27 kilo.
0: May pagduda ba si kita 227 ka kilo sa nga cocaine? Ito mga more or less limak sako na mo? Limak sako ang bugas? Diba? Ti, ang isa kasako, 50 kilos. Ti, apat kasako, 200. O, oh, plus ang 27 kilos na. But anyway, si Iagin pangalan ba? Si Balagin gamit na ning 43 anyos nga si Mr. Hilasio Hau?
1: Dumukuan siya si Rod, hindi ko man masili nga may connection siya sa sindikato, sa droga sa Mexico.
0: Oo.
1: Pero daw siya, siya ang nagpasaka, allegedly, sa sining cocaine. Siya man nagpago. Tapos ito, kaya nakita, sa daw bulutangan, lasang basura.
0: Oo.
1: Dito yung gintago.
0: Siya gidyagaling handler.
1: Yes,
0: so meaning wala na kasakay ining apat kasako or limak sako nga cocaine daw ko bagay dugi pasaka igi dia kasi nagtago iway neglect sakay slakyan or nanuman
1: sus
0: my goodness hindi ayan nga ginpahog siya ini black balok ang away sang cartel kag five shine grabe mo. Di ba? Mahod kanila, pahugon kanila, patyon kanila. Aray, pasaka. To kung hindi pasaka, di patyon ka ba ni?
1: Oo. Oh, once nga magsulod ka dahil hindi ka nakagwa.
0: Correct. Sus, my goodness.
1: So, amun ang kwan, do siya ni siguro ang ma-distribute. Aha,
0: aha.
1: Sang mga, pero ang report is, kay halin sila sa Ecuador, and then pakadto sa US. Basta doon isa ka Mexican drug cartel ang bulungan sa mga droga. Doon mo nang pag-insin dito.
0: Puwerte, no? Di ka balaw ka naman sa Mexico, kagi five shine, ang cocaine niya. Mga cartel nga dandiya, puwerte na da. Kita mo, bisan ano pa kapuhag da, ang droga sa Mexico. Ang galala, kagi five shine mo.
1: Yes. Ang mga pinakadalag ko yung kwan sang droga ya ara na mo drug lord dalag ko ka drug lord sa dalag ng kalibutan si El Chapo si ilang grabe nga pag aresto ginaya sa ila kay ti heavily armed
0: ah mabato na ya tao, once nga baskugan ka cartel kapot mo ang kapulisan dito kapot mong politiko oh kung gusto ila pa na tao politiko dapat pulis. Tingi ba naman sa may himo kay ti ganong hindi sila kakapot sang power at the same time mapatay pa sila kung magbato sila amo niya very strong ang cartel sa Mexico but anyway masubo lang ning abahin para sa ton kay siya yang daw
1: yes.
0: Na kwan gid na tam-an sini nga kaso kay ti mga more or less na pulo ka tuig oh ang yasin nga preso siya o mapreso siya for almost 10 years
1: pinakanubo na yung sentensya.
0: Ay, oo.
1: It could be life imprisonment.
0: Sus, my goodness.
1: Pati lang ang mga, my God, though hindi ko magpati, kasi Filipino, kapangabudlay, kaya tudo mo, though may ara, man yung involved sa mga amunin
0: kay, ito, same ta, in the sense nga una siman siya. Meaning may sweldo na siya may pundo na siya may budget na yung employer nga magsweldo sa iya. Ang iban bi, just like mga transporter lang, ang iban bi daw, anong tawag ni gani, nga ikaw lang ang managbit-bit sang droga, tabok sa airport, kundi may ara man ang mga tao, anong tawag na gani kay Kipab Shine?
1: The courier.
0: Oo, daw mo, ito bala si Kwan, si...
1: Courier.
0: Oo, daw mo, lana. Tiyaya, para sa akon, si Iman, kung kinanglan po ko binga mag-drug courier, may sildo man ko. Di ba?
1: Kwan gani, si Rod. And kung siya din man ni ang kita ko kaina, he's 43 years old.
0: Okay.
1: Dissect na ito. Hindi ako may Facebook account ko. May araw din positive.
0: Subo.
1: Although nga din blur based ang US Department, ano ito gani kaina din kuhaan ko siyang kuhaan picture na dito video sa US, no? It's a Facebook, the Facebook account sang isa ka mag-autoridad dito sa Amerika. Dinger niya nga itsura, pero daw amo-amo daw siya.
0: Dinger
1: yung nakita ko kay ina, din-check na, din-investigate na to, din-check na to sa Facebook.
0: Sige.
1: But let's hope, no, na, I don't know, maminos-minos lang tani ang iya sa mga sentensya. kay Makaluluoy, report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyo nga balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
0: Oh, ang bal ni Sir Jose Mule kunog o nigrig ka kulo kabayo. Oh, in a way amo gina siya. So salamat sa K5 Jose. Salamat kay K5 Shine. Masakit ni Bibatyagon sa aton si mga suki, special minte. Kay gusto abi ang mga tawo nga nagadala sang droga, ining wala-wala ni gidla. Way na sang obra, way na sang dako nga kulawaan sang trabaho, ti niya siman. Magsiling kita sa siman sa Pilipinas, ya tino bulubas tanting sweldo diri. So ang pagpati, tas ni siguro ba si gin-bribe lang siya or maybe gin-pahog ang ining mga cartel nga niti. When we say cartel, ti bulubog at nabunggoon. Anyway, magbalik ang programang El Castigador. Damo kita karong mabalita sa special minte. Ining pipila ka aksidente dito naman sa syudad sang Kabankalan. Mabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Anong balang rason ka ang bayi masami mahulugan? Recurrent pregnancy loss. Kaupunta sa nakaroon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO, Dr. Ramil.
4: Ang paghimo sang baby, Sir GP, ang ginakabig nga highly efficient biological process.
3: Correct.
4: Halin sa conception, pakadto sa first, second, kag third trimesters. Dapat tanan nga hormones and body processes ang nanay ang nag-function sang husto. Agod, mapasigurado nga wala sang problema ang pagbusong. Kung loaded ka sang antioxidants, like for example, palakaon ka gulay, oh, palakaon ka prutas, no? Nagainom ka DTX 500, nagainom ka Mighty C, wala labot nga protected ang imong selula batok sa oxidative stress, efficient pa ang function sang mga hormone sa kababayenan.
3: Correct. Mm. Ang recurrent pregnancy loss o konsulit-sulit balang pagkahulog sa imo ginabusong, the weak balang kapit sang bata, 30% to 50% sina nagakatabo sa first trimester sang pagbusong, no? Ining nagakahulog. Amo nambal nila sa every first 3 months, no? Delikado kay man hindi pa nakaayo gid kapyot ang bata.
4: Ang iba niya na kinanglan bed rest.
3: Oo, pahuwi kasi ka bleeding, no? So dapat pahuwi gid amo na nga time. Amo man na ang ginasiling nila nga medyo delikado ang una nga 3 ka bulan. Nagagamay ang chance nga mahulog ang ginabusong samtang nagadugay ang binulan bangod sang mas nagabakod ang kapyot sang bata sa imo uterus.
4: May mga studies, Sir JP, nga nagapakita nga ang placental oxidative stress ang may dako nga kaangtanan sa pathophysiology sang spontaneous abortion kag recurrent pregnancy loss o pagkahulog sa bata. Budlay gid kung gusto mo magbata tapusan gakahulog man lang.
3: Oh.
4: Ang oxidative stress nagatuhaw lang man kung kulang ka sang antioxidant. Permina mo balik-balik kaon damo utan, kaon damo prutas, no? Hindi lang dra, inom DTX 500, inom Mighty C. Amo na ang rason, Sir JP, nga permi ginahambal sa mga obigay ni nga dapat gid damo ang prutas ka kung nagabusog ka.
3: Husto, ano? Amo na ba sa doktor permi?
4: Kung ako yang bana, Sir JP, paimnon ko ako asawa sang ano, sang damo nga mga prutas. Mga juices na bala.
3: Juices,
4: vegetable juices.
3: Laswahan permi?
4: Paimnon ko may tisi. Samtang wala pa nagabusong, paimnon mo may tisi kag DTX 500. Agod nga no, bakod na daan ang selula sang iya nga reproductive system.
3: Correct, no?
2: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi?
5: Masami ginauhaw?
2: Masi may diabetes ka na?
5: Mag-DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
5: garantisado?
2: DTX 500.
3: Isa man sa mga kabangdanan sa pagkahulog sang ginabusong, amo ang pagkadamid sang endothelium kag impaired placental vascularization, bangod sang oxidative stress. Sa nasilingnan ni Dr. Ramil, ang pagbusong ang nag-require sang efficiency sa functions sang tanan nga mga hormones. Dapat ang tanan nga mga cells sang lawas ang yara sa tip-top condition kag ini ang ma-achieve lamang kun healthy ka kag loaded ka sang antioxidants halin sa DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea ang may pinakamataas nga antioxidants in the market.
4: Yes, so kung gusto kaya nami protektado ka nami mga selula mo bakod again sa mga oxidative stress, mga free radicals, importante ang kombinasyon gid sa DTX 500 kag Mighty Sea. Ang role sang antioxidant para sa primary prevention sang oxidative stress induced pathologies ang tuman gid kadako Sir JP. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea ang makahatag sang tuman gid kataas nga antioxidant sa lawas. Amo man ning target naton mo, dapat damo ka deposito nga antioxidant. Minilyon pa kadtos binilyon nga antioxidant. Bagay nga kinahanglanon para ma-achieve ang mabakod nga lawas o maayo nga kahimsog sang imo nga lawas. Kung damo ka na inom DTX 500 kag Mighty Sea,
3: may reserba. Damo ka reserba.
4: Damo ka reserba. Layo ang balatian.
5: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
5: DTX 500.
2: Masaligan,
5: epektibo,
2: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso,
8: hinana,
9: sipon, kagubo,
8: tugasong virus,
9: kagmikrobyo.
8: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
8: puno sang lauric acid,
9: na ginahimo
8: monolaurin sang atong lawas,
9: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
8: Mag D3 Bio.
9: Adlaw-adlaw.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may busy.
8: Ang VCO,
9: yung may D3.
8: Matakas, mga butika.
9: DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
9: DTX, Coffee Mix.
8: Matakas, mga butika.
9: DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty Sea Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty Sea Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C.
14: Pagaling si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty Sea, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty Sea,
6: mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
18: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusar ko nga nagnubong ako na cholesterol level.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Muternamax, Max Epektibo. Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luter na pla kung pamatyagaan ka mag-ana.
20: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
21: Makakal sa malapit na butika.
22: Gasakit ang tiyan. Bugs for Biotics.
23: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
22: Bugs for Biotics.
23: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
22: Para healthy ang tiyan.
23: Pag-klinika. Bugs for Biotics.
24: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
25: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
26: Performance mo bala? Maluya na?
27: Mang-extend ka!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May bakaw kag vabuwas ka.
26: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, musta po lang agabi pre?
25: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
4: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: 101.5 K5 News.
5: Welcome back mga K5 sa programang El Castigador. Nagpamati subong ato si Kamasuki Sanday, Mamaid Agay, Bing Selfine, si Merlita Malvas, Kim Arizona Flora, si Gina Purano, Tony Breliasa, si Nestor Dandoy, Noli Dandoy, si Papang Jojo Eduardo Galuna, Marie Chris Navarro, Papang Erning Poderoso, si Papang Jun Ramos, Lydia William, Roslyn Dilicanagang, si Ma'am Julie Hinovia Lumbugda. Nagaungot man si Mamerian Olvido, Sally Olvido, kag Jasmine Olvido. Check tabi ang pipila ka mga balita. Unahon ta si kaki 5 obre suspenye kay may ara aksidente nga nagluntad dito mismo sa may syudad sang Kabankalan. Masubo din nga palad by kaki 5 kay may ara gid no nga nabawian sang kabuhi. But samtang kahulat kita kay K5 obre, si Senator Francis Tolentino gri ang bag-o nga secretary sang Department of Labor and Employment. Tigintalusan niya si former Secretary Tolentino o kon Bienvenido Lagesma sa nagpungko sa itong nalikdan nga Hunyo 20 o kon nalikdan nga tuig sang 2022 ha. Congratulations kay anay MMDA chairman man siya mo si Francis Tol Tolentino, ang former senador manaton. Ara na, nagaburot ko ng signal niya, i-check bi tawag sa liwat. And of course ato man ning tutukan na ang buwas, I don't know kung magasaka ang gatong buwas kiti Martes, pero ati ang presyo sang gatong sa world market subong iti nagdubo na mo matapos ang panibagong anunsyo naman ni Donald Trump lang. Ti liwat na naman nga nagdubo ang presyo sang gatong sa world market subong nga Lunes, matapos nga ginanunsyo naman ni US President Donald Trump nga lapit na lang mahuman ang peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Ito sunod sa report para kay K5, ang benchmark sa US crude ang nagubo na sa 92.25 dolyares kada bariles o kon mayara sang 4.35 dolyares nga pagnubo. Isa ini kanami nga indikasyon mga ka K5 nga maganubo na naman ang presyo sang gatong, especially ining diesel. Kiti ang diesel kumon tao nagagamit nimo. Pangmasa kiti ang ibanding nga mga salakyan iti gasolina na. Salakyan just like binis engine, iti gasolina niyang tugong ti kiti mga mayamerns niya mo. Di kami ang mga pulupi gaderns lang, di lang kami diesel. So, kaway pa, no? Ngay, dako nga pag-nubo. Aral si Kaki 5 Obre, sa line number 1, hibalaon tani ho, ang yasing balita, gikan naman sa siyudad sang Kabankalan. K5 News FM, live, Kaki 5 Obre, ibalita mo!
0: Kaki 5 Roads, mayang hapon, nasuging bawian, gitsang kabuhi, ang pasahero sa Toyota Revo, nga salakyan. Actually, bata ni sa sang driver ka K5 Roads. So, may isang Toyota Revo, matapos siya makabunggo sa 18-wheeler nga truck sa Purok Masinadyahon, Barangay Binikwil, Kabankalan, kaina lang isang udto, mga K5 Roads. So, K5 Roads, ang among salakyan, ang padulong K5 Roads sa Kabankalan, ang oxygen, may dala silang oxygen tank na ni K5 Roads, kay ining bata sa driver, dialysis sa patient kay K5 Roads. So halin sila sang aga, halin na sila sa Kabankalan kay K5 Roads. Then na sang ugto na kay sa ano ni sa K5 Roads sa Barangay Suwayi mamailan ni sila gawapulit kay K5 Roads mo. So sang aga nga daan base sa ato ni information nga nakuha, halin na sila sa Kabankalan. Then sang ugto nagbalik sila ulit Kabankalan agud magpakal sang oxygen. Then ginaaligar ka K5 Roads na tulugan ining driver. Actually, pastor ni sa ka K5 Roads.
5: Sino nga driver ang tulugan? Ang driver sang truck? Ang driver sang Revo?
0: Ang driver sang Toyota Revo ka K5
5: Uy, Roads. Ang amay.
0: Ang amay. Pastor Godofredo Takiso. Saka yes, ini ang iyang bata nga si John Dave Takiso ka K5 Roads.
5: Ahay.
0: At kita ka K5 Roads nga actually hambal sang driver sang truck ka K5 Roads. Their truck. Nagpundo na ni sa K5 Roads bangod nakita niya nga amat-amat nga nagaagaw sa linya niya ining Toyota Revo ka K5 Roads. So abi ganin niya ka K5 Roads nga malapaw bala ka K5 Roads. Ang Toyota Revo. But hinay ka K5 Roads niya sini nga dalagan mga 40-50 lang kuno ka K5 Roads. Based sa driver sang 18-wheeler truck.
5: Okay.
0: So, punggo isa ka K5 Roads, kag nagwarik ining likod niya, amo nga ang ano bala ka K5 Roads, ara, nag-agaw gid sa iyang alinya ka K5 Roads.
5: Nakita so, ko ni ka K5 Obreo, ang area daw, ano na daman, lapit ginatas proper, sa may talubangi?
0: Hindi, ka K5 Roads, sa may Binikwil na siya.
5: Binikwil, ano? So daw may piyak man na da nga dalan pasulod ang Binikwil, di ba?
0: Yes, kay K5 Roads. Pero hindi pa na siya maglabot dira. Do kumbaga bag-o pa lang gidya kay K5 Roads nagasulod sa Barangay Binikwil.
5: Ang area kay K5 Obre straight na da or kurbadahon?
0: Straight ka K5 Roads na siya.
5: Uy. So kung natulugan ati posibilidad ati kung natulugan gid man, basi dasig la padlagan sang pastoraw.
0: Kay K5 Roads, hinay lang git ang iya sini nga dalagan kay K5 Roads. Ginabulubanta gan isang driver sang 18-wheeler truck nga ara lang sa 40-50 ang iya sini nga dalagan.
5: Pero ti ko nang tawon mo ang igo sang salakyan bi more on sa passenger side eh. And then do kadako gisang damage niya ti ko mag 40 and then stationary ng truck suno sa imo kay namudikan sang driver sang truck nga nagapadulong, nagagaamat-amat, agaw linya, nga mo ginakakusog sang kwanaw, sang piod sang salakyan sa passenger side o?
0: Posible siguro ka K5 Roads, nga kay ining 18-wheeler truck, ano ni sa ka K5 Roads mo, laba pala. So possible nga wala pagid man siya, kung wala pagid man siya nakakuan, nakahunong git nga totally,
5: uh-huh.
0: Siguro impact wala ka K5 Roads. nga pag pag-agaw niya sang linya, bunggo siya dahil kay K5 Broads.
5: Oh, ginalantaw ko manika kay K5 Broads, picture ang ginpasa mo, ginalantaw aton sa aton sa Facebook Live. Kay kon madulo dasig-dasig gin maybe ang truck, may posibilidad ma this direction o kon mas yung tawag ni maliwat ang direction sang revo, either matakilid ni siya or dito siya matubang sa northeast or nanuman kon dasig ha, ang iyang kontra. So galing kiti ang igo niya kilid kag kilid eh. Ang half sa right side sang truck versus sa right side man sang driver, more on passenger to passenger side ang igo nila kag K5 Aubrey. That's why nga ang bata, by the way, di nagapungko sa tupad sang driver o kung sa likod?
0: Sa tupad sang driver kag K5 Broads.
5: Uy, so ang kinamatyan niya halin sa tugas ang aksidente nga naigong ulo niya?
0: Yes, kay K5 Broads. Kay pag base aton man sini nga rescue team sang Kabankalan City kay K5 Broads,
5: uh-huh.
0: No signs of life kay ina.
5: Ahay.
0: Pero ang iya sini nga amay kay K5 Broads, conscious lang man kay K5 Broads.
5: Okay, layo bi kay K5 Obrio kun lang tawon tablas picture raw. Ang driver side kag ang driver side sang truck layo slay. Ang nagbungguan na yan, puro passenger side sa tuong abahin ni Don Santika. Nice love la. That's why nga posibilidad dumasok to ang ulo sa truck nga nag-ipit sa bata. O ito, buka pa rin kung ano eh. Ang iyas ni nga bumper, ang iyas ni nga hood, nag-POD. Iniblang taklob sa makina sa revo. Doon nag-POD siya eh. May patimaan nga kusog ang impact kay K5 Obre.
0: Yes, kay K5 Broads, kay doon nag-umot, gina siya kay K5 Broads, kay doon nag-umot, Toyota Revo, sa 18-wheeler nga truck, kay doon nag-umot, gina siya kay K5 Broads, gina eh.
5: Ina nga area is the thickly, ano yung tawag ni, populated area, or, and accident-prone area, inang area kay K5 Broads, sa may binikwil?
0: Actually, kay K5 Broads, doon hindi gidman, kay atubang ni siya sang HLG construction kay K5 Broads, kag National Highway, gini siya kay K5 Broads.
5: Uy, kag lapad dalan mo?
0: Lapad ang dalan, kag wala man sang likuon kay K5 Broads. So, amo na
5: ahay.
0: Ang driver possible kay K5 Broads nga natulugan ining taamay kay K5 Broads.
5: Ahay. Kikondolens sa pamilya da, and hindi man tag gusto nga may amunig kaklatabo bi kay K5 Broads, but anyway, aksidente, you know? Hay. Sige. Salamat kay K5 Obre.
0: Thank you so much kay K5 Broads. Report gikan diri sa Surong Habayan sa Negros Occidental ni si K5 Aubrey Spenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
5: Maraming salamat kay K5 Obre sa Spenia mo ning gisang aksidente mo. Most especially amo ni ganing di ba? Permi ginaton gidapahanumdum sa atong mga drivers. Every time before kamo mag-check sang salakyan, ang una gida dapat nga i-check nyo ang nagamaniho sang salakyan. If fit siya to drive, if ginatuyo ikaw pagdulog ka magpulo piyong-piyong, okay lang na nga mag-late ka sa imo kagtuan for 10 minutes. At least safe ikaw bla. Ang rawain lang na kung kwan ka, madilatar ka bangon sa aksidente. Ti kondolen sa pamilya sining nga bata nga nabawian sang kabuhi, and kabay pa nga makakuha kita leksyon na sa sining aksidente. Extra careful nga nagamaniyo, be a defensive driver always, no? Kag kabalo ka perti mga daan ka init sang panahon, basi kapoy man to ang nagamaniho. So sa pia kabayin check naton si K5 Wilson Villana. Sa iban pa nga mga balita, ang balita naman ni K5 Wilson, dalawang mas kalawaan sang DTX 500. Ang DTX 500 mga K5 may ara ini siyang pinakamataas nga antioxidant, special minty ining anti-diabetic properties nga yara mismo sa DTX 500. May ara siyang charantin, visin, kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Hibala unta ining linya sang tubig, nagligad. Ginbalita, Dris K5 News FM, sa programang Foro de los Pueblos ni K5 Wilson Villena, drabis mo sa BRCO Street, Barangay Mansilingan, nga halin pa to nagligad tuig mo, nga reklamo sa mga residente nga nagalabay dira sa sinangdalan nga ginalumutan na, may nagatubod nga tubig na ginabayra naman sang konsumidor sang Prime Water, no? Nagaamot kamo, ti pasensya, wag kayo gaamot na. Kitiway kami ya supply sang Prime Water, kiti bubon ng amunya, oh. Ang amunya supply tubig, bakyas. Bubon kami, kaya di pa kami ya ka-afford magbayad sa Prime Water. Oh. So, ginabayran sang konsumidor, ining mga losses nga ni, pero ti, may mga leakage glida, oh, nga nagatuga naman sang lumot sa siminto, eh, tubuan, iba naman si may mga isda na galangoy-langoy da. Di subong ginkayo na kuno, nagligad sa dalan, Rosario Lacson, ginkayo naman sang Prime Water. Ah, at least ha, nag-action sila. Hibalong tambalita, kika naman kay Kaki 5 Wilson na Villada.
2: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Wilson, kumustang update nira sa RCO Street Barangay Bansilingan na ibalita mo?
6: Kaki 5 Roads, may hapon, kagmang hapon sa wasato niya, tagpalamante. No, liwat naman ato na pamatudan. Kaki 5 Roads, kaya numero 1, kaya Kaki 5 News FM. Number 1, kaya pertigid ka pursado, kag pertigid ka ano na kayo nag-aangot ang aton sining mga abiyan man ni sa Prime Water, kaya ini matapos kay Five Roads, no, nga nasaksihan ka naman kung paano nila gintayo ang linya ng tubig diri naman niya sa bahin sa RCU Street sa may barangay Mansilingan, siyudad sa Bacolod, ini matapos, no, na makaduwa ka beses na naton nga gin-ere sa aton sining morning program sa Foro de los Pueblos ang reklamo sa pila ka mga residente sa inang lugar kay Five Roads. Actually, ining to ang ining linya sa tubig ning nga nagalapta na ang tubig sa dalan kay Five Roads, sumanin pa ini sa tuig sa tuig nga 2025 December pa sang 2025 do kag subong ti ilawig na si Five Roads nga nagabasa ang dalan, may lumot na o kun nagitom na gani iban nga porsyon tugas ini sang nagatiner nga tubig sa tunga sa dalan nga sempre nagresulta sa mga aksidente kay Five Roads. Karon subong hapon naginasang aga, nag-air kita liwat do sa concern sa mga residente sa lugar. Kaga nagapasalamat kita kay Five Roads, nagpadulong.
5: Ti aring ambal ko sa promoter, oh. Aring akon ko, anong pamatiyo? Nagapasalamat ko sa Prime Water, at least may action. Kaya kung gibalita nato ng problema, ang K5 News FM nagapadingwagid nga matagaan solusyon. At least, no, yes, may solusyon, which is very good. Salamat, Prime Water.
6: Yes, kay Five Roads, dapat gipalakpakan kasi after ba lang ang mapamatinan manino sa mga residente ning reklamo ni nag-ano man ginasunod ba sila. Actually, kay Five Roads, nag-wonder na ko gani kasi halin dito sa may Lacson Street sa Subudan dito, no, na nag-air kita to na resolba tong una sa Lacson Street and then sa tupad dito sa Rosario Street sa Tubang sa Bodega kay o naman kay Five Roads kay o nila to kaginsimintuhan ini ikatatlo na kay Five Roads, so ginasunod sa nga
5: Very Prime good.
6: Water ang aton sininga.
5: Tiyan mo nang ganyan, bal ko ang argumento ko nagligad sa El Castigador kasi rin ko dapat mabayad niyang promoter sa ton kay kitang naging inspector nila mo. No? Pero kidding aside, I would like to thank good sa ila sining madasigman nga pag-action sa ginadala naton nga mga balita. And titakto gina mag-alonsyar kita sa K5911 ta, which is nga pwede na nakareklamo nga ton sa mga residente sa Bacolod, mga problema nyo, kaya ang amon diri obrahon, hindi pagpadakos problema. Mangita kami way, no, nga magkandak kita sa nagkaigo nga solusyon, ang i-refer na ton sa nagkaigo naman nga ehensya sa gobyerno. Ti kabalong ka, Kaki 5 Wilson, nangin dako itong abulig para sa ton, especially sa imo, atong gin mo sa syudad, di ba? Kay sino to, kay engineer, huwag ko itong mga kuangalan, yung mga pasalamatan, tabla kay Five Wilson, at least, isa man siya nga nagpadalaman sa komunikasyon sa Prime Water nga aksyonan kay Five Wilson.
6: Yes, kay Five Wilson, sakto na kagpi, padamo, panisang inilugar ni no, nga, ato, tas hindi posible, katuan, puti, pasalamat lang kita nga nag-monitor, man yung Prime Water, miski pa paano, siguro kay Five Wilson, kiti ang ato, siningin na ere, ni, yung mga concern kay Five Wilson, hindi lang ni Pechepeche,
5: correct,
6: puro public concern na inisang
5: yes.
6: Kay Five Wilson, kiti may nagkaka-aksidente na, amo man ang usually ginakatuan kaya nabalan nagahatag nga sa risgo kung rin sa kabuhi sa tao kasi sa road kasi kinanglan na sa ganyan niya aksyon. So pinatitila pa kita ka mga reports na padulungan man ini na sa mga ano ni mga open fire.
5: It's not ano lang ka Kipab Gusona, actually kinamudamo na bisaton diri ginamatamat lang pero ti hindi lang niya nagkakaulugan sa promoter lang. Oh, patis Negros Power da, mga puste da sang telco, tanan na aksyonan na nato na matamat lang. So sa aton sing masuki, that's why nga pagpakigangot ko mo sa K5 kay try namon ang amon sing pinaka the best namon nga mahimo para i-refer sa nagakaigo nga siya sang gobyerno kay K5 Wilson.
6: Yes, sa kita Ross, kasi ang going pa sa Japan nga nagkakaiyo dito no ang atong sining nga mga primo-primo-ater nga refer team dito sa ano kaya nagalagabong maga ang atong sining nga linya. Salamat la kita, salamat sa effort natong sa mga primo-ater nga nagkakaiyo dira sa mga mansilingan kita Ross kay unsang gin ang ginobrahan nila kita Ross. So, listener na da.
5: Uy.
6: Nagalagubo na da kita Ross.
5: So subong ang update is natapos na way pa. So balikan mo to buwas, paliog lang ko balikan kay K5 Wilson. Gusto tabi may baluan nga may solusyon gida. Hindi kay gintandog lang tapos bayaan na naman. Himalawon talang taon takon may gatubod pa or wala. Pag waay na, himo ang taliwat report ah, no? Kay K5 Wilson.
6: Yes, kay Kipa Broad. So, check na naman ina buwas kasi sa basis sa ato na experience so, sa Lacson ng Rosario after nila nang matando kay Kipa Broad sa Ginaseminto, manila nila, mali. So, hopefully, amo maning matabo dito sa Mansilingan nga nagkatoon na ito buwas kasi nakabay pa Ginaseminto naman ang porsyon nga ging kayo nila sa buong adlaw kay Kipa Broad. No? Para malikawan na sa liwat ang aksidente sa ina nga area naman sa Arceo Street dito sa bahay naman sa nga barangay Mansilingan. Na,
5: para at least makabukas naman Changki. Dito Gito sirado. Yes, sir, doon. Kung di kami sumabakal, di kami gaubra. At least, no, mabalik nang yasin nga negosyo, eh.
6: Yes, sige po, Ross, kahit isama na siya sa nag-complain lang gani kay Tita. Yan ang mismo ka nakaagahon, may nagabalintong ang
5: mato.
6: Kung tuad lang, may nagabalintong. Mati siya ginamit mo ang star witness ngayon na tawag kay Kita, bro. In terms ng aksidente, kasi ara, gito sa
5: tuwa. Kagi ko lang kagipa, Wilson, nga nagtugaplak tungkol sa kadanlog lang. Nalapakan mo lang, abi mo, pagtikang mo, danlog, pagtikang mo sang wala, danlog pagid, ang gwa, usdang buli ta.
6: Oh.
5: Danlog.
6: Danlog din kay Fibros. Amo na nga delikado, di sa kayo. Pero sige lang, importante nga na tayo. Na kay Fibros, kaya na, ano na, na-address na ining problema dito sa may Arceo Street.
5: Sige.
6: Kasi naman ang K5, no, sa next naman yung problema naton nga pag-resolvahon sa bulig na sa primewater, no, padayo na sa pagpamati. Kasi ongoing, makita sa aton sining nga pagpamati man sa mga complaints sa aton sining nga mga tagpalamati man sa K5 News FM.
5: Salamat, Gid, kay Kita Buson.
6: Hindi ka sa patrol na ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyTC D3-Batic Detection Runner. Dupon nato si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
5: Palakpak ka. Salamat gina Prime Water sinising pag-action sa problema drabismo sa Maydalan sa Arceo, Barangay Mansilingan. No? At least safe na nga ton sing mga motorista kag mga nagalinakat dira sa sinang area. Kabod lang nga daan kung lumuton, no? Danlog ni lapakan, especially kung wala spike ang spatos or chinelas ni mo. Sa piya ka ba inside low kita? Sa kay K5 Michelle Patinyo. Ti ang syudad, oh, pag tipunon, ining pipila naton ka mga barkers, meaning amuning nagapasaka dala sa mga pasayro. Ngayon tagaan, right after pasaka, pangayuan ng driver, 10 pesos, 5 pesos, and nagbuhin pa yan sa palangabuyan sa mga drivers naton. Oh, dira sa downtown area, ti pagatipunon sa syudad, oh, para siguro tagaan briefing, kagtagaan sang nagakaigo ng alternatibo nga palang habuyan. Check ta si K5 Michelle Patinyo sa line number 2.
7: K5 News FM Live
5: Report. K5 Michelle, ibalita mo.
8: K5 Roads, actually sang Sabado nga adlaw at tigayon nga natipon ining mga barkers nato na hindi lang sa May Plaza kundi sa bilog bala nga downtown area sa K5 Roads. Bali ang ara na sa listahan sang aton nga Bacolod City Police Station 1 yara sa masobra isa kagatos nga mga barkers apang ang nagkadto ka K5 Roads sa tinalikdan nga Sabado ara lang sa masobra 50 sa uy mga barkers naton nagkadto dito para mamati sigurong iban daw wala guro bala ma-inform gid maayo ka K5 Roads at least do ka okay naman kay daw almost half sa ila ang nagkadto dira sa may Bay Center agod niya ti mamati, no, sang ginapropose ang aton niya syudad, ini may angot kay K5 Rod sa alternative livelihood nga ti ituyo ihatag sang aton nga mayor kag sang syudad para sining mga barkers kiti makita naton kay K5 Rod nga daw adlaw-adlaw nga tanan, arada sila nagabulat sa init, kagang iban na makita man naton kung gabi kung magpatrol kita daw, dira na lang bala ka K5 Rod nagatulog sa kilid sang aton nga Bacolod City Public Plaza. Now, isa sa ginalantaw diri, no, sang aton nga city administrator, ining mahatagan sila sang kumbaga do stable nga income bala ka K5 Rods kaga hindi na magsigi pada ka istambay sa aton nga plaza publika diri sa Bacolod. Ang tinutuyo sang pagdipon sa ila ka K5 Rods agod nga i-profile ini sila kaga ti kumbaga i-level sila sa kun anuman nga posible nga mga livelihood projects ang pwede mahatag sa ila bilang assistant. Now isa, no, sa ginalantaw diri kay K5 Rods ining pagtukod sang sari-sari store ang pwede nila mapalangabuhian upod sa ila pamilya. Now isa man sa ginalantaw diri ang ipaidalom sila kay K5 Rods sa training ining pagproseso sa mga processed products like mga tocino, mga chorizo, ako na, no, pamanda ka K5 Rods nga pwede nila mapangabuhian. But ang pahayag diri ni attorney Mark Steven Mayo nga hindi ni K5 Rods amula nakahapos kiti given nga maagi pa sila sa profiling, may background checking pa ni K5 Rods with our Bacolod City Police Station 1 kahit hindi taman ni garang iban diri bala ka K5 Rods siguro ining half nga wala nagkadto, hindi taman masiling nga amugi na, no, but ang iban sa ila ang may mga pending bala nga mga kaso ka K5 Rods, mga petty crimes lang man na bala ka K5 Rods
5: tidaladang snatching.
8: Yes, mga mula bala ka K5 Rods. Well, isa na actually, sige pamangkot sa kay attorney kagambalya. Although, kung may ara, gitman o mapaprobahan nila, bing may ara, gitman sang record ang certain barker, ilaman gyapon i-profile ini kag pangitaan sang fit sa iya nga pangabuhian para nga hindi na bala magsulit-sulit pa ka K5 Rods kahit yung tuyo sang aton syudad ang malimpyuhan ang aton nga bilog nga downtown area.
5: Karoon, pero ka K5 Michelle, sorry ha, mamangkot ko sa imo. If amo nang plano sang syudad, meaning ginabawal na gid ang barker sa downtown, yes, o kung sa diin man sa syudad sa Bacolod?
8: Yes, kay K5 Rods, kiting tuyo sang syudad ka is malimpyuhan, especially kung mahuman na ang aton nga Bacolod City Public Plaza kay tuyo sang syudad niya matapos ni before the mascara this coming October.
5: Oh, dalaman na di cover man di ka K5 Michelle kay kahapon, I don't know, sang saan ako nag-absent man. Asa hindi, wala akong nag-absent. Sang Sabado, rather, no? Sang Sabado, nagparking ko sa plaza. Nagparking ko sa plaza, kagipad Michelle. Inang bilang nag-apulo pa atras da, kag nag-a-kwan parking boy ng tabaga. Pero tik suplado, yes, yes, bla, kagipad Michelle. Oh, itagaan ko sa 5 pesos, mga ambal, mas natin kulang, maning saks grillo man. Dala na da sila, inang mga tao, tas plaza, ang nag-a-parking-parking da, dala na da.
8: Oh, dala na sila kay K5
5: Pating Rods. Dito sa mga motor nga namatya, kung ilang parking space, sila ang kapinanukot?
8: Unan, sila ang sabunan nila, bisang karton.
5: Very good.
8: Bisang bato, para hindi mapalit.
5: Oo. So at least, ha, amo mo lang ng importante kung makuha na da sila. And then, tagaan sa nagkaigo ng alternatibo ng livelihood program sa syudad, ako ya masaludo giguda sa syudad, especially correct sa kay Mayor Greg Gasataya. Yeah. Ang akon malang yay kabay pakuntani nga mangin tayo yun bla, mangin consistent ang syudad sa pag-implementar sini. Kay kabalo ka may bulo budget man ikay K5 Michelle mo, dako pa ning budget nga kinanglanon sa syudad, tudluan mo for training program, no? Tagaan mo gamay nga kapital kay sa tutuod lang hindi sila kasugod sa negosyo. Kay waay na sila pang kapital, ang ibang ganiway na puluyan, that's why dahil sila katululog sa dalan. So, isa pa na, nga gina-assess mas ang syudad, and I don't know kung anong plano dira, I'm hoping, nga may ara naman na siguro nga nakakuana, nakaplastar sina nga programa, but basiling ko na medyo tulot talaklad doon ni. Kag ang question sa pumuloyo, magapadayon ay han, o kung basi isa next month na, duwaks month na, isak bulan.
8: Yes, good ka K5 Rods. Now, may angot sininga balita. May ara kita dala no sang interview with attorney Mark Steven Mayo, ang aton nga city administrator.
9: Ang purpose ni is to introduce and open up the possibility nga matagan sila bisang syudad sang alternative nga source of income o kung livelihood program para sa ila. But ginklaro ginaton sa ila nga may proseso ina nga sundon.
10: Mm-hmm.
9: Una gid they will undergo profiling sa aton nga livelihood officer.
10: Mm-hmm.
9: And then may patigayon no, na nga a couple of sessions sabi for their social preparation.
10: Mm-hmm.
9: Ang tinutuyo sa social preparation nga i-orient sila nga amat-amat ma butang sila panguna-una or paminsaron nga hindi na nada sila pwede kabarker pag amat-amat matransisyon sila into being beneficiaries of livelihood, no, sustainable nga livelihood programs ang syudad.
10: Mm-hmm.
9: And then the success of that depende sa ilang man nga pagbaton, sa ilang reception, kag kung paano Manila siyempre i-improve, kag kung sa

0: ilog, taga anbuyak pulok pisos ang barker mo. So dako na iyang nga perwisyo sa mga drivers naton. Kaga kun wala ang barker, wala man sa nagapaugtas na nga mga POJ drivers. Kay the more ang barker, nanotice ko ha, ako yan nanotice sa bakulod, sa nagapatrol kita, kay ang barker mismong himo lookout mo. Nga lang, tao nga, why traffic enforcer, dari pwede ka kaparking mo, parking ba rin pasakaan yung pasayro? Duway na blagi na follow ang rules of and regulations ang traffic naton diri sa Bacolod. Kay ti limitado kag kulang kita sa traffic enforcers mo. So mas mayad nga nami ni nga hilikoton sang syudad, at least mabantayan na mayad sang aton sing syudad nga gamay na lang nga magpaugtas dalan. Ang akon diri pa nga muyo kabay pa nga magpadayon ini kag ipabisyal.
1: Yes, kaya yung ihatag sa ilaka kay Sabrods ko, no, as per Attorney Mayo, hindi pa man gid siya confirm ang amount, but confirmed diri sa form of cash assistance kay Sabrods. Si after hatag, maipaidalom pa ni sila sa background man checking every week siguro or every month.
0: So doon ginakulbaan ko pagambal mo cash assistance kay Kipay Michelle. Sorry, ha? pero amo na nga kung kay kabalok ka. O hindi ita gusto manggusga kag Kipay Michelle. Taga anta chance kita bi nagapati kita permis sa second chance, bisan si kalima nga chance padada. Nga pamatud-an sining mga barkers naton nga magtadlong man sila sing pag pangabuhi kag Kipay Michelle.
1: Yes, good to case. Get each check man sila every week or every month siguro kung kamusta ang ginhatag sa ila, wala nga livelihood assistance. But nevertheless, kay Favrods, nami ini nga proyekto kag tutukan tani by next Saturday ang wala bala naka-attend dito nga bilin sa sining sobra 100, pwede pa kapalista dito man gyapon sa Bay Center. Suno kay Attorney Mayo, madala lang kuno sila sang ila nga identification card, any form of ID, kag magpalista lang dito ka kay Favrods.
0: Oh, last na lang kay Kipay Michelle. Downtown na ni, how about sa bilog na Bacolod, ng mga barkers? Kay sa Lupus East, may araman, may nag-text dire o may nag-chat. Nga pati ganin ko no sa drive-thru, may nag-barker. The covered man eh, sa Lupus East, dira dampi.
1: Medyo lili. Kaya yung in-mention sa ato ni
0: Downtown lang.
1: Downtown area.
0: So, basi kita matamat sa syudad, ah. Basi ginakuan niya, tawag ni, ginakapsulize niya, anay. Nga diri ko na sa downtown kuno amo ning masabad-sabad diri, and later on pag mag-success pwede na mahimo nilang downtown anay as ano experimental himuon bla nila anay as pioneer lang taon kag i-assess tun-an and then assess liwat tun-an kablok kang pagtuon sa amo sing eskema kag Kipay Michelle medyo magulo gasto ni mabuhi ka nay kwarta nimo matag ka assistance ang iban dira mabay da hospital ko amo ni hindi nako ka way nako do something like that. So, kumalok ko ang mga maalam na nang araw sa NGC, tun-an ginimayad para sa kaayuhan sa bilog Bacolod. Salamat kay Kipay Michelle.
1: Yes, kay Five Rods, no, balita naman gikan sa Bacolod City Government Center na ginadulong sa aton sa kalwansang MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ako'y salamat. Ako mag-amuni nga mga plastada. At least may ara kita ng action, no? Inang bagay lang may alternatibo ka. Kaya kung isa pa malusun mo ng mga barker for one week, mabinalik na naman na sila. Di sila makagtubi. Kaya mula ng ilang para sa ila, ang palangabuyan nila nga makakuha sa isang kwarta, panggasto, pagkaon, bakal bulong, kag ipa-eskwela sa kabataan nila. So mayon ni nga may program ang syudad, nga may live program nga gina-offer silang city. So kung hindi na ginila pagkayo, hunti ila na na problema na na kag problema sa Bacolod. Ay oo. Check taring iban pa nga balita. Gi ka naman sa kay Silo ta. Kay Kakifay Berto gakit. Tibalaunta ang balita kay Kakifay Berto sa update sa Palarong Pambansa 2026. O kay gina, congratulations sa Bacolod Taytong High School nga ginarepresentar ang Negros Island Region sa Volleyball Secondary Girls kung sa diin nangin madinalagon sila na sweep nila for 2 sets ining Bicol Region. Way ginakatibawas ang Bicol, no? First set and second set nakuha na sa Bacolod Taytong High School. Check tang update. Gika naman sa atong sing guwapo nga reporter. Gika naman sa may Agusan del Sur.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kaki Faberto, ibalita mo!

0: give a broad thank you good nga gwapo ko, no? Diri sa may
1: nagparty ka man?
0: Ah, hindi eh. Nag-give a broad, madulom-dulom ni subong diri ang agusan, pero ti, patayon kita sa pag-ita man, no? Sa atong diri nga balita, kag madulong sa atong diri nga mga K-5. Bago lang kikita, no? Nag-alin dito, bago lang kinatapos. Actually, tuka na subong, tapos na tong may gold na kita, IR, sa kay Kaina, dito sa, tawag na, sa
1: Athletics,
0: sa kay Titigit, no?
1: Ano to kina-shot put o shot put tong ila, duwa?
0: Kaya ba, bro?
1: Shot put tong duwa sa Sagay, kagina nga nagdaog, nga nag-gold medal?
0: Kaya ba, javelin throw?
1: Javelin, oho.
0: Actually, kaya ba, bro, bago lang nag-abot na balita, tabala.
1: Oo.
0: Congratulations. Secondary girls.
1: Hoy!
0: Javelin throw man.
1: Wow!
0: Gold man, dali duwa na.
1: Ooh!
0: Sa javelin throw lang na, wala takabalo kung anong tally overall, ha?
1: Okay.
0: Vibrot, ha? But of the athletics nga javelin throw, elementary girls, kag secondary girls, gold ang aton sininga Negros Island Region.
1: Wow.
0: So, dako man nga bago pa lang, no? Kahit yung una bes, mga muni nga mga hampang, abi kag vibrot, laban-laban, nasig ni ang, ang resulta, eh.
1: Basta athletics kay K5 Berto, dasig na una nasla permia, long jump, high jump, javelin throw, shot put, discus throw, athletics ining dalagan, no, sprint kag ang long distance nga dalagan. So far duha na aton bulawan nga medalya halin mismo sa elementary ka boys kag elementary girls shot o kon javelin throw kag K5 Berto.
0: Yes, secondary.
1: Secondary? Go ahead. Single secondary, galini? Boys and girls?
0: Secondary, puro tranbay. Secondary girls, gold, kag elementary girls man, no?
1: Okay.
0: Gold man, K5 rods, no? So, tapo man nga kadalagan man, kaya siya unang adlaw sa athletics. Kaya actually, subong as of now, K5 rods, nagkapadayon pa ya. No? Ang secondary nga for example, ang secondary naton nga javelin throw abing a boys,
1: padayon
0: gapon, padayon ang hampang nila subong.
1: So makita mo may chance man kay ti kalabanan dira nga mga atleta naton sa Negros Island Region taga Bacolod, taga Romanito, Maravilla National High School sa may barangay Stefania. Oh, ang shot put naton bulaban tayan to.
0: Kagay pa bro, ay saman nga ginabantayan, wala takabalo kung ano sa tipan ng mga athletics, ha? But again sa javelin throw secondary boys, mambalta nga dito may bawi-bawi man kay ina, may bawi-bawi man ang aton sininga paglantaw sa
1: okay. Laking
0: nga ampang as of now. Kagay pa bro, ang labay lang ako ni ang kaina ba lang nga nagdaog sa javelin throw nga elementary girls nga ni bala nga amo ni si Margen Iwayan. Kagay pa bro, na yan ni kabaligya lang sa Sudan. Kagay pa bro, no, kasi ang bala kaina gapamati igi sa ulo K5 day laban-laban gapamati to si nanay.
1: Congratulations nanay.
0: Na report ang bata yang at tigabi klipa yang gold bata ya first ma'am bata nga ano at title kag ni bro the
1: wow.
0: First gold medalist sang
1: NIR
0: pamata tubong tuig.
1: Oh, kag first man nga pag-join sang NIR mo no? Sa palarong pambansa nga nag-split na kita ya sa Western Visayas.
0: Oo. Kagina bro, kina aragid kita naglantaw sa nga ila sini nga hampang, no? Haboy bali ang javelin throw nga ni sa mga nagalantaw, black kagina bro, bali do ang tawag sina do stick bala kagina bro.
1: Bangkaw. Gamay nga pagichindi, bangkaw.
0: Bangkaw. Ang mga upod ya kagina bro, mga kontrayo sa iban nga mga rehiyon, yara lang ya sa 30 pinakataas na na.
1: Oo.
0: No? 30 meters.
1: Yeah.
0: Pero ining si Sagay City, Kagibarba Road, kasi Iwayan. So, 47
1: wow.
0: meters, 420.
1: Pero na-break niyang record sa palaro, why?
0: Wala, eh, na-break. Kaya ang 2019, kang last year, na-break to sa Bicol Region, 48.
1: Uy, gamay na lang.
0: Gamay-gamay lang din.
1: Ooh, no? Gamay pa nga practice, ah.
0: Sa measurement sa aton sini nga mga tagna ang mga officiating official lang kagiba bro. Gagahulat mo kami ni Sir Eljan nga si Mabriking na bala ano bala na Negros Island Region kag no, si Anius pa lang ni Kakipa Brod no? Ahamba naton kay inagin mangkot naton as just an ordinary bala person Kakipa Brod parang bala makahaboy sa amo sinang a distansya
1: kung
0: met yan? Hindi Kakipa Brod
1: ikaw guro ba sikon hasta ka lang guro sa 3 meters no? Tatlong metro lang guro.
0: Gani man to tako man ni man bagi sa lang ka kobra ta kag ila bro makita ka man ang abilidad lang ati bisan ano ang mugid na iya kinatag ding Ginoo mo.
1: Wow, congratulations.
0: Congratulations.
1: So so far sa bilog nga Negros Island Region ang may ara na as of this time, this is not an official but partial nga linda sa aton sining news center connection dira mismo sa news bureau ta duha na ka bulawan nga medalya ang nakuha sa Negros Island Region halin mismo sa javelin throw kay Kipay Berto.
0: Yes, duha na pero wala ta kabalo ko ano pag itang mga ang iban sa dibala no kag ina bros kito kadamo man sa mga sports within the athletics mong no?
1: Yes.
0: Pero taon na to na but sa unang adlaw duha ka gold do kay na rank 3 kita for the official medal tally.
1: Wow.
0: No, nga gisakwa sa nga DepEd Philippines no so amat-amat na time to time
1: ti 18 ni ka rehiyon.
0: Ha?
1: 18 ka rehiyon.
0: Ah, dili siyo ka ri actually subong 19 na kakita bro
1: kay ako kay nag
0: nayari.
1: Oo.
0: Nayar na may nayar na kag actually 21 ni may plus 2 pagid kay ang association bala sa bilog na Pilipinas may silang association ay dulo kung ano ina pero dala na siya sa association.
1: So kung mag top 3 ka very good na nang standing for the first timer nga klase Rion. Ti upod na lang na taga Dumaguete, Negros Oriental, kag Sikihor mo. Ti ang bangkaw nga daan, ti ba si nagbulig tong taga Sikihor para maglupad ba itong bangkaw sang taga Sagay?
0: Kanami, kakiba broads kay Kaina, di ba nagdaog to ang Sagay?
1: Oo.
0: Gold medalist, ang silver medalist, taga Region 6 man.
1: Uy! So, wow!
0: Magtober kita do ay gid do hindi mata perdia no.
1: Oh, very good, very good. Happy kita sa NIR.
0: NIR ang gold silver ang region ano ti
1: nagtipatning
0: duha. Kag ti nagapanguna man sa amo sini nga mga sistema sa ngampang kaki 5 ba roads. Buas reportan ta kag
1: ibaro
0: nga lagi tipot ha.
1: Reportan
0: ta sang boxing kay do akon gining boxing mo.
1: Oo. Tingala ko gani nga ginasign kita sa boxing mo.
0: Galing nga lung-alung ako, di ba siya ako matapulan? Maxing tomorrow, elimination man to. Galing tido ka, subukan nga palad, kina kagibra, so wala man nadalang atong siningay na.
1: Hindi lang na pag-spoil lang atong nga kalipay, subong. Buwas na ibalita ang masubong nga bagay, no?
0: May jump pa sa different category tomorrow, ba kaya na, kakipa bro, sa pa tayo naton nga pag-cover diri sa palarong pambansa. Kakipa bro, directamente diri sa may Agusan del Sur, sa may Prosperidad Sentro sang Agusan. Ako si Kakipa Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa bilog na Pilipinas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Malamu salamat Kakipa Berto Gakit, gika naman sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kung sa diin na ginahatag sa aton, kay we would like to congratulate sa mga nagdalaog. Duha na kabulawan nga medalya na kuha karon sa NIR, kag may isa pa kita ka silver medal. So, very good. Good job, good job. Batayan pa, gibat nga update ha. Kaina, congratulations man sa nasing ko na ang Bacolod Taytong High School nga nagrepresenta man sa Negros Island Region versus Bicol Region. Nagdaog sila. O, ginsweep nila ang Bicol Region. Boss, may hampang naman ang Bacolod Taytong High School NIR alas 3 sang hapon. Tinguan ginaton live diri sa K5 News FM kag inapasensya ha. Medyo nabalda tubing lasing nga signal dito gyud mismo gali sa kwan sa event no. Galalain magali tuya ang province ng Agusan del Sur. Kay pati gali ngila to nga live nagkalabalda man indi lang gali ang K5, that's why nga now ang bisan ng Starlink naton di kaya kay nga man ang Starlink naton nami lang ang connection kun sa sagwa mo. Di galing kay covered sang kanang mudamo tawo ara sa sulod sang kwan mo sa sulod sang stadium. So medyo pikiti Oh, dasun guru ma'am, balta kay Solomon, bakal laba-laba nga cord dal tag 3 kilometro nga cord la sang saling. Para ang imo nga saling ibutang mo tus babaw ka oy. Bisan ara ka pa sulod sang kuweba, may signal ka Japon. Anyway, salamat gid sa aton sing masuki nga nagubos sa aton nga pagpangalagad di magalipat pero may magtumar sang suplemento. Suplemento nga magkatag kayuan sa atong kalawasan ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX 500 D3 by with virgin coconut oil. Wait a panahon, boss man, same time, same...
2: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan tabuyan. Kasi ang mula ka kainom sa gluten na galabwa kung sa nawan, kagang sakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na napasalamat di ko kay na dulatan na kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax, Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM, lasay 5 sang gabi.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3Bio MP Newscast.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Mayong hapon sa lahat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Lunes sa Mayo 25, 2026.
9: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabalian magkita sa 101.5 MHz sa isinga mga radyo.
7: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita, Local Task Force El Nino ipatukod sang OCD NIR.
9: Samtang sa balitang nasyonal, presyo naman sang gatong sa world market nagnuwo matapos ang panibagong anunsyo ni Donald Trump.
7: Sport.
9: Sa balitang sports, NIR may duwanag ka gold medals, nagapanguna sa palarong pambansa 2026.
7: Sa balita entertainment, concerts ang Cup of Joe pagakanselahon kuntani bangod sang malain nga tempo. Lasay sa 8.
0: Ulat panahon.
7: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
10: Mataas na ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bag-ong nga bagyo ang ginabantayan nga low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo 1,550 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao, kag mataas ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pangnangin isa na ini ka bagyo kag nakasulod na ini sa par, pagatagaanin isang pangalan nga Domeng. Sa subong apektado sang traps sang LPA ang pila ka mga lugar sa Mindanao kag nagadala ini sang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan. Apektado naman sang southwesterly wind flow ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental kag Palawan. Easterlies naman ang nagadala sang mapaang nga panahon sa Eastern Visayas, Bicol Region kag Quezon. Samtang ang nabilin nga bayan sa pungsod, dakip na ang Metro Manila ang apektado sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon, nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat sa hapon kag gabi. Temperatura ang ngira sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa T3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
7: Lasays Jess, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Gin sa ulog ang National Road Safety Month 2026 sa Bacolod City Police Office sa pagpanguna sang Land Transportation Office Negros Island Region.
9: Gintambungan ini sang BCPO, Bacolod Traffic and Transport Management Department ug BTTMD, Land Transportation Franchising and Regulatory Board Negros Island Region, LTO NIR Highway Patrol Group ug HPG, Department of Transportation ug DOTR kag Bacolod City LGU.
7: Nagpakigbahin man ang mga rider group kag food delivery riders sa syudad sang Bacolod.
9: Mayor nga tinutuyo sang programa nga igapanigayon ang road safety seminar, defensive driving training, road rage and road cross incident kag pag-update sang traffic ordinances.
7: Samtang liwat nga ginpaidalom sang National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert status ang bugos nga Visayas grid subong nga Lunes sa Mayo 25.
9: Sulod sa pahayag sang NGCP, ang available capacity ang yara lamang sa 2,654 megawatts samtang ang peak demand naman ang yara sa 2,483 megawatts.
7: Magalawig ang yellow alert status sumalin las 4 subong hapon tubtub las 8 karon sa gabi.
9: Pahayag pa sang NGCP, ang rason sa manipis nga supply sang kuryente amo ang bangod sa forced outage sang pila ka mga planta sa Visayas, lakip na diri ang TV1, TV2 kag PEDC3 coal plants.
7: Lasays onse sa dugang pa nga mga balita lokal, isa patay, isa pilason sa aksidente sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Sospenye.
11: Isa ka aksidente ang nagluntad sa Purok Masinadyahon Barangay Binikwil Kabankalan sininga udto May 25 kun sa diin imbolbado ang Toyota Revo nga salakyan kag 18-wheeler truck nga nagresulta sa pagkapatay sang isa ka persona. Ang biktima ang ginkilala kay Godofredo Taquiso, pastor sang SRF Baptist Church sang Suay, Himamaylan, kag John Dave Taquiso, 33 anyos, mag-amay, kag lunsay residente sang Barangay Suay, Himamaylan. Samtang 18-wheeler nga truck ang ginamaneho naman ni Rowan Grijaldo, 28 anyos, nga taga Talisay City. Suno sa impormasyon, padulong sa Kabankalan, agud magbakal sang oxygen ng mag-amay apang paglabot sa lugar sang aksidente, ginaaligar na tulugan ang driver sang sarakyan kabangdanan nga nabungguan sini ang nasambit nga truck. Ginsiling man sang driver sang 18-wheeler nga truck nga nakapundo na siya kay nakita niya nga nagaagaw ini sang linya apang nakabunggo gid ini sa iya nga truck. Ginparabatan sang first aid sa mga katapos ang Kabankalan CDRRMO ang mga biktima antes pa man gintala sa ospital para sa pagbulong. apang nagdaliwan si John Dave sa ospital, kagang iaamay nga si Godofredo ang padayon ba nga ginabulong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Arby Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Samtang Task Force El Nino, iga patungkod sa OCD NIR. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
12: Magatukod ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o kung OCD NIR sa Task Force El Nino. Ini ang may angot sa ginapaabot nga Super El Nino sa katapusan nga bahin sa Tuig 2026. Pahayag ni OCD NIR Director Donato Sermeno III matapos ang palabuton nga meeting sa Regional Risk Reduction and Management Council sa maabot nga Hunyo 9, magatukod naman sila sa Task Force. Sa meeting, ipatawag ang Department of Agriculture, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, kag iban pang ahensya sa gobyerno para hibaluon ang ilang contingency plans. Suno pa kay Sermeno, dalon man sa task force ang mga water districts para sa ilang plano sa tion nga ginapaabot man nga paglala kag kakulangon sang tubig. Karon sini, suno sa OCD NIR Director, maeksperyensyahan ang below normal nga ulan halin sa bulan sang Oktubre tubtob sa una naman nga bahin sang tuig 2027. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patinio

0: Yan na.
1: Si Mana na lang ang nabilin kag magabukas na ang klase para sa school year 2026-2027. Sa Negros Occidental High School, masako na sa karon bangod sa ginapatigayon ng enrollment.
2: For now, we are ongoing with our enrollment. And for the opening of the new school year, we are expecting more or less 10,000 learners for the opening of the school year 2026-2027.
1: Ginalauman nga magalabot sa 10,000 ka mga estudyante ang mag-eskwela diri sa junior high school kag senior high school. Base naman sa Depet Order 009 Series of 2026 sa baylo nga 4 terms, sa subong nga school year 3 terms na lamang ini.
3: Well, we have to expect nga tungod sa ato ng mga learning reform policy, system policies, no? May mga aral kita sa mga gimbang bago sa Depet. Sa una nga 4 quarters ang ato na grading system, ang grading period natin, this time around there will be only 3 terms na lang. For in one term, 67 to 69 days na siya ang klase, na siya, yeah, focus na niya sa klase. So there will be no activities, like for example, wala training si teacher, wala competitions na matabo, puro klase lang ta. Tapos, ang training will happen after the 67 days. For example, they will be given a 10-day end term na kung diyan dira nato isulod ang mga training sa mga contest ang tanan. And then, within the 10 days man also, may arat na sila sa end of term nila nga do ka wellness break nila.
1: Magasugod na ang Brigada Eskwela sa June 1, samtang ang klase naman magabukas sa June 8.
3: So we will have launching sa regional brigada sa June 1 in the morning dira sa Talisay. And then our division office will also have a launching dito sa EB Magalona sa afternoon naman sa June 1. So after that, isigisigi na nga padayo na until June 5.
1: Opo sa patron si K5 Vincent Curralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
4: Kag sa katapusan nga balitang lokal, atleta sa Sagay City, nasungkit ang pinakaunang kabulawan para naman sa Negros Island Region sa palarong pambansa 2026. May kampiyon nga balita si K5 JR Hilan Tagaan.
5: Naghatag sang dungog ang siyudad sang Sagay matapos masungkit ni Margin Iwayan sang Vito Elementary School ang pinakaunang medalya nga bulawan para sa Negros Island Region sa ginhiwat nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Matapos ang iyang madinalagoon niya paghampang sa long jump sa nagligad niya palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte, liwat naman niya nagtinguha kag napakita sa iyang atalagsaon niya abilidad si Iwayan pinaagi sa pagdominar sa patag sang Elementary Girls Javelin Throw. Bangod sa iya dedikasyon kag determinasyon, ginhatagan niya sang kadungganan hindi lamang ang Barangay Vito kag Sagay City, kundi pati man ang bugos ng Negros Island Region.
6: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
7: Balitang National.
8: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang inyong superior antioxidant.
9: Sa Balita National, ukon sa mga detalye sa aton mga Balita National, ginpalayag ni Senator Risa Hontiveros nga may mga senador nga luyang magbalhin sa minority bloc.
4: Sa ginpatigayon nga press conference ni nga Lunes, gin-question si Hontiveros na anungod sa plano sa pilang ka mga senador nga magsaylo kag ang posible nga pagbago sa liderato sang Senado.
9: Sino kay Hontiveros, may mga pag-istoryahanay nga nagaluntad apang sigurado ang mga nagapabilin sa gihapon nga 11 ang yara sa minority bloc.
4: Samtang gin-endorso naman ni Senator Kiko Pangilinan, si Senator Sherwin Gatchalian nga maging bago nga Senate President, isa si Hontiveros sa mga nagpabor sa rekomendasyon.
9: Sa pihak nga bahin, may bago na nga pinuno ang Department of Labor and Employment o Kondole.
4: Lunes nga daw, Mayo 25, ginkumpirma naman sa Malacanang nga ang anay senador sang Pilipinas nga si Francis Tolentino amo ang magapungko bilang acting secretary sang Dole.
9: Si Tolentino among nagtalos kay Bienvenido Laguesma nga nagserbisyo bilang pinuno sang ahensya pumulin sang Hunyo 2020.
4: Ginpatagman ni Laguesma nga ang pagpanaog niya sa pwesto bangod naman sang problema sa iya siningay kaayong lawas.
9: Samtang ginkompirmar sa mga otoridad nga Jesse Saiz pa ang missing o kunpalayon nga ginapangita matapos nga nagkolaps ang ginatukod nga siyam kapanalgan nga building sa Barangay Balibago ang sa Angeles City, Pampanga.
4: Duwa ang nakita nga buhi sa trahedya, samtang apat naman ang kumpirmado nga nabawian sang kabuhi.
9: Nadulaan man

0: Sang kabuhi ang isa ka Malaysia national nga guest sa isa ka hotel nga malapit sa nag-collapse nga building.
1: Buhi nga nakuha ang iban pa nga mga biktima apang nabawian ini sang kabuhi matapos nga ma-rescue.
0: Construction workers ang kalabanan sa mga biktima.
1: Wala pa may baluan kung ano ang gitunaan sang pagkatipag sang ginatukod nga building.
0: Nagapadayon pa ang search or rescue kag retrieval operation sini nga aga.
1: Dadugang pa nga mabalita nga national ginapakansila naman sang National Bureau of Investigation kon NBI sa Philippine National Police ang lisensya para sa masobra isa ka gatos nga armas tutang nga nakarehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibang sa buong Lunas Mayo 25, nagauyat sa nagkalainlaing armas ang senador, lakip na diri ang mga matagas nga kalibre sa mga armas kaangay sa mga automatic rifles kag shotgun.
1: Pahayag pa ni Matibag, nagapati siya nga dapat kansilahon ang iyang mga lisensya bangod nga ginakonsiderar naman si De La Rosa bilang isa ka pugante.
0: Lasay sa 20.
2: Balita International. International.
0: Sa balita international, liwat naman nga nagdubo ang presyo sang gatong sa world market subong Lunes matapos ang panibagong anunsyo ni US President Donald Trump nga lapit na lang mahuman ang peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran.
1: Sunod sa reports ang benchmark US crude ang pagdubo sang $92.25 kada barelas o kon $4.35 ang mayara naman sang $4.35 nga pagnubo.
0: Ang international standard naman nga Brent crude ang nagdubo sang $4.16 kagyara na inisubong sa $99.38 kada bariles.
1: Sunod sa pinakauloy nga report, lakip na ang mga ang mahuman ang peace deal sa tunga naman sang US kag Iran kag plano na nga pagabuksan ang Strait of Hormuz kag posible nga isungka na sang Iran ang ilang stockpiles ang highly enriched uranium.
2: Balitang sports, sports.
1: Ang balitang sports tulong mas kalawan sa Extend Food Supplement NIR may duha na ka gold medals nga nagapanguna subong sa palarong pambansa 2026 may kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwaz.
3: At base sa official medal tally sining hapon, nagapanguna ang Negros Island Region o kon NIR sa palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon sa Agusan del Sur. May duha na ka mga gold medal ang NIR nga lunsay nakuha sa javelin throw girls. Ang nadaog ang mga ininan day Margen Iwayan sa Sagay City sa elementary level kag Christine Rose Toquero sa Escalante City sa secondary level. Nagasunod naman ang Ilocos Region kag Central Luzon nga may tig isa ka gold medal. Samtang nadaog man sang Bacolod Taytung Thunderbolts ang ilaunang nga hampang abatok sa Bicol Region pagkatapos ang duha ka sets sa scores nga 25-14 kag 25-12. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, concerts ang Cup of Joe pagkakanselahon kontani bangod sang malain nga tempo. May kampiyon nga chika si ka K5 Ivy Cordova.
5: Nagdangat sa tiyon nga pagkakanselahon na kontani ang concert sang OPM band nga Cup of Joe sa Philippine Sports Stadium bangod sa malain nga tiempo. Suno sa concert director sang banda, duha ka oras nga na-delay ang performance sang banda matapos nga magbubo ang mabaskog nga ulan kag pagpanaguob nga nagresulta sang pagkabasa sang pila ka mga production setup. Bangod sini, gin-consider sang grupo nga hindi na lamang pagpadayunon ang concert apang hinali nga naguntat ang ulan kag ginpadayon ang palagwa. Matapos na gininspeksyon ang mga kagamitan, kag masiguro nga nakayo ang mga technical issues. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Jutayan lang pero importante na dayon. Lipahin naman yung mga nagbakal sang tickets sa Cup of Joe ka K5 Roads. Ah. May duha ka oras nga delayed, importante na dayon gin. Wala? 1 minute. Ha? Wala ka gasolod? Wala ka gaon?
6: Utod ko to Grunila.
0: Oo. Oh. May nagasin niya, sanda ko na 1 minute ma-end. Oh,
6: sige, sige.
0: May Mga ka-K5, amo yan itong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Mayo 25 to 2026.
1: Bante man buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng intag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Pataman si ka-K5 Ron sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News FM. K5 News FM. News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong pamasyal.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
13: 101.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Not ideal.

0: Lorca,
1: this at exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca,
1: this mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Inayang inyong bagong atilimanan sa balita, ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyaan sa kahanginan.

0: Gorgo.
1: As always, upon sa inyo lalagan sa mikrofono, Julius Mareveles. Wala sang iban nga ginabit-bit ngay nga niban, kundi kamaturan, wala sang iban nga ginatanyag, kag ginahalad, kundi ang akon katampad.

Lorca Vista. 33 minutes past 6 in the evening. Lorca Vista. Gain records on Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration PAGASA nga nagdangat sa 42 degrees centigrade na gabaring aso ang init karon diri sa Negros Occidental. Lorca Vista. Samtang nag-uluog daw naman ang tensyon tuga sang inaway dito sa Middle East matapos nga ginpabutyag ni US President Donald Trump nga may ara sang favorable nga outcome possibly o kung daw maayo ang ginpropose o ang ginatanyag sang pungsod Iran. Bangod sininagnubo mga at least 4 dolyares kada bariles ang presyo sang Brent crude oil. Amo ini ang sadsaran sang presyo hanay sa bugos nga kalibutan. But more on that karon dugay sa aton nga Middle East update. Unahon taning anay dire sa aton nga probinsya.

0: Amat-amat na nga naganda para sa pagbukas ang klase magluwas sa Brigada Eskwela, nga liwat naman at tumangon sa mga ginikanan, liwat naman nga pagalukduhon ang balon kagalastuhan para sa mga kabataan alin school supplies pagkadto matrikula, amo ini ang liwat naman at tubangon sang mga ginikanan. But then of course, ang isa kabarantayan man diri, amo ang pagkambyo sang schedule sa mga burutuan, both privado and publiko. Hibroon ta ni amat-amaton ta intindihon, kay ang damlag pa ang ginpabutyag sang Department of Education or DepEd nga hindi na apat ka grading periods. Himuon na lang tatlo anong buot silingon sini. In practical terms na no ang epekto sini sa mga ginikanan. Joining us tonight first will be K5 Wilson Villena. Nagsugilanon siya sa taga DepEd province. Nano ang bantayan, kag nano ang handaan. Wilson, good evening. Please come in.
1: May gabi ka kay Father Jose, no? Kaga may gabi man sa atong sinang tagpalamuti sa Larga Vista. Sa kay Father Jose, siyempre, nagahilapit na sinimana na lang actually ang ginaisip. Takaroon ka kay Father Jose, no? Kaga magabukas na ang klase. Actually, ang brigada, eskwela, gani kay Father Jose, lauman, ano na mga bukas naman kay Father Jose sa ining nakuha niya na tawag sa nga man nga June 1 to October, June 5 ka kita Jules. And ang klase ginalauman sa may June 8 naman niya ng adlaw kita Jules. So kagina, nasugilano naton ini ang spokesperson sa Department of Education Negros Occidental, si Sir Ian Arnold Arnaiz, kag iya ginpahayag ka kita Jules, no? Nang kadamo, ganun isang changes ka kita Jules, nga pagkalaumon sinisang sining nga school year 2026-2027. So isa ka major na changes di ka kita Jules, kung sa una naanad kita ka kita Jules no, nga apat ka quarter o kung apat ka terms ang aton sinigin ng eskulahan no, sa senior high kag junior high kita Jules, subong mas ginpalikot. Ginhimo na lang sa tatlo katong sa kita Jules. So first grading, second grading, and third grading. So even though nga may nubo ni kita Jules, no, tatlo lang ka grading, pero ginatanaw na base sa aton sining research naman niya kita Jules na sang last year ang number of school days is 196 to 197 kita Jules. Subong niya nga nag-third term na nga tatlo lang gani kabilog, naghimo, naging siya gani 201. Ka 201 days na no ang bilog eskulahan. Pero paano ang sistema sa kita Jules? So per
0: all right. Term, Wells, yes, ang simpleng istorya amo ni nga bisan tatlo na lang ka terms sa unang panawag tana grading period, hindi ba?
1: Yes, grading
0: period. Grading period. Subong ang tawag nila terms. Terms o kon kalawigon. And then may ara pag ginagatawag nga block. Bloke. Now, pero ang imo sining nga pagtuon nagasiling nga bisan tatlo na lang ka termino or tatlo na lang ka ambot ano anong term nila man, tatlo na lang ka hugnat ang klasihan, mas lawig ang kadto sang eskwelahan o sang kabataan sa eskwelahan.
1: Yes, kay Kipa Jules.
0: Halin 197, mahimo 201.
1: Hindi na ang 201 days kay Kipa Jules.
0: Okay.
1: So, first semester, ang nagtatak din sa ulo ko sa interview nato ni Mr. Sir Ian, doon may 67 days na kay Kipa Jules ang first semester na napalana ginasya kay Kipa Jules na tudlo lang din natin ng Kipa Jules.
0: Okay.
1: So, that specific 67 days, wala gina-allow nga ang maestra matraining on that 67 days na straight. Wala man gina-allow nga may extracurricular activities kay Father Jules. Wala man gina-allow nga may training ang mga kabataan kung may activity kay Father Jules. Then, after sila sa 67 days ang isang term kay Father Jules, may ara sa 10 days na natalana kay Father Jules antes mag-transfer sa next na term. And what will happen to that 10 days? So, ang pulo na kadlaw kay Father Jules, ang matabo sina, kumbaga, kung okay ang grado mo kay Father Jules, so, as is ka lang yan, break mo yan kay Father Jules, iinang 10 days, sabi. Pero, kung nubo ang imo grado, kag need mo magsang remedial session with the teachers, so, kay Father Jules, pwede mo na magkat.

0: tawag sa mga niya changes o kung pagbaguhan kay Kadyo sa subungas school year 2026-2027. Kaya hindi mo magkabalaka nga doon sa mga mga dinikanan kay Kadyo kaya nagkandak naman prior si Ms. ang pila ka mga seminar ako pa nang itulit na naman sa atin sa mga school principal sa kung paano approach nila kay Kadyo kaya amo naman ni Matbo naman ini siya na style of teaching naman Matbo naman nga ano nga accept up na lang kay Kadyo so amo naman ang tulid doon sa ina kung na paano nila i-deal ang amo naman sa klase nga pag nagtudlo ka kay Kadyo so para pag ina nag-interview kita sa mga principal wala pa kita hesitation kaya showing nga ready sila kay Kadyo
1: good good
0: for 2026-2027.
1: Okay, now ang gusto talang itumuron karon nga gabi amo sini nga bisan naglipot sa tatlo lang ka tawag ta sa una grading periods hindi na apat ang buot sa lingon hindi magbuhin ang kalawigon sang mga kabataan sa pagtuon amo na.
0: Yes, sakto kay Kifa Diyos. Why did you pagbuhin niya? Pag Kifa Diyos, same na actually damo. Pagani eh. Kaya sa nabal ko na gani isang
1: correct.
0: Last year, 196 to 198 school days. Gani ang apat ka terms. Ini gani, yeah, 3 terms lang. Pero 201 pag magiging Kifa Diyos eh.
1: Okay. Bali, sa simpleng istorya, kung magbakal ka isda, ginkambyo lang sang DepEd ang pamaagi sa pagkilo o sa pag... ano panawag ni pagtipon sang isda? So ang una Wilson wala pa kiluhay isda eh. Ang tawag atado.
0: Oh, atado.
1: Oh, ang ginatumpok-tumpok ang isda, isa ka atado butang ta 20 ka isda. Patupa abi. Subong niya kilo na. So ginamo man ang kadepend. Oo, hindi na atado, kinilo kilo na.
0: I break down ko ano ang anong dates ni Bela sang aton.
1: Sige, sige. Okay.
0: So I have the breakdown here. So ang term one ako ng first term will be on June 8 to September 15 ka Kifa Jules. So once again, ang first term June 8 to September 15 ka Kifa Jules.
1: Okay.
0: And then ang second term ka Kifa Jules will be on September 16. So wala lang takabalo kung patraso ni nila 10 days Kifa Jules.
1: Oo.
0: Para sa itong 10 days na remedyal, bala prote ang mga remedyal ka Kifa Jules. So term 2, mga sugod, ganyan na yun on September 16 up to December 18 ka Kifa Jules. So, second term will be on September 16 to December 18.
1: Okay.
0: And then the last term or the third term will be on January 4 to April 8.
1: Okay.
0: So, what third term, January 4 to April 8, kag ang schedule, ang end of school year, o kung nang break ka Kifa Jules naman yan, amo ni summer break, nga nabalaan natong kay Kifa Jules, will be on April 9 to May 9.
1: Mm-hmm.
0: So, isa ka bulan niya, summer break ka Kifa Jules.
1: Oh.
0: So, at isang breakdown naman, na-breakdown naman din ka Kifa Jules, no? Ang ining klase ka Kifa Jules. Tanahong ka naman kung ano naman ang preparations ng Brigada Eskwela this coming June 1 ka Kifa Jules kung anong klastada. Pero tikagina, nagpanulong kita sa kwan ka Kifa Jules sa may Negros Occidental High School o kung sa NOHS, no, kag dito natin ginkuha ang atong sining case study sa area. Kag before ka Kifa Jules, grabe, gali ni ang NOHS, dako, gigali Kifa Jules ni nga eskulahan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi before ka Kifa Jules, ang ila sining mga estudyante, mga 9,000 plus lang.
1: Okay.
0: So, subong ka Kifa Jules, they have to extend, no, sang numbers ka Kifa Jules, even nga may screening sila Kifa Jules, nga nakatabo dira. Pero so, ang matabo ka Kifa Jules, nga expect sila sa 10,000 tugtog 11,000
1: wow.
0: Ang enrolling sa Kifa Jules. So kung mm-hmm. mga estudyante, magpa-enroll sa Negros Occidental High School kay Kifa Jules.
1: Mm-hmm.
0: And then, aside sa kay Kifa Jules, no, control ang crowd sa sulod sa eskulahan Kifa Jules, doon may shifting sila nga matabo sa Kifa Jules. To be specific lang inianay, no, sa senior high school kay Kifa Jules, so grade 11, abis sa aga, i-maximize nila ang morning schedule. And then, nasa hapon naman kay Kifa Jules, i-maximize naman ang hapon ng schedule kay Kifa Jules, no, for the other senior high. But rest assured na 5:30 ang Kifa Jules, wala na kita sa klase ang senior high kag ang high school kay Kifa Jules, no, 5:30 wala na klase sa sigon sa mga blutuan kay Kifa Jules. Ako, that's according to the assistant principal, no, sa Negros Occidental High School kay Kifa Jules.
1: Okay. So meaning

0: kulang? Ano ang basically ang kulang nila until now, classrooms and teachers?
1: Okay pa Diyos, hindi na problema, ina sini to. Yung pila na ka to, okay pa Diyos, sa mga public school classroom gid. So sila na aminado man ining NOHS nga kulang sila sa facility kay pa Diyos, no? Given nga ti as the years go by, gadugan ang mga estudyante kay pa Diyos kay hindi lang yung taga-Bacolod ang kulang,
0: correct.
1: Mga neighboring.
0: Oo. So Wales, kung mag-project sila sang ila needs, ideally pila ka classrooms kinanglan nila with such a population kag pila ka teachers ko, no?
1: Actually, ginask ko kita kagina, I have to secure that number, pero tiwai pa sila sang may ginatag sa akong nga number, kaya tiwai guro na preparahan nila pala
0: about sila. Okay.
1: Hopefully, malapot ko na siya kita doon sa number of number classroom. Pero
0: sino ganingalan sang principal nila?
1: Ang assistant principal nila si Ma'am Ruby Treyes.
0: Atong gininterview mo?
1: Yes.
0: Okay. Oh, ba si one of these days Wills ma-invite ta siya live diri sa Larga Vista?
1: Yes, kaya pa Diyos. Try ta ma-invite si Ma'am kaya she's nice naman na story. Although, first time niya kagina nga magpa-interview kung sa camera but yung tagaan niya ta time
0: niya
1: ma-explain, no?
0: Kanami?
1: Ang tenta ka sa NOHS kaya pa Diyos.
0: Kanami? Kaya gaan ta ni pagtamod ang mga bagay katulad sini edukasyon kinanglanon sa aton kabataan. Kaya nga aton mga lideres, labi na gid dito sa nationality, sako lang po sanay sa politika. Diri kita ay matuto ka sa kinanglanon ta sa para sa kabataan. Sige Wilson.
1: Yes, kay Kimfred Diyos, kaya ano man nga mga dugang mga updates ni Tuhoy naman sa upcoming nung klase no, this school year 2026 to 2027, para ina pagatutukan kag kung ako sa updates no, tutup magbukas ang klase na Kimfred Diyos sa June. So far mo lang kay Diyos ang atong sining update sa nga nakuha na itong gikan din sa patrol, no? Ang ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa Maya TC, DC Libayo kag DPS. Po dato si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorgo
0: Vista! Ginpasaling sa Department of Education no kung DepEd nga hindi magabuhin ang kalawigon sang pagtuon sang mga kabataan apisar nga ila sinisap-sapon ang grading period sang una nga ginatawag halin sa apat tub-tub tatlo na lang. Ginatado lang sang maayo ang schedule sang Department of Education agud mapasiguro suno sa tigpamaba sang Department of Education diri sa Negros Occidental. Ipasiguro nga ang iban nga mga aktibidad hindi malaktan ang panahon sa pagtuon sang mga kabataan. Lorgo, sa iluhan tagilayon si K5 Chel Patinyo for more developments kag more explanations. Iyaman na sugilanon sa piyak nga bahin sa tong pila pakabulan ang nakaligad ang taga Negros Island Region o kung NIR a regional office spokesperson sang Department of Education o kung DepEd. Tamuon tang ilang mga reports ni K5 Wilson Villana. Chel, please come in.
2: Sa K5 Jules, inimiangot sa niya po na sa manugbukas pa lang ang klase, the unlike before sa K5 Jules, nga ang ato na andan nga curriculum, hindi ba lang may four ka, ka parts kay K5 Jules, like from first grading until fourth grading.
0: Yung
2: school year kay K5 Jules, ipatuman na yan, no, sa Department of Education ining three-term school calendar. So sa nahibaluan sa tanan, no, ang mga parents natin nga nagpamati, kabalo naman tang by June 8th, ma-start na yan ang klase. And by the way, kay K5 Jules, ang aton gali nga enrollment kagang aton nga pati kayo nun nga brigada eskwela, this is gonna be coming this June 1 to 5 sa K5 Jules for all public schools diya sa Negros Island region kay K5 Jules. I mean sa national amuman kay K5 Jules, no? But going back sining three-term school calendar kay K5 Jules, ang may pagbag-o sinidiri is tikunaan da natin up to fourth grading kita before, now asta lang sa tatlo ka K5 Jules, kag ining tatlo ka term ang ginbahit no so no man sa atong nga Department of Education NIR spokesperson with Sir Almer Bikinya nga ining tatlo ka term ang may ara sang 3 blocks sa K5 Jules. Ang 3 blocks nga school calendar ang magasukod ini kay K5 Jules sa kung baga the 3 term structure kag ati ini bag-o nga reforma kag ang 3 terms ang ara lang sa 201 days kay K5 Jules kag ati ini siya ang this coming school year na. By the 3 term school calendar kay K5 Jules may ara kita sang opening block kasi may ara kita dira iya sang kwani ng session kag baga klase na kidbala ka kay Sir Jules in the middle kag ang end of term block amo naman niya ang preferably pag prepare niya sa mga teachers naton sa mga grades bala sang aton nga mga estudyante kay kay Sir Jules pati pagklaro sang DepEd hindi niya siya pareho sa terms o structure sa mga college kay tinabalaan na ito mera 3 ano man mo at tatlo man kay Kesar Jules abing nga term ang school calendar nila but this is different from college. May ara kita dragin padala nga sound clip o kung interview with Sir Almer Bikinya para aton mainsindihan kan sa mga parents mga nagapamati sa subong no kung ano ini nga klase sa terminologies kung ano mga
0: Chell, or pagligwa. Antes kita magkadto sa interview ni Mr. Bikinya, ginapabaluta lang aton nga matag para mati mayong gabi sa atong mga higala diha sa Banwa sang Toboso naka-live na kita karon over Fabulous Toboso Radio Click FM 92.3 mayong gabi sa aton nga mga igsuon og mga higala kag karakip na sa ila sini Guapoon nga station manager K5 Randy Kanki. Nagapakigbahay naman sa aton sini nga live broadcast karon nga gabi ang Radyo Mascovado CPSU 100.5. Maayong gabi sa mga taga Dakbanwa sang Kabankalan kag kaiping nga mga lugar. Kay indi proceed Michelle.
2: Yes, so again kay Sir Jules, ang 3 term ang aton nga pagasundon is an opening block, instructional block, kag end of term block, may year end break pa ni kay Sir Jules, but this pagligwat actually ang pagklaro sa kung sang DepEd is to give out a solution sa problema naton with instructional gap sa contact time gap sa aton ng mga estudyante. Para ma-explain further si K5 Jules, ari ang aton na spokesperson no, sa Department of Education na Negros Island Region, Sir Almer Bikinya.
3: Allow me to differentiate this. Lain siya sa ginatawag natin yung trimester system sa college. So the term that we're using here is a 3-term school calendar. Okay, so natin yung 3-term school calendar, instead of the usual natin yung mayara kita ka 4 grading periods, mahimo na lang nga mayara na lang kita sing tatlo. So mayara na lang kita ka 3 grading periods. So gintawag siya ng 3-term school calendar because we have 3 terms within the school year. So we have term 1, term 2, term 3. And what happens in one term is may ara kita, especially at the very beginning sa natin ng school year, may ara kita sa ginatawag ng mga blocks. At the beginning of the school year, may ara kita ginatawag ng opening block, which is for 5 days. Sige? And sa ina ng 5 days, ara dira tanan nakasulod ang tanan yung mga preliminary activities sa mga kabataan natin or beginning of school year activities, kumbaga. Like say, for example, i-check ang readiness sa ating mga kabataan, baseline reports, pag-conduct natin sa ating mga orientation sa ating mga kabataan and sa ating mga parents and mandatory initial health assessment screening sa ating mga learners. So, dra na siya tanan nakasulod sa 5 days at the very beginning of the school year. And then, after sa ilang 5 days, kung nang ating opening block, dra naman masulod ang ating instructional block. So, gintawag siyang instructional block. It's because ang ina ng mga inadlaw is dedicated purely for instruction. Purely sa pagtudlo sa ating mga kabataan. Because, as what you've noticed, and for sure, ang ating mga parents naka mamakita man nila with the previous system na ginagamit natin, ang co-curricular and extracurricular activities natin are embedded within time supposedly for instruction.
0: Ah.
3: So, ang matapunan natin sa instructional block, it's purely uninterrupted.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Nga pag nga teaching time or contact time sa ato ni mga kabataan.
0: Mm-hmm.
3: So after sa ato niya instructional block, dira naman masulod ang ato niya end of term block. By the way, ang ato ng instructional block is expected to run for 6 to 4 days. Other terms would have 63. So depende na siya, pero definitely along those ano, along those numbers naman siya kalawigan isa ka ano, isa ka instructional block. And then after sing instructional block, dira naman masulod ang ato niya end of term block. So ang end of term block basically that dira na naman masulod ang computations and grades ng ating mga teachers. So wala sing pagano, wala sing hindi affected ang contact time sa mga kabataan.
0: Okay.
3: Hindi affected ang instructional time kapag. Mm-hmm. So, dira ang dedicated time sa ating mga teachers sa mag-compute ang grades.
0: Okay.
3: Distribute ang our report distribution, inset, remediation, and wellness breaks man sa ating mga teachers. So, that is expected to run for around 10 days.
2: Yes, kay Sir Joel, so amo to no ang pagklaro sa aton nga DepEd spokesperson. Kung baga, ang tinutuyo lang din nila kay Sir Joel is hindi ba lang ma-interrupt pa kay ti makita nato na usually, especially sa public schools, nagasugod na ang klase, ginapatawag pa ang mga kabataan kay ginasilo pa.
0: Correct.
2: Ginagantaw pa ang mga unto.
0: Oo.
2: Na kay Sir Joel.
0: Danay, sa simpleng istorya, Chel, ang gwa sinikon ang DepEd manog-isda, ang ginimo niya sine ginatado ya sa lain-lain klase isda ang school days. Ang gwa sine, halimbawa ang manog isda silinya ini ang marot ataduhon ko marot lang ni, meaning pagsugod sang klase ang tanan nga kinanglanon pakilo pabakuna etc etc dira ibutang.
2: Yes sir.
0: Okay. Magambal ka instructional block, meaning iniya pagtudlo sa kabataan kung sa isda pa again, lain naman nga klase isda ni, lain naman nga kaatado. Kung asuos, asuos lang tanan. Wala lakot nga marot, wala lakot nga salmonete.
2: Correct.
0: Daw gusto man? Okay. Katie, I want to be very, very careful sa sininga butang. Now, ang matabo nga kung gatuon ng kabataan, hindi na pwede, Chel, nga dira sila majambore. Amo na? Insakto ko?
2: Correct, kay Sir Joel. Hindi na sila pwede bala sa baron.
0: Ah.
2: Natapos ng tanong, kumbaga, before nga nag-jump sila ya. Kagati,
0: tida na eh. Di paano kung may mga activities abi like may jambore sa Boy Scout or Girl Scouts? Hmm. Hindi na pwede na?
2: Hindi. Case-to-case basis. Case-to-case basis. Kung ang bata mo yung ma-join, pwede nga i-excuse lang man siya.
0: Ay, okay. Daw medyo hindi pagid ko lubos kaintindi kay nga amay amo pa ni. Inablang changes in nomenclature ang tawag sa amo ni lain naman. But then again, ang punto di Richelle, will this be effective in practice? Depende ni sa pag-implement na eh.
2: Correct.
0: Yes. Kahit
2: this school year pa man lang
0: Correct.
2: Pilot yan eh nga pagpatumanes this year. So kabay pa nga mahipso ni.
0: Sino ganitong gin-interview mo?
2: Si Sir Almir Di Kinya, atong spokesperson. So,
0: basi pwede ko siya ma-invite di Inday Chel?
2: Siguro kwan kay Sir Joel through phone i ano
0: hindi ta, basi maka live di para ka atubang man ko blas spokesperson sang DepEd
2: ado ka kwan sa galing kay Sir Joel so Iloilo wala mo si Sir Alvin
0: ay TKNIR man ang iya nga designation
2: do and I mean do sa gwa sa sang Negros Occidental but I'll confirm man sa iya
0: oo sige naton kun ari di siya dirita siya istoryahon na istorya ta edukasyon. Oo. Sige.
2: Pero klarohon talang sa Kaysar Jules, sa mga terms na ginmention sa ato ni Sir Almir, may dedicated na siya nga mga dates. Sa example lang niya, ginhambal sa opening block, arato na buta ang pagbakuna, pag-check sa mga kilo sa mga kabataan that's dedicated, let's say, 5 days. So, nasunod na nasa sa term 1, which is from June 8 to September 15. The rest of that is instructional na kagang exam na sulod na manda.
0: Pero ang ginatumo di guro ya strictly chel ang activities ka DepEd. Halimbawa, sa una nga napulo kaadlaw, dira na tanan patigayunon ang bakunahay sang DepEd. Correct. Ang check-upan ay unto, inaiya kun iya ka DepEd. Pero kung ang bata mo, gusto mo ya pabakunahan, wala kaya ginapunggan.
2: Correct.
0: Ay, okay. Abi ko, dira kagid may ngagaw eh. But then of course, it would also be logical na tapuson sang DepEd para hindi na maistorbo ang pagtuon sang kabataan.
2: Correct.
0: Nice.
2: Gagati para sa aton mga kabataan, ang ila naman da iya nga paglantaw do nagnubo ang ila exams
0: kasi
2: from up to fourth grade do ka tatlo na sila mag-exam.
0: Ay tuod. Amo nang matabo.
2: 3 examinations na lang for the
0: whole year.
2: But siya tanan. Sa 201 days na gina-requirement sang DepEd kay Sir Joel.
0: Galing, I don't know. Kasi in the practical sense, wala man pagbuhin sa school days eh. It's still the same. Diba? Ginatado lang sang DepEd, pero wala ginpalipot ang kalawigon sang pagkadto sa bulutuan.
2: Correct. At least wala nakalinyada lang gintanan ng mga activities sa mga kabataan kung tuon.
0: Oo.
2: Tuon lang gid.
0: Amo manikis ang hindi ko mention yan sa gobyerno kay ang style bala kadamo. As hiling niya ma-introduce ta pre pagbag-o la inuntang tawag ta. Na. Inabla ang mamon, himuon lain naman ang term. Na, singa muffin naman panawag ta ni. Na. Diba?
2: Correct.
0: Ay nako. Ay Diyos ko. But then again, at the end of the day, Chel, ang aton question is this. Would this really solve? Remember, ang number one problem ta as it is, amone, just 8 milyones ka Pilipino functionally illiterate. Mango! Ang just 8 milyones, I don't know if changing the term sang paggrado kag pagtuon will mean more educated Filipinos. I do not know, actually.
2: Kasi ang aton nang gid nga kuanon kay Sir Joel, let's hope for the best.
0: Correct.
2: Para man sa aton mga
0: kabataan,
2: especially no sa inabalay ang mga nanay nga kuan niya bala nang kuan da focus gid no nga parang mga kabataan.
0: Correct. Oh, damo ta istoryan chele. Hindi lang pagpanubo sang grading period, damo pata i-consider. Ikaduwa, ang nutrisyon o sustansya nga gasulod sa utok sang kabataan, isa pa na.
2: Yes.
0: Diba? Ikatatlo, saluyag ta sa hindi, i-consider ta kung ang ginikanan mangu o kung hindi.
2: Isa pa na.
0: Na. You know why, Chel? May ara ko study nga na basahan kag nabatian, would you believe ha? Mas mabudlay mag magpasa sa kabataan sang kaalam sang sakamango. Oo.
2: Hapos.
0: Oo, hapos magpasa kung ikaw nanay nga mango, ikaw tatay nga mango, mas hapos ipasa o ipasubli ang kamango sang ang inyo kamango sa kabataan.
2: Kaya education starts at home, Gabi Rica, kay Fanzo.
0: That is true. So, that is true. Oo.
2: Yes,
0: ang kabataan mo gani, ano nang grade?
2: High school na may college.
0: So you see, they are intelligent because their mom is intelligent.
2: Correct, yes. Big check.
0: Diba? Diba? You know why, Chel? Ang learning habits, ang love for learning, ang pagpalangga bala sa pagtuon, wala sang iban nga sundan ng kabataan eh.
2: Yes. Actually, kay Fred, sa Kuya Gapati nga sa balay, it's sharing of knowledge sa gihapon. Kasi sa nanay ka na, may mga bagay nga, kumbaga nung nalimitan mo na, kag ma-refresh every time nga makita mong bata, mga magtuon, di
0: Correct.
2: So, mabalik, magbalas sa mind mo, ay huo, gilip sa kuto, amun na gilip dapat.
0: Ang iban nga tatay kag nanay, mayo man mag-share sang kinaalam sa kabataan, paano magampang scatter?
2: Right.
0: Na, di ba? Na, amo nang subo da. Eh ba? Scatter 101 na. Na. Di ba? Amo na ang subo sa aton nga state of education kay damo pakita sang dapat punan.
2: Correct. Kaya nah. Sa learning day ko no kay Fred Jol sabi mo, bo sa ginikanan kay sa mga kabataan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Yes. Oh, so, okay, Fred Jol, so we'll see. I'll check with her Almir kung ba si ma-invite
0: na. Oo, sige ba? You know why, Chel, nga actively involved ko, although wala ko bata, kiti wala kami ginbugayan sang akon asawa sang kabataan, yet at the end of the day, this is a community concern. Kag nagapati ko nga daw katulad man sang away kontra komunismo, ang away kontra kamango, dapat bilog na katilingban, Chel. Diba?
2: Yes.
0: Amo na lang ginasiling nila, it takes a village to educate a child.
2: Correct.
0: So kita tanan na, kita tanan. That's why nga ako kung magprograma ako, I make sure nga wala ko gaminango. Kay ti in a way, Chel, ang aton ginaobra diri is also educating people eh.
2: Yes, information dissemination.
0: Na, kag kun magminango tadi, kun di gapasa man kita sang kamango sa aton mga tagpanamati. Na. Oo. That is why nga diriya sa K5, we try to make sure that we are informed and educated. Correct. Because, ti may gambal, iban siya mango ang taga K5, so let that be. I will not exhaust my energy para edukaron siya. Iyan na yung paglantaw eh. Alam ba?
2: Basta 98 akong grado sa English.
0: Tuod ka? Ay, tuod? Ay, nako. Tuod? Galing grade ano ka to?
2: Grade 1?
0: Chel? Dire na lang taas ta? Doon di amo ako? Sige, balik. Pero balikan tani in the days to come, Chel, ha? Alalayan ninyo ako dire ni Wilson. Sige.
2: Yes,
0: ayos.
2: Anyway na aton balita nga ginadulong karon nga gabi na sa programa ang Larga Vista. Balita gikan sa Provincial Capital nga ginadulong man sa aton sa Kaluan sang Maykiki. Oy, anyway mga ka-K5, daw medyo nagato pa ang ulan. Basta aga daw medyo kasingkal sang init. More or less makwan kay gini kay K5 just mabatsyag
0: gyud. Correct.
2: Magubo-ubo mas nami gid akong pag-o ng aton immune system magtumarad ladlaw mga ka-K5 at sang MyCC. Ako naman kay K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News
0: Lorga. Ang aton pambukas nga mga balita kag komentaryo for tonight ginadala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, ibano kinaalam diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo sini karawasan. But first, antes kita magkato sa iban nga mga balita.
4: As the nation stands on the edge.
0: Ay hindi, are.
4: K5 News FM Flash Report.
0: Let's have K5 Sir Eljan Castaño sa iya sini breaking news dito sa Palarong Pambansa.
4: Lorga.
0: Kanto ang ta subong arana. K5 Eljan, good evening. Please come in.
5: Okay. So K5 Julius, sandali. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. K5K, you know. K5 Julius, nagtatagalog ako kasi kasama ko ngayon ang gold medalist sa javelin throw. Maniwala ka o hindi, way back in 2024, una pong nagkaroon ng national record for javelin throw ang taga Western Visayas. Kanyang the longest throw that happened in 2024 ay nasa 60 point something, you know. Pero ngayon, gabi nito, doon na hindi pa natin confirm kasi i-verify pa yan ng DepEd. Alam mo ba, ang kanyang itinapon is 60.48. Siya po ang may pinakamahabang itinapon ngayon. The longest throw ng spear, di ba? Javelin yung spear.
0: Yes, yes.
5: There are 18 delegates or athletes na nag-compete dito. Pero itong si John Lawrence Espaldon. Parang drama natin dyan sa Bacolod, no? John Lawrence Espaldon is the overall winner at siyang may pinakamataas at pinakamahabang record, no? In terms of distance, sa pag atapon po ng javelin spear. Ano ba tawag doon sa spear nila, sir?
0: Javelin,
5: ano? So, andito siya ngayon para makilala natin. Alam mo ba, Kipad Julio, sa ating mga nagpakinig, exclusive ito sa Kipad News FM Philippines. This is the first time ng batang ito ay sumali sa palarong pabansa. Noong nakaraang edisyon ng palarong pabansa sa Ilocos Sur, hindi ho siya nakapag-join. First time niya ito.
0: Uh-huh.
5: Ang sports niya na paborito is basketball kasi parang point guard naman ito eh, no?
0: Uh-huh.
5: Pwede din siya maging off-guard shooting guard. Pero ang kanya...
0: Kay Favel, John?
5: Sinabi na, go.
0: Si John Lawrence Espaldon ay representing what region?
5: Region 5. Ano ba, Bicol region?
0: Bicol region.
5: Okay.
0: Yes, sir.
5: Kausapin natin siya. Kausapin natin siya ngayon. John Lawrence, kausapin natin si K-5 Julius Mirabiles. At live tayo ngayon sa K-5 News FM. Napapakinggan sa buong Facebook Live at saka sa buong Pilipinas. No? Sa mga Facebook kayo, K-5 News FM Philippines. Ha? K-5 News FM 101.5. Sir Julius, andito si John Lawrence. Kausapin ko rin.
0: Salamat, VP. John Lawrence, good evening.
6: Good evening po.
0: John Lawrence, congratulations by the way. Officially, John Lawrence, gano'ng ba kalayo yung paghagis mo ng javelin? Na-measure na ba?
6: Ano po?
0: 62.48?
6: Opo.
0: 62?
6: Opo.
0: So, compared to the previous record na 59, ikaw ay nagdagdag ng 3 meters.
6: Yes po.
0: Oh, wow. Aha. Mga ilang taon ka na, John Lawrence, na sumasali o nagpa-practice sa ganitong sport, javelin throw?
6: 2 taon po.
0: 2 taon, aha. And when did you start po sa pagiging atleta sa inyong lugar?
6: Ano po?
0: Kailan ka po nag-start joining athletics?
6: Ano? Grade 10 po. Grade 10.
0: Grade 10, aha. Ano po ba yung reason mo na naging athlete ka, sir?
6: Dahil lang kay coach. Kaya ako na-convince.
0: Mm-hmm. Ano po yung first na sports na sinalihan mo, John Lawrence?
6: Ano? The first na sinalihan ko?
0: Yes.
6: Ano po? Basketball.
0: Basketball. Aha. Gaano mo kapaborito ang basketball? Sino yung mga idol mo?
6: Paborito ko, pero mas pinili ko na lang po yung ano, yung javelin kasi mas makakalayo ako dito kaysa sa ano, basketball kasi ang daming malalakas.
0: Aha, aha. So bakit mula basketball nag-transfer ka to javelin throw po?
6: Ano po?
0: Bakit mula basketball, nag-transfer ka to javelin?
6: Coach ko po. Ano? Binumbinsi pa ako na maglaro.
0: Aha, aha. And paano ba nakatulong yung paglaro mo ng basketball sa pag-transfer mo to javelin throw?
6: Hindi po maintindihan.
0: Okay. John Lawrence, taga saan ka talaga?
6: Taga Sorsogon po.
0: Sorsogon. Ilan kayong magkakapatid?
6: 3 po.
0: Yung mama at papa mo nakikinig ngayon?
6: Ano po?
0: Yung mama at papa mo alam na ba na nanalo ka?
6: Hindi pa po alam.
0: Ay, okay. Saan po sila?
6: Nasa Bicol sila.
0: Can you tell us, si papa mo ay ano? Ano yung trabaho ni papa?
6: Sa dagat.
0: Fisherman?
6: Opo.
0: Aha. Pag sinabi nating fisherman, ano yung ginagamit niya po sa paglalayag? Bangka o crew siya ng isang fishing boat?
6: Bangka po.
0: Okay. So, bale, siya ang nangingisda talaga?
6: Opo.
0: Okay. Si mama po, ano po ba?
6: secretary po sa barangay.
0: Ay, okay. Aha. Mga ilang taon na po si Mama sa kasi Papa?
6: Ilang taon na po si Mama sa si Papa?
0: Yes po.
6: Ano po? 22 years.
0: And then, yung kanilang mga edad, si Papa mo ilang edad? Ano na yung edad niya?
6: Po, yung edad.
0: Opo.
6: Yung edad po, ano? Si Papa po, 41. Tapos si Mama, 38.
0: Mm-hmm. May sinabi ba sila sa inyo nang pumunta ka dyan dun sa Agusan?
6: Ano po?
0: May bilin ba sila sa inyo nang pumunta ka sa Agusan?
6: Meron po.
0: Ano po?
6: May binilin po?
0: Hindi. May bilin sila sa'yo.
6: Nagbili ng salita po?
0: Oo. Opo.
6: Ano po? Nagano lang po ako na sabi ni na Mama, laruan ko na lang itong ano, kasi enjoy ko na lang daw.
0: Mm-hmm.
6: Kasi sayang na kung magpapakaano ako. Kaya sabi ni na Mama, enjoy ko na lang ito na laro.
7: May number ko dyan sa bahay niyo?
0: Mm-hmm.
6: Wala po.
7: May cellphone ba dyan sa bahay niyo?
6: Meron po. Hindi ko po alam yung number ni Mama.
7: Ganun ba?
0: Okay.
7: So sana tawagan natin para malaman ni Mama ko na ano ka.
0: Oh!
6: Sana na lang po. Patapos na lang po.
7: So, Sir Jules, sayang, no? Sana makausap niya si Mama niya.
0: Sana!
7: Pag nalalaman niya na yung anak niya, i-campion niya yun.
0: Wow! At saka baka si tatay andun pa sa laot, baka nangingisda pa.
7: Nangingisda ba si Papa, Ma?
0: Oo! Oh, fisherman si Papa niya, eh.
7: Fisherman? Mm-hmm.
0: Okay, yes.
7: Okay, Mama mo.
6: Oo, sekretary ko.
7: Sekretary sa barangay.
6: Opo.
7: Ay, ay.
0: Ano ba ang
7: number ni Mama mo, ni Papa mo?
6: Hindi ko
0: po
6: alam.
0: Oh. Kay Favel dyan?
6: Ang dami po
7: kasi
6: ano, ni Mama, number.
0: Kay Favel
7: dyan? Yes.
0: Sir, inang ano ni ang iyang ga-eskwila pa ni si Lord dyan, no?
7: Gag-aaral. Ano pangalan ng school yung sir? Ano pangalan ng school mo?
6: Jaime de Espeña po.
7: Jaime de Espeña.
6: Espeña.
7: Espeña. National High School.
6: Opo.
7: Jaime
6: G. Espeña.
7: G at in jar?
6: G.
7: Jaime G. Espeña. Okay. National High School.
0: Espeña.
7: Saan ba na bayan yan?
0: Okay.
7: Barangay ano?
6: Bulusan.
7: Barangay?
6: Bulusan.
7: Anong bayan?
6: San Vicente.
7: Barangay Bulusan, San Vicente.
0: Yes,
7: wow,
0: sir.
7: Wow, sa mga taga Barangay Bulusan, ha?
0: Wow.
7: Ang inyong pambato, gold medalist.
0: Wow.
7: Wala rin pabansa, Kipa Julius, ano?
0: Yes. Sir Eljan, senior high pa lang siya sa karon.
7: Senior high ka na ba? O magtatapos ka na, may
6: magtatapos ako.
0: Ano ang plano ya Sir Eljan nga
7: manalo pa dito kasi first time dito?
6: Hindi po. Ano lang po. Hindi po ako sure na manalo, pero inisip ko lang po yung ano. Yung gusto ko po maabot na record.
7: So gusto mo i-break yung record
6: natin? Opo, yung record ko.
7: No, yung record mo last week. Yung record mo?
6: 59 po.
7: 59?
6: Opo.
7: So, i-break mo?
6: Opo. Gusto lang po. Gusto
7: ko. Ano yung ginawa yung 59 yung record mo? During training?
6: Training po. Training po.
7: Sa training?
6: Opo.
7: I see. So gusto mo i-break sarili mo?
6: Opo.
7: Hindi mo alam na 59 din yung record, 59.90.
6: Opo.
7: Sa'yo ay 62.48. I see. So ano may time po sa mga parents mo na nakikinig sa'yo?
6: Ano po? Salamat po sa kanila dahil yung, kung wala po sila, wala po akong dito ngayon. Tapos, napapasalamat po ako kasi kaya nagtulak sa akin na maglaro.
7: Sige, Jen Burns. Congratulations
6: po. Thank you po.
7: Okay po. Sige. So, K5 Julius, ha? Congratulations po. Ha? Si Jen Lawrence Escaldon. I-check ko natin ito. Nakakanyang trainer andito sa gilid ko ngayon, sir.
0: Oh!
7: Sa mga
0: nice.
7: Winning racket po ninyo, ano ba yung incentive na ipinangako ng local government unit sa mga medalist po sa inyong mga players?
8: Doon, sa aming, ano, sa aming division or sa aming province, kaya nga medyo namamotivate talaga. Totoo nga mamotivate yung mga atleta namin mag-make up sa training dahil malaki ang binibigay na incentive. So, ang goal po ay 100,000.
0: Wow!
8: From the yung provincial government office. Then, 75,000 ang silver,
7: okay.
8: At saka 50,000 ang bronze.
7: Okay.
5: yun pala eh. Medyo malakas pala yung deep inside. Masyadong happy ngayon si Ian Lawrence. Maliban na break niya yung record niya, may 100,000 pala na incentive ito.
0: Wow. Ivan Julius. Yes.
5: So far, ito pinakamalaking incentive ha. Ang alam ko po, kung sino makamaka-break ng record, kung tagagusan ka, 1 million ang ibibigay ni Governor Santiago Cani. Kaso lang, hindi siya tagagusan. Ano? Kung tagagusan, milyonaryo na ito. Ha? Kasama ko po si Sir Noel Bornell, kasi siya po ang nag-discovery dito kay Jan Lawrence K5 Julius. Ano?
0: Opo.
5: Kasi basketball itong nilalaro ni Jan Lawrence, pero nakita niyo yung potential.
0: Ahay.
5: Kaya yung nag-himog, sinimog niya to. So ilang taon na ba ninyo na training itong si Jan Lawrence bago po niya nakamit itong estado naging kampiyon sa pinakaunang pagsali niya sa kalaro?
8: Last year, nabiskubri lang namin yan. Kaya lang sa lower mid lang siya naglaro.
5: Okay.
8: Tapos ngayong taon, tinutupan talaga namin. Huminto ka na muna dyan sa basketball. Mag-focus ka sa javelin kasi may future ka dito. Hanggang yun, sinama ko siya sa batang Pinoy para may exposure siya. No? At saka kung hanggang sa nag-beetle meet, hanggang nagpalarong pambansa, ito yung nangyari, nakamit niya yung record na napakaganda.
5: Well, it's been a record, you know. It's been very tight on the Department of Education. Pero so far, ang 2024 na record is 59.90.
8: Apo.
5: And sa kanya is 62.48.
0: Wow!
5: Sir, thank you so much po sa pagpaunlak ng aming interview sa inyo. Kasama ko si Kipan Julius. Parabalas. Kipan Julius, ganun ba kayong katanungan kay Sir Noel Bornell, ang kanyang trainer?
0: Sir Noel, ano po ba yung nakita ninyong qualities sa kanya na you decided na dito na siya i-train sa javelin throw?
8: Okay, yung nag-umpisa po kasi siya, kahit hindi siya nanalo doon sa lower mid namin, pero nakita ko yung power niya, nakita ko yung potential, kaya lang, kailangan talaga i-training para makuha niya kasi ang daming bagay na dapat matutunan ng bata para ma-perfect niya yung execution. Paano itatapo ng tama yung javelin.
0: Mm-hmm. I'm sorry sir, I'm not a player of javelin throw. Ano? Pero as a coach, pag sinabi mong nakikita mo yung potential, ano yung tinitingnan mo po?
8: Unang-una po yung power. Na kahit makikita-kita mo naman sa tao kapag may power siya na kailangan lang i-develop. Kasi makikita mo kapag yung mga baguhan kasi nandiyan, makikita mo na yung power pero yung form, yung forma, wala pa sa kanya kaya hindi pa siya nakapag-execute ng maayos.
0: Mm. But is he easy to train po ba?
8: Po?
0: Nakikinig po ba sa inyo pag tinitrain ninyo? In terms of attitude, sir.
8: Ay, opo, kasi gusto niya talagang umangat, gusto niya talagang matuto. Nakinig siya na iwanan niya na yung basketball para mag-focus dito sa larong ito.
0: Coach Noel, lastly, how would you describe him as a person and as an athlete?
8: Kung i-describe ko po siya, siya po yung isang athlete na determinado. Kasi, siyempre, galing din sa mahirap na pamilya, kailangan niyang magsumikap na para umasin ito siya at makatulong siya sa kanyang pamilya.
0: Okay. Naikwento niya po ba ano yung dream niya po para sa kanyang pamilya? Sir Noel, naikwento niya ba sa inyo ano po ba yung dream niya para sa kanyang pamilya?
5: Yung pangarap niya para sa kanyang pamilya.
8: Gusto niya talaga matulungan yung pamilya niya. Gusto niya makatapos ng pag-aaral para makatulong siya.
0: Mm. Kay Favel Jan, no more questions. Sir Noel, maraming salamat po.
8: Maraming salamat din po.
5: Thank you, Sir Noel. Good evening. Kay Favel Julius, yun po, amo na nga itong interview at nagamit po katalig yung spot. Kay Favel Julius.
0: Oo.
5: Itutukan pa rin, kapulaw pa kami din ni Kay Favel Jan, ari pa kami din.
0: Wow.
5: Because we don't want nga maulihi kita. Sa pag yung home sa nabalita. We are the first to break the story. And we are the first to interview a prospect of Philippine record holder.
0: Wow.
5: Philippine record holder in javelin throw.
0: Pero kay Favel Jan? Kay Favel dyan? Nakibot ko ang iyag in break gali, ang iyaman record?
9: Actually, ang iyang record sa practice siya lang to.
0: Ay, okay. Oo.
9: During the practice, ito sa time yung pala yung nag-join sa palaro.
0: Oo.
9: First time ever, nag-join sa palaro. Ang record niya ginikulihan ta, it was a record in 2024 kay Kiva Julius.
0: Mm-hmm.
9: It was registered by an athlete from Western Visayas. Wala ko pa makuha ang pangalan. Pero na-break niya ang record niya after 2 years, Kipag Julius.
0: Wow.
9: At 59.90, subong niya ang record, 62.48. But this will be verified by the Department of Education, Kipag Julius.
0: Yes, sir. Yes, sir.
9: Ang nagsunod sa iya, taga-Kwani, taga-Pasig City. Kung may arat sa talingan niya or may papatid na mo na interview na mong Mayor Palmares sang Pasig City, bangod ang nakakuha sa silver is from Pasig City, nagbaton sa isang 20,000 na cash incentives. Ari mismo dari si Mayor Palmares na nag-hatag sang kwarta.
0: Wow.
9: At the same time, ang nag-pangimbunahan din siya, ari kini si Mayor tupod sa iya, no?
0: Mm-hmm.
9: Si Mayor Palmares.
0: Ara din sa Subong.
9: O Subong niya, K5 Julius, hindi pa ang pilahay sa mga atleta. This is for the elementary, ano?
0: Mm-hmm.
9: For the elementary. So, ginahulat pa, di may elementary pa. So, kuwauna muna ang kompleto ng mga pangalan. I-forward na rin sa inyo.
0: Kasi sige, sir.
9: Na kami karon, i-forward na muna K5K sa inyo ang resulta sa hampang kabilugan. Sino ang nag-silver, sino ang nag-gold. Ang gold is from Region 5. Ang silver is from Region 6. Kaya ang bronze, gina-verify pa naman sa mga K5K.
0: Sige, sir.
9: Ang hampang subong sa elementary sa Javelin Throw kay Kipag Julius.
0: Noted kay Favaljan. If there's anything more, hulaton lang namon base may i-just in pa kamo dugdugaya.
9: Okay, no? Sobre ato na kuha ang information, magabihan, hindi ba pulaw, hindi subong si ma'am.
0: Wow.
9: Tapos ang elementary na ito, ma'am. Paano yung tapos? Around time na po, based on itong record kanina sa elementary boys, sino bang nakakuha ng gold? Region 5.
10: Secondary
9: boys, Region 5. Yung silver, Region 6.
10: Opo.
9: Ang bronze.
10: Bronze po, ano pa po yung kaka? Unofficial.
9: Opo.
10: So we're waiting for the validated results.
9: Unofficial?
10: Andun po po yung results.
9: Sige, kukunin niya ni... Sige, kukunin ni Keeper K yan, ano? Okay, abangan sa natin yung elementary, ha? Ha? So, K-Pad Junior, sabi ni Hamon na dulo ng report, o pabili kay K-Pad Kibus Cairo sa Cagayan de Oro, o pagkwili nga dua, no?
0: World wow. Team,
9: grabe ka kapo, yan rin sa bilog ng aga.
0: K-Fabel dyan?
9: Dwight K-Pad Junior.
0: Base, mahutikan mo lang si K-Fab, kay Idol ko natin iya pang report, ha?
9: Gani.
0: No? Oo.
9: Kaya ako lang Karin Dambila natin.
0: Oo.
9: Actually, K-Fab Junior, Hamon niya full time, pero it's 5 o'clock in the morning.
0: Wow.
9: 4 o'clock bugdaw na tanan.
0: Oh.
9: Pinapamukaw ko rin sila. Pag barangon doon ka mo dyan.
0: Oh, wow.
9: Maligo kami tanan.
0: Wow.
9: Maligo kami tanan. At exactly 5 o'clock in the morning, pull out na kami sa among visiting area.
0: Mm-hmm.
9: Para nga mag-dispatch. Kabalo kami araw sa kita ng mga area about 34 kilometers away
0: wow.
9: From Prosperidad. Which
0: kalayo.
9: Is the center of the Palarong Pabansa.
0: Uh-huh.
9: And others are more than 35 kilometers. Ang venues ang wushu, wrestling, basketball for elementary boys. Medyo maliyo na yun din sa Amos, no? So, may isang kita dito ka-team na dinadispatch. And Bantayan Boss, kang dugang pang mga update because some time na pinta kita Julius, masugod naman ang ibang yung mga sporting events. Kasi nakachempo ka ron, nakakuha kita sa dugang update sa athletics, tangod finals man subong mga track and field kay Kipan Julius, no? Kag, pag tomorrow, sa swimming competition, mayara naman kita ng quarterfinals sa mga
0: yes, athletes. Sir. OM,
9: go ahead.
0: Naidlaw na kami di sa imo, gapakabuot kami di
9: ah. Ah, okay. No problem, Kipa Jules. Galit niya nga kung nasinyo, Kipa Jules, ulaga.
0: Amog nga, pun ah.
9: So, ari na guro, i-check ko ng kompleto ng medal
0: yes, sir.
9: Standing, no?
0: Mm.
9: Okay, ari na, no? Kaya Kipa Jules, based on the record, ada kakuha sa pinakamataas, no? At malawid nga boy, is Aldonjan Lawrence from Bicol Region. Siya po yung first from Alibudjan ang silver nakuha naman ni Alibudjan Nourish Abunita ka pa si Siti Kagita Jules Western Visayas. Ang pangalan is Alimudjan, apriyado niya is Alimudjan, bago sabi ng logit Nourish like N-A-R-R-I-S-H-A, ang middle name, alin mo dyan ang apelyero. Ang nakakuha sa silver, taga Region 5 Yapon, Bicol Region, Mendoza Jacob, ang nag-champion with 62.48, ang second 59.46, and ang third is 57.93. Abrigado na po ang update para sa finals sa Javelin Throw Secondary Boys sa Palina Panorama para sa 2026 with K5 Cable Skyro. Ako si K5 Elder Castaño para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko Kagkalingawan, San Negros, K5 News FM.
11: Lorga Vista.
0: Salamat sa ato National Operations Manager K5 Elgian Castaño sa iya report live and direct nagikan sa Prosperidad, probinsya sang Agusan del Sur para sa ongoing nga hinampang sang palarong pambansa.
11: Lorga
0: Vista. Nabatian man live and exclusive karon nga gabi ang gold medalist and national record breaker at taga o bata sang isa ka mangisda dito sa Bicol Region. Grabing istorya ha, ti may-ari gid ni siya sang dugang ibalo kag aton ipabutyag karon ireporta ang istorya sang isa kapigado nga bata nga nakaangkon kadalag-an dito sa Agusan. Magabalik ang inyo para tuntunan dugang nga mga balita, dugang nga mga ibalo. Standby sa kaakon nga utod kay Richard Mereveles, sa kay Rona, sa kay Lawa, kay Jami. Magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
11: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels. Manig na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, ma-joy ride man tabi gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joy ride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
17: Mayong gabi sa liwat sa akon ba pinalangga kung ay nablos sa kay Toto Lawa, tito mo ni Julius ah. Kibot sa kunungkun nga aking tamyaw. Toto Lawa ba mo ning plangga kung ay nablos kid? Bung pananaw ko siya daw ako sang gamay ko, except of course, nga sa iyaya pang idaron, mayo na mag-table tennis.
16: Lorga!
17: Areli, liunta na yung developments before we go on another commercial break. Liunta na yung developments dito sa Senado. Nag-news conference si Senator Pia Cayetano, si Senator Risa Ontiveros. Nano naman ang iya panawagan para kay Senator Bato de la Rosa, kag nano naman ang ginistoryahan. Giniusgios naman tuod bala nga may ara sang katapo sang majority nga maliton didto sa ila kampo sa minority o kon sa aliado ya sa kay presidente Bongbong Marcos. Let's have this video interview ni Senator Risa Ontiveros.
18: Panawagan dyan ay sumuko siya.
19: Ma'am, may I confirm lang din po, yung kay Senator Bato lang ma'am, yung inyong resolution urging him to surrender after lahat ng legal remedy.

0: institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon.
1: Lorga Vista. Si Senator Risa Ontiveros de dito sa Manila, nagagual sila gyapon niya sa politika. In fact, kung natalupang danyo, bag-o naman niya nga development kag bag-o nga angulo sa politika. Yadtong mga hindi aliado ni Vice President Sara Duterte ang panawagan subong niya kag ang ila huyog nga manawagan nga bungkagon ang Senado o at least resign ang tanan nga mga katapo sang Senado. Ting pamangkot dira ano ang epekto sini will that constitute a constitutional crisis.
2: Lorga Vista.
1: Ti samtang kitaya ang aton ginatiid dire tabagak, tiligangon, gamay nga ginamos amo na yang palaligban sang ordinaryo nga pumuluyo gual sa politika sa Manila. Puerte, hindi na maintindihan sinugid bala ang matuod nga nag-istorya, sinugid bala ang matuod nga limpyo kag ang pamangkot sa tanan, sino bala ang wala kinawatan.
2: Lorga Vista.
1: Mayong gabi, mayong gabi lang sa kay Margie Tambong Vlogs. And of course, sa Barangay Bagaas, nagapamati sila Nanay Milindi, Tatay Okoy kag Lemuel Tambong. Suno sa kay Margie Tambong Vlogs. Mayong gabi man sa kay Amigo Ta, Norman Black Balinsoy, kay Paring Fred, karakip na sa tanan nga mga katapo sang Division Mobile Training School dira sa La Granja, La Carlota.
2: Lorga Vista.
1: Mayong gabi sa inyo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
4: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: Ano yung pinaka-importante?
5: Correct.
4: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
5: himuso
4: na, bacho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
5: pigaw na kung may edad
4: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
5: Absorb.
4: Diba?
5: Mm-hmm.
4: Especially ang mga calcium, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: Kinanglan nila kay may edad na sila.
5: Prone sa osteoporosis.
4: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
5: Yes.
4: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imong T cells pigaw na.
5: Pigaw na.
4: So yun lang yung sikat immune system.
5: Correct.
4: D3 Bio lang ang sikat immune system.
2: D3 Bio.
6: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Most likely this affects their brain, no? Kasi most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Sir JP, ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
5: Mm-hmm.
8: Oo, tigulang ka na diabetic ka pa. Mm-hmm. isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, may pamiidad ka na, nagtigulang na bing imo pancreas, no? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gusto

0: Kung gusto gina nga pagkaon ni brain, no? Mm-hmm. It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, correct, no? Sa imong mga cells. Mm-hmm. What else? Ang D3 Bioman, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Mm, usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. Mm. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol, wow, and elevates your HDL, hindi good na cholesterol.
1: Matigulang ta.
2: Mm-hmm. Load-logit magtumaran, D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
0: Ay, amuna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
1: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na pa yung D3 Bio ya.
2: Uy, pa yung nga, bakla nyo good.
1: Permi na sila tuluan sa tuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
1: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa yung D3 Bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, da, kayo mali-maliun. Hindi, oh, sa D3 Bio.
1: D3 Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibo ya. So, amo na, ha? Alayin, gidman, nga inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe. Mm-hmm. Biskan, wala ka pa makapabaksin kung ka D3 Bio ka. Pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio. Kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Ma-infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
3: Eh? Correct. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkanda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
7: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin
13: diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
15: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
16: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
15: Dr. Pinoy Squaring Capsule, proteksyon sa mga balatian.
17: Kusan tabuyan. Kagang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulak tanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
18: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Igaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh. Available now.
23: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
24: Ikadawa nga ugnat sa inyo sini para tuntunan Larga Vista.
23: Larga Vista.
24: Ginapakilala ko sa gyapon sa inyo ang akon partner, tapos ang akon sini para tuntunan. Pagpuli ko, timpla ako, DTX Premium Coffee. As I have said, galisin siya ko sa inyo, parilaksan nyo man ko. Tapos para tuntunan, sakit sa ulo ang pagtalakay balita. Kinagamo, pinatsyanay, gera, kagiba. Pamanggapreparar kami ya, diri sa K5. Antes magprograma. And so that is why, nga kung gabi pagpuli ko, isa lang niya kakape ang ginagamit ko para mag-relax. Kisa natural, ticha. Pero kisa gusto ko kape eh. Timangkot ka mo, tikatikalon sa imo. Hindi kaya magpulaw, ay gamurarat matamo kung magkape ka kung gabi. I tell you, wala nga ah. Kaya ang akong ginakape, DTX Premium Coffee. Nga ah. Ang DTX Premium Coffee, ang iya sangkap nga kape, husto lang ang kadamuon. Kagang importante, iniya importante for me, ha, hindi siya pait, medium roast. Ang pagsanlagsang beans, husto-husto lang. Hindi pait buot silingon. Kaya may pait sa ngadaan. Halin sa DTX 500. So DTX Premium Coffee, ang patam is importante sa tanan, ang ginagamit stevia, plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize sang inyo blood sugar. Kag hindi lang ina, may ara sang uhong. Hindi lang ordinaryo nga uhong, kundi ang milagrosong uhong nga Ganoderma. Pangontra sa kagaw, pangontra sa mikrobyo sa inyo kalawasan. Dimudo DTX Premium Coffee, makapatawhay ka na, makabulig ka pa sa imo lawas. Pero antes ko magkadto sa dugang nga balita, would you believe, Banwa, isa lang ka nasyon, isa lang ka pungsod sa bug-os nga Asya ang nadala sa ginatawag blue zones sa bug-os nga kalibutan. As I have promised you yesterday, istoryantang parte sa blue zones. Isa ka nasyon sa Asya, duha ka nasyon dito sa Europa, may isa ka nasyon dito sa Amerika. Nano ini ang blue zones kang ginatawag? Ang tawo ginapintahan Aniel daw avatar na nga pelikula. Hindi. Ang blue zones amo ini. Ang mga tawo dire ang ila pang idaron sobra sa average o kon sa kinaandan sa kalibutan. Halimbawa, kung ang kinaandan sa kalibutan tag 60, 65, 70, diriya sa blue zones ang tawo nagaedad sang tubtub 80, tubtub isagatos. Ang iban gani mas gulang padira. Now, blue zones ang panawag sa ila. Nano ini nga mga lugar? Ikaria sa Gracia, isa ka isla ini dito sa pungsod Greece. Nano pagid Nicoya Peninsula, Costa Rica. May ara man isa ka nasyon sa Asya, Okinawa sa pungsod Japan. Subong man ang pungsod Amerika, may ara isa ka lugar dito, ang panawag Loma Linda dito sa California. Man kabalo ka mo, diri nga lugar ang tao na ganab o tub-tub isagatos. Wala nadala ang Mursya. Ang akon pagkabalo diri sa Negros Occidental, damo dira sa banwasang Mursya nga centenarians. May ara man sa Kabankalan, nakadtuan ko to sang una eh. Ang sobra isagatos, galing na patay na to siya. I don't know kung ang iya bata, kung buhi pa daw isagatos naman subong ang pangidaron. But anyway, ari Banwa, amat-amaton ko lang, ano ay hanang ila sekreto? Pero generally, dua kabagay ang ginatumod na no ini. Una, pagkaon, laban diri sa ila ang dieta o ang ila ginakaon kung hindi plant-based, meaning tanom, hindi necessarily vegan, ha? Hindi necessarily vegetarian. Plant-based tanom ang ila ginakaon, utan. Buot silingon, wala tanagambal, kakaon sila kahoy. Utan ang ila ginakaon. Nanopagid, movement o kung motion, meaning ang paghulag sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Nanopagid, social connections. Ang ila balang mga connection sa ila isig katawo, sa ila mga amigo, sa ila pamilya. Nga may kaangtanan ini. Tungod, ini nga mga lugar, ang iban bukid-bukid. So ang tao malakat gid. Ang iban farming community nagapanguma. Ang tao mahulag gid para magtanom, para magtatap sa iya mga tanom. Kag ang iban nga mga lugar, I think very important, may ara sa ginatawag non-exercise active thermogenesis. Nanong buot silingon sina. Ang tawo, bisan wala nakakita sang itsura sang treadmill, wala naka-enroll sa gym, wala nakakwat barbell sa ila kabuhi, pero ang hulag or motion kabahin sang ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Nanungbot silingon sila. Limbawa, sa Okinawa, Japan, ang natun-an nagapakita nga ang tawo didto magkaon, wala sila yan na mesa nga pareha sa aton nga gapungko sa siya. Ang ilaya, ara sa ila sa dogdimudo ang panawag sina low tables. Meaning, nga para makakaon sila o magkaon sila, hindi man siling nagakatin-katin, kundi nagapungko sila sa salog. Wala siya, pungko sa salog. And pagkatapos, siyempre, mabangon sila, matindog sila. Ginahimo nila ina makapila ka beses kada adlaw. Same man sa mga lugar katulad sang Sardinia, katulad sang Gresya, nga ang tawo nagapanguma, mapakaon sapat, mapakaon karnero. Way ko kabalo kung ano pagin ang iban ng mga sapat. Pero ini sila nagahulag kada adlaw. Either maluhod, either makatin-katin kag maatindog liwat. Importante ang papel sang motion ukon ang ila sine nga paghulag ti. Ang nakita man sa pagtuon nga ang aton lifestyle ang kinaandan tabala sa aton nga pagpangabuhi, huko kita or sedentary, meaning katulad kita sang isa ka lulid kun ka isa o butang ta isa ka atataro abe kaon hinay ang lakat, meaning stationary, wala gagiho bala. Na may mga pagtuon nga nagasiling nga ang movement is important for the human body. Ang lawas ta kuno suno sa siyensya was designed to move. Ang lawas ta gindisenyo agud maghulag. Hindi pwede labi na gid nang kaon ka sa imo katre pagkatapos na hurayad ka nga daw buaya ti ina kampyon gid ina. Ina, iya may epekto sa imo blood sugar nga ah. Damo pa ko istorya sa inyo, pero mo nang ginasiling ko tonight, ginplastar ko lang ano ining mga blue zones nga ang mga tawo nagaedad sobra 80 o tubtob pa isagatos o nagalabot pa sobra isagatos. Number one, ang pagkaon. Number two, ang ila sini social connections. Number three, ang movement ukon ang ila paghulag. Sugod pa lang ini kay may ara kita later on diri sa larga vista sang aton sini nga bag-o nga segment 50 pasaka.
0: Larga
24: amo niya ang aton balita parte sa pag-edad ta kay saluyag ta sa indi tanan kita may appointment with death. May ara kita sang appointment sa kamatayon. Hindi tanaman ikaw amunang kamaturan sa aton sining pagpangabuhi. Te, naglibog ulo ko, kung bata ta ginadayaw ta. Kinanglan ta sang tao kung linghod pa ta. Inablang ginasiling lain gidyang hubin. Tuod ina. Te, naglibog ulo ko nga akon maglampas na kita 50 daw wala tayo ginaistoryahan ina. Aton ina. Istoryahan later on diri sa inyo palatuntunan.
0: Larga,
24: alright, ang iban pa buwasan ta ini. Pero ariyo, ang ako niya magluwas of course, I'm trying to do this responsable sa pagkaon, pahuway kag tulog importante. Si Doc Ramil diri sa amon nga margina, ang tulog importante gid. Ang hulag importante. Nagahambal man siya, importante man ang order of eating. Kung magkaon ka, no, tunlon mo tanan? Hindi. May ara na pasunod. Buwas ko na istoryahan. Pero, ang importante, may bulig kami ya, daya. Aton lang na. may DTX 500, kuya. Nga ah, ang DTX 500, iniya sigurado ko, mas damo ang antioxidants sa akon lawas. Kontra sa free radicals, man ang free radicals, amuning gapatuktok sang aton nga selula. Magtuktok aton selula, dimudo, balda ang aton kalawasan, ilakip na ang aton kasudlan. DTX 500 ang gapasiguro sina. Nga ah, ang DTX 500, kampiyon ang unod sine nga antioxidants. Kay gikan ini, plant-based gapon, gikan sa desugard sugar cane extract, ang pait nga parte sang tubo, kag may ara pagid gikan sa dahon amargoso. Ginadungan ko ni sila inom, gamit ko ang DTX Premium Coffee bilang padalundon, upod ini sila sang D3 Bio. Amo niyang John Wick sang aton lawas, panguntra sa kagaw, virus, fungus o konbakteriya tungod sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init. D3 Bio, DTX 500 kag DTX Premium Coffee. Ang masaligan sang inyo kubos nga alagad dire sa Larga Vista.
0: Larga Vista.
1: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan na gikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Lorga
1: Vision. Nagaupod na sa sininga bahin sa ngaton nga pagpagalagad si Roda Angeles Knight, suman kay Leonardo Relos, Rowena Erbito, Melikin Asibron. Upod daw sila ng Daimani Chan, Bogart Asian, kag Vernel Abakita sa barangay Tangub. Mayang gabi man kay Nong Edmond Diaz and family dira sa Tangub, kag sa iya mga kapartidusan dira sa barangay Malingin, Dakbanwa, Sangbago.
0: Lorga,
1: are ipabati itang isa ka video nano ini asymmetric warfare. Nano ang rason nga agi ng pabati tani ang mga video katulad sini ini tungod may kaangtanan gihapon ini sa nagakatabo sa Iran. And mind you, ang akon iplastar karon nga gabi video parte sa asymmetric warfare. Ti mamangkot ka na nung labot, tada. Ini pagpabalo ko lang sa imo nga ang asymmetric warfare ining ginahimo sang Iran nagahatag man ideya sa iban nga nasyon nga may tsansa sila magbato sa dalagko nga mga nasyon. Therefore, ang buot silingon sini, yara kita karon sa panahon nga ang inaway kaggera hindi giya sa tunga lang sang dalagko nga mga nasyon, kundi pwede gagmay nga mga nasyon katulad sang Ukraine kontra Russia, Iran karon kontra Amerika kag Israel. Buot silingon nga mas magamo ang aton karon nga kalibutan. Pamatian ta ang video. Ano ba lang ginatawag? Asymmetric warfare.
2: Throughout history, people have gone to war for countless reasons. Politics, economics, even clashes of culture. But the victor hasn't always been the one with the larger army. For a small nation like Taiwan, which neighboring China has threatened to take by force, the conflict in Ukraine is offering valuable lessons in defense strategy, particularly when faced with an army of greater capacity.
3: The reason why Ukraine is able to hang on there and to destroy so many of the Russian military hardware is because of their asymmetric capability. What asymmetric capability means is that we use smaller or more mobile but more lethal type of defense with a lower cost type of capability that is able to deter a major military
1: force. All right.
3: Wars.
1: Now, are, magambag ka asymmetric sa simple kaglaktod nga pulong ang buot silingon sine hindi alalangay nga inaway nga kay halimbawa ang dako nga nasyon ang kontraya gamay nga nasyon tipirong pamangkot nga aga kabalda pa siya. Example, Ukraine kontra Russia. Magambal ka asymmetrical ang buot silingon sina sa laktod nga pulong kun sa aton pa hindi tupong, hindi palareho. Kaya may away nga dako nga nasyon kontra dako nga nasyon, may ara man inaway kontra gamay nga nasyon kag dako nga nasyon. Kun sa Biblia pa, away nanday Goliath kag David. That was an example of asymmetric warfare. Ti, ano ang saligan sang isa kagamay nga nasyon? Ang iya sinihulag mas madasig, mas makamamatay. Nano ang boat silingon sina na matamat ko na explicar karon. Let's have this video once more.
3: Kinds of systems that are suitable for the asymmetric warfare on our part.
2: Asymmetric warfare describes armed conflict between opposing forces with significantly different military capabilities. China spends 17 times more on defense than Taiwan, with roughly 400 nuclear warheads and the world's largest navy. While Taiwan has anti-ship missiles and air defense systems similar to those being used by Ukrainian forces against the Russians, there's another US-made weapon that both Taiwan and Ukraine want to purchase.
4: In a howitzer is a very large artillery round that when it impacts, it can really hurt a military formation. Even inside of a tank, it can really mess them up. So you want systems like that that can fire, 30, 40 kilometers away from where you are, trying to break up the military long before it gets close to you. And that's what Ukrainians need at this moment. They need to destroy the Russian convoys before they even get to the cities or near to the locations they want to take. That's why it's one of the top requests right now, because they're so powerful and so far-reaching that they can destroy so much, especially in the open.
2: Weapon systems like the howitzer would bolster Taiwan's defenses by acting as a strategic deterrent at a fraction of the cost of China's hardware. The howitzer is priced at roughly $700,000. Taiwan has also ordered more Stingers from the U.S., which is a portable anti-aircraft missile launcher. It only costs about $38,000, but can effectively take out Chinese fighter jets, which cost
1: upward of $100 million. Ang boat silingon nga ang away subong kinanglan nga masalig ka sa una sa teknolohiya, ikaduwa sa kinutay sang gasto. Halimbawa, kun away sang Taiwan kag China, kun maglusob ang China, may ara sila mga eroplano nga moderno, may mga Chengdu fighter jets. Ang Taiwan hindi katulad sang China nga damo ang eroplano, pero pwede sila kabakala sa ginatawag Stinger missiles, nanong Stinger missiles. Bisan wala ka eroplano nga ibunggo sa eroplano sang China, pwede may isa ka soldado sa duta nga gamiton niya ang Stinger missile para gubun wasakon ang eroplano sang China. Amo man na ang ginaubra subong sang Iran, tanhan nga moderno nga eroplano ara sa Amerika, ara sa Israel. Ang ila ginakontra drone. Grabe nga pagkambyo subong sa ginatawag asymmetric warfare. Lain na ang itsura sang gera sa karon nga panahon. Magluwas nga pa utok-utok gamit sang artificial intelligence kag technology. Ang importante man kabalo magkinot. Yari dugangan ta ang ining video.
2: Fighter jets that are increasingly flying into Taiwan's air defense zone. So far this year, there have been more than 450 incursions.
3: That you see a situation that China has been threatening Taiwan in a very serious way, and we don't have any luxury of waiting for 4 years, 5 years, or 10 years to beef ourselves up. We need to be prepared at any moment.
2: But there's a backlog on weapons deliveries from the U.S. as the war in Ukraine enters its fourth month. And as Taiwan waits to receive this hardware, it's taking note of how it's being used on the battlefield. Guided by the Eastern European nation, which is proving to the world that small doesn't have to mean outgunned. Damon Lin and Jaime Ocon for Taiwan Plus.
0: Larga Vista!
1: Alright! Amoto ang video sang Taiwan Plus dito sa pungsod Taiwan. Sa simpleng istorya banwa, gina-explicar ko ni sa inyo for you to understand magamu karon ang aton kalibutan. Ang inaway, hindi lang sa patag-awayan kundi pati na sa aton mga ugsaran. Nga, tungod ang gira kag ang inaway o ang inaway nagaupod na sa propaganda. Hindi lang tiniruhay ang importante. Importante man ang dag-anay sa propaganda. Paayo-ayo istorya. Katulad ba sa New People's Army o kung NPA? Tikundi, kung lantawon mo ang record, balda sila sa inaway sa army, gaklamatay sila mo. Jis inwibi patay sa tubuso. 5 patay sa kabayan. Pirdi sila sa army nga Ting-i mo nga pusil, tuktukon. Ang imo red fighter, bisol ang ginakaon. Kaya nga ang kwarta nga ginakil-kil nila o ginakwa nila, gakadto sa ila mga kadri sa syudad. Dagko chan, ara sa mga restaurant, diri sa Bacolod. Pero kaluluoy ang ordinaryo nga mga red fighter nga ara ya sa bukid nagaantos sang kapigadon, and that is why nga ining away sang NPA kontra sa gobyerno is also an example of asymmetric warfare.
0: Lorga Vista.
1: So buas dugangan ta ini ang asymmetric warfare nga ginatawag. Ini magatuga gihapon sang kinagamo, dugang nga kinagamo sa kalibutan, and amuna ang aton balantayan. Kiti but silingon nga after Iran, hindi pa rin maguntat dire. Sige subong ang giniusgios. Gainaway ang China kagang Amerika o do negosyo pa lang. Pero ti, maabot ang panahon nga katulad sang Iran kag Amerika kag Israel karon manupok ni ang inaway. Ti ang pamangkot amune. Diin kita dira. Paano kita maghanda? Kung sinong apinan, China o kung Amerika, dipindi na iya sa gobyerno. Ang aton niya handaan, ano ang aton kalanon? Kag-anon ta ang aton sinitagsa-tagsa ka mga pamilya? Diba noon ta na dugang buwasa sa aton nga pagpangalagad, because ang aton ginaistoryahan sa aton Middle East Watch, hindi lang ang inaway sang Amerika, Israel kag Iran, kundi importante sa tanan, may hibalo kita bala sa aton nga bugos nga kalibutan, because ang Larga Vista is dedicated not only sa istorya sang Binunanay, Linugusay, Tinuruhay, politika, kundi ang ining nga paratuntunan is dedicated to making you more aware. Ang aton ginaistoryan, world class bala, pero nakaugat sa aton nga probinsya. Now, lantawan nyo lang balita sa Manila, gaistorya sila parte sa giniihaw ka NPA diha. Why giday? Gaistorya sila parte sa kapigaduhon nga nagaluntad sa Negros Island. Wala. Ina nga obligasyon, dipindi ina sa amon nga tagaradyo, and that includes me. That includes K5 News FM. Amo nang ginatawag hyperlocal but global. Pero tig-a kag budlay ina nga obligasyon para sa amon, galing kay sinumpaan namon ini para sa inyo.
0: Lorga Vista.
1: So buwasog punanta ini nga mga talakayan amo ning aton classroom discussions diri sa Larga Vista kada gabi. Kabayunta nga pagkatapos ang aton duha ka oras nga paratuntunan, bisan isa lang kapudyot sang bag-o nga ihibalo kag kinaalam, may ara man ako nakigbahin o napaambit sa inyo.
0: Lorga Vista.
1: Wain ako sang tiyempo sa ngalan sa Bugos Kaparsa, sa News Public Affairs Department, sa K5 News FM Bacolod, in behalf sa amon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao, and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, good night, good night. Salamat, salamat sa inyo tanan.
0: Lorga Vista. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C! Mabakang abutika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C! Mabakang sa mga abutika. DDX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
12: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon?
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
15: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka stick ng boxidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Number 1.5 K5 News.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
23: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Silingan ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
24: Mas
23: ano na yung interval?
22: Maedukar ka pa.
23: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa makaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
27: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan.
0: kunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
24: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na didok ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
0: Kung wala ka gainom DTX 500 kay may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
24: Mm.
0: Tingala man ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
24: Mm.
0: Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
24: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
0: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
24: Mm.
0: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
24: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
0: Siyempre, taas cholesterol.
24: Mm.
0: Bangod sa sagay nyo, kaon sa mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
24: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
0: Mm.
24: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
0: Mm.
24: Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
0: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa ang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuhalin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant ka suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
24: Mayara ba na, Doc, sang sintomas nga mabatsagan kun mayara ka sang hypertension?
0: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayagin inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang hyperuricemia. Amo ning pagtaas sing uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kon ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo. Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kon masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kun ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
0: wala na lataon sir GP mo.
24: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
0: Gani straight lang imo kan.
24: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
0: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaon ka tinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla,
24: kasudlan,
0: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purines ang imo dugo, plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or palainom ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka gakaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag Mighty C. Ang resulta, di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pig na bato
24: sa kidney.
0: No, mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000 maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
24: Amo na
0: ta.
3: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no, nga halin sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no, sang DTX sa 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no. So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no, agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no. Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no. Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
4: Correct kada Doc Sam, no. Plant extract tangwang balila transfer depends, no. Ano nga dalasin na phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So ikun ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
0: may pang tanom no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
5: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman,
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Di na kano, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
8: Kapila ka mag-inom
7: sa
8: DTX 500? Sa
7: primero, katatlo, sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
5: DTX 500.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
11: Namihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Halin sa baho sa ilok, mamatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Mm.
16: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
0: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
16: Uy, ara
0: DTX 500
16: na.
0: Beauty Soap.
16: Oy, kuno.
0: No?
16: Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap. Wow.
0: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon, mm-hmm. para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. Na, DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
16: Bantayan yun na, ha?
0: Yeah. Ay, siyempre, ang Paris niya, ang partner, sir boy,
16: Clinica.
3: Clinica de Fresh.
16: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica de Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica de Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh Deodorant.
0: Mga kapi na ba? Pinaka na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy,

0: putangan mo na siya ditribayo nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
1: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayonin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka ditribayo, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
0: may,
1: Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
1: Uy!
0: Para rikta na, Sir Boy. Uh-huh.
2: Uy, bago naman na.
0: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman ato, Sir Boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
1: DTX liniment.
0: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga balagyos. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
3: Kulang na produkto nito, Kamil.
0: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila tao. Ano na lang
2: damo naman? Damo na galibon
0: ano naman, kopya-kopya na lang.
3: Gani.
1: No? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
0: DTX 500 Liniment.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
6: Karang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Kung galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PL LDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box.

0: kanan. Kanan magsakto gid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si Dietrich Bayo makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
1: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Mm. Tulog.
0: Tulog ka.
2: Mga bata.
1: Mo. Tulog. Okay, para mag para puno magtubo. Now, nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica Dietrich Bayo medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica Dietrich Bayo.
0: Oh, yeah.
1: Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-affect ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
0: Wala ka gatubo, yung lalapoting yung maximum growth, no?
1: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica Dietrich Bayo, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica Dietrich Bayo. Tingala ko kay tutok kini, palainom Dietrich Bayo. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
0: Wai pa na. Wai pa na nagtangong soltero.
2: Ano Dietrich Bayo?
1: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang Dietrich Bayo, Sir Boy.
0: Champion.
2: Ginausap lang.
0: So di ka na no, inambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides, gabi no. Ang Dietrich Bayo ginapanami ang imo tulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults no, ga repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why ang Dietrich Bayo ga promote tulog. And of course abang ga tulog, gahatag man gyapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iya man lawas no. Da mo makita ang abilidad sang Clinica Dietrich Bayo.
1: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang Dietrich Bayo.
2: Dietrich Bayo.
0: Tigid ang Clinica Dietrich Bayo.
1: Yeah. Mano ka na, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica Dietrich Bayo, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
0: Ay, ang muna.
1: Ang muna bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
0: bantayan nyo.
1: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica Dietrich Bayo.
0: Ay, kampiyon.
1: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
0: Gagapista, mga soldado
1: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
0: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica Dietrich Bayo sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So Dietrich Bayo plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni Dietrich Bayo, pati bata mo buligan padakoon ni Dietrich Bayo sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Clinica Dietrich Bayo everyday.
3: Dietrich

0: Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga buti ka. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
0: May TC.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
7: Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City.
6: Atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building.
6: Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique.
6: Wantiong Building.
7: Barangay 8 Bagumbayan.
6: Fronting kay Sanomo.

0: Mounting Paglaom Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang nga health benefits, Sir JP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay! Ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
2: No? May testigo ka, J.J.
1: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
2: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika ditribayo adlaw-adlaw 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai ditribayo.
3: So ang extra virgin coconut oil sa nga ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labana sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So, makabulig ining ditribayo tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may harasang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinangarason, ang ditribayo makabulig sa mga tigulang. Confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides sina Sir Boy, ang antioxidants nga sa ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
4: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sini sa iya kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sang nami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
1: Babakal sa mga... Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisang nagligad, sakit-sakit, kidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit
0: sa apo tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula sa DTX Beauty Soap.
0: Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacala.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upadala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, teksyon or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 kag sa aton Globe number 0927-7-448-940. May 25, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginaulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Dirili.
0: Kamustang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change. Still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ah. Very good, ah. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, sa liwat gariman kita sa atong tanan, nga sa sabong nga panyimpo, ibutang tagid sa mataas nga prioridad.

0: ang ato ni Kayong Lawas, ha? Kayong Lawas nga hilway sa masakit kagabalatian, kita tanan. Aton gid ugalion nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Kaon gigita sa nga prutas kag utan, ha? Kag subong man mga kag-K5, paiway naton ang mga matamis nga mga ilimnon kag mga pagkaon. Madamo sa mga preservatives kag chemical nga mga pagkaon. Maasin, mga junk foods, kag mamantikaon nga klase siyang mga pagkaon, mga kag-K5, no? Kag aton man ugalion nga makakuha kita sang panahon nga makapabalhas, bla? Ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process sang aton sistema, sang aton lawas. Nga kung siya niin, pisanan talang nga makahatag ini sang nakuging nga bulig ang pagpabalhas sa aton ni Kayong Lawas. Tungod sa kada ilig sa balhas naton, ang aton nga mga toxin deposit sa aton lawas, sa aton sistema, nagaupod sa kada ilig sa aton balhas, mga kakifay. So, amat-amat naton ginailiminar kag ginalimpyuhan ang aton sistema. Sa liwat, tagaantagid sa panahon o tiyempo, ang pagpabalhas, ha? Ang paglimpyo sa aton palibot kag surod panimalay, isa man kadako kag maayo nga inisyatibo kay para ang mga kagaw o mga bakterya hindi magatinir. Kag balaan naman na naton ini mga klase sang kagaw kag bakterya nagahatag maninis ang kahalitan sa aton ikayong lawas sa aton pamilya. So ugalion naton nga maging limpyo ang palibot, especially ang aton sulod panimalay, ha? Kag palayo kita sa stress, ha, no? Tungod sa stress, mag-trigger ang imo high blood, ang imo yung high blood pressure. Tungod sa stress, damo nagka-heart attack, nag-stroke. Tungod sa stress, nag-aalandar kag nag-angkon ang iban sa mga cancer. Kang iban pa nga mga lalakang delikado nga mga sakit o balatian tugas ang stress, no? So gani bantayan tagid mga kag-K5 ang aton kaugalingon. Likaw kita sa mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kang hindi gin makalipad sa pag-inom, ano adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga kag-K5 kinanglano naton nga suplemento sa subong nga panahon. Kay amo ining pinaka mapisan nga klase sang natural nga suplemento. Pinakamapisan mag-tultol sang tanan nga mga nagapanago nga toxins sa sulod sang aton lawas. Nga kung sa diin ang toxins, isa inigig karason, mayor nga rason kung nga nagamasakit kay nagamalatian ang tao. Kung nga akilang lang kita nga hindi magkamalatian, abe, kitungod nadlo kita kaga kadelikado kay ti isyam lang kabuhi, tabla? Kakalabanan sa mga tao nga kapatay sa subong nga panahon tungod sa masakit o kung balatian. Tugas ang mga kahalitan sang toxins, no? Nga makuha man naton sa aton palibot, kag mismo man sa tubig, sa hangin, kag ilabinagid sa aton mga pagkaon. DTX 500 mga kag-K5 sa liwat, mapisan, mangita, kag magpagwa, mag-eliminar sa mga toxin nga nagadeposito lang sa aton sistema. So gani adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Magluwas sina, may ampalaya extract ang DTX 500 nga naghahatagid sa pagbantay sa aton nga blood sugar, mga kag-K5. Kung may history ng family nyo sa diabetes, no? Amo na ini kinaglan naton inumon DTX 500. Kung taas ang imong nga blood sugar sa level, ginapanubo ya. Kag ginabantayan nga hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag subong man, wala labot sa ampalaya extract, may ara pagid sang super antioxidant nga mas kinaglanon pagid naton sa sumbong nga panahon nga may ara kita sang sufisyente mataas nga antioxidant sa aton lawas. Kaya mo ini nagahatagid proteksyon kabakod sa aton sistema batok sa mga free radicals, no? Katulad sang toxins, ang mga free radicals nagahatag ini sang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta ini sang masakit kag balatian. So adlaw-adlaw ini makalipat sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng my tea. Okay, good. Very good. Mayo, kagin. Mga kaki-five, sumong adlaw. Kani kagabi, gin-announce ang forecasted nga heat index is 41, no? 41 degrees Celsius. Tiinit ki katama. Pero so far, do may balansi sumong, no? Kay dungod sang kalagpad sa mga galong, kalagpad sa mga panganon nga nagatabon sa silak sang adlaw kag may mga chimpong nga nagatulo talithi, may mga pagulan, so medyo do balansyado ang aton yang klima subong o kun panahon. Pero ti amo ina, no, mga sinyalis na ining transition sang aton nga panahon sang aton nga klima halin sa tig-ilinit nga pakadto nakita sa tig-ululan. Mga indikasyon kag mga sinyalis na gagamat-amat na kita pagkanto sa bagong panahon o klima. So kinanglan may ara kita sang mataas nga resistensya, depensa, para uptake kag makadepensa ang aton sistema nga hindi kita makaangkon sa kunano man nga sakit o balatian sining transition nga panahon nato, no? Mapaiway ang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, ang pagtukar sa mga allergies, asthma o kunhapo, kag iban pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, adlaw-adlaw inom ta inisli, kay para magdataas ang depensa kag resistensya. Dugay-dugay, mabri naman ang klase, ho. Ting mga kabataan naton, kondisyonon na silang ilapinsar ang ilang balatsyagon, kagang ilagin nga lawas, no? Mga nanay kag tatay, painuman na sila mga bata ninyo sang Mighty C Syrup for Kids, ha? Ari anay ang aton nga weather update, mga kaki five. Dinilin ang weather update na ton?
1: Yes, lo. Weather update, mga gagay-five. Mataas na ang chance nga mag-develop sa isa ka bag-ong bagyo. Ang ginabantayan nga low pressure area sa Gua sang Philippine Area of Responsibility or PAR. Suno sa pag-asa, ulihi nakita ang bagyo sa 1,550 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Kang mataas ang chance nga mag-develop ini sa isa ka tropical depression sa masunod nga 24 oras. Pananglitan, isa na ini ka bagyo kag nakasulod sa PAR. Pagatagan ini sang pangalan nga Domeng. Sa subong apektado sang throw sang LPA ang pila ka mga lugar sa Mindanao kag nagadala ini sang magalumon kag magalumon nga panahon. Kaya may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan. Apektado naman sa southwesterly wind flow ang Zamboanga Peninsula, ang Barm, Soxhargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kag Palawan. Easterlies naman ay nagdala sa mapaang panahon sa Eastern Visayas, Bicol Region, kag Quezon. Samtang ang nabiling bahin sa pungsod, lakip ng Metro Manila, ang apektado naman sa localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy. Nga panahon nga may upon nga lapta-lapta nga mga pag-ulan, kag pagpangilat sa hapon kag gabi. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
2: si Domeng galiyaw. Kung magbagyo sa dirili, magsulod sa Philippine Responsibility, si Domeng ngalan niya?
3: Yes, Lord.
2: Okay, mayo bala. Why siya pilido?
3: Wala, Lord.
2: Domeng. Kung sa ato ni mga galan, mga dominador bala. Dominador. Di mga hayo na Domeng, no? Ano pagin nga hayo Domeng? Ngalan niya si Domingo, eh, no? Domeng. Kung sa tao bala, dominador ang kalabanan, ang hayo sina Domeng. Oh, sige. Tisho party mo na mga kaki-five, ang throne naman ini sa LPA. Mga lapta ini nga bahin sa mga galom nga upod sa kamilugan sa LPA. So amo ini nagatuga sa ulan man nga mahina kang lapta-lapta bino. So tiara na, no, nag-plaster na git ang mag-on naton nga klima, mga kaki-five, no? Nag-plaster na ang chimpo naton nga magabag-on na kang mag sulod ng tig-ululan. While nag-preparar ang mga kabataan kaginikadan sa pagbukas sang klase. Nainom ng D3 mayo? Mga ka-K5 D3 mayo, gid ang aton pasulabihon, basta gani yung virus ang aton kontra. Automatic na D3 mayo. So kinanglan tagin mag-inom adlaw-adlaw siyang D3 mayo kay ang virus ang tirada ya sa sulod siyang lawas mo. Di ang depensa ta sa lawas naton is o ang aton nga immune system. Sila ining nagabantay dirili sang kutom nagasulod sa aton sistema nga gusto maghalit bla. Pero galing makusog ining mga virus subong sa aton palibot kag nagakinahanglan gid sang suporta. Ting isa na dira nga makahatagin siyang mabakon nga suporta ang D3 bio. Ang ara nga iyakaiyang ingredients ni virgin coconut oil nga ara gid sa kada kapsula sang D3 bio. Amo ining nagahapin sa aton selula nga hindi maatake sang virus kag kung mag-atake gin man. Hindi ya basta-basta nga malupig ang aton nga sa sistema. Tungod bantay sarado sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga ara sa sulod sang kapsula sang kada kapsula sang D3 bio. Mga ka-K5 ti adlaw-adlaw inom kit kita kay amun ng sikrito na eh. Kakinanglan paunahon tagit ang D3 bio para dipinsa. In kaso makasulod siya, hindi na siya kapanghalit pa, no? Lain na subong ang klase nga masakit, no? Mga kagaw, bakterya, lain naman na sila ya. Kung makasulod ang kagaw kag bakterya, kag makahalit, no? Makainom ka siyang bulong, maumpawan ka. Hindi niya virus siya kung makasulod siya, bisan inom ka bulong. Why manggaling bulong, galing? Di hindi kaya maumpawan. So that's why may style. Ang style gali, unahon ta inom D3 bio. Kay kung inkasyo ginman pananglitan makasulod aming virus aton sistema, hindi siya makapanghalit. See? Amuin ang aton himuon ha. Adlaw-adlaw, inom kita D3 bio. Subong man DTX 500 kag Mighty Shit. Ang mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, sincere drug store kag The Generics Pharmacy ha. Sa mga butika sa inyong lugar, kag pharmacia, mangkutalang paliho, kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha. Pero kung gusto nyo mas barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha. Libre, wala siyang bayan. Mga ka-K5, subong ang kunik kagapon ng opening niya siyang ining palarong pambansa 2026 sa may Agusan del Sur. Mga ka-K5, subong adlaw, grabe. May mga bulawa na, may mga medal na nakuha ang aton ng mga delegasyon dito sa Agusan sa palarong pambansa.
0: Makita nato ng mga videos, ka mga live coverage, kag reports kung ano nagkakilitabo dito sa palarong pambansa pagi sa aton nga news team nga itong itong cover live, ano? Kag mismo sa aton nga Facebook page, ha? I-type yun lang K5 News FM Bacolod 101.5, no? I think ang aton nga delegasyon from NIR, Negros Island Region, nakakuha na siya mga palumbat lang. Ganin daw lang taga-Castellana nga bata, lani? Sa palumbat lagan, no? Doon nakakuha na siya siyang medal, dirili, taga-Castellana, ni? Pero kung palumba kaon, may trako, ah. Masi makakuha makuha medal, palumba kaon lang. Oo. Dinto. Oo. Proud na proud gid ang mga ka-teammates kag subong man ang mga grupo sang aton nga NIR group mga ka-K5. Tungod sa nakuha ni nga gold medal sang aton nga Kasimanwa from La Castellana. Dali lang, no? Kay gusto ko mabatian ninyo. Can I believe ang pamilya ilabi na gid ang ginikanan sining aton nga nakakuha siyang medal, gold medal, ha? Negrense gold medalist, ginhimo ang best para nga para sa pamilya sa La Castellana. Suno kay Ashley Nicole Silvor, 12 anyos ginhimo niya ang iya best para sa iya pamilya nga nagasuporta sa iya. Dangko ni Silvor ang gold medal sa 400 meters sa elementary girls sa palarong pamansa 2026, no? Ari ang live interview, recorded live interview sa K5 News FM sa aton nga gold medalist from La Castellana.
4: Mga ka-K5, si Ashley Nicole sa Negros Island Region. Kamusta unta ang iya sininga nangin na hampang, no, sa 100 meter run. Ma'am, kamusta ang imo nga nangin sa pagsugod mo paghampang kagina sa sining 100 meter run, ma'am?
5: Nga, may man siya, medyo nakulbaan lang ko. Pero, nimo ginang best ko para lang mahagod kag para lang sa pamilya ko.
4: Tagas, tagadiin kagin sa, ano, sa Negros Island?
5: La Castellana.
0: La Castellana.
4: Part na sa Negros. Oriental or Occidental?
5: Occidental.
4: Oh. Sino upod mo din nga nagkadto? Ara upod mo mga parents mo?
5: Ang mama.
4: Ano ang bansang mama mo sang mga time nga ara ka, ga-practice ka, nagahimo ka sang imo routine?
5: Hindi ko mag-lose ang hope kag hindi ko pala magkawat-kawat or anything nga. Dapat tapusong tugit ako nga, no? Dapat i-mo, tugit ang best ko sa practice ko para magampang ko.
4: Pila ka mo ka mag-ulutot?
5: Hmm?
4: Pila ka mo mag-ulutot?
5: Isa lang ako lang.
4: Isa lang, ikaw, huli, ikaw.
0: Himo yagid ang tanan, ang kagin follow yagid ang advice ang iyang mga upod ka, especially mga coach nila, kag especially sa nanaya, niya himo kagin siyang best mo, ha? Practice yagid mayo para magdaog ganday. Sa nakakilala sa aton Kasimanwa, na sa La Castellana, sa iya pamilya, kag mga kabyanan, Ashley Nicole Silvor, nagdaog ini siya sa gold medal kon sa 400 meters elementary girls, no? Silver akon gold medal gate. Gold medal mga ka-K5. Ato na naya.
2: Okay, okay. Ano ba gin makita nyo sa katon nga page na K5 News FM Bacolod 101.5? Mati siyempre ang grupo naton sa Taytong Girili. Kanay Brianna na kasi mga upo niya sa Taytong volleyball team, no? Sila nag-representar sang NIR dito sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Daog man sila mga kakifay batok sa Bicol Region Girili. Dokan ako siyang abansi, ah. Kadako kagkalayo siyang abansi sa mga tsura palangadaan, mga gwapa sila ya. Hindi ang training, kagang ila experience, kagang ila yung mga routines, no? Kagang mga techniques nila. No, amo naghatag sa ila sa kagayunan nga magdaog sa ilang kasumpong, no? Bicol Region, NIR kampiyon gin mga kakifive. O kung nagdaog sila, batok sa ining Bicol Region, no? Okay, doon ako gin na bansi katama eh, no? Doon maga sobra pulo. Okay, ti ari pagido, taga Iloilo niya ya. Ha, taga Iloilo. At taga Bicol, no? May taga Bicol. Bicol kag Misayas kag ang NIR. Do among nag-bout-bout subong ho. Gina-interview sa nga aton yung Vice President for Operations, K5L Jan Castanyo. Nakahimo sang bagong record ang first time participant nga si Jan Lawrence Espaldo sa Bicol Region sa Javelin Throw Secondary Boys sa Palarong Pambansa 2026, no? Ina makita nyo man sa itong K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Ganda mo pagin mga balita na regarding sa mga ariho, ano na ni? Okay, third gold for Negros, no? Tatlo na nakabulawan ang nakuha sa Negros. Kung sa diin, sa kagapon, bitsaban ni Quattro, among pagbukas sa palarong pambansa, subong adlaw, bitsaban 25, nagpatigayon na sa mga hinampang. Di sa subong palang unang adlaw, gitsang unang mga hinampang sining adlaw, nakakuha na na yun yung gold yung Negros mga kakifive. Tatlo ka gold medals for Negros Island Region. Nandaog ni Ashley Nicole Silvor sa Negros Island Region NIR ang gold medal sa 400 meter elementary girls sa Palarong Pambansa 2026, no? Hindi ang pinakaunang pagpartisipar sa palarong palaro sang 12 anyos ka residente sang Banwasang La Castellana. So ikatatlo si Nicole, si Ashley Nicole Silvor. Tatlo ng gold sang Negros, no? Sang kagina, sang hapon, ang NIR Negros Island Region nagapanguna sa palarong pambansa 2026, Jerry Leo. Base sa official medal tally sang alas 5 sang hapon, sining hapon na alas 5, no, sang ning Lunes, Mayo 25. Nagapanguna ang Negros Island Region NIR sa palarong pambansa 2026 nga ginapatigayon sa Agusan del Sur. May duwa na ka-gold medal ang NIR lunsay na daog sa Javelin Throw Girls, no? Okay, duwa pa lang ni sa Javelin Throw ni Shaya kag plus atong 400 meters ni Ashley Nicole ni tatlo tanan. Nakuha ni na nanday niya Marvin o kon Marjen Iwayan sang Sagay City Elementary Level kag Christine Rose Toquero sang Escalante City sa secondary. Ati okay. Tiyari tatlo mga babaeng nagadalaog ni Leo. O, ti, no, tatlo na gold medal na to na. Ari pagido, Negros Island Region Volleyball Secondary Girls Team sa ilaunang hampang sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, sining Lunes, Mayo 21. Ginlotos sang Bacolod Taytong Thunderbolts
1: ang Bicol Region. Matapos ang duha ka sets sa scores nga 25-14 kag 25-12, ha?
2: Eh, dako-dako man siya.
1: Kinakang iban pa nga mga latest kon updates mga ka K5 sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Inyo gain makuha ka inang mga riktang mga updates pagi sa pagbisita sa aton nga Facebook page. I-type lang K5 News FM Bacolod 101.5. Paki-like na lang kag paki-share na lang please.

Ining Jubilin True, mga kakipa. Binabalang madalaga hanggang may bangkaw ka bla. May bangkaw ka, no? Tapos ihaboy mo. Ihaboy mo palayo-layo, haboy siyang bangkaw. Ah. Di ang nagdaog sinaya sa mga lalaki, abi nga kategorya, no? Ang Bicol po sa babae, ang nakakuha siyang gold, taga-Aton, di taga-Negros, taga-Sagay. Kang taga-Eskalante ng mga babae. Ang sa pang lalaki nga Jubilin True yaya, ining patay layo haboy siyang bangkaw dirile, ay nakakuha taga Bicol. Dumduman ko siyang unang istorya mga kakivibe, no? Ang mga PWD naton sa una, no? May-ari man di siyang Olympics dire, no? Paralympics na something like that, no? Dire siyang ginhiwat sa una. That was a long time ago. I think mga 20 years ago. Dire siya may paglaom sports complex. Why paning panaad ni? Te ang nagailintra kalabanan mga blind. Hindi makakita naton ng mga uton ng mga PWD. Te isa sa mga hinampag sa mga PWD, ining Jubilin True. Ang pag-aboy siyang bangkaw, wala dirili. Ugaling lang, ang ilan naman niya, hindi na sila magdalagang, kasi hindi sila kita mo, kundi matindog lang na sila kang mag-aboy. Ate, hindi niya sa palaro, tayo sabong niya kikakita sila, yan ni madalagang kang makabuylo, kang pahaboy diyon siyang bangkaw. Di ba? Ang ina naman niya sa unang giniwan nga mga Olympics, ilang Paralympics ni something. Sa mga kautura nato nga PWD during the time, I think mga 20 years ago, sa mga Paglam Sports Complex, matindog lang sila yakang mahaboy. Di karon, lapit sa grandstand. Ang grandstand, diratanan ang mga tao nga nagatipon, blakang nagapulungko, kang nagatanaw. Karon, dagin hiwat ayon sa tubangan, gin ayon, siguro mga 20 meters away, diri or more, no? Dragon he watch tumbangan grandstand, no? Kiti para makita ginabi, no? Karon naghambal sang isang next tong player dirili, athlete abi, no? Participant. Hambal sang referee, do referee bla. Nya okay. Are na ginatadlong siya, way dalagan mo, matindog lang sila, kang ihaboy. Nya okay. Amo ni ha posisyon mo ha, hindi ka na maglisyo ha. Di ka na maglisyo, haboy ka na dayon rikta. Yeah, sige. Okay, pagpito mga kakipaib, nanom na lipat siguro. Naglisyo siya. Lisyo dala haboy. Sang bangkaw la. Paglisyo gali ni mo na, matubang ka sa grandstand gali. Tiyatututan na yung mga tao, gatanaw ni Rile. Pagliso, yan dala haboy sa grandstand sa bangkaw. Ang tao ka laptop. May nagakaladus mo, may nagakalaungan, ha? May nagakalawigit, sinilas mo. Hindi kayo mumalagyo kay bangkaw. Yung kapala, ha? Bangkaw yung galupan pa kanto, si mo. Ginambala na ginsya nga, steady ka na da, ha? Hindi ka na da yung magliso. Haboy ka na lang da. Naghuuman siya dirili. Pero pagpito ya, pagpito siyang referee, nagliso siya. Titubang na siya sa grandstand. Di pagliso ya, dalahaboy. Ang bangkaw nga ginakapta niya, galupan dirili mo. Bakanto siya grandstand, ganun mo na mo tawo. Sus Mario si mo. Grabe, mayo lang way mo yung naigo mo. Inasugay ko ni sa inyo kay tungod, I was there, no? At tumaguto, isa maguto sa nalagyo. May mga blinds kita ng mga uton, ng may mga sports sila, no? I don't know kung sumong ginahiwat pa na nila tuigan. Ina mo, may mga basketball sila. May aragan niya ng mga blind sila. Tapos ang ilaha sports boxing girili. Boxing. Di ma ko mo sa Japan ita, kini sila kita, bla.
Hamba sa isa niya, pakita lang kasi sumagod, naging ka. May ato man to yung palumbad lagan. Palumbad lagan, yun rin ng mga blinds man, yun yung giniwat sa Paglaom Sports Complex. Lima sila kabilog, mga kakifay, mapalumbad lagan, puro tanan sila nikita. Di kayong Paglaom Sports Complex na oval na mumatiyog, kamalibot ka dalagan. So ako gani una-una, nag-wonder ko, paano sila karoon ka dalagan ni kinikita ni? Kay galing style mo ni. Kuni nag-arak galing niya ng lima ka blind, no? Kamadala palumbad lagan. May madalagan gali una nga makakita dirili, no? Dalagan una. Kag ining una madalagan, may ara siya mula siyang kiling-kiling na mula nga siya siyang na magsimba ka mula na, magandang mga ice cream na mula. Kaya ang ila, hindi kumuni sila kita, no? Gamito na lang nila sense of hearing nila, pamatinaan nila kung dito nagkakiling-kiling. Lagso na nila, dirili. Lagso na nila. Kaya mo na nangila pamagi nga para nga magkadalaga. Silagso nilang kiling-kiling mo. Susama ko, lima sila magkadalaga at magkakakifay. Nag-ready na sila mo. Ready! Get set! Pag-go, Jeriling! Dalagan itong makakita. Sige, kiling-kiling, kiling-kiling. Sus, huyab, Jeriling. Full blast, ganyan mo. Inayam lang tunutudo, persado, ganyan mo, hamir-hamir, ganyan mo, dalagan mo lang. Sige sila laot, matiyog sa ubal mo. Ha? Matiyog sa ubal. Paglamot sa grandstand, mga kaka-K5, no? Sige, Japon, na dalagan nila. Pag-approach nila sa grandstand, anon may karoon sa grandstand, dili may kamaligya, dua kakarito nga scramble. Tining dua kakarito nga scramble, kakiling-kiling man. Di karoon sige huyam ng lima to kamblay nga was-was hamir-hamir ginga padalagan, karoon ang problema kay tatlo nga kakiling-kiling man. Tatlo nga kakiling-kiling. Ang isa to yaya, nauna to yaya, so may tapos magkiling-kiling pagin nga dua. Di hamir-hamir dalagan sa mga blind. Sama ko mo mga kakipag, kita ko gin mo. Ang impact ni Rilis sa karito sa scramble, wasaag mo. Inang mga ice bucket na ginasudla scramble, kalaula na mo. Sama ko mo tong lima dito nagdalasok sa karito sa scramblean. Nahano mo to yung man. Kaya, may mga tao nga nagkadlaw, may arap manaluoy. Tinano mo to, titanigin secure siyang ilayang organizer nga, ops, tanan nga ice cream, kag scramble. Why nanay na sinagariya, ha? Di ka mo magkiling-kiling, kibadalaga ni sila. Ang ilang nga masihan ni kadaan niya sa pagdalaga lang, kiling-kiling lang. Di dapat isa lang ganyan makiling-kiling. Karoon kayo tatlo na kiling-kiling. Duwa ka scramble to. Kabaligya scramble na kiling-kiling man. Pagabati sa mga blind niya, doon sala sila. Ito yung pinakalapit nga kiling-kiling. Tiyan mo ito ya. Siguro finish line na mo. Di kaya siyempre yung karito ay galakat, no? Ito yung kiling-kiling. Ito yung official. Ito yung galalagan, galayo. Kaya rin lapit. No? Abo na yung finish line. Susto, ha? Salpak, dirilim. Inablay ang hamir-hamir. Ganyan nga daan yung dalagan, no? I don't know kung padayon o kung sige pagyapon ang ining mga sports sa aton ng mga kauturan ng mga PWD. Basketball dili mga blind. Ambot ba si esta subonga, ga shoot pa sila gyapon ron ni kita ba ring mo. Why na ko kag tan-aw sang basketball ng sa mga blind. Do ka budlay explicar. Ang boxing sa mga blind amuman. Pag nakita ko lang yung haboy siyang bangkaw, kagpulumbat lagan. But anyway, mga kakifab, sa liwat ha, ang atong Facebook page ha, para sa inyo na yung updates sa atong palarong pambansa 2026 Agosan del Sur.
live nyo gin makita ng mga recorded nato ng mga videos. Kung may mga live kita yung mga reports, coverage during daytime, especially sa mga basketball, volleyball, kung iba pa nga mga games na ginapatigayon dito sa Agusan del Sur sa 2026 Palarong Pambansa. Ha? No, I think you don't tatatul jirile. Makon mo yung bangkaw, yay mo, makanto ya. Hindi na mag-iho, hindi na mag-lisyo. Na ka na lang ha, ihaboy na lang ang bangkaw. Niya o sira. Sus pagpito, jay, nag-lisyo siya. Pag-lisyo, yung ligatubang na siya sa grandstand, totoo na nga tao, kapugsok mo. Pag-haboy, hammer-hammer siyang... Siyang bangkaw, di jubilintro. Mirhamer, gidblah, mirhamer nga pagaboy, persyado, gidblah. Sus, ang tao, galwak. Okay, alas 10:25 ng oras nato mga ka-K5, ha? Tawag na ka mo sa ato ng hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Mayong gabi na sa aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa aton nga mga suki from K5 News FM Canlaon City, K5 News FM Canlaon, mayong gabi na sa inyo. Sa sur nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kabankalan, Sipalay, kaga K5 News FM Hinubaan. Good evening, ha? Kag diri naman sa norte nga bahin sa aton probinsya, K5 News FM Victorias, K5 News FM Cali City, kag K5 News FM Sagay, kag Escalante. Hello! Ara na sinday man siya in tanah daw ga standby na. Hinday man siya in tanah ba yung gabi na si mong from Himamaylana. Okay, sige. Okay, 0928-611-2263. Problema, tanan nga klase problema. Problema sa pangabuhi, sa relasyon, do hindi mag-itsindihan ay... Pirmi galalisay, naglamot na sa wala bugnuhanay, do dali na lang magbugtuanay, kag magbinulagay. Tawag ka mo di kay maistoryata, ha? Kung ano ang mga problema na to na, about relasyon, about pangabuhi, negosyo, tanan. We can talk anything and everything, no? Under the moon with clouds, ha? Kung problema nyo, kwarta... Ha? Kung problema nyo kwarta, tawag ka mo din. Manghatagalo. Ano, dirili? Manghatagal kwarta. Hamba ko, tawag lang. Tawag lang, ah. Tawag lang. Sadya man yung kinatabo sa ato niyang mga senator sa bongo. No, mabalik si Arana, si Marcolita, kag si Jinggoy. Si Marcolita kag si Jinggoy Estrada. Mabalik sila sa Blue Ribbon Committee as vice chairman siguro, no? Co-chairman. Kaya ang chairman sa Blue Ribbons Committee si mo, si Pia Caetano mo. At i-buksa naman eh. Buksa naman yung flood control, Jirili. O, dali lang kay may caller kita. Hello. Hello, good evening. Hello. Hello. Okay, dula siya, no? Dula siya. Bu-
Buksa naman ni ang pinakadako nga kontrobersiya sa flood control mga ka-K5. Kaya mo ni ginahulat sa tao mo. Ang flood control may koneksyon ini sa mga ibang paging anomalya. Konektado pa ini sa mga malita ng mga kwarta, dirili nga pilato ka milyon-milyon, bilyon-bilyon. So, do, sang pagkapod ni Ping Lakson, do, why gin may na, why gin siyang klaro, why mas may na preso? Do, hala, investigasyon lang, puro, do, why gin, no? Ti ari si Marculita, atis tingan tabing abilidad ni Marculita kag ni Pia Cayetano together with Jingo Estrada, mga senador naton, sumong mga bago na sign sa Blue Ribbon Committee. Kaya mo iniginahulat sa Pilipino, di na ito nagkanto ang minilyon kaga bilyon-bilyon nga kwarta sa mga taxpayers ng mga Pilipino. Sino ang nagbalaton sa to? Hindi bala makantututani iya sa mga proyekto? Makanto sa mga kunano ng mga basic services sa gobyerno, sa mga kinanglanon sa mga pumuluyo? Di na nato nagkanto, di na ni Jose Saon. Si Marculita, daan kulita mo, kulita, Marculita, Makulit. Kulito, naka nga kulito, nirili mo. Pero sa ara, siya sa isakto yung pagplastar, gagisanto man sa layib lang. Para mapamatiad ang both sides, kag madetermine kung ano gid ang dahilan o kung ang rason sang anomalya, sinugid ang nagkaangkon sang benepisyo sini, sinong nagsalalod sang mga kwarta nga bilyon-bilyon, kag sino ang kuti mayor sini, sinugid ang mayor-mayor sini nga nagakumpas ang utok-utok gid sini.

Hello, good evening, mayong gabi. Ay, hindi na lang siya magpahintahan, Jirili. Gana siya, ton siya. Ginapatay niya. Din bulgar ni Senator Amy Marcos ang ginaligar nga pagplano sang charter change para sa pagpalawig sang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Kag-agod ini madayon, kag-agod hindi madayon ang 2028 elections. Hala, hala! Marcos versus Marcos na ni? Mismo ang magulang sang aton presidente utod niya nga si Senator Amy Marcos. In Bulgaria ang ginaligar nga pagplano nga ibayluhan ang aton nga mga layi dirili. Kag inito sa tuyo nga palawigon ang termino o kung pagpabilin bilang presidente ni Bongbong Marcos bilang presidente sa Pilipinas. Kag ang tuyo pagayon nga bayluhon ang aton nga mga layi para wala sang eleksyon sa 2028 kag padayon nga magapungko bilang presidente si President Bongbong Marcos. Ang nagbulgar si Nigeli mismo utod naman, no? Nga si Senator Amy Marcos, no? Ti arena muna ni kinaguan na ni

0: Arihon nagpili ang Senado sang bag-o nga mga miyembro para sa Blue Ribbon Committee o kon ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations nga ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano. Ginpili bilang Vice Chairperson sanday Senator Jingo Estrada kag Senator Rodante Marcolita. Di sila gidilini. Madumduman nga ginarekomendar sa Department of Justice or DOJ sa Office of Ombudsman nga pasakaan si Senator Estrada sang kaso nga plunder kaupod ang iban pang mga anay opisyal sang DPWH angod sa anomalya sang flood control projects. Samtang ginarekomendar man sang ombudsman nga pasakaan si Senator Marcolita sang mga kaso nga plunder kag bribery angot sa 75 kon 75 milyones nga campaign donations sang 2025 midterm elections. Ang Blue Ribbon Committee amo ang nag-imbestiga sa korupsyon kag pag-abusar sa mga opisyales kag ahensya sang gobyerno. Binunggo anay na ni sila. Mayo lang ko kay nahingagaw sa nga ining mga grupo ni Peter Alan kay Tano nga mag-belong sila sa majority kag makuha yang Senate president nga posisyon sa Senado. Kuy kon wala diri li lasa-lasa gini sila. Isubong sa dyan eh, may bout-bout ni kada isa may mga kusog kag persa nga mga posisyon. DOJ, Department of Justice, kag ining Senado. Showdown na ni Jerry, showdown. Hello, good evening. Yes, good evening. Sino ni?
1: Atong vlog-vlog atong sumulo ako.
0: Sino gani ngalan? Sino ano yung ngalan? Hindi ko magpapakot-pakot. Hindi ko yung manugpakot mula.
1: Si Nicole, no?
0: Si Nicole, oo. Nicole, atong kagabi. Palapit-lapit yun tayo sa telepono. Okay, parang maklaruhan tang tingog mo. Mga kakifive, si Nicole... Si Nicole. Nicole ang alam niya, Nicole, no? Siya din ka gani sa Kamadkalan, Kinday?
1: Oo, sa may kuluso, may... Ano kami, di mo, may... Paper, read ba lang ako, lugar.
0: Okay, ho. Pila edad mo na si mong Nicole?
1: 20.
0: Oo. Sa subong, hindi ka mga kakipay, may masakit ni siya eh. Ano gani masakit mo, tonsil sa liog?
1: Hindi, ano, nabala.
0: Ano gani masakit mo, Day?
1: Lupos, no.
0: Lupos, o oh, lupos, gali, no. Ang imoya lupos, ang ako niya kupos. Oo. Gakaon pa kuya lupos, di tapos. Ti dyan na ka, ti sige. Nainom mo na, Nicole?
1: Oo, no, litri bayo.
0: Ti sige. Ano malagad ko si mo, Nicole, abi? May ara ka gusto nga i-istorya sa ton? May pumangkot ka?
1: Oo, mamangkot lang ko, Tani. Mamangkot lang ko, Tani.
0: Oo, ti, sabat ko laba, eh. Ano na, Day?
1: Kwan ba na, inang... ano ba na? Sila ito mag-aog. Galing tigalakas niya na ito. Yung ano? Nga, sa panglarong pangbansag daw.
0: Ano?
1: Sila ito mag-aog sa nga babae sa panglarong pangbansag. Ay, automatic. Radyo mo.
0: Anong pamangkor mo? Kinagdaog siya, no?
1: Sila ito ba na tulo ang mag-aog?
0: Nga, kilala mo?
1: Hindi, tagal Tagal na kasi nga naman, kalugar ako siya, pero sin o galing ni Daog? Bala, sin o ngalan?
0: Ang ngalan niya
1: si... Nicoleman?
0: Nito Nicoleman, ni Ashley Nicole, ni Ashley Nicole Silvor. Oh.
1: Ako niya do, Helen. Guya mo, Helen Nicole.
0: Tiwi ka man niya gulugod lagan?
1: Wala do?
0: Oo. Ti...
1: Kay, hindi kuya mo kakita mo nang... Ako ng matay, wala lalabot ko, may lupus ko, ng low vision, lalo ako.
0: Ah, low vision? Bali, maghambag ka low vision, guba ang picture show mo, nano?
1: Hindi, ang mata daw, hindi lang kita, mayo.
0: Ah, lo, mabi ko na yung low vision, magduko ka lang kakita, yung magtanga ka, hindi ka nakita. Pero do ano gali do sa aton bisilong ko ano nang lumisyon man? Harapon?
1: Oo.
0: Ano i-explicar mi siya mo? Bi ano nang, anong imo nga pananawa na bi? Pechindiha kami. Anong harapon be?
1: Ilang, dalang ano man nila no ilang, eh kung sa layo, hindi kakakita.
0: Natural kay layo ko, ari man yung mamayo ni. Natural na layo, hindi kakita, kay layo mo.
1: Hindi, alamin ko bala kung halimbawa, halimbawa, yung kilalang bala ka-distance, example, inang daw siguro daw, inang sa pertahan bala daw, lapit lang kamo sa pertahan, napita daw, napita na ilang man, pero, but I mean, kinangan mo gid bala itutok sa mata, or kinangan mo gid siya bala himutaran gid, para makita mo.
0: Ah, okay, mga sample, yung mga lima kadupa, may hindi kinakita.
1: Hindi.
0: Ah, hindi na. Nga, may gano'n sa mata mo?
1: Mga lima o ano, basta yung... Daw, ano man na daw, social distancing, basta social distancing.
0: Tinano, ano kalimbawa, Daya, Nicole, ano may nagatabon sa mata mo, o kung may matyagan mo, may nagaputi na may nagagalhom, ano man?
1: Nagagalom.
0: Nagagalom? Masi maulan na yung mata mo? Lain na kung lain na mangilat.
1: Amo ka.
0: Do nagagarhom. Do magagarhom.
1: Oo.
0: Ah, okay. Tinano ko no na napakonsulta mo na lang imo ilong. Ang imo ilong, imo mata.
1: Oo, pero hindi pwede operahan dahil may masakit ako.
0: Pero nga tungod nga pwede tani kung may kalupos.
1: Oo, pwede. Pero biskan may lupos ko, wala pwede. Kaso wala ginapirahan kay 40% na makakita ka, kag 90% na mabulag ka.
0: Janay ka, silubra na ito. 40% chance makakita ka kung opirahan.
1: Oo.
0: Oo. Oo. Pero kung opirahan naman, may chance naman na mabulag ka, 90%.
1: Oo.
0: So, nakalala siya na, no, 90%. 40%, you know?
1: Pero kaso nagkula na lang din si mama ko. Si mama ko halin sa plakasal yan, nakagina lang lang nakapuli. Pero sa kabantalan.
0: Ay, siyo, siyo. Te, ano nang sistema? Nabutangan mo biti para mata mo. No? Pwede?
1: Naagyan naman ni, no? Naagyan naman ni, kaso wala agad talab eh.
0: Ari na lang, oh. Para kay problema ta siya dili, layo ang pananawa niya, ni mga layo nga mga ano mga bagay niya makita mo, no? Titi para ni makasarang. Ari na lang oh. Ang lolo ko siyang una, siyang World War II, bitirano na siya black.
1: Oo. Sige, kuya, ikaw bilo.
0: May amigo siyang Amerikano, nga soldado, nga ginbilin siya iyang teleskopyo, bla.
1: Oo.
0: Amo na lang ni Guri, paulang ko siya mo, higtan mo lang siya mata mo. Ang teleskopyo, no? Galing laba di siya mo. Tinasway nga higtan mo lang gin sa ulo mo ang teleskopyo. Para makita mo nga ang layo mo lang, daw lapit lang kay ining teleskopyo.

0: Bulkitan, mapa bulkit ko?
1: Hindi ba?
0: Oh, nando?
1: May bulkitan siyo, kuya.
0: Ah, okay, oo. So, bali.
1: Amang kuton mo lang. Ang balon, okay lang lang. Ang balon mo lang. Sa may bulkitan, may nuknok. Ang balon mo pang itaon ko si Nicole.
0: Oo. Tistingan ta kay basi kung makasaho ka ni. Masibla kung mga layo makita mo na, no?
1: Basi lang yun.
0: Kagaling ang problema, kung suksukon mo ni ang mga bagay nga lapit, nagadalag ko pagid blahaw.
1: Okay.
0: Parehas sang subay. Ang gwa sini di, basi do karabaw naglagkong subay sa pananawan mo blahaw. Kay man ang layo ginapalapit mo. Ting problema tadi karon kung ang lapit nga bagay masi pananawan mo dalagko na gidla katama kang mga higanti na bla.
1: Amo lang
0: gina problema tada kay basing subay bla masalaan mo baka bla.
1: Ay no gidi.
0: Laog lang Nicola para magkakadlaw ka na daya. Sige.
1: Nami sa imo bala kay angay kita yung mag-istorya ka nga. Palala, huwag makumo.
0: Ah, okay. Sige. Tamiyawa, nanay Nicole ang imo ka magkakilala. Bia, go ahead ah. Sige ah.
1: Sige, tamiyaw ko gali. Si grandma ko, si Helen Pabali. Tamiyaw ko man si Esther de la Puente nga. Nag-isubong si mama ko. Tapos sila tamiyaw ko man ang tiyo ko nga si Roselino Pabali. Kag si Virgilio Pabali.
0: Ah, pabali. Bali, tanan sila nakabali na naway pa.
1: Ay, no voice na utang.
0: Taga-AB papel na kay Bulpeng para makabali na.
1: Amo gali, no?
0: Oh, di lang lapis kay basi mabali kay hindi sila kabali. Oh.
1: Amo gali.
0: Thank you, Ginday Nicole. Salamat, ha? Thank you. May lupo siya tapos harapon pa siya dirili, no? May ara siya mo nga mga advance, nga mga teknolohiya, mga kakifay, nga doka futuristic, bla? Nga doka imposible, pero nag-exister na siya mong sa aton panahon. Ining mga blind naton nga mga ano ni mga blind naton nga mga kauturan. I think somewhere in Japan and somewhere in America may ara sa gadget dirili nga daw ati para siya nga konektado something sa memorya o whatsoever na, no? Basta igo ka sa proseso nga makakita ka kung suksokon mo di para mo. Makakita ka kung suksokon mo di para. Kiti siyempre do, agamalo kang aton mata, may mga linyada panigyapon sa utok na mo. Masibla ko natawag nila nga bypass di liyaw. Kiti siyempre daw gina-stone-a nila niya dali na guba na di nga linya ho. Di ko matakot na siya piyak nga linya di ho. Rekta na gyapon sa utok sa tao. Kag mahimuta siya mga gadget nga rasa ti para nga para makakita siya. Daw mo na kalimbawa, bla. Daw artificial mo nga mata ang ti para, dirili. Puti-pirti maguro ka malmahal na dirili, ha? Nga kung maka-invento sila tani, dili siya di para na bala nga pagsok-sok mo muna, gaulubat tanan bala. Sapatos? Gaulubat sapatos tanan, no? Balaan mo gin kung sino, lagko ka malagko mo. Okay, te, amo na mga kakipay, may mga abo na nga teknolohiyas mong. Na wala na siyang opira-opira kag it will give hope sa atong mga kauturan nga blind pero but I think siguro ang presyo siya hindi man habang kung ano siya maguro kasakong akwartang kandidat siya.

mini Leon mana guru nak jadi le? Ah, di belakang di mana basta-basta lang yang kita kod ada yang mo, no? Di siling yang ada 500 lang sa 1,000 da, 1,500, no? Thousands or thousands or million pagani guru na. But anyway, amo ina ang mga technology subong sa aton nga mga kauturan nga mga blind. Kung may tsansa lang, kung may kwarta lang, o kung makadaog lang one time sa luto, makalta pulok bilog. Kag iparapol ta dirili. Para wala kag wala good goal, kag wala yasong guranay, makwata butang tabin, makadaog tal sa luto dirili. Kaluyan, makalta lima lang anay kibilog. Tapos may maintra dira, no? Nga may ngalan, kag ira pulon, blaw. Lima lang anay kibilog, kay basi kong mag-out of stock sila, blaw. Pagkadasyon naman ka tuig, ang lima naman ka tipara. Nami ito, aniguro ko na itong mga malita-malita nga kwarta, tubla. Bilyon-bilyon itong mga malita nagkaladula itong nga kwarta, tubla. Mo, kung tani, kung may gahom lang ta. Amo to tanan pa makalta siya nga di para nga makakita ang mga blind nga mga kauturan sa Jaguro, no? Oras na ito na alas 10:51 na mga kaka-K5. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Mwerte, siyempre, kampiyon nga kape. Tungod nga mag-enjoy ka sa iya sabor. Kag, well, sa iya palang usbong sa pagtimpla mo, may binipisyo ka na, eh. Sa akon kaso, mga kaka-K5, ginahimo na akon, gabang lang sa tasang ininit ka tubig, kay parang, daw puro siya, bla? Isog ang timpla, kag mas nagananam pag-ijay. Eh, siyempre, ininit ka tubig pag talugay mo na siyang DTX Coffee Mix, hindi ka usbong nga soya. Inasimutan ko na ya. Perti ka mutamot. So, every time na masmell ko na ako, masimutan ko mga kaka-K5, nag-relax siya nga akong brain cells. Doon nagatauhay ang pinsar mo, bla. Kay tungod na may aroma, therapy siya, eh. Imaginon mo, DTX Coffee Mix, sa akong palang personal experience, sa usbong niya palang iya, may binipisyo ka na. Tapos kung inumon ka namit-namit sa sabor, kananam na nam nga kape, wala iya aftertaste, bla ya. Kaya man may kape yan nga tapos mo pang kape, nakapait siyang ba mo, bla. Ang DTX Coffee Mix, siya perte, kananam. Kung tunlon mo gin siya, ati siyempre tunlon na lang lang muga, tani. Kaagi ka na inom kape nga tapos mo yung panabor, to prama. Why, ginatulon na gini? So, ang pagtulon mo siyang DTX Coffee Mix, among pinaka-the best experience naton mga kaka-K5. Kay dra nagasugot ang matuntun nga binipisyo para sa aton ikayong lawas. Ginalimpyuhan sa DTX Coffee Mix ang aton sistema. Tungod may arasa sa ampalaya extract. Gina-eliminar niya mga toxins ng mga deposito kag nami ganyang ariya mo sa banyo kaka-K5. Mangihi ka dirili daw uron ganyang unod siya nga barukan mo bla. Adlo-adlang nga maka-experience siya kanila. Ah, ano ka nami sa pamatsyagan mo. Kakinanglan gin nato inayang mag-eliminar sa aton nga mga higo mga kaka-K5 kay dra nagasugod ang masakit kag balatian. Ang problema lang, ang iba sa mga kauturan nato, may problema gin sa pag-itsar o ko sa pagpangihi. Budlayan sila. Inom ka mo DTX Coffee Mix para mabuligan ka mo, ha? Kang DTX Coffee Mix, dugay ka gutomon, kag tapos energetic ka, pag-shake ka dirili. Kag dugay ka toyhon, especially kung gabi duty mo. Ha? Kag siyempre, mayonis siya nagapaslim.
Nagadayit kay makupos mo yun, bla. Nagabulig siya sa imoy ang plano ng mga paslima. Kag ginaproteksyonan kita batok sa mga free radicals tungod ini puno sang super antioxidant kahalin sa tubuha. So ganit the next time mga ka-K5, kung kapi ang pagkambalan, aton gid pincharon kag inumon, iskandiin, kag ano man ga oras, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung ibalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
4: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Kanami, ginman gahabon, ginilibisan, ano kainit, presko, gahapon, matyagan mo. Kaya ginapaginhawa, yagin maayong panit, ginatlimpyuhan, yagin mo, ginakakasa mga yabok, ang mga dead skin, subong man ang mga oil, kag ilabi nagin ang mga mikrobyo nga nagatiner sa aton panit, mga kakifay. Pero tika bukal nga habon, kagkahapos bunawan, priskong pamatyagan, kag tanan nga baho sa lawas, kakas! Kag makasave ka kwarta, jirili, kung DTX Beauty Shop ang gamiton mo. Nga, number one, hindi ka na kinanglan magmakal pa niya deodorant, pwede na, jirili. Kaya baho sa ilok mo, dula mo. Kag ikadua, makasave ka sa kutom nga nagalosyon na bla. Kay tungod may moisturizer na siya. Kag siya nagagamit sa sunblock, may sunblock na siya nga upo, jirili, kompleto na siya. Kag madasig siya magpaputi sa aton panit, mga kakifive. Kag ginapanas siyang inagyan sa mga punggod, ginahipid niya ang garas na aton kagbahol ng mga guya, mga buho-buho na hipido niya. Dulaon niyang mga pikas-pikas, alap-up, kag ini mga naga-oil ang aton mantika, ning aton guya, gamantika. Dulaon niya man na, kag sa mga gusto gin magpaputi, siyang ilok, amunan ni mga gagifay. Kag para sa inyo nga mga kamataan nga may mga bulubagras, may mga pilas-pilas, habunan mo siyang DTX Beauty Shop kadasig magpalit. Kag sumong man sa mga seniors naman, sa may mga edad-edad naman, may mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Kag nagahugot amat-amat ang mga yaya nga panit. Sa mga kaagi pamata, nagbulusong da, no? Ng mga babae. Nag-stretch marks ng imot yan, guray-guray. Buhamunan mo siyang DTX Beauty Show para hindi nahil mo nun ang guray-guray, mga kakipay. Kagamat-amat ang mga bilbil mo da yan nga sobrang nga nagyaya nga panit sa pagbusong mo, amat-amat nga nagahugot. Sa pagkamati siyang lula ko, jirili nga nagapahugot sa panit. Dayon niya kadalagan, no, makadalos mo sa siyang dalagan. Kambalan sa siyang lulo. Di ka makanto, ambas siyang lulo. Di ka makanto! Di ka mabakal, mag-o DTX Beauty Shop. May ngagaw ko sa butika. Nga ah! Hindi malahambal niyo, nagpahugot sa panit. Di masi pa lang niya. Ambas ang lulo ko. Sige, hingagaw, hingagaw. Mga kakifay, paranggit sa bilong nga pamilya. DTX Beauty Shop, ha? Saranggit mabakal. Sa tanay nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkutalang ha? DTX Beauty Shop. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga presyo sa DTX Beauty Soap kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala sing bayad.
5: Okay. Inigabahin naman lo, ginadaluman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Tamiyaw ko lang galing ako ng amigo na si Mr. Pipito Lim. Mayong gabi na Mr. Pipito Lim ha. Mayo lang ang pagpamati ha. Now, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa may mga hapo o asma, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginapangita yung dahilan o kung ang rason kung nga ginahapo kada. Ang imo nga mga ga-inflame da nga lagyan sang imo hangin da ginapangkupos siya dili para ligwa makaagi sang ang hangin bla. Supasyente ang pag-agi sang hangin. Kay man nagkalamanan sina da nagagamay ang lagyan sang hangin natong kung may hapo kamo. Tungod nagabanog ang lagyan sang hangin dili. Pagkupusyon ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay nami siya dirili, anti-inflammatory siya. Subong man ang kidney naton nga higko gid limpyuhan niya. Importante subong mga kakipay nga aton gid mintinaron ang higko nga madula gid bla makakasya aton kidney. Kay amo ini magahatag sang problema sa aton blakadnaw sa kidney tamo. Dr. Pinoy, number one, gidiri maglimpyo sa kidney. Kaginakondisyon niya nga magpansyonar sa insaktoge kay ang kidney tatrabahuso ni mo. Why niya unta tiya halin sa pagkatao ta? As tayo sa katapusan sa ginhawa ta dirili, sige ni siya sala sang dugo ta? Ginasala yang dugo ta kang iban pagin mga higko na kagalupos dugo ta? Ginasala ya dirili. So medyaron mo every day nagasala ang aton kidney 24 hours ha 50 mililitros ang dugo dirili. Sisigi na tiyog sa lawas ta mo. So mga 50,000 nga liters of blood ang ginasala sa aton kidney. Grabe trabaho siya. So kung marado siya tinghig ko hindi masyado na makakas dirili no. Kag maguba kidney mo eh, may madialysis ka gin. So Dr. Pinoy Squalene Capsule kabarato katama, inumunta ni adlaw-adlaw para panglimpyo sa kidney ta. Kag wala man problema kay natural ni siya mo halin sa shark liver oil, aprobado siyang bifad, wala siyang side effects, kag wala siyang overdose. Mutsilingon, bisan sa siya kadla mag-inom kapulo ka Dr. Pinoy, huwag gin problema kay food supplements ano. Now, karon pating imo na yung gout arthritis, kadamo sa nagapinitin siya. Tungod nagangot-ngot, nagabanog, nagasakit siya. So, irritable ka, kag hindi ka komportable, blaw. Inuman mo siya Dr. Pinoy Squalene Capsule, pakupuso niyang banog. Dulaon niya ngot-ngot, kag tunawo niya gin ang dahilan o kung ang rason kung nga anaga gout arthritis kada tungod siyang uric acid. Tunawo niya na mga kakifive. Kag ang tais mo nga mga tulaan sa joints mo, amat-amato niya na repair sa adlaw-adlaw mga pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayuma, isa man ka problema sa mga babae. Ginakupo siyang mayuma, Jirling. Ining may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, menopause, kag hormonal imbalance, mabuligan gid siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Testing eh, ha? Kag ang aton ng mga kauturan na kami mga kilala, pariente, abyan nga may dengue. Amo ini ang kinanglanta nga suplemento nga para dasing magsaka ang aton nga blood platelets, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabuling man sa early stage nga cancer. Mga leukemia nga kampawan ni Rili. Ining tawag naton nga psoriasis pagid. Damo siyang binipisyo kay kumplito mineralis kang vitamina ang Dr. Pinoy, no? Dr. Pinoy Squalene Capsule, hapos na ni Baklon. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drug Store Generics Pharmacy. Kag sa mga butika na sa inyong lugar, magkutanyo lang na ha. Halos tanang ang mga butika dira sa bahin sa Kabangkalan, Hinigaran, sa Binalbagan, Girili. Diri si La Carlota, Pontevedra, Valladolid, Morsia, Talisay, Silay, Akapagantos, Kalante. Kag halos tanan nga mga kabanuhanan kagasudaran sa Bilog nga Negros, NIR, dala na Negros Oriental sa Unabla, di NIR na subong, pati Panay. Available gate ang Dr. Pinoy Esqualene Capsule, ha?
5: Okay. Kaya sa liwatlaw sa may mga problema, mga kagay five, kagumiyara ka muna sa mga gusto i-share sa inyong pagtawag. Ha? Tawag ka muna sa ating hotline, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. Good evening, J-Lo and Jerry Lee. Ginatime na ko dalo sa amon nga store. Nga nag-poll, subong sila ni Pulay, ni Baby, Manang Kate, Toto Ruel, Mama Neneng, Tito Danny. Nagapamatigin sila subong J-Lo sa may puro ka Progreso, Bangga, Guapo. Pecha and Cascato Family, mayong gabida. Madamoging salamat, J-Lolo, God bless. Ang nagapanamiyaw, si Naida. Naida Yova. Okay, sige. Okay, Ripagid, good evening, Jerry Lee and J-Lolo. Okay, haling sa good evening, pindi ko kasel sa DTX Republic at D3 Mayo. Tagabakulod ko gali, J-Lolo. Okay, sige. Try mo kanto sa aton nga clean, sa aton nga product center. Sa tubangan sa Paglaw Sports Complex, pwede ka na ka-inquire, ha? Pamangkot lang, ha? We got a caller on the line, lo.
6: Sige, cooler, tanay. Hello, hello, good evening.
7: Hello, mayong gabi, ha?
6: Ah, mayong gabi, manda-share. Sino ni?
7: Si Roy, no.
6: Roylo Gules. Roylo Gules. Si Roy, at taga din kay ho?
7: Ang nagamasahe bula sa NDC.
6: Ah, oo. Kamusta? Kamusta? Nainom mo na?
7: Oo, ah, nainom ko na lo.
6: Ano na nainom mo, Toto, Roy?
7: Nang tatlo gito eh, DTX, D3 Bio, kag may TC.
6: Okay, very good, oh. Sa una, mga kakifab, kakita ni si Roy. Sabong, hindi na siya kita. Mga pila ka nakatuig, hindi makakita, Roy?
7: Technically, magsiling ka, hindi ka kita. Siguro mga 60% na lang, ha?
6: Ah, okay. So, 60, may 40% ba namili?
7: Oo, doon sa mahal. Makapanto ko, makatravel pa ko yung ako
6: lang. Ah, okay, okay, okay, ho. Sorry, sorry. Oo, oo. Pero hindi ka na yaka siling abi ang makapadulom-dulom.
7: Actually, no, ang kwan, ang sa mga blind, kung sa dulom, si ang amon mata, amon sa ang cane.
6: Mata nyo?
7: Basto na ba?
6: Oo, oo.
7: Oo, basto na muna sa ang cane. So, amon mata.
6: Okay. So, paano ka, kay hindi ka kita?
7: Hindi, like what I said, nga makakita-kita ko yung gamay.
6: Okay, ho.
7: Makahingan pa ko yung gamay.
6: So, ang butsilingo, so, nag-depreciate ang imo nga vision? Sa una, 100%, nag-anubo na, according to you. No. Ara ka na sa 40%. So, matamad, ganubo pagin siya sa 40%. Ano na, Roy?
7: Oo, mga, amo na, ano.
6: Nga muna ko no, anong rason ko no, Roy?
7: Wala man ko kabalulo, pero somehow manageable naman na.
6: Ah, okay, ho. So, ano, te, may chimpugin nga daw budlay, gid?
7: Hindi man.
6: So, makakita, makakita kapag hindi abis ang dalan sa mga...
7: Okay, ho.
6: Ang duwa ka
7: Ang problema lang eh, siyempre, kung gulo, gab, iniidla, kung gab, kung siling ko gabi, tibid mo gabi, inigid niya eh.
6: Oh, dulom lagi kay gabi mo. Oh. Mga buho, oh, hindi, tapos, mo na, hindi mo na
7: tapos
6: maki...
7: Ang mga, oh. Tapos ka-rely kami sa sound.
6: Sa sound, oo. Oh. Kaya kung gabi tapos, na gin, hindi mo gin makita ang buho, ginakap-kap mo na lang, no mo na.
7: Oo, oh, sa mga kwan, sang cane eh. Kaya amun na, amun na, katilaw ko na pala tuodlo, naglakat ko na sa may plaza.
6: Hmm.
7: Sa may kwanda. May buho, gali.
6: May buho, oo. Take that po, sa natabo, si mo nag-shoot ka?
7: Oo, wala na may mahihibo eh.
6: Nahulog ka pare? Nahulog ka?
7: Oo, somehow.
6: Te, anong pagkahulog mo? Ano, anong feeling mo? O, nasinggit ka, nabulig, tabang mo na?
7: Wala, wala. Sabi mo niya sa mga reflexes ko yun, itinagbangon lang ko yun yun eh. Kasi kaya mo pag inang mga ang problem ko pag ilayo kong kisa, nakabunggo ko sa tricycle, yung maglakat ko pala kay kataas sa akong daan, kay nakabunggo ko pala sa mga ano.
6: Sa atop, sa atop.
7: Oo, sa mga atop na.
6: Mga bilang height mo, Royao?
7: 5'11".
6: 5'11"? At yung taas-taas lang ko dito, 5'11" na one port ko mo. Ko nara ko siya mabaw banggirahan bla. Taas gali si Muroy, siya kakita ka, ga-basketball ka?
7: Actually, wala, no, wala. Kay, actually, kin-stop ko na na, no, ang basketball. Kay, sa una, be, ang duo, ang laro nila, once nga taas ka, do, halitan kaya nila, do, amun na bla. Ah. Do, ang hampang nila, hindi basket, do, wrestling.
6: Do, dalahisa, be, do, bla.
7: Oo, do, amun na.
6: Anyway, sige, sige. Anyway, ate, sabong imuri adlaw-adlaw, galakat kagid, kayo nagkakanto ko sa trabaho sa massage therapist kami, no? Ano muna?
7: Oo, ano. Oo, muna. No.
6: So, muna siya, sabong, ang nag-support gid abi sa pangabuhi mo, sabong, sa imo pamilya?
7: Oo, ano. Nakag-ano eh, kung... Actually, isang una, no, gatudlo ko English mo, English tutor ko.
6: Oo.
7: Amo na nga nag-decide ko nga mag-massage kay gin-training ko nila kay nabudayan ako mangita ubra mo. Mm. Kaya gin-encourage ko sa ang PWD Dupidaw office nga matraining na lang ko kono massage. Like, eventually, nag-eskwilan na lang ito.
6: Timayo man, mga pila na katuig subong nga sige massage mo.
7: Halin 2018, no? Kaso subong.
6: Ati, almost mga 10 years na gali, no? So far, do mga 6-8 years, dodra.
7: Oo, dodra.
6: So, diin ka so, naga, so, diin ka nag-station, no? Kung diin ka nag-tinir nga masayaan, may clinic ka mo, kundra ka lagid sa NGC?
7: Sa NGC, no? Pero may alaman na clinic ang hamon nga grupo, ah.
6: Pero na kaya sa NGC, siya po lang may gusto ko na pamamasahe kapag itaon ta kasi nang makutang ko si Mayor lang.
7: Yeah. Ang ang sa tubang sa Petron sa si Roy.
6: Sa tubang sa pito, ano?
7: Sa may Petron na
6: Petron.
7: Yun. Sa color blue ah. Sa choice.
6: Oh, ano oras nga ra kada kagastan oras ang inyo yung masayay da?
7: Usually 5:30 until 11.
6: Sang gabi. Ay, siyo. Tinga mo na oras, ha? Oh. Nga mo na oras kay tungod para hindi init.
7: Oo, kay, amo na eh. Alangan, kay makon mo, nag-pisina, panada mo.
6: Alang-alang.
7: Kay, alangan mo plus.
6: Alang-alang, mamasahe ka itong tungadlaw.
7: May ara times long kisa timprano pa ko. Timprano pa ko na binugabot mga 4.
6: Ano na why ka mo na lying? Wala na higda? Mali pungko lang?
7: Oo, pungko lang na dalo.
6: Ah, si, hindi pwede ka tuwad lang.
7: pwede mong guro eh.
6: Hindi, lahog lang. Di lang, iba si Masalad na bla aswang ako. Namin ko, kaya ako mapalamasahe ko, mahilig ko. Ang akong Swedish ko eh.
7: Oo.
6: Ti ang Swedish, kinaglan na kabulo ka mag-usoy sa ugat, di ba?
7: Oo.
6: Galing ti kisiling ko, hindi na lang pagpalabot ta sa mayor kay... Kamudlay na...
7: Pero actually, no, ang paragi niya sa imo, ang hard niya Swedish, ang tawag niya sina sleep tissue.
6: Ako ay ko nag-hard kitungod nga gusto ko
7: okay.
6: Inang moderate lang, moderate.
7: Ang do suwabe lang.
6: Oh. Do suwabe lang mula, do nagabalod lang mula.
7: Oo. Okay, ayos lang ang mga muna.
6: Kaya kabalo ka kung hard yun, daga pala nakit lawas ko yay. Oo. Importante nga ma-press lang siya kag mag-circulate lang dugo mo mula kag medyo nga matandog lang ang mga maskulo mo mula kag ti siyang unang ka-bodybuilding kung mag-akwat ko siyang balde mula.
7: Pwede mo na lang inom sa mga, ano na, mga whey protein.
6: Ahoy, nakilanlasin na lang kami. Ara kami siyang extend food supplement for men.
7: Laili yan ni Victor.
6: Diyan, ay kawala. Ti, mga sisya kadlaw pre, mga pila man ka kliyente mo bing matagaan mo sa servisyo mo?
7: As many as kana, kung hasta alaso unsi nga balbalanay, mga balbalanay.
6: But usually mga average mga adlaw, mga may ara lima katao, sobra?
7: Sobra eh.
6: Ay, si, okay.
7: Kay Gabaton, pakuya mga home service, ya kung ano, kung aga, why pa bala duty out eh. Kamu na yung konsang freelance ya.
6: Ah, okay, freelance. Masi, mali, gina-timing mo manyaga para freelance?
7: Kung aga, ti ako na niya oras tanan. Ti kung hapon, ti pag gusto lang kaya ako maduti. Kung hindi, doon wala pilitay.
6: Pero kung matimingan, abe nga ting pala niya gati, amo na tawag mo nga freelance?
7: Alay na yalo ng free na yan na yung pagkaon.
6: O freelancer, wala. O gani, mag-ina-joke talaga. Okay, so kung mag-home service, lain naman ang presyon.
7: Oo.
6: I see, okay. Usually, mga average, mga pilagin ang 1 hour aming masahe, be? Mga 500, muna?
7: Kung home service,
6: oo. Kung home service, 500. No, siya ka-oras na, no?
7: Oo.
6: Tapos,
7: pero kung sa dra, sa NDC, 200.
6: 200 lang, oo. Siya ka-oras na na.
7: Oo.
6: So ano ginabanyos mo, snamak, ano?
7: Pwede mo, kuha na, basi mag-promote naman siya or ano.
6: Okay, basta oil.
7: Massage siya.
6: Ate, okay. Mayo tani kung kahang mula dyan. Gusto ko kahang ginabanyo.
7: Amo na sa lokang, no, kay peppermint ng akong ginagamit.
6: Di ako pwede ko si banyos mo sa ako, sinamak lang kay kahang ito nga ako, sinamakan.
7: Hindi, may mas parat. Pag hindi gani, lo, ang ginapangayo ko na ang sabigo, kung na lang kuhan, ang usado, ang mantika.
6: Kag tapos, tutdan mo lawas mo para init gin.
7: Hindi, magkakang ko lang kuhan. Kayin powder.
6: Pagali ka. Anong picture siya na? Masi magkalapalok na yun muna. Anyway.
7: Salaon ko lang nung madika para hindi katol.
6: Masigwa mo na yung imob lang ang maho. Pritong isda.
7: No chicken joy.
6: Okay, tisigya. Hey, thank you again. Okay na dula siya. Na-cut off siya. Thank you again, Roy, sa pagtawag mga kaki-five, no? Okay. Ma-break na nag-uruliwan kaya may problema tanga masahon. May problema tanga masahon, no? Okay. Ma-break na nag-uruliwan, no? Don't go away. We'll be right back, ha? 101.5
4: K-5 News. This
8: D3, Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats, mga buti ka. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
18: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
22: Ladies and gentlemen, narito. Ito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: This is K5 News FM, your official news and music station.
25: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung nibala lusutan lo?
25: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
25: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
6: Ay, siyama, Jimo! Magagaki, five bisitahin nyo kitsubong ang aton nga Facebook page, no? K5 News FM Bacolod 101.5. Because nagdaog naman ang basketball team naton sa palarong pambansa, oh. Isa pa gid si Lance Kirby Hapinan sang Negros Island Region kung paano niya ginpiparahan ang wrestling. Wrestling naman ni Jerry Leon na ganilusot ang mga player naton. Sa mga updates, ka mga interviews, ka kung ano dira yung mga kahiwatan dito, para una, gigita niya daw pilang ara kita sa front seat, kidla. Sa nagpadayon nga palarong pambansa sa Agusan del Sur, kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag i-like, kag i-share mo, ha? Kay para mga friends mo na makakita man sa nga aton nga presentasyon kag coverage, no? Sining 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, no? May mga wrestling pagali dirili. Kung may mga Chinese garter, tani maintad ang lula ko, eh. Ang lolo ko, champion sa kalola. Ang duwaging champunan siyang lolo ko sa kalokang tumba patis. Inigabahin na dulong na sa aton sa Gina Seafoods Restaurant, ha? Iamuna na iyang aton niyang direksyon. Basta gani Seafood Restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant kay Man Araya. Makasure gin kita nga fresh na fresh gin ang mga seafoods. Kagkabarato, Jirili. Kagkanamit siyang ilang ang mga pangluto na. Pala-pala style ng pangluto gin sa mga seafoods, especially sinigang kag tinula. Amo ni oras sa kagabihon, si Ma'am Gina, the owner of Gina Seafood Restaurant, ara pa na siya si Libertad sa may magsaka, no? Sige pa na pag-umpray ang release ang mga panakot para buwas. So, priskage kaya mo ni oras na mga bago ganyang kalabot ka mga utan mo. Mga panakot, may mga pipino, ining mga pidada, repolyo, ining mga talong, mga okra, mga panakot nga priska sa mga gabi ara na ginabot sa ano ni sa magsakan mo. So plus pagin ang priska nga mga tinulay na kang sinigang nga mga isda dirili, kampiyon gid. That's why pala-pala style fresh ang tanan. So ang mga nutrisyon dirili, ini mga vitamins kag sa makuha sa isda kag sa mga panakot, gakadto sa sabaw. Tiyan mo nang higupon mo, grabing lawas mo, matyagan mo gigahugot. Ang kanami pagin sa Gina at kumaurot ang sabaw sa nila sa imo na sinigang kang tinulang ang isda, be. Ma-order ka lang, ma-request ka lang sa waiter. To, liho ko dungangi sa sabaw. Kay man, sabaw da, unlimited, really. One to takan nga sabaw. Lukos, dirili, baka namin siyang baon siya lukos, no? Inabalang may kamati sa sulod dyan, may Mumbai, may Tanglad, bla na? Stop squid, bla? Tapos, ining Pasayan, you know? Halin sa dagat mo. Grabe na order is butter garlic shrimp, no? Pwede mo man siya imuon tempura, dirili? O kon gambas? O kon kinilaw? Di ako suggestion dirili. Ining panitan mo siya kag itortahon bla sitlog bla. Buka namit ah. Ang kasag dirili adlaw-adlaw gabukid sa ginas mo. Kung bayi bingi mo yung kasag abi, pwede ka ka-requesto, puro lang bayi. Kada abri mo siya ka lukaba dirili, gapangilay ang pangilay ang aligi. May mga blue crabs man sila.

Seafood Restaurant, likod lang gate sa 888 Chinatown Square, San Juan Street, Barangay 10. Unahan lang gate sa First Station, tili dalan lang gate. So tapos, kung may salakyan ka, may parkingan. Kalapan siyang parkingan, sisinta ka salakyan, halog yun ilim. Tapos may nagabantay gate sa salakyan mo para maplastar gate black. So ang imuhimuon is concentrate ka lang kag enjoy ka lang yung kaon sa seafoods, da? Kay man kung may salakyan ka kung kaisa kag wala siyang parkingan, kag layo parkingan mo, bla? Pasi ba mabalik mo, bla? Way na salakyan mo. O kung may kurit na, may buka na nga kristal. Pero whereas sa Gina's, ginpasulami, gini Marigina, nga at isa, komportable mga customer, sa tungod nga may lapad siya nga parkingan kag may gamantay gid. Sa luto ay dirili 10 minutos, no? Tayog na gina 15 minutos, sabi. Kung damo order mo 15 minutos. Luto yung mimo yung mga order dirili tungod damo sa kusiniro. May kusiniro nga na-assign sa mga sabaw, sinigang, tinola. Lain man niyang galuto siyang sisling manumbok. Lain man yung galuto siyang kasagang pasayan. Lain man ito yung nagasugba kay nagahimok kinilaw, dirili. Grabe, sistemado siya mo. Kitungod dati, simple kung ibutay mo man siya kung galingon, mabi customer ka, paulaton kaya siyang 30 minutos, budlay na na. Iban 45 minutos, kung siya galabot pa siya kauras, why na nai-hostis siyang tiyanta? Gutom na tanaya. Tinasuway nga ginsolusyonan ni Marigina nga damuo niya ko si Niro ya. Kag lamot siya ang iya nga mga stobla da, mga kalayo da, oxygen powered by oxygen na dili. Nasuway nga dako yung kalayo kag persado pero kontrolado ang timpla pagi sa mga kusiniro yung mayong mga pamulso pagluto dirili. Sige. Mga kakay-five limpyong lugar, kagdamo sila waiter, no? Bisan sinulang nga paypayon mo kapalapit la nga waiter, no? Kag very friendly sila. Kay bisan may experience dirili, kung siya may mga restaurant nga tinudlanay pang waiter mo. Sample labi siya nagkwasang order mo. Itudlo ka pa niya, nalilagin mo, kaya pangitaw ko, waiter mo. Kung natutuya ka ron niya sa piyang putok-putokan, may karoon. Sa Gina's, hindi pwede. Siya binagkwa sa order mo, tapos gusto mo mag extra rice o kung may order ka binak whatsoever, soft drinks or kung ano man. Bisa sino lang ang waiter, tawagon mo, mapalapit na yan. Bisa hindi ka pa yung ilang waiter, be. Siyan ni ka pa yung waiter niya yung nagkwasi mo ka waiter ilang isang order mo. Siyan sino lang ka waiter ah? Mapalapit si mo. Amo na ka sistemado, plastado, ang serbisyo, pagkaon kag luto, dira sa Gina Seafood Restaurant mga kakifay. Now karon may aircon sila kag may non-aircon nga dining area. Ang kanami kay may function room sila, may first floor kag second floor. Bag-una yung building diniling. Karon ko may okasyon kami, may reunion kamuda, may birthday da, anniversary, may meeting kamuda be, tawgi lang si Ma'am Gina. Pa-schedule ka lang sa iya da nga kuparon mo ang function room. Ara dang iya cellphone number sila nga Facebook page, no? Kung ari ka diya sa out of town, kung diin ka man, hindi ka naman problema kay may ari ka diya sa kantuan nga restaurant, ha? Gina Seafood Restaurant. Ang ilang nga cellphone number, akong telephone number, ara sa ilang nga Facebook page, ang ilang menu, ang mga pagkaon, nga mga pictures, dira kang mga videos, kang iban pa, na gusto mo mabaluan nga mga detalye, kang impormasyon about Gina Seafood Restaurant. Kantuin lang palihog ang ilang nga Facebook page, no? I-type lang Gina's Seafood Restaurant, ha? Okay, arin ang problema. Ngaton pagkabasahon, mga kakifay ba? J. Lolo, ang problema ko subong,

paano mo mabalik ang sanguna mo nga ikaw despite sa mga nagkalatabo sa imo nga mga masakit nga bahin sa kabuhi mo? Mopirti mga problema. Paano ko na mabalik ang sangunang ikaw? Sa piyak nga may mga nagkalatabo nga mga bagay sa kabuhi mo nga mga sakit, abi? Kay sanguna, J. Lolo, confident kag hapos sa akon mag-socialize, no? Makipaghalubilo, abi? Hapos kuno sa iya kuno mag-approach ka mag-istorya sa iban. Pero subong hindi na kay nadulaan ako sang pagsalig. Hindi ko na best friend ang best friend ko. Hindi ko na best friend ang best friend ko sang una nga babae. Nagpa-abroad pa ang isa ko ka boy best friend nga daw may feelings ko sa iya. Gina-message ko siya pero gina-see niya lang ang akong mensahe. Kag ang barkada ko hindi na sa akon kay hindi nila makaya ang hindi na makaya kay may depression ko. Depresyon, ha? Natag-an na sila mamati sa mga problema ko, J. Lolo. Please advise me what to do. Thanks, God, and God bless you sa imo programa. Okay. Relax, ha? May mga sitwasyon gid sa aton kabuhi, no? Nga hindi naton kontrolado. May mga bagay nga hindi naton gusto pero nagakatubo. Tungod hindi naton kontrolado. So ang aton da nga tawag nga coping mechanism, kung paano naton i-absorb, i-adapt, i-itsindihon, kagbatonon ang mga sitwasyon, dira kita nagka-problema, no? Kaya hindi ma-digest, kag ma-itsindihan sa aton nga sistema, sa aton paminsaron. So, dira siguro nga bahin, we need an expert. We need somebody nga maghatag sa aton sa nga giya. Kaying makabulig sa ikaw galingon mo, ikaw malang mo, pero ti ang sistema ka pamaagi nga para mahimo mo ina nga mabuligan ang kaugalingon mo, amun ang kulang dira, no? So that's why nga recommend kita nga mag-approach kita kung mangayo kita bulig sa mga naka-intindi, mga eksperto, mga professional. No, kalimbawa mo niyo, kung magpatahi ka sang sapatos, di ka makadto sa dentista. Simpi siya nagapanahi sapatos. Kung magpakayo ka sang balay mo, di ka makadto sa paltira. Simpi siya mga karpintiro. Gubag sa lakyan mo. Gusto mo ipakayo? Sino kantuan mo sa stre? Siyempre, mekaniko. Di ba? So karon, inisa nga aton nga pagkatawo, may ara kita nga bahin nga physical, emotional, mental, no? Di ba? Kag spiritual, no? Muna mga bahin sa aton nga pagkatawo. Kung may problema ka sa imulawas, kanto ka sa doktor. Kung may problema ka about spiritual, kanto ka sa mga pastor, pare, kon somebody nga may itsindi sa spiritual nga mga bagay. Kung problema mo
malatsyagon, tinda mo ka na iya ma kantuan, di ba? Pero kung problema mo, paminsaron, sinong kantuan mo? Siyempre, mga psychologist or psychiatrist, mga doktor, nga nagtuon, pagi, kung anong nagakalatabo sa utok sang tao, nga mabuligan nila maka-recover sang mga amo sini nga mga sitwasyon, depression, mga problema nga bugat nga ginatake sila mentally, apektado man ang ilang emosyon. So mga psychiatrist na sila, but ang kalabanan, naghahambal niya guro nagbuang ka na nga makanto ka dira. No! Kung hindi ka na magkanto, mabuang ka gini. Kay man, ginapilit mo intindihon nga hindi mo makaya kay gumon ang pinsar mo. Gumon ang pinsar mo, hindi mo mag-intindihan. Ginapilit mo pero hindi mo maintindihan ang proseso nga maklaro ang mga bagay nga nagahatag si mo siyang bugat bla sa balatsyagon kag sa paminsaron. Ang mga psychiatrist kag mga psychologist, sila ini nagahatag sa aton sanggiya, no? Doktor ni sila nagahatag sa aton sanggiya nga kung paano ta mabuligan ang kagalingon ta. See? Amo na ang imo himuon gininday. Kanto ka dira, no? Pabayida na yung mga friends mo, pabayida na yung palibot mo, unahan na yung kagalingon mo, no? And tapos, siyempre, ask again guidance, wisdom sa aton nga mahal nga Diyos nga mag-interminar gid siya sa kamuhi mo, no? So, amo mo lang ang himuon mo, pabayida na yung mga friends mo, pabayida na yung mga bagay na ispalibot mo kaya hindi mo na iya kontrolado. So, kung magkanto ka sa mga professionals nga ginmensyon naton, doctors, abi, mabuligan ka gid, and I believe masapos kag madali ikaw makahatag liwat sa pagsalig sa imo palibot kag mismo man sa imo kaugalingon. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Kita na kita buwas 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 and News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Kaluluoy.
1: Muya mo na yung
2: salamat ko.
3: Look ka mga pagyud.
0: O, ginagaw. Pagawon, pagawon.
1: Pagkamay klaro.
0: Maluloyon dyan kung kaisa. Eh, damo na sa Rayo Foundation dyan, kanto mo na. Oo. Gama mo po na sa agay. Takit na dyan. Ikaw ano-ano, pratihan mo. Kasi nari bulong ko, ari Rikita si Ron.
1: Galing ang mamisita yan, ligal pang 2-8 to.
0: Rikita yan. Siling ko, PWD ka, natutuod ko dyan ang PWD. Tuntuhon mo pa ako. Kupuli to. Balik ka ni Buwas nga wala na dala resita. Ang resita mo, tatlo na kumulan nagligad na eh. Ari pagidang isa kapilason man siya kipaibitan.
1: Ay ka-campion.
0: Nagapangayo kayo man eh, kakipaibitan. Leo Kube. Hindi kita magsali. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kipaibitan. Take it away. Ay, kaluluoyo.
1: Kaluluoyo siya.
0: Ay, natulad pa. Mga yupayo lang, oh.
1: Dala pa sa kwan. Ido ang sugata yung ito.
0: Kundi, bangon man siya. Bisa may... Oh, halong kita. Kay tanan hindi man amo na pero iban budol gid ka kay babes.
1: Ay ka kapyon. Dira mo pa pamatud-an ko guys saya. Tuod na. Ang sa kadto drama man na sila no.
0: Oh, gani.
1: Kanta sa sibo sa wanted sir. Wala gid ko sa pagkaon subong si pertik kagutom sir. Manupuli pa ko, sir. Pakanto pa ko yung sa Zamboanga, sir. Tingala ko nakalabot din siya. Taga Zamboanga, sir. Yung manupuli ko, sir. Kaya huwag ko pliti, sir. Ngayon ko tayo pliti, manupuli ko sa Zamboanga. Di ko din ka mo na istraso. Nakalabot ka pa rin, halika sa Zamboanga.
0: Tiyalin sa kuno sa Manila, ginsugat yung asawa niya, kay binayaan sa asawa niya. Binayaan sa asawa niya, apaso niya asawa niya, pero bilin ng kabataan niya.
1: Bilin ng kabataan niya.
0: Pag abuto, may ginaupod na kuno ng iya asawa. Siko, PWD, property man kabakas. Puli sa kuno ay sa kwarta, kay pinabayaan sa iya asawa to. Hapit isa sa Bisayas, sa Panay. Pangayo kayo siya. Siling ko ngaway ka na ngayon, bulig mo sa pamilya mo. Sina sir, nag-amo ko na iway, gito ka pangayon bulig. Mayo pa nga mangayo ko bulig si ibang tao. Siling ko tingaway ka pakapuli. Sina kayang kwarta ko, ngayon pangayo kayoan, padala ko sa bata ko. Perting ability, gid, no? Tapos daw ako pa yalay gayan nga. Na sir, katapos ko sa pag-isila, mo ko na sir, hindi ko na yung batasan sir, nga magpinangayo sa pamilya ko. Singko sa amo mo nga sitwasyon, hindi ka pa mag-surrender sa pamilya mo. Na hindi sir, singko ti mas maayo, do, ako pa yung tudloan niya. Kaya tiner lang sa Ceres Terminal to.
1: Why man siya nagsinay niya, sir, ako sir na maligya, nagawa mo ako ng sitwasyon, pero maligya ako sir, kuhan sir, mani. Tapos salamat lang sa Ginoo sir, kaya mo nakabulig mas ako ng bata ko. Aram masalasal.
0: Hindi ang iya so ang iya to yung kagipay babes lain nabisa na muna sitwasyon ko gobra ko sa series
1: gobra sa series
0: ano bra mo to nanggapangayo kayo.
1: Mayroon na kilala niya, sir. Amoran niya ako ang trabaho, sir. Balubulig yan man eh. Pasalamat yun, oh, sir. Kaya muna nakabulig sa akon kag nakapeskwela sa akon bata. Sa buong bata ko, sir, ara sa lasal. Di ba mayo galing ara sa lasal bata mo,
0: layan no? Layan man sa UP?
1: Yan naman namin, no? Kaya ara sa lasal bata mo, no? Ti anong kuya? Niya na nang kursong kuya? Niya ti... Niya wala, sir. Na maligya man man eh.
0: Bisa na mo ko lang ni pero bata ko. Bisa man nagbaligya lang ko man eh. Pero bata ko, ara sa UP. Guys, kuila bata mo to. Nawala, gabaligya man eh.
1: Ay, parte no.
0: Diba tilingon, may branch sila. Madam mo ila branch. Oo.
1: DTX 500 mga kakipay, pamunin pinaka-importante gin.

0: problema kung din ka man mag-eskwela, mo na kapeskwela sa akon, ang DTX 500, niya mo na, niya, waya. Mayong bata mo, kahit professional na gito siya, no? Yan di, ah. Ara man eh, libod man eh. Libon man DTX for the 500.
1: Ay, nagligad to kundi nakita ko. Ang malunggay pandisal bla ni.
0: Malunggay pandisal. Init pa.
1: Malunggay pandisal. Init pa. I mean, malunggay pandisal. With cheese. Init pa. Sa nagligan niya daw, may nakitaan ko malunggay pandisal man. Video daw may improvement ng iya yan. Ano iya yan? Sinay, malunggay pandisal with cheese. Init pa. 5 pesos only. Daw may pagka-Muslim ang gan. May pagka-Muslim ang busover.
0: Gambal.
1: Malunggay pandisal. With cheese. Init pa. 5 pesos only.
0: Damuha mo ito sa kilala. Damuha mo sa kilala ka ba yan?
2: Lumiar o masustansya pa.
1: Daw ga yum-yum si ma'am si Mr. and Mrs. Santos Eldes dira sa singkang aki pa babes kahapon lang kuya kabalong aga pamati sa aton
0: si Santos Eldes.
1: Oo.
0: Ano na si ni paring
1: basta kilala ni Sir Buma sa aton galiga pamati man aki pa babes. Oo. Dahil lang tagay ko oras. Alas 5-4 pa lang. Last na lang, oh, bebe. Matian mo kung kaya ko man magbaligya sa malunggay panisal. Kaya pa matian ko, anay. Okay,
0: bebe.
1: Liwata. Ara ako naman, oh.
2: Malunggay panisal. Which is mainit pa. Bakal na. 5 pesos only.
1: Pigihan yung kitbala kay Pilakadlaw. Kumpitin siya, dagit ka mo sang malunggay, pandisal na mo. Oh, alas 5-4.
0: Ay, oh. Alas 4.
1: Alas 5.
0: Alas 5-4 na mga kaki 5. Init po. DTX 500, importante. Masa mga kaki 5 sa lawas natin. Kada agagin importante. At daw, adlaw, kinalang, take it ka mo sinin.
1: Yeah.
0: Tikid ka mo sa
1: mga tikid ko, may tisi.
0: Importante mga kakivibes sa atong sining lawas, ang DTX 500. Kaya kampiyon rin para sa atong sining mga problema katulad sa diabetes, kung may diabetic ikaw, mga kakivibes. So, DTX 500. Ang D3 Bio naman, isa rin ka food supplement, himo sa virgin coconut oil. Mga kaki 5 kag siyempre ang D3 Bio, no? Mga kaki 5. So, namin ni siya. Kaya, amo ni siyang nagabulig mga kaki 5 sa ato siyang tulaan nga ginapabakod niya. Kag kaname, kag kadasig mag-absorb sa ato siyang lawas ang kalsyum ba na? Nag-prevent sa osteoporosis. Mga kakivibes sa ato sining lawas. Immune support, ha? Ginapabako niya, kaginapa-enhance ang ato sining blood cells, macrophages, monocytes, to nga pasaya sining pag-away mga kakivibes sa mga infection. So, kinanglano na itong D3 Bio. Ang mighty C alkaline vitamin C, muna na nag-pabakod man sa ato sining lawas. Kung nagasalibuan ng ato sining immune system, ginapabako siya, ginapaalam niya ng ato sining immune system, mga kakivibe. Ang Power Trio, amo na mga kakivibe, kinanglano na ito. Bakal ka mo dito sa my Maze Wellness Product Center, sa my ground floor, sa Plaza Mart Building, sa downtown area. Kagmay, sa nga, mayal kita dira sa my Florenceville, sa Nino Store, sa may barangay Panoke, pangitalang si Ma'am Minda Noble. Hindi ka di istuto ninyo bonito, Noble. Ayos!
1: Sige! Ato nyo magkauturan, mag-Power Trio, Detect 700 Mighty C, Alkaline Vitamin C, kag ang Klinika D3 Bio para protektado ang ikaayong lawas mo.
0: Tanbay! Balik kayo kita matapos ni.
3: Mag-Power
2: makabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika. DDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumay sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: The wait is over.
16: The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
17: 66th Palarong Pambansa.
16: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: Alas 5.14 na mga kakifam, pinagamahin walo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifam, nagahalin sa natural nga fish oil, kaga shark liver oil, nagapamakon sang panit, batok sa UV rays mga kakifam, nagabulig man nga malikawan ang fatty liver, kaga mataas nga cholesterol, kaga nagasupak sa free radicals, nagaaway sa mga batok sa mga free radicals na nagadala sang pagtigulang para sa mas mabaskog nga resistensya kag proteksyon sa alton lawas mga kakivibe. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kana. Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kag Talisay nga mga butika available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakivibe. Hindi nyo pagkalipatan ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 5.15 na mga kakifay. Para na nga itong sininga patrol. I-check tala mga kakifay. Mga itong sininga ang Bantay Mercado Update. Mga 5.30 karon mga kakifay. Standby sa itong sininga mga updates. Gikan sa Agusan del Sur sa Padayon nga hinampang sa Palarong Pambansa mga kakifay. Karon dugay-dugay si Don Luis Gantalaw naka-inom na kape ang DTX Coffee Mix mga kakifay. Dira sa Phoebe Store sa may Purok Salong, Barangay Dulao, Bago City, available ang DTX Coffee Mix. Kampiyon kada agagid. Ha, ako ya mas namigid ang lawas ko basta nakakapi. DTX Coffee Mix ang pasulibihan nyo. Dira sa may Bangga Tumaro sa mga tricycle drivers na tunda. Kamusta ka mo da? Daway pakabalik dyan si Hendre Baterna, no? Nagpa-ayaw-ayaw to sa Manila, sa Cavite. Sige. Si Hendre Baterna mga kakipan. Ayos, sige, Kaki 5, Vincent Dominic Medina, Coralde.
16: Kaki 5, Balantay Mercado.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kaki 5, Babies, Kipay Robert. Luwag sa kalabasa. nagsaka ang presyo kay Robert, pero dos pesos mo lang.
0: Luwas ang kalabasa, nagkalabasa na sila da. Ano ko nung rason na nagsaka ang presyo sang kalabasa pang?
18: Anong rason ba? Yung makoton na nito si Sharon. Nagsaka yung may ang kalabasa. Anong rason man? Dinali man?
19: Abot na. Wala ko idea kung dinali na.
18: Pero tingnan mo rason yan. Kaya yung malo.
19: Oh, okay. Lakalong gabot, tamala lang saka.
20: Si Mama Bakal Guro, si Mama Bakal Guro, pamangko tanay ipatigay yun anay na bio naka brown na oh.
18: Ara na bakal si Mama. Bakal, Mama Bakal ka ba? Mama to na si Mama ko.
20: Mama Bakal. Tagpi lang na, tagpi lang ng talong bakal mo, ma'am. Bakal.
18: Opo, di kita. Ay. Oh. Kita ko magano man bakal mo, ma'am. Ano ba kulon mo?
20: Damo lang, sir. Damo ko lang, mo na nga pagluto, talong mo, ma'am?
18: Ano pagluto mo siyang talong, ma'am? Ano pagluto
19: mo? Ano kaya pagluto? Basta importante, kaya rin magapit ka to, katito ka dito sa akin.
0: Ay!
18: Na. Sila ating bahan ni Doc mula.
0: Okay. Taga Purok Paho, silingan, magaling na.
20: Amo na nga, gusto ko nga buglohon mo kay... Oo.
18: Oo, muli gani, lapit din si Imo.
20: Tinatong shoutout, anay, shoutout me, sino shoutout mo?
0: Sa Purok Paho, Purok Paho.
18: Purok Paho, Purok Paho.
19: Yeah, talaga pala, mati, susitahin nyo lang ang akon niya. Pagsina di Valencia, drive ko po bang bang. Hindi ba nga nito, mamili ko
0: eh. Si?
20: Ang Bombay na nga, gagmay na, tagpila na.
18: Karin dyan, yari ni Mama, sa may tubangan, sa simbali.
20: Te?
0: Sa Longon, tatokaroon na.
18: Lungo sa doon namin yung malo. Pero naman gusto mong magkakaw sa baba, medyo serious ka kita, babe. Robert. Pag-view na lang niya nga po.
0: Sa Purok Paho na daya sa may simbahan ni Dong?
18: Oo.
0: Inang may... Kuan na da? Inang may, may tulot tirasa?
18: Na. Muna da, kita, babe. Na. Muna ka lang sa bangan.
0: Sige.
18: Sa namin, muna rin yan ito. Pero sinasalina na ito. Ining kalabasa. Ang medyo quantitative si Five Robert ang medyo dako ang pagsaka ining baitan kay 80 lang ligat 130 na ang presyo na subong iluway subong sa baitan si Five Robert sa the rest na ang aho sumong Japan si Nido ang Bombay na ton na pula si Boss Bombay at ang 65 ang kilo pag ang white onion sa Five Robert kamanay 95 medyo mahal gawa ang presyo na isang white onion sa kita si Five Robert. Sa nga ito, Andri, nga patatas, nagsisin kay Cinco Gapon ang kilo. Pagang ato nga, ano pa, Andri, may gagmay mo sa nga Bombay, yung gagmay, brad, log sa amok, lang si Five Robert, gagmay, kag 50 ang kilo. Amo
0: na ka na kung itlog ka, amo?
18: Itlog ka, amo.
0: Dako ka lang itlog ka mo, no?
18: Ay,
0: sa sinta ng kilo, sina? May ka na bulubara, toya ang kwan, ang Bombay subong.
18: Oo, pinaligga to, hindi amak, kakibibig, kakibibig, pero subong, hindi ka kapilid, hindi mo na lang kinalan, duro, kiaron
0: ah.
18: Kaya gagmay naman,
0: hindi, kiaron mo gudi ay. Kiaron mo gudi.
18: Kiaron, gino. Yung mga support mo na ang sitwasyon dire kung magbakal ka naman sa binugkos nga pa niya. Bati, tagbay 5 ang bugkos, kiki 5 babes. Kada nga ton down ko mo, tagbay 5 man ang bugkos.
0: Mangkotabi si... Si Ma'am Adelpa alias to si Logon Ginkiha dyan akong wala?
18: Medyo layo-layo. Di siya, pero di mga call na to sa karon.
0: Si... si Arnel alias Pantay-Pantay sina?
18: No, wala. Kito yung nagkakibigay. Nito, sako. Kito lang sa pag-servisyo man pag-atag sa mga kalanoon dito sa itong mga kauturan sa may Libertad Public Market. Yan. So far, dali sa may pagsakang kibigay, damo naman sa buong tao tanaw na kita bits sa bits araw na si aring araw na nagawa na kagang tao sa pong nagamatamat naman na balalik kay ti tapos na pamakala tulong pa lang aray na dito mo nalika kita bits kita bits dito sa may pagsakan kamay nga at malita ang persyon na dito sa may libertad public market na binidulong sa inyo kang GTX sa klinika GTX 500 kagang klinika di Tribayo, kagang aton Mighty Cedar Calabase Vitamin C, kagang aton na GTX Copilmate, kang healthy, nakakapi ka na, nakakapi ka na, nakadikaw sa pang healthy, nakapi ginambal na aton na pag-healthy, akipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip siya kata nablang nga hindi ka kapamuhay lang imo gatra lang imo tinahay kung hindi ka kapamuhay ka kita dahil hindi ka na healthy training ang amon dito ex-copimic healthy ka pa healthy gini kasi ang pagpangapin ka bahay naman sa atang pagkakabuhi hindi ka dadlaw pagpangapin natin sa aga sa ugto kisa may amon na mo hindi ka pangapin sa aga sa ugto sa hapon kasi dahil hindi siya malikawan kiting ipan na nami ay hindi jacket nami ila pagpamuhin iling nga detects coffee mix na ton available dra kaya Delpa kag alias to chilo kag diri sa may barangay Villamonte sa may Oliano store kag sa may barangay some action na kag diri sa may balang barangay Takuling sa Jimber Marketing may nga gadra sa ton mga kotoran River sa Babylon kag sa Jimber Nuggets
0: Jimber Nuggets ha?
18: May Jimber Nuggets nara daw si Bebex sa nagmonitor ko sila subong si Tagi, si Kit, Aradra, si New Year, si Toto Priya, si Pilmor, at si Baltasar, si Gaspar Galing, at si Bebex, kasi ni Hoto Jato si Gaspar, si Baltasar, at lorin din mo si Mr. Gaspar, at si Baltasar, at si Bebex, nagmonitor ko sila nga.
0: Erwin Kapadada.
18: Oo, Giovanni Cordero, kagsaton rin sa may kunsing itari, parin itari, mamikit itari, kag sa aton mga kotoran diri kay Delfin, kay Delmar Delfin, na si may batuyan, barangay Singkang Airport, kay Kipibabes, kag si Efren, kag si Kwana, Dali Cordero, kag ang aton mamigo dira si Tatay Gideon, bago lang din na dadula na aton sa extend food supplement kay Kipibabes, kay Pedro Fakete, matilawi siya kuno, is kailan muna na ita ni Tatay Gideon, pero tinatilawa niya, dira si may cooking store kay Kipibabes, is mga staff dira, ngayong aga dala sa inyo. Boss George, ma'am siya nag-monitor dito mong datong nga ka, kag sa kunting ito rin ka kipibigs. Mr. Bros, na hindi makalipat. Ato bang pamsi mga kakipay, ang ato nga na basic John, dala sa may arin nito street, mal, profession ng barangay tesis mga kakipay, nagarago mo, nagaraga, kalichon ba, boy, kapangita ka mo, yung mga okasyon ka mo, birthday, kung ano mga okasyon dala, kastal, pwede ka mo kapamasya dala kay Ma'am Rose Gomez, may Bislechon mga kakipayag sila sa Maydalan, Araneta, Profesyon ng Marangay 36, na nagaragumo, nagaraga ka lechon baboy, isa kalibo lang yapon, huwag mo nagsakay ang kipadirs, ang iyang lechon baboy, kung makabakal ka mo kinilo, sila sa may Bislechon mga kakipayag. So far naman ang sitwasyon, Drake, ang kipadirs, o Ponte Patrol, kakipayag Wilson de Liena, ina naman si kakipayag Vincent Corral, di para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan, na negros, kipadlo sa friend.
0: K5 Balita Mercado. Na mga kasama K5 Vincent Dominic Bidina Coral de sa atong sining apag pagalagad mga K5 sa patrol sa atong sining mga soke Gina Porano may nga galang na kag Jane Montesino Arroyo may dagay may nga galang na kag John John Agel Haliko Asusina morning
20: Mami Debelia sa Sakabog, kag Ma'am Nelda Empinado sa Lotlot Store sa Pahanukoy, kag sa Mic Mic Store, kag sa Starlight Store mga Kaki 5 sa Pahanukoy. May DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Products. And of course sa Villa Villeta, Kaki Pe Babe sa The Angel Store. Kag sa Tubangan sang Nokpo, may mga kapi kita da sang DTX Coffee Mix.
0: Norma Store dira sa may Talok, Bago City. O sa may Kalumangan, Bago City, maayong aagalan da sa inyo. Available ang aton sining mga produkto. Ang Klinika de Alternativo Medicina. Ang aton nga coffee, DTX Coffee Mix. Ang aton sa DTX 500 kag D3Bio. Available din sa Norma Store sa Kalumangan. O sa Talok, Bago City.
20: Sa Feed Store sa Villamonte, Circumferential Road. Nagapamati sa aton Jackie Pebage, may DTX Coffee Mix din.
0: Sige, check tala mga Kaki 5 si Kaki 5 Wilson Villena sa patrol.
1: K5 News FM Kampyon Kampyon Report.
0: Son
18: K5 Robert, maayong aga, no?
0: Maayong morning.
18: ano sabi ko, doon ako halabate. So, doon ako kain ng bibis ko.
0: Oh, inom, inom ka na. Inom ka na para aga pa. Inom ka na da.
18: Malapit ko bibis ko.
0: I-charge. I-charge lang na kang itan.
20: Tatlo kami na utos.
18: Anyway, kay Pemis kita bro, Bert, uyat kita na ino, saliwat sa akron siling mga motorista. Uyat, bot siling on, may pagsaka. May pagsaka.
0: Pilagin saka, son.
18: O, may pagsaka naman kay Pemis kita bro, Bert, no, hindi lang sa gasolina, hindi lang sa diesel, hindi lang sa kerosene. Tatlo, kit sila ang nagsaralaka, subong adlaw, masaka, subong adlaw kay Pemis kita bro, Bert.
20: Ano oras?
18: Sa akron siling ang diesel, alas 6. 6 a.m. masaka ni na niyo automatic ni mapasaka ni mga gasoline stations no diri sa Bacolod. So sa atong sini nga diesel gamay mala ni proti kondamo ni nga litro daan maklo mo si Milo ko isa lang ka litro proti kondamo basagan mo gini.
0: Correct.
18: So sa diesel kay Fabian si Kefe Robert magasaka ini isang 1 pesos 96 centavos
0: sus dako na na
18: kay Fabian si Kefe Robert. Sa gasolina naman niya, magasaka naman ini sa 1 pesos 0.60 centavos ang presyo kada litro. Kag ang kerosene, masaka man siya nga 1 pesos 0.45 centavos ang pagsaka naman sini sa presyo sa kerosene kay Fabio sin kay Fabio Robert. So tay amuri ka din sa nabal na to, no? May gagbay na ni miskin pinisopiso ni nga saka lang kay Fabio sin kay Fabio Robert. Ba't siya gondin ini sa Japon sa aton sini nga mga kwad nga mga motorista, especially sa public utility vehicle na doon, ang pagsaka kay Ferguson kay Fred Robert. So, mailan ni ko si Kay Robert kaya si Kay Fred Benz ka, kahit hindi mo niya mabatsaga ng amon niya pagsaka.
20: Sino mo lang mayo-ayo pa nga buhi sa banago? Oo.
0: Batsaga naman daan mo.
20: Distingin mo na survey nga, sino di mayo-ayo pa nga buhi sa banago man? Gantalaw! Sabto ko na yung gantalaw.
0: Oo. Patawara sila.
18: So while waiting, ini sila sang inasak niya pa Cantus Airport. So may isa ka malain ginhawa ang nagpalapit sa ila kay Fabio sa kay Robert gintayaan ini sa sang konsilyo kasi may pilas ini sa sakilid. So te ini mo pablatter pa man ini ang biktima this coming 28 yung nagingagaw sila ko anay sa flight nila kaga may identified naman ini suspect and hopefully madakpan na kataratis ma kuwaan naman ni sa bahay ini suspensado kaya do ano na ni Gapunan na ni sa ila sa lugar na sa area. So kinanglan nag-itap na o nag-iya siya ng operasyon. So standby lang kita sinasubugan ng mga detalye kay Fabio sin kay Fabio Robert, no? Ang ibutang taman sa ato sa mga video report karon subong adlaw ni Fabio sin kay Fabio Robert. So so far mula na lang ako sin updates na weekend dito sa patrol ng ginadulo naman sa inyo sa Kalwan sa MyTC kang D3 Bayo. Punta to sa patrol si kay Fabio Vincent Corralde yun naman si kay Fabio Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5 News at Air.
0: Padamog kay salamat kay K5 Wilson Villena sa patrol mga K5 back to back kay K5 Vincent Balik Medina Corralde. Nagalabot sa aton oras sa 5:30 na. May ngagalan sa kay Gingging sa Ravillo, dira sa Gingging store sa Gonzaga, Pro Gonzaga sa Barangay Mansiningan. I-check ta na nga itong sininga mga sister station. Ara na nga itong sininga tandem. Aton nga mga sister station, Tan. I-check ta na sila, Tan. Sino nga ratan? Kita madribol, Tan, o kung si Sir Ray Espiha umalay. O sige.
20: Kita?
0: Kita. O sige. Sige, kita nga madribol, Tan. Ara na sila, Tan. Sige, dali lang gid mga Kaki 5 ang Jade Store. Available ang aton mga products dira sa Gaisano, Pro Gaisano. Sa Alhis. Sa mga taga-Alhis, mga Kaki 5. Uy, may nga galang galay si Kagawad Lipid Iskaluna. Kamusta nga gon mga aton mga grupo diya sa Aliyes, si Kagawad Lipid Escalona, si Yo Living No, si Boy. Nga kon may goda si Boy Blah. Future Kagawad sa Aliyes. Sige ta na randaway pa. Oh. Ruina, rana si Ruina di po gagidhal daw. Oh, ano na yung siling bot siligaw ni Ruina? Damo agad na balaan niya. Oh, siling ni Ruina Villaran Erbito. Na Raymond Soyom de la China. Uy, si Raymond Soyom de la China. Kamusta si that boy Mendoza? Boy, may nga galan na boy ah. Luis Gantanao Jr. Del Mar Delfin. Si Delmar Delmar Delfin. Si Jean Montesino Arroyo May Dagay Gaba. Sige. Soledad Antaran. Michael G. Zales. Solita Magayon Doctor. Morning landa ka Sir Vic Duenias. Ka Engineer Sandro Sales. Sa Basiwa. Ayos, ayos, ayos. Si Leonardo Rilos, may nga galang na. Araman ba nga kaki 5 si Mr. and Mrs. Rose and Elmer Zamora nila sa Joel Store sa Purok Busay, Kabog. May nga aga kagkay Sharin, ang Sharin Store. Si Mr. and Mrs. Montalvo, mga kaki 5. Salamat, Ged Sona. Si Chona Montalvo. Wai pa? Ara na? O sige, sino nga ra? Eh, kuwan mo dayon kay...
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
21: 66th Palarong Pambansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Areglado mga kaki 5 sa atong sining nga mga suki nga mga tagpalamati, may nga aga, welcome na diri sa atong nga pagpangalagad. Ang tandem broadcast mga kaki 5, ang K5 update mga kaki 5 sa Palarong Pambansa. I-check na to ng atong sininga kwan. I-check na to ng atong sininga Iloilo anay pa tamyaon ta anay Iloilo, i-check ta ng linya Iloilo.
22: Good morning, Ed. Okay, galing mo signal dere, no? Excited na kami, diretso na kita sa mga update na yun sa aton sinipalarong pabansa 2026.
0: Sige, salamat, Ed. Si Ray Espia Umala Iloilo, aran ng Antique, Capiz, aran naman ng aton sininga Kalibo, mga KK5, and at the same time, angat no sininga Dumaguete ang K5 Dumaguete ara naman nakantabay na mga ka K5 sa sininga mga tinion. I-check tara nga tong sining mga updates mula sa Agusan del Sur. Nakantabay na po ang ating update ton galing po kay Kaki 5 Red Salgado. Kaki 5 Red Salgado, andyan na ba? Kaki 5 Red? Di pa. Kinokontak pa mga Kaki 5
20: sa sinimitin na. Kina pa lang na,
0: double time.
20: Hindi din matandim, dito na kang mag-contact. Dapat kina, gintry na nga daan.
0: Sige.
20: Nga biridi na.
0: Oo. Double time, wala. Sige. Mga Kaki 5, dali pa tayo yung tanong. Antike.
4: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert, K5S and Visayas, Negros Island Region. Nag-inom kami rin kang Mighty C, kag DTX 500 para nami aman mo dua. Balikan ni mo, Daddy Babes and Sir Robert.
0: Signal check, anay, kalibo, Sir Michael.
5: Yes, good morning, Bacolod. Kag Western Visayas, kampiyon ang signal, naka-detect ko Femix na kita. Balik sa imo, Daddy Babes.
0: Mayang aga, signal check, kapis, Sir Robert.
6: Nakatabid na ang Rojas City kag probinsya San Capiz. Baskog ang signal, nakamaiti sinaga pa. Back to you, Bacolod.
0: How about Dumaguete, kaki 5 Dumaguete, sir? Sir Dumaguete, gani? Dumaguete?
23: Yes, magandang umaga sa lahat from the city of Jintol, people, loud and clear. Basta nakamaiti sina D3 Bayo and DTX sa 500 pagida. Back to you, Bacolod.
0: Salamat na Dumaguete, mga kaki 5. Ayan na, aranatan? Ha? Why pa? Ay.
20: Kaina, nakakontak ka na?
0: Sige.
20: Nautod lang?
0: Hatan?
20: Nautod lang?
0: Sige.
20: Oo.
0: Check ta, anay. Adol, anay, mga kakifag. Ba't doon ilo-ilo, sir eh?
22: Mga nangungunang mga balita namin dito, no? Sa Iloilo, particular na sa Palarong Pambansa kahapon, yung inaabangan ng Western Visayas na mga pambato ng St. Roberts International College, itong mga Shaolin basketball player,
0: gani?
22: Mga kalbo.
0: Perte, sadya.
22: Of course, headed by our very own of VP for Operations, Eldian Castaño, ay first time nanalo po kami, no? Laban sa Bicol. No? Kasi itong St. Roberts na ito, ito yung naglaro sa championship game nung palarong 2025, eh.
0: No?
22: Kaaway nila yung Davao Region na mga higante.
0: Mm-hmm.
22: Kaya inaasahan na sila din yung sasabak sa final round.
0: Okay?
22: Yan yung aming masishare ngayong umaga.
0: Mm-hmm.
22: At proud kami na naka-first win na kami sa basketball secondary
20: okay
22: push. Mga kakipipe.
0: Well, anyway, congratulations, Western Visayas. Medyo
20: Bicol Region, tinalo nila.
0: Tinalo na yung Bicol Region. Kahapon
20: tinalo rin ang Bicol Region ng Bacolod ng
0: Inayar
20: sa volleyball women.
0: Aha. Okay, secondary mga kakipa. Sige, ano na, Arna? Wala pa. Sige, Antike, anong masasabi mo, Antike?
4: We are happy, of course, because K5SM Visayas sa Negros Island Region, nakuha din natin yung ng Western Visayas, I mean, yung silver medal sa javelin throw secondary boys sa parang pambansa 2026. So imagine, naunusan namin yung Bacolod or Negros Island, Daddy Babes.
0: Aha. Sir Jobert Lago, Sir Jobert Capiz, ano pang masasabi ninyo, Sir Jobert?
6: Alam mo, kahapon nakita ko yung interview sa kay Mayor Palmares sa Pasig City sa Western Visayas, and we're very proud na may medal na ang Western Visayas. At the same time, maganda yung yung accommodation doon sa Agusan del Sur sa mga taga Region 6 Bacolod.
0: Aha, sige. Anyway, proud na proud yung taga Negros Island Region kasi nanalo yung volleyball girls kahapon, ano? Anong masasabi mo, Dumaguete, sir?
23: Yes, K5 Babes and K5 Robert, kahapon na nakasama natin at nakausap natin si Dumaguete City Mayor Chikiting Sigarbarya at taos puso niyang pinapaabot sa lahat ng mga atletas coming from Negros Oriental, not only in Dumaguete, ang kanyang suporta at naway sila ay patuloy na magsikap para makuha at kung ano ang dapat nilang makuha. At kahit matalo man Ang importante nilang gustong ipabot ni Mayor Chikiting na ang Dakbayan or and the city of Dumaguete will always there to support them. That's all for now, Key 5 babe. So, kasi iniintay ko yung update ng kasamahan ko dyan sa Agusan, but baka busy pa.
0: Maya-maya pa, kinokontak pa natin mga kaibigan, no? Mga ka K5.
22: Sige. Okay. Muna tayo sabang inintay natin yung reporter natin.
20: Parang reporter natin pala, pangalawang araw pa lang parang bigay na bigay.
0: Si Sir Michael Silorio, hindi pa natin napuntahan doon sa ano, sa Kalibok. Ano masasabi mo, Sir Michael?
5: Magandang umaga, K5, Mr. Visayas, Negros Island Region. Proud din tayo dito sa Mr. Visayas, especially kami dito sa lalawigan ng clan. Isa sa mga runner namin dito sa 400 meters secondary boys. Nanalo rin ng gold, K5, Mr. Visayas, sa Dumaguete at Negros Island Region. At sa ano, proud din tayo, siyempre, of course, na sa Mr. Visayas yung dinadala nila. At saka doon sa basketball, kanina sinabi ni Sir Rain na nanalo tayo laban sa Bicol. Of course, Sir Rain Aklan yung player doon, mga ka-K5.
22: Tanungin mo ako. Yan ang Bicol Express yung ano, kalaban eh.
20: tanungin mo ako.
0: Tatanungin kita, ano ma-share mo doon?
20: Ang ma-share ko lang, yung penalty natin mamaya, sa reporter na lang natin yan, no?
22: Okay lang, kayo lang mismo ang mga report natin. Oh. Pasa nyo naman yan sa mga Facebook pages nyo.
20: Tsaka, yung penalty natin, 555.
22: Kayo mga tawa sa amin ngayon, kasi kami sa Western Visayas, apat kami ngayon dito. Kaya, nilang. Kaya, wala kayong laban sa amin.
23: Ako nga, Sir Ray, dito sa Negros Oriental, nag-iisa eh.
22: Oo nga, nag-iisa, pero one island naman kayo eh.
0: Pero tatlo kami dito, tatlo kami dito. Eh.
22: Kasama ko naman itong dalawang senior citizens na ano naman kami
20: Tito Ray.
0: Hindi lang naman kami dalawa, tatlo kami. Kasi Negros Island Region na yan eh. So isang...
22: Tatlo kayo eh.
20: Tito Ray, mga well experienced to ah. Mga veterans to ah.
22: Ito magigit, si Dumaguete ba sinasabi eh?
23: I don't know if na-notice nyo kahapon, yung ibang... Babanggitin ko ba yung station?
22: Babanggitin mo!
23: Ang Key 5 yung naghirap, tapos yung iba kumukuha lang sa pinaghirapan ng Key 5.
20: Kasi matulungin tayo.
22: Oh, ganun naman talaga eh. Ayaan na lang natin sila kung saan sila masaya, doon sila.
0: Sige, walang problema.
23: Tulong tayo sa kanila.
0: Sige, bigyan lang natin sila pag maibigay ka. Pero kung wala, iyo pasensya.
20: Si Ethan Hansap Japon.
22: Hindi pa rin makontak ngayon. Sa kanya mamaya, no?
0: Baka si Ethan ang may problema. Sige.
22: Ano yung post dyan ninyo sa, ano, sa Bacolod na binabantayan sa NIR?
0: Ang binabantayan naman dito yung volleyball at saka basketball. Yung basketball siguro talo na. Hindi pa ba nakalaro yung ano basketball namin dito? Hindi pa siguro, no? Sige. Andara na? Ara na? Tan? Okay na, Tan?
20: Oh.
0: Sige. Andito na si Kaki 5 Red Salgado from...
20: Agusan del Sur.
0: Agusan del Sur, yes. Mga Kaki 5. Sige, check na that. Kaki 5 Red Salgado. Karin. Si Karin Badilla. Karin.
7: K5 Western Visayas. Ngayon nangunguna ang Negros Island Region.
0: Wow.
7: May maraming nakakuha na gold medal dito sa
20: pag-aaral
7: na ginaganap ngayon sa Prosperidad Agusan del Sur. Base dito sa medal tally or overall medal tally na hinahawakan natin as of 9 PM May 25, 2026, ang Negros Island Region o NIR ay mayroong total na 5 medals.
20: Ulitin para clear sa panay.
22: Kipag Karen?
7: Yes, sir.
22: Hindi ba yan fake news na NIR yung nangunguna ngayon?
20: K5 ka rin.
0: Wala tayong magawa.
20: K5 ka rin. Ulitin mo nga para malinaw na pakinggan ng taga Panay Island. Taga Region 6.
7: Nangunguna ang Negros Island Region na may maraming gold medal sa ngayon.
20: Parang hindi ko nadinig. Maraming gold medal.
22: Unhook na kami ah.
20: Sige. Please proceed, K5 ka rin.
7: Oo. Yung Negros Island region ay mayroon ngayong tatlong gold. Tatlong gold sa Negros Island region, isang silver at isang bronze, no? Na may total na limang medal. Na ano dito, ang ikalawa, ang Region 8 o Eastern Visayas na mayroong dalawang gold, dalawang silver at isang

0: Isa-isa lang kayo mahinang kalaban. Ano to, Sir Ray? Ano to, Sir Mo?
1: Ambal ko din. Ulihi kami subong sa Midal Tale, ang Western Visayas, kitag ka rin.
2: Hindi man kita, silinga kita, gidang pinakaulihi kay Five Ray, no? Bali, ika-ano kita, Diri, ika-anom.
3: Top 6.
1: Ika-anom kita. Pero namin ko ulihi kita sa Gimpang Lawag mo kayo na ng mga region.
2: Yes.
1: Oo. Oh. Sige. Lima man kami log medal. Tagaling nagabansi lang sa gold medal ang inayar. Ah.
2: Pero ano pa malangin ha? Ang as of May 25, kay damo pa sang games na aha, wala na hampang sa Subong.
0: May chance pa.
1: Why panaya ka buylo?
3: Kahit as of May 25 pa.
1: Buylo yan lang. Tawa bala kay matagasak ng mga medal da sa Western
3: Visayas. K-5 ka rin? K-5 ka rin?
2: Wala. May nag-react. Wala ko no ah.
3: Ah.
0: Okay.
4: Babawi tayo sa Paralympics sa EBP.
0: Dahil lang, K-5 ka rin?
3: Ano pang mga event na inasahan or in-expect natin ngayong araw?
2: Sa ngayong araw, K-5 Western Visayas, maraming mga games sa ngayon, no, ang inaantay ng lahat. Kasi dito sa akin, no, sa kinakover ko, mayroon tayong softball, alas 7 ngayong umaga, dito sa may Naliyagan Field or Ground na sakop lang ng Government Center. At based dito sa nakuha natin na result kahapon sa May 25 na score, no, na Softball Elementary, ang ano dito, sunod-sunod ang panalo ng Western Visayas sa elimination round pa lang. Like sa Cordillera Administrative Region versus Western Visayas, nanalo ang Region 6 sa score na 14-0. Ang Davao Region at Soccsargen naglaban din, kung saan Davao Region ang nanguna na may 8-1 na score. Ang National Capital Region at BARM, kung saan ang NCR ang nanalo na may 9 na score. Ang Negros Island Region versus Ilocos Region, pabor dito sa NIR na may score na 8-0, K-5 Western Visayas sa softball elementary yan. Pero sa secondary softball, ang Western Visayas versus Bicol Region dito ang labanan kahapon, pero nanalo dito ang Western Visayas sa elimination round sa score na 15-0. Then Negros Island Region versus Soccsargen, pabor sa NIR na may score na 12-0, K-5 Western Visayas.
0: Sige. K-5 Karen, ma'am, salamat sa update. Galing po dyan sa Agusan.
2: Pag-alito na lang yung schedule ng basketball game ngayong araw. 8 a.m. may laro ang Southern Tagalog versus Central Visayas. Then 9 a.m. Soccsargen versus Cordillera Administrative Region. 10 a.m. NCR versus Memaropa. 11 a.m. Central Luzon versus Negros Island Region. 12 noon, Caraga versus Zamboanga Peninsula. 1 p.m., Davao versus Eastern Visayas. Then 3 p.m., ang Northern Mindanao versus BARM, K-5 Western Visayas.
0: Sige. Maraming salamat, K-5 Karin.
2: Mula dito sa Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K-5 Karin Badilla, nag-uulat para sa K-5 News FM, Iloilo.
0: Sige, so maraming salamat, Karin Badilla from Agusan del Sur, mga K-5 representing from Iloilo City. Si Karin Badilla, mga K-5. Puntahan natin si K-5 Red Salgado. K-5 Red.
5: Yes, magandang umaga, K-5 Babes and K-5 Robert and the First Western Visayas. Kahapon nanalo po yung Negros Island Region sa volleyball sa kanilang unang laban. Ito po yung ating secondary volleyball girls. Ma-remember po natin yung mga players natin dito dyan sa Negros Island Region ay si Brianna Nicolaang at si Rose Jan Mendralejo. So kahapon ginana po yung kanilang unang laban na K-5 Babes dyan po sa provincial engineering grounds dito po sa Agusan del Sur. Hindi po nakabawi ka K-5 Babes and Western Visayas yung kanilang kalaban po na Bicol Region. Yung score po is 25-14 sa unang set. Nag-try po na makahabol yung Bicol Region. However, Huli na po yung lahat.

0: Sa second set, yung resulta po ng score is 25-12. Hindi niyaan ng Negros Island Region itong kanilang kalaban na maka-score ka kay 5-8 and of course Western Visayas. Samantala, sa ibang bahagi, good news din po dahil nanalo din kahapon yung basketball boys ng Western Visayas at sa bahagi naman po ng basketball boys department po ng Negros Island Region, nakabawi tayo kay K5 Babes. Dahil po yung nanalo yung record po ng NIR Bacolod tayo itong basketball boys secondary ay 1-1. Una po natalo tayo dun sa National Capital Region, samantala kahapon natalo tayo sa NCR, pero kahapon nanalo tayo laban po sa Mimarpa. Yung players po ng Mimaropa kay K5 Babes ay galing po ng Palawan. So, bantayan natin mamaya dahil magkakaroon po ng laban yung ating volleyball girls. Yung kanilang mga kalaban po ay Cordillera Administrative Region kay K5 Babes and Western Visayas.
1: Sige, maraming salamat Sir Reid Salgado sa pinakahuling olat dyan. Sa mga nananalo, congratulations po sa mga atleta na itong galing pro ng Negros Island Region.
0: Mabili kay Pay Mapes and of course Western Visayas. So ating balita po ay ating sa ating revive XMR. Next, nakaka-detox ka pa. Para po sa update sa Tagalog Pambansa 2026 dito po sa Agusel del Sur, ako po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Red Salgado, Aylelo, Ruas Antiki kag, at Kalibo. Maraming salamat sa inyo lahat dyan. Sa atong sininga mga sister stations sa Iloilo, Ruas, Antique, Kalibo, madamog yung salamat sa inyo. Wala kita panahon mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalaga din sa inyo palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Totong store mga ka-K5 kay Ma'am Mary Rose Lingaya, may nga galanda kay George Lauso. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Miloy, ako sa K5 Babes, Gataraw.
2: Ako naman sa K5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
8: Mga sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
11: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalag na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumunganaw sa Martes, Mayo 26, 2026.
15: Pagkita sa pabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM, Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
11: Para sa atong mga pangulong, dinalan.
13: Pagkitang Regional.
11: Lalaki patay matapos naging pulihan labo sa Altava sa Clan.
15: Walang patay matapos mabungguan sa Xeres sa Bakong Negros Oriental.
11: Senator Zubiri luyag nga ma-strike sa records ang sesyon ng video nga ginpakita ni Senator Marcos.
15: Instansya sa mga armas ni Senator Bato, ginapakansilar sa NBI.
13: Balita International.
15: Pinoy seaman ginaligard na kuhaan sa 227 kakilos ng cocaine sa Amerika, arestado.
10: Balitang sports.
11: Palaro first-timer nakahimo sang bagong record sa javelin throw.
10: Balitang entertainment.
15: KZ Concepcion may plano nga magbalik sa showbiz.
10: Balitang negosyo.
11: Presyo sang gatong sa world market nagnubo matapos ang panibagong anunsyo ni Trump. Sa detalye sa mga balita.
10: Balitang regional.
11: Pedestrian patay matapos mabungguan sang van, driver nagdiretso sa atubang sang simbahan. Nagtabok sa dala na gudkuntani nga magbakal sang tubig sa Tiangge. Ang isa kalalaki sang siya ang nabungguan sang Toyota Hiace commuter van sa National Highway sang Barangay Palaka, Banwa sang Valladolid. Takdal 6:40 sang gabi Domingo nga adlaw Mayo 24. Dead on arrival sa Valladolid Hospital ang pedestrian nga ginkilala nga si Macmac, 44 anyos, residente sang Sitio San Jose sa Barangay 2 sa Bais Negros Oriental. Base sa investigasyon, yara sa pihak na bayan sang dalan ang Tiangge, gani nagtabok ang pedestrian padulong sa nasidlangan. Apang yaokon apang sang yara na ini sa tunga-tunga sang highway, nabungguan ini sang van nga gikan sa norte sa syudad sang Bago, padulong sa sur sa proper sang Valladolid. Wala nagdulog ang van kag nagdiretso sa direksyon sang barangay poblasyon kun sa diinini nga nakit-an sa atubang sang simbahan kag positibo nga ginkilala sa mga saksi. Gilayon naman nga naaresto ang driver sang van nga ginkilala nga si Manuel, 51 anyos, residente sang barangay Canturay sa syudad sang Sipalay sa Negros Occidental kag gindala ini sa Valladolid Police Station.
15: Nakpatay ang may pilason matapos mabunggo sa truck nga ginasakyan nga salakyan sa Kabangkalan. Patay ang anak, saktang pilason naman ang ama ay matapos nga mabunggo ang ginasakyan nga Toyota Revo sa kasugata nga 18-wheeler truck sa Purok Masinadyahon, Barangay Binikwil, Kabangkalan, Negros Occidental, Lunes ang Udto, Mayo 25. Ginkilala ang nagtaliwan nga si John Dave Takiso, 33 anyos, anak ni Godofredo, Lunsay residente sa Barangay Suay, syudad sa Himamaylana. Sunod naman sa report, nagapadulong sa Kabangkalan ang mag-amay, agod magbakal kontani sang oxygen, apang ginaligar nga natulugan si Godofredo nga nagamaneho sa salakyan, rason nga nabungguan inis o konsini ang truck. Lunsay naman pilason mag-amay sa gidala inis sa ospital, apang ginbawian sa kabuy si John Dave, saptang padayo naman nga ginabulong ang iya amay.
10: GTX 500 Morning Newscast.
11: Samtang lalaki patay matapos nga ginpulian labo sa Altava sa Clan, may balita si KFEV Leonard Viray.
10: GTX 500 Morning Newscast.
2: Dead on arrival sa ospital ang isa kalalaki matapos ginhatok-hatok buno sang tatlo ka mga kalakinhan sa may barangay Linayasan, Altava sa Clan. Ginkilala ang biktima nga si Randy Padasase, 57 anyos, residente sang barangay Talon, Altava. Samtang ang duha sa tatlo ka mga sospechado ang ginkilala nga Sandaya Panercio Igos, residente sang barangay Linayasan, kag Teddy Igos, residente man sang barangay Katmone. Sa interview kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. OIC sang Altabas PNP na ibaloane nga samtang nagalakat ang biktima, ginbantayan ini sang mga sospechado kag ginbuno. Rason nga nag-angkon ini sang madamo nga pila sa iya nga nakalinlain nga party sang iya lawase. Gintinguhaan pa nga dalon sa Altabas District Hospital ang nasabit nga biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Dugang pasang opisyal nga kilalahay ang biktima kag ang mga sospechado kon sa diin isa sa mga motibo sa krimen amo ang ginatawag old grudges o kon dati na nga bagina sa nga magtimba nga parte. Sa karon duha sa tatlo ka mga sospechado ang ara na sa lockup cell sang Altabas PNP samtang nagapadayon pa ang ginahimo nga hot pursuit operation sang mga otoridad. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
10: GTX 500 Morning Newscast.
15: Mula patay matapos mabungguan sang Ceres sa Bakong Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
10: GTX 500 Morning Newscast.
12: Nasuwi ang isang 77 na taong gulang na babaeng magsasaka matapos mabangga na isang Ceres bus habang tumatawid sa pedestrian lane ng National Highway Barangay Wasablasyon, Bakong Negros Oriental noong Linggo, Mayo 24. Kinilala ang biktima bilang si Edoltrodes Dungkoy, residente ng Barangay Buntol sa Nasabing Bayan. Nagtamo siya ng malubhang pinsala sa kanyang ulo dahil sa lakas ng impact. Ayon sa initial na investigasyon, patungo sa Hilaga ang Sirius Bus, namabang ganito ang biktima na tumatawid lamang sa mga oras na iyon. Itinakbo ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital, ngunit nilagtarang death on arrival ni Dr. Rizel Eunice G. Panisa. Pansamantalang nakakulong na ang driver sa bus sa Bacong Custodial Facility at maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: GTX 500 Morning Newscast.
11: Tanod patay matapos mahulog sa tricycle sa Hamtik Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
16: GTX 500 Morning Newscast. Pura
17: rin natabangan pa sa ospital ang sang kabarangay Tanod nga ginkilala kay alias Erot, 42 anyos, matapos nahulog sa ginasakyan nga tricycle pasado las 11 sa gabi Mayo 22 sa barangay Inabasa ng Hamtik Antique. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police kang Hamtik MPS, nga halin sa sangka birthday party sa San Jose ang magpamilya nga sakay man kang tricycle kag pauli sa nasambit nga barangay. Pag-abot sa lugar kang insidente, nakabunggo sa stockpile ang tricycle kag posible wara nakapangaman ang biktima bangad nga nagapungko dia sa ibabaw kang tricycle kag regen man sa impluwensya kang makahurubog nga irimnan, rason nga tana ang nahulog. Bangad sa pagkahulog, natapa ang biktima sa sementado nga karsada kag nakaangkan kang pila sa ang ulo nga nangin rason kang anang kamatayan. Samtang preso naman ang driver kang tricycle sa Hamtik MPS nga ginkilala kay alias Erwin, 39 anyos, kag sangka construction worker. Balita regional halinridya sa may probinsya kang Antique. K5I din Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
16: GTX 500 Morning Newscast.
15: Pag-inom kagbabaligya sa makahulubog ng ilimnon sa pampubliko nga lugar sa Rojas Capiz, ginadumilian may balita si K5 May La Puente.
16: GTX 500 Morning Newscast.
12: Pag-inom sa makahulubog ng ilimnon sa pampubliko nga lugar, hugot nga ginadumilian. Hugot subong ang ginapandaman sa Rojas City Police Station ang publiko angot sa mas ginapasangkad nga kampanya batok sa ilegal nga pagbaligya kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon subong man ang tanan nga size ang ilegal nga pasugal sa pampubliko nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City PMP, iyagin payag nga hindi maguntat ang otoridad nga magpangdakop sa mga mapamatud-an nga naghalapas. Sunod diri, padayon man ang pagpatrolya kag ilang inspeksyon sa mga barangay, agod masiguro nga nagatuman ang mga manugbaligya sa pampublikong nga lugar, ilabi na ang mga nagabaligya sang ilimnon nga wala sa nagkaigo nga permit, dugang pa nga ini nga tikang para man sa kalinong kag seguridad sang Rojas City, agod dap naon ang mga krimen. Naghinyo man ini sang kooperasyon sa mga barangay opisyal nga gilayon mag-report pananglitan may na-record nga illegal nga aktibidad sa ilan na sakupan.
15: Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5
16: DTX 500 Morning Newscast.
11: Samtang GSO Iloilo nakatipon sang masobra 30 katonilada sang basura sa sulod sang 5 kaadlaw nga oplan kontra baha. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
16: DTX 500 Morning Newscast.
18: Nagdangat sa masobra 30 katonilada sang basura ang natipon sang General Services Office sa GSO matapos ang 5 kaadlaw nga pagpatuman sang oplan kontra baha. Suno kay Engineer Neil Ravena, ang natipon nga basura ang gikan sa waterways sa barangay Tikod kag Baldosa La Paz kay Yara sa Haro River. Sunod naman nga barangay nga limpyuhan sa mga Dolor Tupad beneficiaries ang Kaingin La Paz padulong sa Tabuk Suba La Paz. Target naman nila sunod kay Rabi na nga maubos ang 7 ka barangay sa La Paz antes matapos ang Mayo 31. Nibaloan nga Yara sa 70 tanan ka mga beneficiaries sa Dolor Tupad ang nagabulig sa pagpanglimpyo sa waterways.
15: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauhunan para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5
19: News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
15: Reklamo mga sexual harassment in Pasaka batok sa isa ka board member sa Bulacan. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
16: DTX 500 Morning Newscast.
20: Nagsampa ng reklamong sexual harassment ang isang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan laban sa kapwa niya board member matapos umano siyang hawakan sa bewang malapit sa Puwitan habang dumadalo sa isang opisyal na pagtitipon nitong nakaraang taon. Batay sa inihaing reklamo ni board member Romina Permin ng unang distrito kamakailan sa Ethics Committee ng Sangguniang Panlalawigan. Inakusahan niya si board member Efren Bartolome Jr. ng San Jose del Monte City nang hindi umano naaangkop na paghawak sa kanya sa ginanap na Christmas party ng konseho sa Kalumpit, Bulacan noong Disyembre. Bago ihain ng reklamo, nagsagawa rin si Permin ng privilege speech sa regular session ng konseho kung saan iginit niyang naninindigan siya hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa kababaihang natatakot magsalita at patuloy na ipinaglalaban ang kanilang dignidad. Inilahad din niya na may mga pagkakataong binabati umano siya ni Bartolome sa pamamagitan ng halik imbis na sa karaniwang beso-beso, bagay na itinuri niyang anyo ng sexual harassment. Nanawagan din si Permin na wakasan ang kultura ng pambabastos at paggawa ng mga sexual at mapanirang biro laban sa kababaihan. Sa kanyang pahayag, binigyan din niya na hindi dapat gamitin ang posisyon, impluensya o koneksyon upang labagin ang dignidad ng mga babae. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast.
11: Sa katapusan ng balitang regional, Puerto Princesa City Government luyag mangutang sang 3 bilyones pesos para sa mga proyekto. May balita si K5 Grace Belostrino.
16: DTX 500 Morning Newscast.
21: Ay nagpasa ng resolusyon na nagbibigay ng otorizasyon kay Mayor Lucilo Byron upang makipag-negotiate para sa transaksyon sa mga credit financing accommodation sa pamamagitan ng mga government lending institution o GLI, katulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP. Para makahiram ng nagkakahalaga ng 3 billion pesos, ang pondo ay gagamitin para sa drainage system, road concreting ng farm-to-market roads, pagsasagawa ng mga building at opisina, traffic lights, rehabilitation projects, purchase of heavy equipments, buying of electric vehicles, solar roofing in government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng bagong convention center.
22: Outsourcing, pwede tayo sa loan. Kasi nga, hindi natin kakayanin yun, yung halaga na yun, nasa 3 to 4 billion yung halaga ng project na yung ating development fund ay nasa 1 billion lang.
21: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
16: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
11: Sa balitang national, Senator Zubiri luyag na ma-strike sa record sang sesyon ng video nga ginpakita ni Senator Marcos. Luyag ni Senator Juan Miguel Zubiri nga ma-strike off the record ang mga alegasyon ni Senator Amy Marcos matapos nga magpakita ini sang video kung sa diin iya nga ginpil o kung ginapilit nga mayara sang matabo nga Constitutional Assembly. Payag ni Zubiri isa lang ka propaganda tool ang video. Sunod sa video nga ginpakita ni Marcos sa ginpatigayon nga plenary session ka hapon nga adlaw sang Lunes, ginpahayag nga mayara sang plano ang minorya sang Senado nga tuyo kontrolahon ang liderato sang Senado. Agod maduso ang Constitutional Assembly kag malabagan ang presidential run ni Vice President Duterte sa 2028. Iya ginpahayag nga wala agid na istoryahan sang minorya ang charter change. Dugang pa tuyo o kontuyo sang video nga gubo na mga kaupod nga senador ni Marcos.
15: Siya sa mga armas ng Senator Bato, ginapakansilar sang NBI. Ginapakansilar sang National Bureau of Investigation kung NBI sa Philippine National Police ang lisensya para sa masobra isa kagatos ng mga armas nga nakarehistro kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sang Lunes ng adlaw, nagauya sa nagkalainlain ng mga armas ang senador. Lakip na mga matagas nga kalibre sa mga armas kaangay na lamang sang automatic rifles kag shotgun. Pahayag pa ni Matibag na nagapati siya nga dapat kansilahon ang iyang mga lisensya bangod yung nga ginakonsiderar si De La Rosa bilang isa kapugante.
16: Para Balita International.
0: balitang international, Pinoy seaman ginaligar na kuhaan sang 227 kakilo sang cocaine sa Amerika, arestado. Ginaresto naman sa Amerika ang isa ka-Filipino national nga seafarer matapos sa gintuyo sang suspect ang mag-deliver sang 227 kakilo sang cocaine sa Mexican drug cartel. Giningadlan sa mga otoridad ang Pinoy nga suspetsado bilang si Cesar Tubay Gilacio Jr., 43 anyos, nga ginaresto sa Department of Homeland Security kag U.S. Coast Guard sa Los Angeles, California sa tinrikdan nga Webes. Antas sa managluta na pag-aresto, nakakuha sa impormasyon ng mga otoridad nga may iligal nga droga nga ginkarga sa Greek-owned kag Liberian flag nga oil tanker nga Aqua Travisa. Nagbiyahe naman ang barko gikan sa Ecuador padulong sa Amerika. Nadiskubrihan sa mga otoridad ang mga kontrabando nga gintago sa garbage room sa barko. Ginaimbestigaran naman ang kapitan sa barko kag diri na booking nga si Gilacio nagdala sa iligal nga droga sa oil tanker. Sunod naman sa U.S. Justice Department, mahimo nga mabilanggo sa 10 katuig ang Pinoy seaman bilang pinakamanubo nga sentensya apang mahimo man ini nga mapamatbataan nga mabilanggo tuptob nga nagakabuhi bangod sa krimen. Importation of a controlled substance ang kasong nga ginpasaka sa Filipino National.
1: Balita Sports.
11: Palaro first-timer nakahimo sang bagong record sa javelin throw. Naangkon sang first-time participant nga si John Lawrence Espaldon ang gold medal sa javelin throw sa Palarong Pambansa 2026, Lunes, Mayo, 25. Si Espaldon ang atleta nga tiglawas ang Bicol Region nga naangkon ang kadalagan sa secondary boys category sang nasambit nga pahampang. Sunod sa inisyal nga resulta sang hampang, naka-record sang 52.48 si Espaldon. Naibaloan man nga antes nagpakigbangin sa javelin throw, una nga naghampang ang atleta sa basketball apang nakita sang trainer nga may potensyal ini sa javelin throw. Magatanyag naman sang padya nga 100,000 pesos ang provincial government para sa mga gold medalist, 75,000 pesos para sa silver medalist, kag 50,000 pesos para naman sa mga bronze medalist.
1: Balitang Entertainment.
0: AC Concepcion may plano nga magbalik sa showbiz. May balita si KK5 Ivy Cordova.
19: Ginpahayag sa aktres nga si Casey Concepcion na plano sini nga magbalik sa showbiz. Sa isa ka-interview, ginpahayag sa aktres nga nahidlaw na ini nga mag-hosting. Dugang pa sini, nagapaninguha na siya nga mangin fit para ma-achieve ang ginalauman niya nga screen look. Ginsilingman ni Casey nga gusto niya magbuhin sang kabugaton sa natural nga pamaagi, apisar nga mangin mabudlay ini nga proseso. Wala pa sang may ginhatag na detalye ang aktres angot sa iya nga comeback, apang iya ginpahayag na nakig hinun-ano na ini angot sa posible nga proyekto. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Para balitang negosyo.
11: Presyo sang gatong sa world market nagnubo matapos ang panibagong anunsyo ni Trump. Liwat na naman nga nagnubo ang presyo sang gatong sa world market matapos ang panibagong anunsyo ni US President Donald Trump nga lapit na lang mahuman ang peace deal sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sunod sa report, ang benchmark US crude ang nagnubo sa $92.25 kada bariles o kung $4.35 ang pagnubo. Ang international standard naman nga Brent crude ang nagnubo sa $4.16 kagyara na inisubong sa $99.38 kada bariles. Sunod sa pinakauli nga report, lapit na lang nga mahuman ang peace deal sa tunga sang US kag Iran kag plano na nga pagabuksan ang Strait of Hormuz kag posible nga isungka na sang Iran ang ila stockpile sang highly enriched uranium. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Albay.
0: Nagako naman si KK5 Colina Manzanares Cubia.
11: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
23: This
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
25: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
26: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
26: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Pagkakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 KK5 News FM.
6: Ang aton simong atak na alas 6:31 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon, standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
9: Sobra!
5: Objective and analytical.
8: Aprobado bala ini nga proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
8: Diretso naton kay may balawan ng kabaturan kung ini makabenepisyo sa mga pamilyo.
9: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
9: De, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Okay, mga K5, welcome na sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
6: Palatuntunan nga ginahulat sang kalabanan sa tagsa-tagsa, nangin kaupod kag mangin kaupod ninyo sa inyong nga pagpamahaw sa pagpangapi, ang nangin giya sang aton pagpanglakaton sa tagsa kaadlaw, the one that sets the mode of our travel and our lives every day, ang inyo.
11: Foro de los Pueblos.
6: Mga K5, subong nga aga, in behalf sa aton regular nga angkorman, K5 Eljan Castanyo. Ini si K5 Eric Tenerife, manging kaupod ninyo, tob-tob sa takna, last 9, mga K5.
11: Foro de los Pueblos.
6: Okay. Subong nga aga, loaded kita, and I hope nga aton tagpalamati yung may baby boy ko, reskidid ko. Totoo ita na. May ginakayo, kasi niya na miyon, tagining signal mo, bloody. Subong nga aga mga K5, basi malipat ka mo, nagsaka ang presyo sang krudo, gasolina, kagas. Gagmay mo lang guro iban piso, no 50, basi slapi lang gani guro, depende na kung din ka dapat ng gasolinahan tugong. But just the same, nagsaka or subong nga aga, mag-implement sila sang fuel price adjustment.
11: Foro de los Pueblos.
6: Sa mga nagabiyahi-biyahi, pahalong-halong lang kita kay may mga dalan kita nga masyado kadanlog mga ka-K5, kay haling kagapon may mga iban nga mga lugar nga sige lang ang ulan nga ulan mga ka-K5. So, halong-halong lang gamay ah. Halong-halong lang kay nagaulan-ulan, mayo mga nini para mabulumod niya. Ganon yutay ang mga nagakalalayong naton nga mga talamnan. Okay? Sige. So again, in behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, K5 Eric Tenerife, manging kaupo ninyo tub-tub sa takna last 9.
11: Foro de los Pueblos.
6: Kagkatulad siyang kinaandan mga K5, antes magsugod ang aton palatuntunan adlaw-adlaw, nagatagid kita na isang aton katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, sa siningadlaw, Ginapasalamatan na mo ikaw sa ulan nga naghatag kabuhi sa umah, kagbulig sa aton nga mga farmers. Thank you, Lord, for your endless blessings and love. Forgive us for our sins, our weaknesses, and shortcomings. Buligi kami nga maghigugmaanay kag magpatawad sa isa kag isa. May love, peace, and kindness prevail in our heart and in every home. Protect our families, farmers, workers, and OFWs nga nagapamati subong. Guide us always in your light and grace. Kag katulad sang nabalhag sa Thessalonians 5:18. In everything, give thanks, for this is the will of God. Amen.
11: Foro de los Pueblos.
6: Okay, mga K5, ang aton nga mga headlines. Sa aton nga mga headlines, mga K5, subong nga aga. Subong nga aga, ang balita naton nga pagdalon sa inyo, Yawer, daw sa wala lang sang nagligad nga Domingo, bangod kalawig sang brownout, mga K5, ang kalabanan nag-alta sa ila panimalay kag nagkadto sa mga mall, sa mga suba. Pero may isa ka pamilya nga taga Ibi Magalona, nagkadto sa syudad sang Bacolod sa isa ka mall nga dako sa Igad Baybay para sa isa ka family reunion. Pero ang ilang family reunion, jutayan lang, mga K5, nangin masubo nga eksperyensya. Bangod kay 18 sila kabilog, nagsulod sa elevator sa north wing sang isa ka mall, halin sa ground floor pasaka sa third floor, mga K5, sa tunga-tunga sang second floor at third floor, nag-stock up ang elevator. Mga ka-K5, malapit isa ka oras, waay sila makuha. Jutayan lang masuffocate ang mga tigulang, mga bata, kag mga babaye. May ara kita exclusive video. Halin mismo sa natrap sa sulod sang elevator, bantayan pagkatapos commercial ala city, larga bola. Ipakita ko sa inyo ang aton mga exclusive video sang isa ka pamilya, jutayan lang maanhing ang bilog nila nga panimalay.
11: Foro de los Pueblos.
6: Mga ka K5, at 7:30 in the morning, alas 7:30 subong nga aga, magapasundayag liwat kag magapatigayon kita sang aton nationwide tandem broadcast upod sa kay K5 Eljan Castaño nga ato subong sa Agusan del Sur, magahatag sang balita on our medal standing, mga K5, kag ang resulta sang sporting skirmishes o kon kompetisyon in national game level dito sa Agusan del Sur.
11: Foro de los Pueblos.
6: So bantayan at 7:30 ang aton tandem broadcast with K5 Eljan Castaño.
11: Foro de los Pueblos.
6: Pagka alas 8 karon dugay-dugay, mga K5, bantayan. Isa ka foreigner ang nagapulupungko-pungko sa isa ka 24-hour nga convenience store dira sa Barangay Mansilingan, mga ka-K5. Sa hinali lang, ginpalapitan sang isa ka tawo kag grabe, ginbuno. Waay maano ang foreigner, dugay-dugay. Diskubrihon ta kay K5 Wilson Villena kung nga ang ginbuno siya kag kung ano ang findings sang aton kapulisan.
11: Foro de los Pueblos.
6: Okay. Bantayan man karon dugay-dugay, mga ka-K5, ang una nga medal standing, ang una nga medalya sang Negros Island Region, mapati ka kag sa hindi, mga ka-K5, ang una nga medalya nga gold medal nga nakuha sang Negros Occidental, halin sa isa ka athlete naton sa hampang nga javelin throw o kung bangkaw, mga ka-K5, the medal, the first gold medal of NIR, naghalin sa siyudad sang Sagay.
11: Foro de los Pueblos.
6: Subong nga aga, mga ka-K5, subong nga aga. kaupod naton ang nanay sang bata nga naka-gold medal. This is a very exciting story nga akon igadul yung subong nga aga sa inyo upod sa kay K5 Ariel Apas, kag sa aton mapisan nga station manager sa Northern Negros K5 Colleen Cubia, nga kahapon gin maneuver gid gin-interview ang nanay, ipabatita, exclusive sa K5 News FM, palatuntunan Foro de los Pueblos. Ang statement sang nanay, ang kalipay sang ginikanan that the son who went to Agusan del Sur to play for Palarong Pabansa is now a gold medalist.
11: Foro de los Pueblos.
6: However, while nagakalipay ang isa kananay mga ka-K5, nga may gold medalist siya nga bata. In a little while, in a few minutes, ipakita ko sa inyo ang ngoy-ngoy sa isa kabata. Naghilibiyo naman ang isa kabata, nga taga-Bago, naghampang sa boxing mga ka-K5. And in the process, nagahandom siya kag nagpromisa sa iya nanay sa Bago, "Nay, pagbalik ko, I'll bring home a gold medal, ihatag ko sa imo." Mga ka-K5, first round sang boxing, ang desisyon, pierde ang aton player nga taga-Bago, kag ang bata nga naghandom nga magdala sang gold medal sa iya ginikanan, nagahibi. He cried the river. Grabe ang hibi, mga ka-K5. Grabe. Kay sili niya, wala ako nagahibi tungod nga na-pierde ako, pero nagahibi ako because I failed to my promise sa ako nanay. Duha ka istorya. Isa ka fulfilled promise sa gold medal sa Sagay, kag isa ka failed promise sa iya nanay sa Bago sa Palarong Pambansa. Bantayan mga ka-K5.
11: Foro de los Pueblos.
6: Load, load, load na ka mong adaan kay exciting ining aton mga istorya nga pagadalon sa inyo. Subong man, update dugay-dugay sa matasang K5. Puno-puno kita balita, subong. Sa matasang K5 mga ka-K5, nagalibot permi ang aton patrol si K5 Wilson Villena. Ginatanaw ang mga lugar na may mga tubo sang prime water nga nagatubod ang iban tinuig, ang iban binula na nga wala gid makayo. Langgabang ang last ka tubo nga ginkadtuan naton nga nagabaha sa Mansilingan, bantayan karon dugay-dugay. Naggiho si Naggiho si prime water, bantayan dugay-dugay.
11: Foro de los Pueblos.
6: Okay mga ka-K5. Business as usual ang K5 News FM Foro de los Pueblos buwas. Pero wala kita opisina buwas mga K5 bangod kay Eid el-Fitr. Panugod na sang Eid el-Fitr sang aton Muslim brothers and sisters, kag may deklarasyon, wala klase, wala opisina. Bantayan ang update sang aton nga mga balita.
11: Foro de los Pueblos.
6: Are you ready? Are you ready na? Buena mano nga balita mga ka-K5. Etan, ang taga-Bago i-ready. Isa ka buksidor naton nga taga-Bago, full of promises and full of dreams mga ka-K5. Naglakat dito sa Palarong Pambansa, not only to represent Bago City, but to represent Negros Island Region and to represent the name of his family. Ante sila maglakat mga ka-K5 dito sa Agusan, nagpanyapon ining bata upon sa iyan nanay kag tatay kag mga utod, kag sa pagpanyapon gintug-an sang bata sa nanay, "Nanay, pagpuli ko, I will bring home the gold medal, kag ang madaog ko nga medalya ihatag ko gid nay sa imo, para gid ni sa imo." Grabe mga K5. A promise of a son to a mother. Tingnan ay gayuhom-yuhom. Hamakang iban nga bata, yaga palak-palak na manghimos. Manghimos ko kay mahampang ko. Ang bata iyang ginautupag, ya si nanay niya. Eyes to the board mga K5. Nagpromisa siya that I will bring home the gold medal. Mga K5, makita nyo ni mapiangak ka sang hibi. Mahibi ka. Mahibi ka sa kasubo kag sa kaproud nimo sa bata kag sa nanay nga may amo pa ni nga mga kabataan nga nagapromisa sa ilananay. Abit ang kabataan nagakalipat na sa ginikanan. Gali kay may mga kabataan, mga K5, that their love for their mother, grabe gid. So eyes to the board, 129 ng magic ita itan pasaka-sakaan ay itan jutay. Kag i-ready ng video tayo, hindi tayo mag-atrasartan. I-ready ng video because one of our boxer failed to make it. Nagahibi siya gangoy-ngoy, ginapayo-payuhan sang coach kag sang tanan, hindi mo mapahipos ang bata. Sige lang ang hilibion niya. Bangod kay siling niya. Wala ako mapierde sa boxing. Napierde ako sa promisa ko sa akon Iloy with 141 live viewers. Pasaka-saka adyutay itan. Pagsaka ya itirat ang video, mga ka-K5, you will cry on this video nga ipakita namon sa inyo subong. Okay, are you ready? May mga load ng tanan itan. Ipakita ang pagnguy-nguy sang bata. Agod nga baway panaglitan kay napanatan. Lapaw na ta sa oras karuntan. Ang pagnguy-nguy sang bata nga grabing ilibion niya, grabing ibe niya. Nagboxing abi niya kon tapos na eh. Pirdi siya. So nagibi siya not because he failed to win the game but because he failed on his promise to his mother, mga ka-K5. Yari na ang video, tanpang download na kadaan, kay galagas lang tasang oras ta. Tanang ginaton, tan importante. Yari ang video sa report ni Berto Gakit, mga ka-K5, matyabaw ka. I know some of you nakakita na batan awon taliwat. Eyes to the board, eyes to the board. Yari, roll tape. Tira.
0: Nagpromesa ako kay mama kagpapangadalan ko sila sang gold nga medalya sa palarong pambansa. Pero hibi nga hibi ang bata ngayon ni matapos nga na perde. Yaring balita sang K5 na tuoy sa hindi lamang dedikasyon, kagkaisog, kundi balon sini ang pagbalangga sang iyang mga ginikanan. Yaring balita katong gintutukan.
7: Mako ko kay mama na hindi na

0: sa boxing tournament. Sa nabalan sininga na perdi siya, nagibini kag suno sa iya, si mama niya ang iya ginaisip. Suno sa boxer nga si Edrin Kauntoy, nga bago pa lang inikuno nakatapak sa palarong pambansa sa Agusan. Kag bago siya nagpauli, nagpanyapon pa kuno sila sang iya mga ginikanan, kag nagpangako nga idalo ng gold nga medalya. Handong sang bata, siya iloy kag amay. Pigado ang mga ini, siya ang magulang sa duwa ka mga bata. Kagabi, grabe gid kuno iya nga pangamuyo nga magdaog. Ang kalipay niya nga hindi mabakal sang pilaman ka presyo. Hibi nga hibi ini tubtob nga nakapauli. Gintinguan nga pahipuson sang iya mga coaches kag mga upod. Pero sunod sa iya mabawi ini. Sa sunod, kag nagapasalamat ini nga nakatapak siya sa palarong pambansa. Handom sang bata nga sa sininghampang sang palaro, hindi lang kaisog kag dedikasyon ng balon, kundi pagpalangga kag paglaom sa iyang mga ginikanan. Para sa 2026 palarong pambansa Agusan del Sur, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-K5, while gina-replay naton ang reaksyon tagpalamati ito, sali alminsyon siya tears of joy. Nga pero sige lang, amugi na toto. Si Jinaline Arceo Amaro kapamati sa aton, we are proud of you. Aman siya intana si Mamaylan nagahibi. Yun ang reaksyon sa tagpalamati ta, nakseldam ka eh. Ha makabuksidor ko dito mga matso iniyang kabataan, pero ang bata gapyangak. Not because he lost the game, but because he failed sa iya promisa sa iya nanay nga idalon kong bulawan sa imunay. The first round pa lang sa away, disqualified na siya. Pero siya sige lang, ma-practice pagid ko todo kay tagaan kong gidya sang gold medal si mama ko. Mga K5 stories like this. Kalabanan, basta sports gani, maghambal mo permi. Yay, daog ko! Winner! Iniya hindi. Pirde, muyong sa God. Siya, piyangak, yagiyawan, pahipos. Siya, pati coaches, pati kontray, ginapahipos na siya. Nga, gahibi ko, hindi ko tungod ka pirde, kundi nga hindi ko lang madala kay nanay ang medalya. Kauntoy ang apelyedo, players ang bago. So, kung ang Iloy nagapamati, subong, nay, kung ga-monitor ka, kung pwede, mangayo ko, numero mo, nay, so that I can call you, matawaganta ka, kag ma-istorya mong bata mo kay subong ato siya sa Agusan del Sur, ahay, nagahilibion ato. Nagahilibion kay na-failure siya sa promise niya sa imo. So kung may nakakilala sa nanay, sang bata ni nga na-pierde sa boxing, nga taga-bago, palihog lang i-PM di sa akon subong sa Eric Tenereping account ang number niya. Kay para matawagan kong nanay, agod nga mapabalota siya nga ang iya nga bata nagahilibion to. Kag makaistorya sila nga duwa. We can do it live gani kung gusto nila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5. Sige lang ah. Kasubo man sini nga mga bata nagabalikid gid sa ilang ginikanan sila ni Josie Porlas. Tiamo gid na. Good morning Sir Eric, mayo nga bata sir. Lagi kay better luck next time, Wilma Condada. So amo ni gina-comfort siya sang tagpalamati naton. Okay. Ma-commercial ko anay mga K5. Pagkatapos commercial buhi na mano pa lang to ah. Ang dugay-dugay may nanay naman nga gakalipay kay ang iya bata first gold medalist naton sa NIR record na ni sa istorya sang NIR subong mga K5. Tagasagay, dugay-dugay bantayan ang malipayon nga nanay. Kag pagtapos commercial ta alas 7, bantayi, isa ka pamilya, jutayan lang, maanhing tungod sang elevator nga nag-stock up dira sa isa ka mall malapit sa Baybay mga K5. Exclusive nga mga video, ipakita ko sa inyo, so load na ka mga daan, kay damo gigita sa mga balita pagadalon dugay-dugay. Kag, ang aton nga tandem broadcast, kuwaon tang report ni K5 Eljan Castanyo dito sa Agusan del Sur para sa aton nga mga medal standings kag report sang mga hinampang. Ang aton sibong atak na alas 6:53

0: Tangaga. Everybody, please stand by.
1: This song is brought by New Star. Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
3: Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
4: Thank you Sir JP.
5: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, sir boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, sir boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
4: Uy!
5: Ga work hand in hand, sir boy. Ang D3 Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gitwa insulator. Importante gid ka tama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil sa D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
8: Paano ginapataas ni D3 Bio ang imo temperatura sa imo lawas? Kung taas ang temperatura sa imo lawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sa imo lawas. That's why kung ga D3 Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ginaamat-amat ni D3 Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imo lawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fat ang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inya, tanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio para sa imo.
5: Kung gainom ka D3 Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di, masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag ginapurify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
4: Uy,
5: in
4: God,
5: short,
4: no?
5: Hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka, D3 Bio. Kaga nakanami pagid, kung ga-inom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
9: So it's a matter of ano na lang gid, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or
4: it's a matter of choice, mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So, kung healthy fats lang pag-istoryan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E, and K, no?
9: D3 bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banyo katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabas kog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: So una,
14: magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
9: DDX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
10: 101.5 K-5 News FM. K-5 News FM. News FM.
11: Foro de los Pueblos.
12: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad main event.
11: Foro de los Pueblos.
12: Palatuntunan Foro de los Pueblos. Alas 7:06 ng aton ura subong, nagwa ko kay ina during the commercial gaguom. So, may bagyo manugsulod Biyernes Sabado. Magasulod si Bagyo Duming, that will be the first typhoon for May and the last typhoon for May. No? Masulod siya. Pagsulod niya sa tapos bulan sa Biyernes or Sabado, taugon siya nga Typhoon Duming, wala gid man sang dako nga epekto nga maigo kita sang bagyo diri sa Negros Occidental or sa Negros Island Region. However, ang ulan bla ma-enhance ning ulan. So kabalukan man sa aton basta gani may ulan, baha matik na na. Kun may ulan, automatic cancel naman klase kay basi may baha. Kung tag-ilinit, cancel naman ang klase tungod kay may heatwave. Si kung tag-ilinit, why klase? Kung tigululan, wala klase. Ambot anong guha sa estudyante, tas ni?
11: Foro de los Pueblos.
12: Nonetheless, mga K5, may ulan. So, beskinano pa da nga banya-banya sang bagyo kay dito gani sa Pangasinan kag sa Pampanga area, mga K5, nagabag, do algo bagyo tong sitwasyon, ga ulan na ganito yung yelo sang nagligad nga Sabado, Domingo mo. You see? Gakarumpag ganing building to sila tungod nga grabe nga ulan. Dire sa aton may bagyo, maulan ini-expect na kita kay subong ga ulan-ulan ako napon. Dito sa Kabangkalan sige na inulan nga ni kagapon hasta kay inaw. So trangkaso ang aton dire, ang mighty sea hindi lang na pagkalimti. Malimtan mo lang ang iban, duwak butang di pagkalimti. Ang pagbakal sa produkto ni Doc Ramil Oy, isa dang mighty sea. Kagang power trio tan lang eh, mighty sea, DTX 500, D3 Bio. The one, hindi mo na pagkalimtan. Number two, hindi mo pagkalimtan, mamati ka sa K5 ni Nano pada ka-istorya sa mga langgabang. K5 ang pamatian ta. Hindi ginaya pagkalimti. Kaya kung malimtan mo na, you will miss one half of your life. Langgabang niya.
11: Foro, Dallas Pueblos.
12: Sige, ginadugsing na lang kamuaga pa. Hindi ko lang mangutos na bala mo sa buhay niyo. Okay. Seriously, mga K5. Sang nagligad nga Domingo, isa ka familia halin sa norte nga bahin sang Negros Occidental, nagkadto sa isa ka mall malapit sa Baybay, kay may ara sila patigayunon nga family reunion. 18 sila kabilog, nagsakay sa elevator sa north wing sang amunga mall, kagin pamangkot ang manugbantay sa elevator, dahil makaigo kami kaya ang 18 kabilog. Ang sabat sang nagabantay sang elevator girl, kayang-kaya sulod kamo. Nagsulod sila, gintumuok ang pertahan nga isira, nagsira ang pertahan sang elevator, ang tanan nagtanga pakadto sa numero, nag-andar ang elevator, nagsaka, nag-register ang number nga 1. Makadto sila sa third floor sang north wing, north block, bago nga building. Nagsaka, pag-abot sa 2, ngay salamat, isa na lang 3 na, madayon na ang reunion. Pag-abot mga K5 sa tunga-tunga sang 2 kag 3, the incident happened. Nag-stack up ang elevator, nagkurug-kurug mga K5, nga daw mahulog. Nag-stack up in between sa second and third floor. Naghambal ang mga pasahero dahil siling sa elevator girl. tawgi may radyo kada, wala radyo ang elevator girl. Nga may cellphone ka, tawgi ang inyo security, tawgi ang management, nga na-trap kita ba si mahulog ini. May telepono ang elevator girl, lang gabang niya. Wala naman load, hindi makapanawag. And so, they stood helplessly, hanging on that elevator, mga K5, sa tunga-tunga sang second and third floor. Ang elevator girl, wala gid mahimo. Wala mahimo. Ang balita ko, nga contractor lang atong elevator girl, hindi iya sang mall. Di maski paway gid ang contractor kagang mall naghatag sa iya sang radyo para makapanawag siya. Mga ka-K5, inang elevator dira sa North Wing. Kung magsakay, kudaga reklamo, kikuda perme, pwerte na da kaginot. Nga maski ng elevator girl, gabayo na da kuyab. Imagine mo, ara ka na stock up, kulbaan ka ba si maghinuganas ka, magkalamatay ka mo, bilog na pamilya. Pwerte pa kaginot, nung masuffocate sila, plus ang nervyos. Try to imagine that. With 162 live viewers right now, etan. Pasakaon tagamay, then buyan ko ang exclusive na video. And, mga K5, while buyan ko ang exclusive na video, mga K5, ang isa sang biktima, magahambal subong aga, diri sa aton exclusive, sa aton palatuntunan, Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
12: So, ara sila, ma'am, standby, ari na ang isa sang nakasakay sa elevator, but meanwhile, itan, ipakita video number one, itan. Roll tape, tira. Video number one. Ara sila sa elevator na stock up. This is video number one. 18 sila kabilog tanan na stock up sa elevator, mga K5. Ari sa aton linya ang isa sang mga biktima, mamayong aga.
2: Okay, good morning, si Eric. Kasintan sa aton at pagpalamati. Good morning. Iano ko lang ang natabo sa amon sa sulod sa elevator sa isa ka department store sa Bakulod, ano?
12: Oo.
2: Ang atong ang SM.
12: Oh, saan o ni ma'am? Saan o natabo ni?
2: Around 3. Nagsulod kami sa ano, sa SM.
12: Okay.
2: Kaya samunta, mamahaw kami.
12: Oo.
2: So, kay at ang amon ng mga kumdanwal, mapuli pa sa Manila.
12: Okay.
2: Mapuli pa sa Mindanao. Kaya nag-refamily reunion kami.
12: Okay.
2: So, kay madulong kami sa iya sa ano sa airport, nag-atik kami ana, nag-diretso kami ana sa Bakulod, kay
12: okay.
2: Mamahaw.
12: Okay.
2: Pagabot namon dito, nag-decide kami nga masakay kami sa elevator. Ang natabo, naghambal ang akong naupod. Sorry. Nagupod ang naghambal ang akong naupod sa operator nga lalaki. Ang balya, inang sir, inang isa kami ka barangay, kaya ay han. Siling niya, mga pila ka mo ma'am, siling niya 18. Nga kaya ah.
12: Kaya. Ang elevator operator, ma'am ba, eh, laki. Itan, sige, itan, review, itan, replace ang video, itan, nag-stock up na, oh. Okay,
2: lalaki.
12: Go ahead.
2: Ay, ang babae na dyan kung sir ang operator, galing, kaya natabuan na big time. Why, kami kabalo kung ginhambalan siya sa babae nga ikaw anay ang ma-operate sa elevator. So, nagpagwa namon, sulod, tinagambal ang ako na kwan, nga kuya. Siling niya siya ang sikip, kay mga taga-kalabanan Tagalog mo. Siling niya ba't ang sikip? Tapos ang gambal siya, nga sige, sulod lang. So, anatabu, gutok-gutok na kami sa kwan, para kami sa dinas. Sila niya kaya sila ang iban, inang nakapatik na ang ilagugan sa kwan mo sa persaan sa elevator. So, okay na. Pagpindot yan, nag-angat pasaka, naggulpi lang nagpundo. Pagpundo, parang wala lang sa operator. Wala lang. And then, after mga 20 minutes, hambal namun, sino'y wala ka din may nahimo? Tawgi ang inyo management. Sili niya, wala. Gito may mahimo. Ma'am, kaya nagbulos lang ko din. Nagbulos ka, pero siyempre kaya nagbulos ka, kabalo ka kung ano ang himuon mo sa sulod sa elevator in case sa emergency. So, kung pangasaw, wala lang siya. Nuy, ano ka, nuy, pag-iho na. Amo to na yun nga nagkuha sa iyasang cellphone. Pagkuha niya, scroll lang siya nga scroll. Wala siya may nakuha. kuha nga number ako ano, tapos ginpataya naman ang iya nga cellphone, wala lang sila niya mamula na kung may mahimo. Hindi ka noy magrasun mo, wala ka may mahimo, may mahimo. Kaya no, may mahimo, kaya doperito ka eh. Tapos sila wala ka number sa inyo manismentaw. Sila niya wala, kaya wala ka bukabalo. Sila po may duwet ka na di. Wala ka nagsabat. Kaya kung duwet ka na di, siyempre ka nagpermita, nagabulos, kabalo ka din.
12: Oo.
2: Tapos open naman siya sa cellphone niya. Wala man sa scroll, siling kuloy, wala ka may mahimo, siling ko sa cellphone mo, scroll ka lang, scroll. Andi siguro mga, ano na, mga 25 minutes, lupay-pay na kami, kasi may, puro may mga senior kami. May
12: okay.
2: May kapulang nag-ayo sa mga masakit.
12: Okay.
2: So may nasakwan, nakita po, nagpanampag na kami, pulpog, tulong, tulong, wala.
12: Uy, nagsyagit na kamo sa sulod?
2: Oo.
12: Uy, grabe.
2: Tapos, pera, buligin nyo kami, kalampag na. Tapos, ini naman ang ako na hinablos, may nakakuan siling, siling ko, pa siling nga, siling ko may signal. Wala, wala tanang kami signal.
12: Okay.
2: Tapos, sa kambal, hambal sa ano, sa operator, nga wala na, di siling nga signal kay wrong out. Okay, pero kung
12: uy,
2: out, tapos,
12: ko.
2: May ilimekwan ka mo, may generator ka mo, kasi ito po, mamon, may generator ka mo. Tapos silang balyaw, ngati, kay wala man siling ang indit man kadaog siling niya ang generator siling niya. Kay siling niya, ano, abi siling niya kadaog mo sa atong. Gin pamampot, tagina na munoy kung masarangan siling moho o masarangan. Siling niya, ti ma'am, kay wala man di nakabuta. Kay kung ma-overloaded tam, nagakwa na di ang red light. Ti siling ko, natural, hindi magkwan ang red light. Kay brown out, taguba siguro ang inyo.
12: Ti all that time, ma'am, ara lang kamo sa sulod. Anong sitwasyon nyo sa sulod nyo? Why gid ya mahimo ang elevator boy?
2: Wala, gid sir. Oo, nagpumpo siya. Tapos, inang sansige na amon pulpog nga nagpalanulong na ang amon panulog.
12: Oo.
2: Ang amon mamagulang.
12: Oo.
2: Kasi siyempre gawudog, binadialisis sa panaligad. Ang amon mamagulang, amon ginakulbaan na amon.
12: Oo.
2: Tapos mga 35 minutes, tapos siling sa nga ako na hinablos, siling nga no'y ara, siling nga no'y ho, manakasulat ang inkit ng emergency, hindi ka matawag.
12: Oo.
2: Nagwa naman sa gas cellphone. Wala naman siya may nahimo, scroll naman siya. Siling ko sa ako ng mga kwan, ngayon nablos, siling ko pe, tawbi, anay, ang ito ang management. So, ang God is good, nakakuan kami sa management. Nagamba lang management ang nakasabat. Nga, sige, sige nga, ma'am, kay pakatuan ko lang na da.
12: Oo.
2: Pakatuan ko lang na da.
12: Okay.
2: Nawala pa kami, ma'am, asap, ma'am, wala na kami ginawa.
12: Oo.
2: Wala na kami yung wifi na.
12: Oo. Te?
2: Tapos, ang tudugay pagid. Tapos, sila sa mga tao sa kwan, sa nagapulong ko sa may coffee shop, sila nga nga, may nagkakalampag, ma, sila nga may nagkagaho, sila nga sa sulod ng elevator.
12: Oo.
2: Wala. Wala lang may nahimo ang mga gwardya.
12: Di maski
2: wala
12: mga gwardya, mga 25-40 minutos na kamo sa sulod ng elevator, wagid siyang may nagbukas o may nagbulig sa inyo?
2: Wala. Tapos,
12: uy, grabe.
2: Na ang akong mahinablos o siling niya kahit kunting ano lang bukas lang maano makapasok lang yung hangin
12: walang oo.
2: Wala na talaga kami wala wala tapos pag may ano may ano may pipe pa may pipe ang akong na sister nga dala
12: oo.
2: Wala hangin maano wala
12: tiga ano lang kamo ma'am sa sulod kimikita ko di sa video may mga tigulang kamo nga upo do
2: oo sister ko na nga bagulang binadialisis at sa nagliga
12: uy grabe
2: tapos silang may mga ano, tapos ang uli, Lord, pray lang gid kami, saling sa ako nga may ayda ni sister, sige, kalma lang ta, pray lang gid, pero sa human being, mataranta ka gid na trauma.
12: Sige, ginanerbiyos kamutanan, ma'am, ginanerbiyos na kamutanan.
2: Dalag po, pamukadalag po, pa sa ako mga upod. Sa uli, Lord, sinala namon ang himo, Lord, bulig. Save lang kami.
12: Oo.
2: Tapos siguro, gadiskundid pa matiyan namon prayer. Tapos nadamo na sa mga tao na ano, na nakita namon sa gamay na buslot, may mga tao na, pero wala sila may nahimo. Nag-us-us naman ang ano, ang
12: uy!
2: Elevator.
12: Uy, dumahulog! Dumahulog!
2: Oo.
12: Hala!
2: Ang ginimo naman ni operator, sagad siya pindot, magpindot dito. Siling kunoy, wala ka may nahimo. Magsagad ka lang na pindot na wala ka masiling ko may nahimo. Hindi na lang ako sagad hindi ka na lang na musagad pangalikot. Kaya ba sinumukpok minoy, di sinuibig kita pati sa imo.
12: Oo.
2: Pero damo to na yun nga wala siya.
12: Shush, grabe.
2: Wala lang sa ka. Ako pa kung kuha siling kunoy kekter, kinanoy ang kulba. Kung nagpananulong na sir ang among na panulong.
12: Oo.
2: Ginantaw ko.
12: Tigaano lang ang elevator boy, ma'am? Gaano lang siya?
2: Wala. Nagsindog lang siya. Sindog pungko. Sindog pungko. Wala siya may nahimo nga magtawag sa management. Or ano man lang. Ang iya nga sabat. Wala po, ma'am Lord. Wala po. Sinko-sinko.
12: Sus ka buisit maniman.
2: Oo. Mag-radio na dapat sila, sir.
12: Oo.
2: Pero wala. Ang rason niya, ay ma'am, nagbulos lang po diya. Nabalaan mo, wala kami nabalaan. Nagpatuga-tuga ka nga nagbulos. Teka nun, anhunta niya. Sige, tanang kami, nagpulpog, tulong. Tulungan niyo naman.
12: Nagsyagit ka mo sa sulod.
2: Nagsyagit kami kay adaw amo-amo nagidlang ang amon ginhawa.
12: Oo.
2: Tapos may nakita, tapos nagangat naman pababaw ang elevator.
12: Okay.
2: May nakita naman kami ng mga tao, pulpog naman kami, ang nagdaw naman ang elevator. Ang amo naman makita ang mga gabilya, mga cement, ang dingding sa mga haloblak, ang mga dingding sa mga cement.
12: Wala
2: na kami may makita.
12: Kuna mo mamang elevator. Saan na stack up nga daw nagakabit-kabit ka mo nga daw mahulog, may masaka, sa may maus-us siya?
2: Oo.
12: Tiga siniyagit ka mo sa sulod?
2: Oo, gasayagit kami.
12: Sus, grabe.
2: Ang iba, ang kami nagapray, tapos ang iba nagapulpog, tulong. Tapos hindi naman nakita kami nga gwardiya, wala man lang siya may nahimo. Tambal, naghambal ang ako nga isa kahinablos. Siliya, guard. Pangita ka sa imo silinya nga ideya nga makontak mo silinya ang iban mo da silinya nga sap mabuligan naman.
12: Grabe. Oo.
2: Ini naman si guard nagsagad lang sa tulok-tulok kay nakita sa namon pa may ganing langgid nga makita namon.
12: Nakita nyo na sa ulihi nga may guard na sa gwa mga pila na kaminuto kamong ara sa sulod.
2: Siguro mga 30 na, mga 30.
12: Tis ang gasinggitan ka mo nga guard, pangita to po. Gaano lang ang guard siya sa gwa, ma'am?
2: Nagatulog-tulog siya sa palibot. Kaya dapat, ano pa ngayon na muntani, kaya lupay-pay na kami. May ara man na bala kahit kami, may ara man na siguro nga mga medical, siguro ano.
12: Man-ban-bala
2: kami nga, ti.
12: Oo.
2: Lupay-pay na kami nga, saka alam man bala ko, ano, first aid, kung ano may mo. Pero wala,
12: Wai, hindi laging kabra ang pertahan, abi kag pilitor nga damo-damo nga tao para mabuksan ang pertahan?
2: Wala.
12: Uy, Diyos
2: wala.
12: Ko.
2: Tapos, nagsinggit pa to ang isa nga, ukwa ko na to, anay si ano, okay ba si ang yabi at gusto kaya may ang iya ko nuna nga susi dito sa babaw nga para mabuksan.
12: Oo.
2: Nagsabi siguro sila, na true, na ano man siguro, ang ginervyos, na nagsabi na lang sila pakanto, pakariam mo to nga may isa katawo nga nagsaka sa iya nga kwan nga gingaliko to.
12: Oo.
2: Nga nagbuksan kami. Pagbukas, wala na, parang wala kami para utan kami mga ano, matlanta.
12: Oo.
2: Wala naging. Nakita siya sa video ang ako nga sister na kalumpiga na lang kaindi niya na.
12: Ma'am, dali lang gid. Itan, i-play ang video number 2. Ari na sang pagbukas ang pertahan kag kun paano nakagwa ining isa ka pamilya. Mami play kong video number 2 nga nakagwa kamo kag ginapangahakwat lang kamo pasaka. Roll tape itan. Sige ma'am. So pagkakita sa inyo kag nabuksan na finally ang pertahan sang elevator, lupay-pay na kamo tanan mga pila na ka minuto?
2: Siguro mga 40 minutes.
12: Sus ka labig-labig. Ara ma'am nagbukas ang pertahan, ara ka mo sa tunga-tunga sang duha ka floor. Third floor ning inyo nga ginguaan nga area, daw buho na lang kagamayo.
2: Second floor.
12: So ara ka mo sa second floor sa may parking area ne?
2: Oo.
12: Ara una gin pagwa ang tigulang gin pagwa.
2: Anak puti
12: buho.
2: Oo. Ang muna siya ang ginadagari sa tagligad.
12: Bow, Diyos ko. Mga kakaypad, tanawa nyo kaluluoy. Nagtabo, ini nagligad lang nga adlaw sa isa ka mo, lapit bye-bye da sa downtown. Grabe, ti ka mo pang nagsinggitan, daw wala. Ti pagkagwa nyo, ma'am, nagano, ginsugata ka mo sang mga kwan, sang mga first aider, kagin pa first aid, kagin pa pungko, kagin tagaan tubi.
2: Wala, kami nagpalapit sa amon.
12: Uy, tinagano lang ka mo.
2: Wala lang, nagpahigad lang kami kay kalain sa pamatyaga namon. Tapos may sa tubangan, may coffee shop dira.
12: Oo.
2: Amo pa to an nagambal nga sini nga ma'am paway anay kamu kay kalaim gitang inyo nga mga hitsura.
12: Oo.
2: Alam mo na siya tapos pagpungko wala nang man tapos pag ang isa sa amon na video samtang nga may naga ano may nagasaka gin video niya gin akigan siya sang guard niya yung o diyan tatana anong sagad mo yan ka video video.
12: Tita, nigintam, agintampa. Tita, nigin sa bat niyong gawin. Ay, ang itsura niyo, ma'am, doon mga kaluluoy. Bumay lang, kayo ay nahulog ang inyong elevator kag nagkarosdak, no? Body buinas lang gid ka mo, ma'am.
2: Ang oh. Sir, ang ginagawan ko, ngayon, nali magkalikot to si operator kag mawasa kami to sa basement or sa first floor. Maano kami, ang hambal na lang siling ko, Lord, kung ano man gid siling ko ang plano mo sa amon, handa kami sa nan, kaya ara kami sa imo. Amo na lang na, ang isa ko naman kay Hinablo sa hambal sa iya nga misis, siling niya, siguro katapusan na natin to, pero wala tayong magagawa kung anong
12: plano. Gapamilin-bilin. Ti, ma'am, why, kung sang ara ng security guard, why gid sa mga management or sa mga tao nga nagsugata sa inyo nga taga-mall ka magambal nga, ari tobe, bulong sa kakulba nyo, why gid?
2: Wala sang tao, parang wala lang. Parang normal lang nagsakay.
12: Di pagtapos nyo, pagtapos din ka mo nagdiretso.
2: Did ang ibang sa amon, nagalinggilinggi lang ka sa CR, kaya ginabot sa ilang, siguro sa kakulba. Tapos, dito po nagwan, dito po nagpundo sa isa ka pala mahawa, nagkabal siya, sinasyagit, wala ang nagkamang ay. Siguro daw, nakita ko ang mga reaksyon sa mga tao, ang nga naluoy sila sa amon. Tapos
12: abutin
2: sila sa Samsung SM. Masiling niya, wala man lang siling niya may nahimon. At sila, ulihin na ang tanan. Lain-lain na sir Tutu, lain-lain na sir sa among pamatyag. So, kung sa pagkasaka ko, ay isang anak ka sana, ano ko lang nga nakasinggit ko, Lord, thank you, luwas kami tanan. Ang mulang na anakwan ko, tapos dito kami, nagpuan kami, nagpungko, dito na lang kami nagpasalamat sa Ginoo.
12: Okay.
2: Pero sir, lain-lain git sa nabatyaga namon sa sulod.
12: Timayo lang ma'am, kaya at least nakasalbar ka mo. Mintras nagahambal ka subong pating tagpalamati na ginakulbaan, at least ang ato lang din nga silbi leksyon na inindi sa kunano pa. Kundi leksyon lang sa tanan. Nga kabay pa kuntani nga ginapabantay sa elevator mga well-trained nga mga tao, kag ang management sa kung sinuman ang may elevator, dapat jutay lang ang pag-ulikid sa aton nga mga kauturan nga mga pariho sini nga sitwasyon. Ma'am, salamat gid sa imo kay may tie-up ko subong sa palarong pambansa. Salamat gid sa imo personal nga pag narrate sa natabo nga jutayan lang kamo nagkalamatay sa imo pamilya. Salamat gid, ma'am.
2: Yes, thank you, sir, ka-K5 Eric. Kapag sa atong pagkakamati. Thank you so much. God bless.
12: God bless, okay.
11: Puro de los Pueblos.
12: Mga ka-K5, grabe. Ga-interview ko, dire ko siya ginapaagi, kaya niya signal, pigaw. So, siling ko, dire ko siya interview ho, nakalusot. Mga ka-K5, grabe. Primero, da sa wala lang niya, huwag gininagwa. Kagabi, nagbayra daw, nagwa ni siya sa iban nga mga account, pero kagabi pa lang ang video ara na sa akon. Ginatunaan ko pa, sin ko anong natabo sini, ginawa ko gid ka studio. Ginkantuan kong mall, mga ka-K5, inagid nga area, the same elevator. Itanpermi ko da lumahulog, kaya kundi parking lot na da, magkuan ka abitan, magtawag blas ni, magsakay ka, gauyog-uyog ang elevator. So, ang iban sinyo gambal nga, ti overloaded, kuni mahuni na da, pero kay may elevator boy, dapat siyang nagambal nga, ti hindi ta ni pag-ipadamuan, kay overloaded kita.
11: Furo de los Pueblos.
12: Amo ina ang natabo, mga ka-K5. Grabe ni. So, inisya, kabay pa kuntani nga sa management sang mall. Inchindihon nyo, tiwan nyo giging kantuan to. To alert na ko to, kunara na atong palarong pambansa to, ha? Si K5 Eljan, kunara na. Why pa? Okay. Alert gig ka mo, mga ka-K5. Hindi nyo pagpabayaan. Kay kung pabayaan nyo, ang matabo sina, ang tao may ilan to, kayo mahugnak ang elevator. Kung naghugnak ang elevator, kung nagkalamatay to, kung di-disgrasyangan ako.
11: Furo de los Pueblos.
12: Tan, tani replay to lang second video tatan nga ginariskyo sila tani replay bitan kadali. Way pa man, way pa to si Real Jan to. Way pa. Tanawon tabing second video kun makasulod pa. Atong nagasaka sila balatan, grabe no, mga ka-K-5. Kung sa imo, abi matabo niya, nung guru, ililihi ka guru sa kulba, no? Ang makangaara, kaga gatawil-tawil kaya sa elevator, gatawil-tawil ka sa elevator, nga daw hindi maintindihan kung mahulog ka kung hindi. Huwag ka man kabalo kung makagwa ka. Kag-imaginon mo, ina siya nga elevator, mga K-5, wala air conditioning system, wala siya hangin, wala gidyatanan. Permi ko nagasakay eh. Okay, mga ka-K-5.
11: Foro de los Pueblos.
12: Yari na sa aton linya ang aton palarong pambansa. K-5, Eljan Castaño, good morning.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
14: 66th Palarong Pambansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.

0: Isa na pakagandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang Balaroon Pambansa Update. Tayo po ay live muna dito sa Prosperidad Agusan del Sur kung saan ginaganap ang 66th edition ng Balaroon Pambansa. Para po sa kalaman natin mga kababayan, this is now the third day ng patuloy na mainit na bakpakan sa Balaroon Pambansa kasama ay inyong paboritong istasyon, the official sports station ng mga taga NIR, official sports station ng mga taga Luzon, Visayas at Mindanao, ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM. Ako po si K5 Elgin Castaño at ito po ang K5 News FM Balaroon Pambansa Update. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang bahagi ito atin sa inyo ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C, kasama na ang D3 Bio, DTX 500 at ang DTX Coffee Mix. Punta natin ang mga nagbabagang mga balita kasama na ang mga kawani ng K5 News FM na narito ngayon sa Prosperidad Agusan del Sur, gayon din sa Bayugan kung saan ginaganap ang iba't ibang mga sporting events. Nakantabay ngayon si K5K Buscaino para alamin po natin ang pinakamainit na balita kahapon. Region 5 binasag ang record sa javelin throw sa Balaroon Pambansa. Ang kampiyong balitang ito ay hatid ni K5K Buscaino.
1: Nagtala ang Region 5 ng bagong record sa javelin throw secondary boys sa Balaroon Pambansa 2026. Nalampasan ni John Lores Espaldon ng Region 5 Bicol ang 59.90 record, kaya't sigurado na ang kanyang gintong medalya. Base ito sa partial at unofficial tally kagabi sa Sports Complex Prosperidad, Agusan del Sur. Silver medal naman ang pambato ng Region 6 Western Visayas na si Narish Alimudyan sa record na 59.46. Bronze naman ang Region 5 Bicol na si Jacob Mendoza na may record na 57.93 meters. Yun kay Espaldon, basketball ang kanyang paboritong sports maliban sa javelin.
2: Sobrang saya dahil maka-break ng record.
3: Favorite sports mo?
2: Basketball.
3: Basketball. Sino ho ang nag-udyok sa inyo na magpalit ng inyong sports from basketball to javelin throw?
2: Si coach po, si Coach Nolly. Ano po? Kasi may nakita siyang potential.
1: Inihayag naman ni Noel Bornel, athletics coach, secondary ng Region 5. Nakitaan nila ng potential si Espaldon.
4: Ang ginawa namin sa mag-focus ka sa javelin dahil may future ka dyan.
3: Okay.
4: Yun. Ang ginawa namin tapos buti naman yung original coach niya na nakausap ko na bilan siya ng sariling javelin. So ngayon, ako pa mismo pumunta ng Legazpi para bumili ng kanyang javelin kasi ako lang naman yung mahawak ng secondary boys doon. At saka every Saturday at saka holiday, nagtitraining kami doon sa bayan namin sa Barcelona.
3: Okay.
4: Hanggang na-develop at na-develop, maraming tumulong, no, maraming trainers. May trainer din kaming galing sa national ngayong bago mag-Bicol meet. So marami siyang natutunan hanggang sa ganito na nakuha niya yung napakagandang record. So,
1: mula dito sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Balaroon Pambansa 2026 special coverage, ako si K5K Buscaino para sa Kapinabalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa ulat mo po kay K5 Cable Skyno at congratulations sa taga Region 5 matapos nilang binasag ang Balaroon record sa javelin throw noong 2024. Ang record nito ay hinawakan ng atleta mo po sa Western Visayas with the record of 59.90 meters. Itong taga Region 5 kagabi, kinuha niya at binasag ang record by having a longest throw at 60.48 meters. Sa kabilang dako naman, balikan natin ang mga kaganapan noong nakaraang opening ceremony ng Balaroon Pambansa dito po sa Prosperidad Agusan del Sur. Ayon naman sa PNP, ang kanilang assessment sa opening ceremony ay naging tahimik. peaceful and orderly ang isinagawang opening ceremony ng palarong pambansa. Ang detalye ng kampyo na balita ito ay hatid sa atin ni K5 Karin Badilla.
5: Mga ka-K5, naging mapayapa ang pormal na pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur ayon sa naging assessment ng Agusan del Sur Police Provincial Office. Ayon kay Police Major Giovanni Tindoy, ang spokesperson ng nasabing police station dito sa nasabing lalawigan. Ayon kay Tindoy, mahigit 1,300 na law enforcers ang ideneploy kung saan bukod sa pagbabantay sa sports complex. Nagsagawa rin ng checkpoint operations at clearing operations ang mga miyembro ng K9 at EOD units sa iba't ibang lugar. Tinatayang na sa 3,000 katao ang nasa loob ng Dato Lipus Makapandong Sports Complex kung saan mula sa 18 region, 130 ang nagparada habang 300 naman ang lumahok sa saludo presentation. Nanawagan ang Agusan del Sur PNP sa publiko na makiisa at sumunod sa lahat ng ipinapatupad na alintuntunin upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat habang ginaganap ang sporting event. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si Ka-K5 Karen Badilla para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Karen Badilla, naging matagumpay, naging peaceful at orderly ang sinagawang opening ceremony ng Palarong Pambansa noong nakaraang linggo. Samantala, nakantabay na rin si Kipem Jerilon na Luis sa medical team para sa Palarong Pambansa itinalaga para naman alagaan ang kalusugan ng lahat na pumupunta ng mga bisita pati na ng mga atleta. Ang detalye nito ay atin sa iyo ni K5 Jerilon na Luis.
6: Mahigit sa 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman ang medical doctors at nurses ang itinalaga dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtalaga ng mahigit 700 na medical responders mula sa Caraga Region at 30 naman na medical doctors at nurses sa ginanap na opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nagtayo ng advanced medical post ang naturang lalawigan para sa mga atleta na nangangailangan ng atensyon medical. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Dalia Damaulao, chief nurse ng DO Plaza Memorial Hospital, sinabi nito na kaya nilang ibigay lahat ng mga pangangailangan medical ng mga atleta at mga bisita sa naturang lugar.
7: Ito ang tinatawag naming advanced medical post. Nagki-cater po kami ng mga medical needs sa mga athletes or even not athletes, basta dito sa loob ng ano na to, yung ground talaga, itong tinatawag naming Naliagan area. Kini-cater po namin ang lahat ng mga medical needs na gusto nila. Lahat po ng mga medical needs po ng mga athletes, for example, nahihilo or even mga sprains or mga fractures or any related sa kanila pong games.
6: Ang naturang medical post ay air-conditioned at kayang gumawa ng minor sutures, nakakapagbigay ng libreng gamot, may ECG machine, mobile x-ray machine at may 20 na bedding capacity. Hindi rin bababa sa 27 ang emergency vehicles na idineploy sa paligid ng Prosperidad kung saan ginanap ang Palarong Pambansa.
8: Mula sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX-700, D3 Bio and Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerry Dumungkal na Luis. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Ang oras sa K5 News FM Philippines, alas 7.44 na ng umagang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa iba pang mga balita, punta natin ang mainit na bakbakan sa athletics. Ilang riyon sa palaro, nakasungkit naman ng gintong medalya. Ang kampiyon na balitang ito ay atin ni K5 Sandro Zalazar.
9: Parang si Flash Sabilis, ang pambato ng Ebraa Region 8, matapos masungkit ang gintong medalya sa 3,000 meter run ng secondary girls category dito sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ito na lamang ang pagpapasalamat ng anak ng isang fish vendor na si Christian May Taharos ng Ebraa Region 8 matapos masungkit ang pinakaunang medalya sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang 14-anyos na atleta ay back-to-back Palarong Pambansa first gold. Matapos nitong depensahan ang kanyang titulo sa 3,000 meter run ng secondary girls. Napag-alaman na barefoot runner din si Taharos. Ngunit ayon sa kanya, mas komportable na itong tumakbo, lalo na at may suot na siyang sapatos.
10: Maganda po. Nakakatulong po sa akin kasi kapag nakapa po, wala pong kamot. Tapos yung naka-spike way,
9: okay. Samantala, badang alas 7 ng gabi ng Lunes natapos ang day 1 sa iba't ibang kategorya ng athletics, kung saan nasungkit ni Beverly na isa ng Region 5 ang gold medal sa 100-meter dash hurdles elementary girls, Maria Lineth Libranda ng NCR Region ng secondary girls. Ginto rin ang medalya ni Peter John Nadera ng Nimraa Region 10 sa 110-meter hurdles ng elementary boys at Charles James Villapana ng secondary boys. Sa 100-meter dash category naman ay ang kumikinang na medalya para kay Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region, para sa elementary girls, Adam J. Caralde ng elementary boys, Lorraine Audrey Batalya ng secondary girls, at ang pinakaunang medalya naman para sa probinsya ng Aklan, Wibraa Region 6 na nasungkit ni John Del Rosario para sa secondary boys. Sa long jump naman, dinalo ni Jester Renz Robedizo ng Region 3 ang gintong medalya matapos makapagdala ng 7.25 meters para sa secondary boys. Si Prince Jacob Ortiz naman, galing Region 1, ang nakasungkit ng gintong medalya sa elementary boys matapos makatalo ng 5.88 meter. Muli namang dinipensahan ni Cassandra Balaban ng Region 8 ang kanyang titulo sa long jump elementary girls. Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Santos Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Sandro Salazar. Yan po ang kagalapan mo na po sa athletics kahapon at patuloy pa ang medal round sa araw nito. Sa kabilang dako naman, NIR Secondary Volleyball Girls nanalo sa unang laro sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampyon ng balita nito ay atin ni K5 Red Salgado.
11: Bacolod Taytung High School Negros Island Region nanalo kontra sa Bicol Region sa unang laban sa Palarong Pambansa 2026. Nanalo ang volleyball girls ng Negros Island Region sa kanilang unang laro sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Ginanap ang laro ng NIR Bacolod Taytung High School at Bicol Region sa Provincial Engineering Compound ng probinsya na pinuntahan rin ng maraming tao para panoorin. Sa unang set, hindi nakabawi ang Bicol Region sa NIR sa mga sunod-sunod na atake ni na Rose Vian Almendralejo at Janine Mayang

0: kalaban ng NIR ang Cordillera Administrative Region sa kanilang ikalawang laro. Hiling naman ni Head Coach Romel Taninias ng Bacolod na ipagdasal sila sa kanilang laro na walang injury at tuloy-tuloy ang kanilang panalo.
1: Sa mga supporters ng NIR, hindi nyo sawa na magsuporta sa volleyball team sa NIR at sa Titan.
0: Dito sa Agusta del Sur para sa Palarumpa Bansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Salamat po, K5 Red Salgado. Pinakulit-ulit po galing sa Volleyball Secondary Girls. Abangan alas 2 mamayang hapon ang live coverage ng K5 News FM sa laro pa rin ng Negros Island Region sa second round ng secondary volleyball girls. Samantala, pakpakang matindi sa palaro basketball, Eastern Visayas sinorpresa ang Central Luzon. Ang kampiyon na balitang ito ay ating pong tangayan kasama si K5 Dan Chavez.
3: Malaking sorpresa ang umanig sa hardcourt matapos agawin ng Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVRAA ang tagumpay laban sa Central Luzon o Claraa sa pagpapatuloy ng Elementary Boys Basketball Tournament sa Palarong Pambansa 2026. Ito ang itinuturing na pinakatampok at pinakamainit na tagpo sa buong araw ng kompetisyon dahil sa ipinamalas na matinding habulan ng dalawang koponan sa simula ng laro. Dominado ng Central Luzon ang court kung saan hawak nila ang bentahe at dikit na kontrol sa bawat minuto. Subalit, nagbago ang ihip ng hangin sa ika-apat na quarter nang magpakawala ng isang nagbabagang restback ang Eastern Visayas. At dahil sa kanilang agresibong opensa, matagumpay nilang nauusan ang kalaban at tinapos ito sa isang kapanapanabik na thriller. Bit-bit ang kalamhanga na 4 puntos lamang. Bukod sa dikit na laban na ito, naging mainit at puno rin ng tensyon ang iba pang mga salpukan sa hardcourt kung saan rumagasa ang lakas ng Northern Mindanao upang patauhin ang koponan ng Cagayan Valley. Hindi rin nagpahuli ang Zamboanga Peninsula matapos itong talunin at pagulungin ang pambato ng Negros Island Region. Inaasahan namang mas mag-aalab pa ang aksyon bukas para sa day 3 ng torneo na magsisimula dakong alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Abangan ng mga fans ang mga kapanapanabik na pagtutuo sa pagitan ng NCR versus BARM, Central Visayas versus Bicol, Western Visayas versus Region 1, Caraga versus Sokcergen, Southern Tagalog versus Mimaropa, Central Luzon versus Caraga, Davao versus Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao versus Negros Island Region. Samantala, ayon sa mga analyst, inaasahang mas magiging pisikal at madiskarte mga coaches at manlalaro bukas habang papalapit ang knockout stages ng nasabing torneo. Para sa Palarong Pambansa Update, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026. Special coverage. Special coverage.
2: Salamat po K5 Dan Chavez sa iyong pong ulat. Mula po dyan sa venue sa Bayugan, 34 kilometers mula po dito sa Prosperidad, Agusta del Sur, sa labanan ng mga elementary boys sa basketball. Samantala, ang defending champion ng Davao Region, nilampaso ang Region 1 by 62 points sa secondary basketball boys. Daritong kampiyon na balita ni K5 Cyril Repe.
5: Walang kumpiyansa ang ginawa ng defending champion Davao Region upang darugin ang Region 1 sa elimination round ng basketball secondary boys tournament sa nagpatuloy na parampapansa sa Agusta del Sur. Nanalo Davao Region sa score 96-34. Samantala sa ibang laro, ang Western Visayas nanalo naman Pantok Bicol 63-44. Ang Clara nanalo naman sa Cabra 76-58. Ang Negros Island Region nanalo sa Imbra, final score 73-58. Samantala 2-0 na ang Eastern Visayas matapos talunin lang sa Bonga City 77-63. Ngayong araw, bakbangan naman ang Central Visayas at iba pang mga teams sa nagpanayon ng Pampamansa Basketball Secondary Boys Tournament sa OEC Vacation Center, Agusta del Sur. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX Copamex. May kapika na nakalitos pa. Ito sa kakifan.

0: Cyril DTX 5DP para sa special coverage para pambansa 2026. Para sa gabi ng balita, serbisyo publiko at kasihan ng buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po K5 Cyril Repe sa inyong ulat mula po sa basketball venue at AOC Evacuation Center dito sa Bayan ng Prosperidad, lalawigan ng Agusan del Sur. Mula basketball, punta naman natin ang boxing matches. Kahapon, exclusive. Nag-iisa lang po ang media na nandoon at yan po ang K5 News FM. Andoon si K5 Berto Gatit. Itong kaganapan sa boxing match kahapon, ang kampyong balita ito, hatid ni K5 Berto Gatit.
2: Nag-umpisa na kahapon ang boxing tournament sa palarong pambansa dito sa Esperanza, Agusan del Sur. 2 kilometro ang layo mula sa sentro ng palaro sa Prosperidad, Agusan. 180 ang lahat ng manlalaro mula sa lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas. 3 boxing ring ang itinalaga ng local government unit ng Agusan sa area. 2 ring dito ang sabay na ginagamit. Kahapon sa elimination round para sa schoolboys category, naglaban dito ang Region 10 versus Region 4A. Panalo dito ang Region 10. NCR versus Central Visayas, panalo dito ang Central Visayas. Para sa schoolboys category, naglaban dito ang Negros Island Region at Davraah. Panalo dito ang Davao City. Isa sa bawat rehiyon ang schoolboys category ang naglaban kahapon. Ang 9 na mga naiwang manlalaro sa bawat rehiyon ang makipagbakbakan ngayong araw. Mula dito sa May Esperanza, Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Berto Gakit, mula po sa boxing venue dito po sa Agusan del Sur. Sa kabilang dako naman, double gold for Negros. 2 mga gold medals sa ng Negros Island Region ang nasungkit ng hapon ng 2 mga atleta mula po sa javelin throw secondary. Ang medals mula kina Marhin Iwayan ng Sagay City at Christine Rose Tuquero ng Escalante City. Sa kabilang dako, patuloy pa rin ang athletics final sa mga oras na ito habang patuloy naman ang paglalaro ng mga basketball players dito sa AOC Evacuation Center. At abangan mamaya ang laro ng Negros Island Region kasama na ang Western Visayas na i-cover live ng K5 News FM Philippines. Narito na ngayon ang pinakahuling ulat at ang medal tally galing po sa K5 News Center News Bureau. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang Negros Island Region. Ang NIR sa para po sa kalaban ng ating mga kababayan, ito po ang pinakauna po na pagkakataon na ang NIR ay sumali sa palarong pambansa, ano? And for the first time, ipinakita nila na kung gaano kalangkas din ang kanilang pupunat. Ang Negros Island Region or NIR ay may 3 gold medals, isang silver, isang bronze. Sumunod dito ang Northern Mindanao na may 2 gold, 2 silver at isang bronze. Calabarzon, 2 gold, isang silver, isang bronze. Western Visayas, isang gold, 2 silver, isang bronze. Eastern Visayas, isang gold, 2 bronze, wala pa silang 2 silver, walang bronze. National Capital Region, isang gold, isang silver, is 2 gold. Ilocos Region, isang gold, isang silver, isang bronze. Bicol Region, isang gold, isang bronze. Central Luzon, isang gold, habang ang Davao Region, may isang silver at 2 bronze medal. Abangan ang mga karagdagang ulat mula po dito sa K5 News FM News Bureau. Magbabacheck po tayo at patuloy na nag-aabang at i-cover po natin live ang laro sa volleyball at basketball. At sa ngayon po, inyong matutunghayan sa K5 News FM. Tingnan niyo po sa ating sports and entertainment page ang basketball matches sa mga oras na ito. Yan po ang pinakahuling kaganapan na aming pong maibigay po sa ating mga kababayan, ating mga ka-K5 sa buong bansa. Yan ang mga ulat mula dito sa K5 News Center Bureau sa palarong pambansa. Sa pangalan po ng buong puwersa ng K5 News FM palarong pambansa 2026 coverage team, sa panguna na ating kagalang-galang na CEO at President Dr. Ramil Puy, ako si K5 LJ Castillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
4: 66th Palarong Pambansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: Ang aton simong attack na alas 8:01, standby.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
7: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
7: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
3: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
7: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampiyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
8: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
7: Mm-hmm.
8: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
7: Mm.
8: May mga phenolic compounds, no? Ulan tawag mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
7: Mm.
8: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting. Pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C, ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
7: Mm.
8: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang lawas, labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course, ang aton nga brain.
9: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
8: Siyempre, siya ang pinaka-cancer boy.
9: Yes, Dr. Ramil, no? Siya exposed, pero because the look ni siya sa oxygen, no? Is